0: Sige, may interview, may interview.
1: Para lahat matanong.
0: Katropa, well, pwede yung ilapit mo yung kuhan, yung mic mo, ilapit mo. Ilapit mo yung mic mo, Katropa, well, para at least maintindihan. Sige, ilapit mo.
1: I-clear pa namin yung mga mukha, mga ganun. Pero, you can do it later, pero huwag ngayon. Maybe later ka pag-stop. Hmm. Pwede mag-ano sa mga
0: Sino yan, Katropa Well? Sino yan nagsasalita, Katropa Well? Hindi pa tayo na mamonitor ni Katropa Noel. Katropa Well, sino yan nagsasalita, Katropa Well? Sino yan nagsasalita?
2: Taga-Manila,
0: baka mga undersecretary yan, taga-Manila yan. Kasi, confirm ba na pupunta dyan ngayon si Secretary Angara?
2: Confirm. Inaantay lang na Totoro.
0: Kasi yung naririnig ko ngayon, yung sinasabi ng kausap ninyo dyan na isang official na parang ambush interview. Tama ba yung
2: ambush
0: interview? Sino ang ambush interview? Sino yung interviewin na pa-ambush interview? Sino yon? Si Secretary Angara siguro.
2: Secretary
0: Angara. Sige na. Katropa Wen, na may katanungan ka pa kay Katropa Noel kasi...
3: Kaya na po siguro Katropang Reggie para mag-generate natin ng pag-anong ni Magyarat Exhibition Stations para mag-anong po sa inyo. Salamat po. Out muna kami. Salamat Katropang Reggie. Magandang umaga po.
0: Alright. Sige. Thank you so much sa Katropa... Standby ka na dito, Katropa Well, ha? Magtatagalig din na magpapatuloy tayo na magsasalita ng Tagalog. Kasi naka-hook up yung sister stations natin ngayon. So ulitin natin sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon, kung ang inyong katanungan, asa na yung dalawang suspect sa latest official statement na ating napag-alaman, mga kaibigan, yung dalawang suspect ay nasa kustodiya pala ng Police Regional Office Number 8. Pero ating i-update ngayon yan kasi nakatutok tayo ngayon sa paaralan. May mga nakikita natin sa video. Sige, Katropa Web. Okay.
2: Sunod-sunod yung dumarating yung mga sasakyan na dito ngayon si Vice Mayor Raymond Romualdez. Dumating na po, Katropa Reggie.
0: Alright, sige.
2: Yung mga nandito sa loob ng sasakyan, hindi natin na makita yung City Division of Tacloban. Nandito na ngayon. Yung mga pictures, magagawin sila lang express briefing.
0: Sige nga. Huwag tutukan mo, Katropa Well, ha? Tutukan mo. Huwag kang didistansya pag may na ini-interview dyan. Yung audio, kailangan natin yung audio, Katropa Well, para at least marinig tayo ng ating mga nakikinig ngayon all over the Philippines. Kasi yung XFM Philippines nakamonitor ngayon, Katropa Well. Sige.
2: Ulitin ko ngayon, yung exact information talaga, tatlo talaga ang namatay.
0: Tatlo, hindi apat. Ulitin natin, mga nakikinig na taga-subaybay ng XFM Philippines, ha? Sabi po ng reporter natin, tatlo lang ang namatay. Hindi pa po apat. Yun. So, kasi may naglalabas ang report.
2: Tatlong namatay. patay yun doon, yung ula yung dinala yun doon sa may East Medical Center yata yung sinabi mo kanina.
0: Kasi ganun, ganito yan. Nang mangyari yung insidente ka Tropawel, dalawa kagad ang on the spot na matay. Actually, nandito may mga pangalan tayo ka Tropawel. Yung malaking tao pala doon, isa yon sa mga namatay ka Tropawel, isang estudyante yon. Na tinatawag nila na hero. Yan. Sige.
2: Yung pumigil doon sa may pintuan na hindi makapasok talaga yung suspect.
0: Yan.
2: Kaya pinagkutukan, nakita niyo doon sa video, pinagkutukan yung suspect, yung mga biktima.
0: Oo. So, nakita ninyo mga katropa, may mga nag-circulate na mga pictures, may isang lalaki at may isang babae. Diba? Katropa Will. Yung isang lalaki, yun ang tinatawag nilang hero kasi kung hindi niya pinigilan, siya yung nag-close sa door, ay posibleng marami pa ang natamaan at baka marami pa ang namatay ka Tropa Will. Diba?
2: Kasi yung ginagawa ng suspect, pag may nakikita siyang tumatayo o sumisilip, pinapaputukan niya kagad. Kaya tumayo yung hero na yun para pigilin na makapasok talaga yung suspect. Pinaputukan sa mismo ng pintuan na nakasarado.
0: Ganito ang nakuha kong information ka Tropa Will, no? Para sa ating mga nakikinig, yung isang biktima, yung malaking tao ka Tropa Will, ito habang nandoon yung mga suspect sa labas ng room, di ba? Sa labas ng room, siya ang nagkuklose, siya ang nagpipigil. Kaya lang yung nangyari ka Tropa Will, nagpaputok ang isa sa mga suspect sa may pintuan. Yung bala ay tumagos. Unang tama ka Tropa Will, tinamaan siya sa shoulder, di ba? Tinamaan siya sa shoulder. Now, pagtalikod niya ka Tropa Will, habang kinoclose niya yung kwan, na-close na yung pinto, nagpaputok na naman ang isa sa mga suspect, kahit wala silang nakikita sa may pintuan, at tumagos yung bala at tinamaan yung lalaking biktima sa likod, di ba? Sa likod ng kanyang yun ang naging dahilan para siya ay mamatay ka Tropa Will. Yun.
2: Ayun. Oo. Inform ko lang ka Tropa Regi, isa lang talaga yung nadala sa may Ace Medical Center.
0: Sa Ace ba dinala? Kasi may mga report na sa RTR Plaza.
2: Yung sa RTR Plaza.
0: RTR Plaza? RTR Hospital. RTR Hospital. Ganito yan. Ang nalaman kong information, yung dalawa on the spot, lalaki at babae, di ba? Lalaki at babae, pariho estudyante. Now, yung isa, nadala sa hospital, nadala sa RTR Hospital katropa Noel, at doon na namatay sa hospital. So, bali, tatlo sila lahat katropa Will. Alright, sige. Ibigyan natin ang pagkakataon yung ating mga sister station na tumawag lang dito sa number ko para at least masagot natin na katropa Will yung mga katanungan nila. Kasi naka-standby sila hanggang sa ngayon. Pwede po kayong tumawag sa number ko. Nandyan yung number ko. Pwede kaming maghingi ng background from start hanggang latest kung paano nangyari or yung scenario hanggang nasakote ang dalawang suspects. Ibibigay ka nitong information ka Tropa Well, kasi may katanungan dito. Gusto nila backgrounder from the start. Ganito yan. Pakikuha na lang ka Tropa Well, ha, kung ano yung mga nalalaman mong karagdagan. Ganito yan, Mama Giselle. Yung nangyari yung insidente mga pasado alas 9 ng umaga. After ng shooting incident, yung isang suspect, yung 15 years old, dahil sa isinagawang manhunt operation, ay agad itong nadakip. Yung may naka-army cut. Oo. Katapos ng pumunta kami sa police station sa San Jose, nakausap namin yung city director. Ang sabi ng city director, si Colonel Gitigan, na after madakip yung isa, yung 15 years old, yung isa daw, sabi niya, ay nag-surrender daw, pumunta sa San Jose Police Station. Oo, yun ang sabi niya. Now, napag-alaman natin na ang isa pala ay nasakuti ng mga tao sa isang subdivision. Oo. So parang magkaiba. Oo. Teka, may tumatawag rito. Sana na sagot natin. Oo. Yes, alright. Hello, good morning. Hello, good morning. Oo. Yes, sir. Yes, sir. Teka lang, sir. Ha? I-on air kita, sir. I-on-air kita, on-air kita, oo. Sino to, sir? Sino to, sir? XFM Tugigaraw. Yes, sir.
4: Yes.
0: Oo, sino to, sir? Yes,
4: katropang Reggie.
0: Oo.
4: Katropang Chris, dito sa XFM Tugigaraw.
0: Yes, sir. Good morning.
4: Oo. Kanina pa kami naka-monitor.
0: Yes, sir.
4: Dito sa Norte.
0: Mm-hmm.
4: At kaya naman na nagiging pangunahing topiko na itong pangyari dyan na first time in the Philippines. Eh, dahil nga sa debate kung dapat bang parusahan yung mga batang edad 15 pababa na walang discernment.
0: Mm-hmm.
4: Pero sa case na to, no, mukhang may discernment sila sa kanilang ginawang karahasan, dahil meron nag-circulate ngayon na screenshot sa mga text messages na gamat sa Bisaya na lingwahe ito nakasulat, pero naiintindihan natin yung punto.
0: Ano ang nakasulat dyan, sir? Para at least ma-translate natin. Anong pwede mong isa-isahin, sir? Oh. Kung waray-waray dyan ang nakasulat. Oh. Anong sabi dyan, sir?
4: Medyo mahaba, pero yung isang pinupunto dito ay hindi ba, kung magawa man nila yung plano, hindi naman daw sila mapaparusahan dahil sa edad nila, no? Kaya nito, no? In fact, na-pick up natin ito sa XFM Cebu, na ang sabi dito sa isang screenshot, I made a real haha and hatun abandoned exploring. Tapos ang sagot, yawa, hahaha, share ko, bro. And then ang sagot,
0: pakiulit, sir, yung unang statement, sir. Ano yung unang statement? Oh, kasi parang nabasa ko din yan. Yung unang, pakibasa
4: yun. I made a real haha and hatun abandoned exploring. So, maraming screenshot sa ito, pero gusto kong puntuhin ito pong isang bahagi na ang sinasabi hindi bale at sila naman parang ganito nang intindi natin. Kung mangyari man yon, sa plano nila,
0: hindi sila makukulong. Hindi sila makukulong. Parang lumalabas sa katropa Chris, na kung makagawa sila ng krimen, at least alam nila na dahil may batas, hindi sila makukulong. Parang ganun nga. Parang aware sila na makagawa man sila ng krimen, at least alam nila kung ano ang patutunguhan nila. Dahil ika nga, mayroong batas itong Republic Act number 9344. Yun. Yes, sir. How's that, Katropa Chris? Yes, sir.
4: Yun ang parang, yun ang mai-interpret natin dito sa screenshot ng text. I just realized if we get caught and faced in juvenile, we could participate in medyo nataktan kasi, no? Pero yun ang intindi natin. Yung nagpapalitan ng text o chat experience dito, alam nila na pagka bata, hindi paparusahan anuman ang gagawin nilang labag sa bata. Ito nga, yung pangyari kahapon, katropang Reggie.
0: Yun nga, sir, ay parang lumalabas na planado. Diba? Oo. Lumalabas dahil sa mga naglalabasang tawag dito konbo, oo, na kumakalat ngayon sa social media, lumalabas na planado yung kanilang ginagawa or kanilang gagawin. Oo. Dito ha, tingnan ko lang katropa Chris. Bro, God is here. Madayon kita, meaning yung madayon kita is tutuloy ba tayo? Ayun, yan. Madayon kita, tutuloy ba tayo? Sabi ng isa, ikaw lang, matutuloy ba tayo? Ang pusil ko bro, ginbawi kagabi pa. Ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Yung baril ko daw ay binawi kagabi pa. Oo. Then, tanong ng isa, revolver? Tapos may isang yung combo nila. Pero kung madayon ka, sige, we use one gun la. Kung matutuloy tayo, gagamit tayo ng isang barilang, one gun. Yun. Yung sagot ng isa, ayaw bro, dapat dalawa. Sabi ng isa, kung matuloy tayo, pwede namang isa lang. Pero yung isa na kausap, mga suspek ito, sabi niya katropa Chris, wag, dapat dalawang baril. Tama ba katropa Chris, yung nasa konbo na nakita mo? Sabi pa dito, adi ang revolver bro, pero adi himama. Yung ibig sabihin dyan na katropa Chris, nandito yung revolver bro, pero nandito si mama. Ang sagot naman, keep safe bro, dadadun ako. So, keep safe lang yung baril. Dadadun it revolver. Yun. Kung keep safe yan, dahil dadalhin ko din yung revolver. Siguro katropang Chris yung 38 revolver na. Anay bro. Waya, pinaliktad ko lang ha, kasi alam mo naman kung ano yung waya. Bibiling at pagi. Teka muna bro, maghahanap ako ng pamaraan. Sige, chat mga 7 kung madadala mo. So yun, marami pang mga usapan na katropa Chris. Yun. So parang lumalabas dito katropa Chris na planado yung gagawin nilang krimen. Oo. Nasagot ko ba katropa Chris yung katanungan mo? Dahil lumalabas na alam nila kung ano yung magiging consequence, then may mga naglalabasan pang mga combo na planado talaga yung gagawin nila. Yun. How's that katropa Chris? Oo.
4: Rodion, katropang Reggie, no? Salamat sa pag-interpret. At nandun sila sa maling paniniwala na kesyo sila 15 anyos pababa.
0: Yes, sir.
4: Ay automatiko na sila ay hindi mapapanusahan. Pero sa totoo lang, mali yung kanilang paniniwala dahil nandun sa batas na bagamat below 18 ang gagawa ng isang krimen na na may discernment.
0: Discernment. Alam.
4: O alam yung epekto na kanilang gagawin, maski minor de edad, meron pa rin siyang liability. So, yun ang hindi nila
0: alam.
4: Basta, ang akala lang nila, keso
0: minor de edad,
4: ang edad nila, 14, libre na sila.
0: Kasi yung tinatawag na discernment sa batas, sinahanap ko nga dito, kung sa English pa, the ability to judge well. Meaning, alam mo ang ginagawa mo. Sa batas, i-review ko pa katropa Chris, kasi pag alam mo ang ginagawa mo, kahit ikaw ay minor de edad, mayroon ka pa ring pananagutan. Diba? So, tinitingnan doon sa batas natin na kung

0: Padilla, na ibaba sa 10 years old yung criminal liability katropa Chris. Oh, 10 years old. How's that, katropa Chris?
1: Mainam na pagpapaliwanag pang Reggie, pero ang follow-up na tanong ko, yan bang tinutukoy natin na screenshot ng chat or text exchanges? Ay may impormasyon ba kayo dyan sa Tacloban na kumpirmadong ito ay palitan ng konvo ng dalawang suspect?
0: Sa totoo lang, katropa Chris, dahil alam mo naman na mahigpit ngayon ang ating mga authorities. Oo. Sa totoo lang, hindi pa, wala pa tayong kumpirmasyon na ito ba ay talagang konbo ng dalawang suspects. Oo. Pero ito ang naglalabasan, katropa Chris. Kasi kung tatanungin mo naman yung mga authorities natin, hindi sila nagko-confirm. Oo. Hindi nila dinideny, hindi din nila kino-confirm. I mean, kung ito ba talaga yung convo ng dalawang suspect. Ika nga, ay tikom bibig pa yung mga authorities natin dito sa Tacloban. Oo. So itong mga nagkakalat na mga information, sa totoo lang, ito ay mga nakukuha natin sa social media, at kahit ipakita natin ito sa mga authorities, talagang tikom bibig sila, katropa Chris. How's that?
1: Katropang Reggie.
0: Kasi ngayon, kung nakikita mo, katropa Chris, sa monitor mo, yung reporter natin ay nasa mismo ng lugar kung saan nangyari yung incident, sa San Jose National High School. Yun na, katropa Chris. Right?
1: Doon nga sa narinig natin kanina na narating si Secretary Angara, may mga lalabas pa na mas malinaw na informasyon sa pamamagitan nyo, mapapahagian nyo kami dito sa iba't ibang parte ng Pilipinas, katropang Reggie.
0: Yes, sir.
1: At ilan muna sa akin, mula dito sa XFM Tugigiraw, katropang Reggie.
0: Okay, thank you so much, katropa Chris ng XFM Tugigiraw. Yan. Alright. Inin ma, katropa, well, update yun na dida, katropa, well, ano yung mga update dyan? Kasi patuloy naka-monitor yung XFM Tacloban, XFM Philippines.
2: Actually, katropa, no, yung update ngayon ito, dumating na si Secretary Angara.
0: Aha. Teka, yung kwan mo, yung monitor mo, katropa, well, nag-feedback. So, confirm na dumating ngayon na, katropa, well, si Secretary Angara. Ngayon ba ay nasa loob na siya ng San Jose Elementary School, katropa, well?
2: Tama yan, katropa, Regine. Nasa loob na si Secretary Angara. Yung mga kasamahan niya doon sa DSWD, mga polis, at diba pang mga ahensya na nakapasok na doon, at saka nagkataon na sila lang pulong-pulong at pag-uusapan kung paano talaga yung gagawin nila sa eskolahan na sa San Jose National High School.
0: Hindi ba nagpaunlak si Secretary Angara na makapanayam yung media kahit konti lang? Oo.
2: Kasi sa alak ko ang informasyon natin kayo na katropa Reggie, mayroon isang spokesperson nila doon nga sa DepEd na mag-ambush interview lang muna tayo. Baga 2 to 3 questions, yun lang muna. Yung maximum 4 na questions. Kaya nag-usap-usap dito ngayon yung mga national media, local media, na kung sino talaga ang magkatanong.
0: All right, sige. Aton hulaton, ha. Aton hulaton na, katropa, well, ha. Kung ano itong baga itatabo. Ko-commercial muna tayo kasi hindi tayo naka-break kanina. O, commercial muna tayo. Naka-standby pa rin yung XFM Philippines sa Katropa Well. And anytime tumawag ka dito, para at least ma-update natin sila. So mga katropa, yung mga nagikinig ngayon sa XFM Philippines, magbe-break muna tayo, ha. And pagbalik natin, tingnan natin kung ano yung mga update.

8:28 in the morning. Itong oras may katropa iduro tayo. Han Santon Gold Coffee Mix. Sugat man ang Santon Plus Gold. Mabalik ang bullseye. Kaumanlan, pipira nga painumdom. Standby.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng SystePain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Tanggal ang pain, fast and safe. SystePain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kasirin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthon Gold Coffee Mix.
7: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.

0: Exciting time, alas 8.32 na mga katropa. Balik kita ini nga ton programa Bullseye. Ako lagi po ni katropa Reggie Navarrete, katropa Luigi Loreno, hindi ha technical side. Oo. Patuloy pa bang naka-hook up yung sister stations natin mga katropa? Oo. Ibabalik tayo sa pag-tagalik. Oo. Balik tayo sa Tagalog dialect. 8:33 in the morning. Kasalukuyan po mga katropa, ulitin natin yung secretary po ng DepEd, si Secretary Angara, ay nasa San Jose National High School na sa ngayon. Umaga pa po, dumating na yung secretary natin ng DepEd. At sa kasalukuyan ay nagkakaroon po ito ng meeting. Oo. Nagsasagawa ng meeting sa loob ng paaralan. Katropa, well, kung nakaka-monitor ka ngayon, itawag ka ulit. Oo. Ano ang update dyan sa naturang paralan? Okay, nandito ngayon sa linya, mga katropa, si Katropa Noel Sianosa Jr. Katropa, well, anong update ngayon dyan, Katropa, well?
1: Actually, Katropa Regine, no, yung update sa ngayon dito sa paralan na to, nandito ngayon yung mga iba-ibang media na naka-standby.
0: Nakantabay.
1: Nakantabay.
0: Yeah.
1: At saka, okay. Katropa Regine, nagkakaroon sila ng meeting doon. So, yung Vice Mayor Raymond Romantes, yung Deputy Secretary Angara, at saka yung mga iba pang mga officials na nandoon, Katropa Regine. Minuto dito ngayon, Katropa Regine, nakastandby yung mga iba-ibang media. Nag-aantay kami. Tapos meron dito ang mga biktima na mga nanay, yung mga anak nila, yung mga biktima ng mga anak nila, nandito sila ngayon para yung iba ini-interview ng mga different media. Yung mga yung tugatan na minor injury, Katropa Regine.
0: Katropa, well, may katanungan dito yung isang SM natin sa XFM Philippines, si Mama Jusel. Pakisagot kung anong nakuha mong information dyan. Sabi ng katanungan niya dito, pagpasok ng dalawang suspects na maril na lang. So ano ang nakuha mong information, Katropa, Katropa Will? Kasi ito ang katanungan, pagpasok ba ng dalawang suspects, kagad nagpaputok? O kagad na maril, anong nakuha mong information dyan? Pagpasok dyan, sa gate na yan.
1: Pagpasok dito sa gate, pumunta sa school kasi nagpalit sila, Katropa Regine.
0: Come again?
1: Nagpalit, nagkaroon sila, balit na huli sila sa pagpasok.
0: Na-late sila
1: sa pagpasok sa
0: paaralan. Na-late sila kay alam naman natin yung pagpasok ay yung oras talaga ng pagpasok is 8 o'clock. Nangyari yung insidente mga 9 past na, di ba? So ang katanungan dito, dahil na-late sila pagpasok sa loob or pagpasok sa loob ng paaralan, alas 9 na, ano ang nangyari? Nagpaputok agad, Katropa Will? Ano ang nakuha mong information dyan?
1: Hindi sila kagad Katropa Regine nagpaputok. Yung mga suspect na to ay pumunta sa likod ng paralan. At dinahandahan nilang binuksan yung mga bintana. Dinahandahan nilang binuksan yung mga bintana. At pagkatapos umikot sila sa main door. At saka doon na sila nagumpisa magpaputok.
0: Ulitin natin para mas klaro, Katropa Will. Yung mga based dito sa katanungan ni SM Jusel, ganito, dahil nahuli sila pagpasok, so saan sila dumaan, Katropa Will? Diyan ba sa gate sa yung pinapakita mo ngayon? Diyan ba pumasok yung dalawang suspect sa Katropa Well?
1: Dito talaga, kumingit talaga dito Katropa Well, itong nakikita niyong main gate.
0: Diyan,
1: dito
0: diyan.
1: Talaga sila
0: pumasok, diyan pumasok. Oh. Magkasabay, yung sunod na tanong ko Katropa Well, magkasabay ba silang pumasok yung dalawang suspects?
1: Muna yung 15 years old, tapos sumabay yung 14 years old.
0: So meaning, nauna yung 15 years old, then yung 14 years old, medyo na, kuan, nahuli. Nahuli pagpasok.
1: Kasi, ngayon, Katopariji, nagkakaroon sila ng meeting dito sa loob ng pangalan ng San Jose National High School. At saka dino-double check nila yung CCTV. Meron kasi dito Katopariji CCTV na nakamonitor dito sa paralan na to. Kung paano pumasok yung suspect at paano ito dumaan doon sa likod.
0: Yan. Yung pangyayari talaga. Oo. Kasi yung CCTV, tanong mo yan kay Secretary Angara kung ano talaga. Kasi yung nakuha mong information, base yan sa mga nakalat mong personal na investigation Katropa Powell, dyan sa area, di ba?
1: Oo.
0: Bali yung official talaga, malalaman natin yan sa mga DepEd officials, especially kan Secretary Angara, kung ano talaga ang nangyari. So may CCTV dyan na Katropa Powell. Saan yung CCTV? Saan nakalagay yung...
1: Titingnan natin dito ha, kasi bawal pa kasi tayo.
0: Bawal pang pumasok. Pero ganito na lang, Will. Anyway, kasi personal ka nag-imbestiga dyan. Now, sinasabi mo kanina ng naunang pagpasok, yung nakuha mo lang information ha. Naunang pumasok yung 15 years old, then mga ilang oras bago sumunod itong 14 years old na Katropa Will. Based lang sa nakuha mong information.
1: Mga 5 minutes lang yung pinakamatagal Katropa Will. Kasi nagtambay pa sila dito sa tindahan.
0: Sa labas.
1: Sa may labas.
0: Kasi may tindahan dyan.
1: Dito yung mga tindahan.
0: Sige, pakita mo yung tindahan. Dyan. Si Katropa James. So nag-standby. Nag-standby dyan. Si yung dalawang... Silang dalawa ba nag-standby dyan? Yung dalawa?
1: Malinan tayong isa katapariti yung 14 years old.
0: So, naunang pumasok si 15 years old. Then, pagpasok niya Katropa Well, siyempre, papasok yon sa room. Yun ba ang ginawa niya? Pumasok siya sa room, Katropa Well?
1: Parang meron silang negosisyon na yung isa muna, papasok muna, tapos lalabas sila, doon na sila magkakaroon ng na firing.
0: Teka. Ulitin ko yung tanong. Bali yung 15 years old, alas 9 pasado na, dahil na late, nagkaroon pa rin ng pagkakataon Katropa Well na pumasok sa kanyang room. Ganun ba ang nakuha mong information? Tapos anong matapos noon na nakapasok siya sa room, anong ginawa niya? Lumabas siya sa room? Yung 15 years old?
1: Parang Katropa Reggie, mga 9 past. Kasi yan, recess time.
0: Recess time.
1: Time ng mga sudyante.
0: So, pagpasok niya sa room, 15 minutes. Sa pagpasok niya sa room, Katropa Well, hindi ba kaagad nambaril doon sa loob ng room?
1: Hindi Katropa Reggie.
0: Hindi ganun ang... Ang nangyari? Sabi mo doon sa likod ng kuan, parang prepare nila.
1: Classroom na yun, Katropa Reggie. Pumasok ka kasi tayo kahapon doon. May maiikutan pa yun sa likod. Meron pa yung maiikutan. At saka meron na doon, parang, fence. Hanggang dito sa may wang dati, balikat.
0: Yung kuan, sa likod, may pader.
1: May pader. Tapos sa school, meron silang open na glass parang pagbintala.
0: What about yung 14 years old Katropa Well? What about yung 14 years old? Kasi nauna yung 15 years old Katropa Well. What about yung 14 years old? pasok ba din? Mag-classmate ba sila katropa, Will? Anong nakuha mong information dyan? Mag-classmate ba sila? Iko-confirm mo pa. Wala ka pang Juan. Itanong mo yan katropa, Will, ha? Katanong mo yan kung mag-classmate itong mga suspect. Oo. At gusto nating i-establish kung nakapasok ba sa loob ng room itong 14 years old. Yan, katropa, Will.
1: Meron ako dito ng tanungan ka to para
0: sige, tanong. Ano?
1: Magbarkada lang daw.
0: Magbarkada lang. Mm-hmm. Magbarkada lang yung dalawang suspect pero parehong estudyante sa San Jose National High School, ganun ba?
1: Tama, katropa.
0: So parang schoolmate lang sila. School, hindi sila mag-classmate.
1: Hindi sila
0: mag-classmate. Kundi schoolmate sila.
1: Kasi yung isa is grade 9, di ba? Tama ba ako, grade 9?
0: Grade 9 yung isa.
1: Tama isa, grade...
0: Tingnan ko yung data ko dito, ha?
1: Kasi 1 year lang yung grab, di ba? 14 at saka 15.
0: Alright, nandito, may nagtatanong dito taga Cebu. Yung contact details mo daw, katropa Will. Si Noel Sianosa Jr. Ibigay mo na lang yung number mo, katropa Will, dito kay katropa Luigi, para isikreto ko na lang ibigay dito yung number, katropa Will. Isikreto ko na lang. Pero, sige lang, kaya mahirap na yung number mo ay ibobroadcast natin dito sa on-air. Sige, ulat-ulato natin, katropa Will, pero ganun talaga. At least, kasi nakatutok ngayon yung XFM Philippines. Ngayon, kahapon, kagabi, katropa Will, nagpalabas ng official statement yung Philippine National Police. In fact, yung regional director mismo, itong si Police Brigadier General Jason Capoy, sinasabi niya yung official statement nila na nasa kustodiya pa nila yung dalawang suspect, katropa Will. Ngayon, ano ang latest update, katropa Will? Asan na ngayon yung dalawang suspect?
1: Ang binanggit dito, katropa Reggie, basta yung isa lang ang sinabi nila, nandun ito sa WCCPD, sa may CSWD.
0: Mm-hmm. Yung ano, yung dalawang suspect nasa DSWD na?
1: Hindi, sa muna, sa Krami pa din, katropa Reggie.
0: Kasi dalawa yan di ba? May provincial office, may yung regional office, katropa Will. Oo. Saan ngayon yung mga naputol? Sige, balikan natin si katropa Will. Tawag ka ulit, katropa Will. Oo. I-priority mo muna dito. Oo. Kasi tatawag mamaya yung Cebu. Kasi naka-monitor yung mga sister stations natin, katropa Will. Okay, sige. Sige, katropa Will. Ano ang kuan ngayon? Ano ang pinaka-latest ngayon? Nasa kapulisan pa? Nasa regional office ba? O nasa provincial office yung dalawang suspect, katropa Will? Ano ang nakuha mong information dyan?
1: Dito, katropa Regen, nandun pa rin sila sa regional office 8.
0: Regional office 8. Doon sa Kampitik. So, ipaalam lang natin sa ating mga listeners, yung mga sister stations natin, na yung kwan, yung police regional office, yan ay nasa Kampitik, Palo, Leyte. Di ba? Sa bayan ng Palo, Leyte. Habang yung provincial office naman ay nasa San Jose, Tacloban City. Di ba? Papuntang airport. Tama ba, katropa Will?
1: Yes,
0: katropa Regio. Yun. Para at least malaman nila, katropa Will, kasi alam mo naman, may mga opisina sa ibang lugar na yung regional office, PNP regional office, katabinin ng kuan. Anyway, ano ang bagong update dyan, katropa Will, na pwede nating malaman pa? Nasa loob pa rin ba si Secretary Angara? Hanggang sa ngayon?
1: Dito sa video, katropa Regio, nag-aantay pa rin ang mga media dito.
0: Mm-hmm.
1: Nandun pa rin sila nag-usap-usap.
0: Mm-hmm.
1: Nakasimbay ngayon dito yung mga different media from local and national media.
0: Nasa loob pa. So kung may pumasok dyan, ha? Huwag tayong pauli ka Tropa Will.
2: Oo.
0: So confirm ka Tropa Will ano na isang 9mm Glock pistol ang ginamit ng 14 years old.
2: Oo.
0: At itong 9mm Glock pistol ka Tropa Will ay pag-aari ng isang policewoman. Correct ka Tropa Will.
1: Oo.
0: Pag-aari ng policewoman habang yung isang katropa, well, yung isang suspect, yung 15 years old na may hawak na 38 caliber. Official ba? May nakuha ka na bang official dyan na confirmation na yung father nito ay sundalo katropa, well?
1: Wala pa katropa, RJ. Base lang dito sa mga usap-usapan.
0: Mm-hmm.
1: Parang miyembro ng Kabalikat Silicom.
0: Yung kuan, miyembro ng Kabalikat. Sinong miyembro ng Kabalikat? Yung bata or yung father?
1: Yung father.
0: Oo. Kasi may nakita din ako sa Facebook ng 15 years old doon sa kanyang tawag diyan. Sa kanyang Facebook Katropa Will. May, yun nga, may nakalagay doon na Kabalikat. Akala ko, siya yung membro ng Kabalikat, Katropa Will.
1: Hindi, damit lang yun yung tatay niya kasi hindi pwedeng magparehistro yung underage pa, minor.
0: Teka, ulitin natin para mas klaro, Katropa Will. Confirm ba na sundalo yung ama ng 15 years old?
1: Wala pang
0: confirmation. Wala pang ganun. Pero yun ang lumalabas na usap-usapan ka Tropa Will.
1: Malalaman natin yan ka Tropa Reggie mamaya-maya yung paglabas ni Secretary Angara at yung mga deputy officials at mga kapulisan.
0: Mm-hmm. Sige. Antabayanan natin yan ka Tropa Will. Kasi yung ating mga nakikinig ngayon, alam mo Katropa Will, itong insidente diyan sa San Jose National High School ay hindi lang sa buong Pilipinas ika nga ay nagimbal sa insidente nangyari kahapon, kundi ang balitang ito ay kahit sa ibang bansa ay usap-usapan na rin ito Katropa Noel. Oo. Usap-usapan na rin, usap-usapan na
1: sa buong mundo talaga.
0: Usap-usapan na ito. Teka ha. May humihingi ng number mo dito Katropa Will. Oo. Anyway, sige. Kasi nagre-report ka pa. At least para okay, sige, i-kuan na lang natin to, i-on-air na lang natin. Oo. Kasi may isa tayong sister station Katropa Will na hinihingi yung number mo. Okay, so nandito si Katropa Kinit. Katropa Kinit, magandang umaga sir. Katropa Kinit, good morning. Alright, Katropa Kinit, pwede siguro makapagtanong ka dito sir. Live ka ba ngayon sir sa programa mong Bullseye? Alright, lato-lato na itong mga katropa ha? Si katropang okay. O lato-lato, sige, Katropa Will.
1: Katropang inaantay natin Katropa Reggie, ano yung tawag ni Katropang Kenneth. Ibigay ko muna on air
0: yung
1: personal number ko. Pakilis ka na lang
0: yes,
1: po mga katropa.
0: Katropa Kenneth, magandang umaga, Sir Kenneth. Yes, sir.
3: Yes, live tayo sa Bullseye program din ng XFM Pagadian sa oras nito.
0: Mm-hmm. Sige, sir.
3: Katropang Noel, may mga nagtatanong kasi yung mga kasamahan natin, lalong-lalo na sa XFM EPL at maging sa mga nakikinig sa atin ngayon dito sa Pagadian, kung lahat ng mga sugatan ba ay kaklase ng suspect, yung mga sugatan.
0: Mm. Katropa Well, how's that, Katropa Well?
1: Yung iba katropa Kenneth ay katlase ng suspect, yung iba yung schoolmate, mga schoolmate kasi tabi-tabi lang to yung mga classrooms nila katropa Kenneth. Tabi-tabi lang yung mga classrooms nila ito.
3: Mm-hmm. Okay. Ilan lahat sa ngayon ang gobermadong sugatan katropang Noel sa latest info po ninyo?
1: Sa latest info, hindi ko pa nakuha dito pero based dito sa nakasulat sa akin, meron na doon sa Lady Provincial Hospital, merong tatlong lalaki at saka apat na babae yung nasa hospital doon. Doon naman sa may City Hospital, meron isang babae, ay isang lalaki at dalawang babae.
0: Ilan lahat ka tropa, Will? Ilan lahat? Ilan lahat?
1: Apat, sige. Lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, onse, dosi, trese, katorse lahat.
0: 14 lahat ang nasa listahan mo, Katropa Will.
1: Yes,
0: 14, 14. How's that, Katropa Kenneth?
2: Ayan.
0: Oh, mga 14.
2: So, lahat ng 14 na sugat ang tinamaan ng bala o dyan sa nangyaring stampede, yung sugatan ng iba?
1: Mm. Yung iba, Katropa Kenneth, ano, natamaan ito lang bubog, nasapisan ng bala, tsaka yung iba, Katropa Regina, nagagalan. Ay, nandito pala si Mayor Alfred.
0: Oh, nandito na yung mayor ng Tacloban City. Yun, oh. Ah, sige. Sagutin mo muna yung tanong Katropa Will ni Katropang Kinit ng Pagadian. So, lahat ba ay tinamaan daw ng bala or yung iba ay nasugatan lang dahil sa nagkaroon nga ng stampede? How's that?
1: Tama yan, Katropa Regi. Hindi lahat tinamaan ng bala. Yung iba nakulan dun sa may bubog, yung iba nadagalan, yung iba naman may natusok dun sa may parte ng kahoy.
0: Okay.
1: At saka bubog.
0: How's that, Katropa Kenneth? Alright.
2: Ayan. Maraming salamat, Katropang Noel. Hanggang kailan hindi magagamit ang paalala na yan? Habang nagpapatuloy yung investigasyon, may mga time frame ba? Kung kailan muling magbubukas ang naturang paaralan, Katropang Noel?
1: Base sa initial natin na nakuhang report dito, Katropang Kenneth, inaantay natin yung meeting, matapos yung meeting dito dito nila Secretary Angara at ibang mga opisyalis. Yun po inaantay natin.
0: Yan,
1: no?
0: Kasi ganito yan, Katropa Kenneth, sa ngayon yung Secretary ng DepEd nasa loob. Now, yung katanungan mo kung hanggang kailan, as of this time, yung nalalaman natin, may pinalabas na ng mga official na order na ngayon ay suspendido yung lahat ng klase ng elementary at high school, Katropa Kenneth. How's that?
1: Kasama na dyan, yung senior high school.
0: Kasama na yung senior high school.
1: Opo.
0: Oo. Ngayon, ngayong araw, pero hindi pa ipinalabas sa Katropa Kenneth kung kailan. Oo. Basta ang sigurado, ngayong araw, walang pasok ang lahat ng level ng elementary, high school, at kasama na yung senior high school. How's that, Katropa Kenneth? Okay?
2: Ayan. Thank you so much, Katropang Noel. Panghuli na lang, Katropang Noel, may kumakalat na balita na merong isang yung estudyante na laki na namatay, siya yung nagsara ng pinto. Siya yung nagsara ng pinto, yung klase ba niya, yung suspect yun, yung lalaki na sinabi nilang naging parang
0: naging
2: bayari.
0: Hero. Naging hero.
2: Oo. Oo. Kaninong kaklase yun, yung namatay na yun?
0: Si Iber, teka, sir, ha? Pwede natin ma-interview yun, Katropa Well, yung Juan, yung PIO? Si Juan?
1: Si Doc Lilidero.
0: Oo. I-interviewin mo muna. Interview, no? Kasi
1: sige.
0: official yun. Teka, sir, ha? Kasi makakapagbigay yun ng official statement. Oh, standby ka lang, Katropa Kenneth. Pwede kang magtanong. Official yun ng Juan na parang siya yung tagapagsalita ng Department of Education dito. At least official ito.
2: Okay.
0: Sige. Sana yung Juan, yung camera. Paki-Juan yung camera, Katropa James.
1: Katropa Regi, ayaw mo lang magsalita ni Dr. Nilider kasi yung gustong magsalita daw si Secretary Angara. Hindi siya pinang magsalita sa now ngayon.
0: Ay, siyo. Kasi official yun na Katropa Kenneth ng DepEd at siya yung official na tagapagsalita. Kaya lang, nandito ngayon si Secretary Angara, siguro may order sa kanya na huwag mo nang magsalita. Hanggang hindi magsasalita si Secretary Angara. Pakibalik yung katanungan mo, Katropang Kenneth, naputol kanina.
2: Yan ba namatay, Katropang Reggie, yung kinususiderang bayani? Kanino ang kaklase yun? Yung isang lalaki?
0: Oh, yung isang lalaki.
2: Medyo malaki? Yung malaki nga.
0: Suspect. Yan. Sige. Balikan natin si Katropa Juan, Katropa Noel. Well, ang katanungan ni Katropa Kenneth, na pakinggan mo, classmate ba yun ng mga suspect yung lalaking biktima? Yung malaki ba? Yung malaki. So, classmate ba yun? Yun ang katanungan na Katropa Well.
1: Di sa katanungan ko dito, Katropang Richie, wala silang ipinalabas na magkaklase sila o
4: hindi.
1: Kasi yung mga tao na nag-standby dito, hindi nila alam kung magkaklase. Pero ang alam nila, mag-schoolmate yung biktima at saka yung suspect.
0: Oh, kasi ganito yan na Katropa Kinit, based sa nakuha ko ding information, kasi nandoon din ako kahapon, yung malaking biktima, di ba, nakita mo sa picture. Sa picture, may isang lalaki, tapos may isang babae, yung on the spot na namatay. Oo. Kasi yung isang lalaki na sa pangalan, nandito yung pangalan, parang kinukonsider nila na yun ang hero. Kasi doon sa room, yung nandoon sa room na nakita mo, siya yung nagko-close ng door. Oo. Tapos ang nangyari, Katropa Kinit, ganito. Na-close niya yung door. Habang kino-close niya yung door, nagpaputok yung isa sa mga suspect sa door. Tumagos yung bala at unang tama sa kamay niya. Sa may shoulder niya. Oo. Nang ma-close na ang door, Katropa Kinit, of course, tumalikod siya para tumakbo from the door. Now, nagpaputok ulit ang isa sa mga suspect sa pintuan, tumagos din yung bala na tamaan siya sa likod. Yun ang yun ang cause na namatay yung lalaking biktima. How's that?
2: Grabe, no? Grabe rin yung pangyayari yan, Katropang Reggie at Katropang Noel, no? Sa area. Pero may CCTV. May mga CCTV sa area, Katropang Noel. Merong kinukuha ngayon.
1: May mga CCTV dito ngayon yung in-review ni Secretary Angara at iba pang mga opisyalis sa gobyerno, Katropang Kenneth.
2: Ayan.
0: Ayan, may CCTV.
2: Hindi pumasok yung dalawang suspect sa umaga. After the recess, doon na sila pumunta sa paaralan. Nagtambay mo na sila sa tindahan na malapit dyan sa tinatayuan mo, Katropa Noel.
1: Yes, bali ang nangyari dito, Katropa Kenneth, dito sila nag-meet up sa may malapit sa may gate. May tindahan na sa dito na tambayan. At saka nalit silang pumasok. Doon na pagpasok ng isa, maya't maya nagkaroon ng recess. Umikot sila doon sa school at binuksan yung mga pintana. Pagkatapos ng mabuksan lahat ng mga pintana, doon na sila nag-attempt na magpaputok sa loob ng paralan.
2: May mga dalang bag din sila. Parang mga estudyante, naka-uniforme din sila. Hindi uniforme yun, Katropang Ana, yung kumakalat na picture.
1: Hindi yun yung uniforme, Katropang Kenneth, hindi yun yung uniforme. Civilian lang yun. Parang nakalala
2: sila. Pero bakit nakapasok sila? Bakit pinapasok sila? Eh, nagka-civilian.
1: Pwede ka naman na magdala ng school uniform mo, isuot mo lang, tapos tanggalin mo.
0: Parang ganito, Katropa Kinit, yung sinasabi ni Katropa Noel, naka-uniforme pagpasok dyan sa gate, then pag pasok na sa loob, inalis nila yung uniforme nila. Kasi kung nakita mo yun, parang ganon. Kasi di ba yung isa nakaputi, yung isang isa yung isang suspect yung naka-army cut, maliban lang sa isa na naka-itim. Naka-itim. Iwan ko lang kung nagpalit din yun ng damit. Katropawel, paano yung isang suspect? Katropawel, yung isang suspect, yung naka-army cut, nakaputi. Paano yung isa naka-itim yun? Paano nakapasok yun?
1: Wala yung problema, Katropa Reggie, kung naka-itim ka. Pag magsuot ka ng pulo, naka-uniform ka na rin yun.
0: Nila
1: tinanggal yung pulo sa loob ng pulo.
0: Tinanggal yun. So, tinanggal yung uniform. Ano yung uniform nila dyan?
1: Puti
0: daw, Katropa Kinit. Yung pulo shirt. Pulo shirt.
2: So posibleng yung posibleng alitan niya sa nagaraang linggo pa yon, yung alitan nila. Kasi may mga bully o mano, pero hindi pa natin makonfirma. So posibleng yung alitan na yon, yung galit nila last week pa, at pinano nila pagkalunis na nagawin yung karumaldumal krimen.
0: Tama yan, Katropa Kinit, yung nakuha mong information na last week pa yon bago nangyari yung shooting incident kahapon. yun ang mga naglalabasang kuna, mga naglalabasang information na katropang Kinit. Dahil sinasabing ito daw ng isang suspect, itong 15 years old, nalaman natin, ha? Hindi pa official yan, ha? Parang hindi lang parang kinastigo doon sa concert ng Glock 9. Oo.
4: Oo. May nakalitan siya.
0: May nakalitan siya doon. Oo, may isa siyang nakalitan doon at lumalabas na hindi niya alam yung kalaitan niya ay may mga kasama pala. So, pinagtulungan siyang bugbugin. Yun ang lumalabas na istorya, katropang Kinit.
4: So, kung totoo yun, yung kaalitan niya, posibleng kasamahan niya sa eskwelahan. O ka-schoolmate or classmate, ganun.
0: Parang ganun nga. Yan ang i-confirm pa natin na katropa Kinit. Ano yung mga nakuha mong information dyan, katropa Will? Based sa katanungan ni katropa Kinit ng pagadian.
5: Halos dito, katropa Regino, lahat ng tinatanong ko, lahat ng sinasagot nila, yung pinaka-bunot-tulo talaga dito, katropa Regino, yung pangbubuli. Yun talaga ang yung kami sa lahat.
0: Yun ang lumalabas.
5: Wala lang yun sa iba.
4: Pero hindi specific, anong klaseng buli, katropa Noel? Hindi specific, anong klaseng...
5: Example natin, katropa Regino, yung bagong gupit yung lalaki. Parang naman yan, dinaanan ng plansya.
0: Yun bang joke katropa Kinit na parang pangit ka nagpagupit o parang bakit ka nagpagupit o pero ginagawang pangit kang nagpagupit ganon.
4: Pero may mga magulang naman yun o guardians yung mga suspect kasi meron kumakalat na meron planado talaga ito parang hindi nakita ng mga magulang niya. Kung nakakita pa yung mga magulang niya sa mga messenger ng mga batang yan, posibleng ano pa yan, mapakgang pa yan sa Bisaya pagkatropang Reggie.
0: Kaya nga, yung mga naglalabasang screenshot katropa Kinit, before sagutin ni katropa Noel yung tanong mo, di ba yung private conversations dapat between sa inyo lang yan, di ba? Oo. So, paano lumabas yung private conversation, kumalat sa social media yung private conversation? Oo. Unless otherwise kung may nakakuha sa cellphone.
4: Cellphone.
0: At pinakalat sa social media katropa Kinit.
6: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani, gainon po sa orderyong ang kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Sanson Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
14: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Sanson Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanson Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanson Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sanson Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalayap, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Mabakal sa mga butika.
19: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
20: Jerry Lacuno, mag-iiha po no.
21: Oh, itagalog mo.
20: Katulungan lang daw, kunting katulungan. Kasi nagmamadali, marami sila pa nga pupuntahan.
21: Oh, sige.
20: Sa hospital, bibisit pa dun sa may Bukol, at bibisit pa rin sila sa may nasugatan.
21: Sige, kung kahit na nagtatanong si Katropa Kinit, kung nandyan na, na-interview nyo, ipasok agad para mapasok din natin sa XFM Pagadian.
20: Para ma-play natin.
21: Sige.
20: Standby na tayo,
21: naputol yung kuha natin, yung on-air natin. Hindi kayo makita. Hindi makita. Naputol yung on-air natin.
20: Yung video natin.
21: Kasi nakakuan sila, naka-monitor. Pakibalik daw. Naputol. Sige. Ulitin na. Katropa Kenneth, yun lang ba, sir? Naka-monitor naman kayo, sir, ano, di ba?
20: Opo. Sige, mag-monitor kami Katropang Reggie. Meron po na tao na ma-interview ni Katropang Noel, yung secretary natin na DepEd.
21: Ipasok agad natin. Para malaman natin.
20: Iyan.
21: Sige.
20: Yung pinakaletas. Okay.
21: Thank you, sir. Katropang Kinit.
20: Thank you so much, Katropang Reggie.
21: Okay. Alright, so X89.5, XFM Pagadian, mga Katropa, ha? Well, paki-upay din itong imo video Katropa Wela, paki-ayos yung video mo kasi nandito pa yung XFM Philippines, naka-antabay sa atin. Alas 9:10, may konting technical adjustment lang mga Katropa. Sige. Alright, Katropa Wel, pasok kayo kung anong mga information na dapat ipasok ninyo kasi naka-monitor yung XFM Philippines. Kayo ang bida dyan.
20: Ipag-isa natin sa Paparadyano, nandito na sa labas yung mga ibang mga officials naka-standby na. Maya't-maya sa Paparadyano, nakikita natin doon sa malayo ang video na makikita natin na inaapangan natin yung Secretary Anggara at iba pang mga officials.
21: Sige, tanungin natin. So,
20: nakapag-interview sa Paparadyano, pero parang ambush interview lang to. Kanandalian interview, hindi natin pwedeng na interview.
21: Na, kahit tagalan natin kung basta basta hindi siya umalis sa katropa, well, tanungin ang tanungin natin. Kung magpapa-unlock siya katropa, well, kasi maraming mga katanungan yung mga nakikinig natin, yung XFM Philippines. Oh, sige, kung nandiyan na, ipasok mo kagad. Ipasok mo kagad, katropa, well.
20: Dito na ngayon, no?
21: Sige, pasok mo kagad. Pag lumabas dyan si Secretary Angara, tanungin natin kung ano yung mga details, kasi may mga tanong pa na hanggang sa ngayon ay hindi pa nasasagot. Oo. Right, sige, nandito si Kuan, ha. Tignan natin yung mga local media po, mga kaibigan, na kantabay nasa harapan ng San Jose National High School, San Jose, Tacloban City. Oo. Ulitin natin, mga kaibigan, dalawa yung mga suspect po ay nasa kustodiya ng Police Regional Office Number 8. Oo. Tanungin natin ngayon kung ano ang magiging update nito, mga katropa, na turnover na ba sa DSWD? Oo. At anong oras isasagawa yung press con? Pero unahin muna natin, mga katropa, yung secretary. Hinihintay na. Nandyan si Secretary Angara. Ito po ay first time po nangyari dito sa Tacloban. At ito po ay ika nga ay hindi natin inaasahan na ito ay mangyayari po. Na dito pa sa Tacloban na malapit yung kapiestahan. Oo. In fact, mga katropa, para sa ating late tuners, kahapon, kagabi, nagkaroon na po ng ipinatupad na po yung curfew. Ha? Bawal na po yung mga minors na pumasyal sa mga lansangan dito sa Tacloban. Oo. Dahil ipapatupad yung curfew. Yan. At ulitin din po natin, official din po ito, mga kaibigan, may ilang universities na po dito sa Tacloban ang mahigpit na po, mayroon na pong ginagawang mahigpit na protocol, at hindi basta-basta makakapasok yung mga visitors sa kanilang paaralan. Oo. Yung elementary, yung high school, mga katropa, hanggang ngayong araw po ay walang pasok. Lahat ng level sa elementary at high school, walang pasok ngayong araw. Kung ang katanungan po, mga kaibigan, kung hanggang saan ito po ay nakadepende sa ating mga opisya. Okay? Alright. Sige, katropa, well, kung nandyan na si Secretary Angara. Yan, nandyan na si Secretary Angara. Angara ba yun? Oo. I-ambos interview natin para mapasok agad natin, katropa, well. Sige, well. Oo, sige, pasok agad. Yung audio natin, katropa, Will, ha?
20: Yes,
21: sige, sige, audio.
20: Yung gumaan dito kanina, katropa, Richie, yung mga barangay officials.
21: Barangay officials pa lang. Kala ko si Secretary Angara yun. Pasok agad natin, katropa, Will. Importante na mapasok natin si Secretary Angara. Standby. Standby lang kayo dyan para kasi at least official ito. Sige. Itanong mo una, katropa, well, ha, saan na ngayon yung mga suspect? Kasi yung latest natin nasa regional Police Regional Office Number 8. Ano yung nasaan ngayon at ano ang plano ng DepEd? Sige. Na wara ka na liwat, katropa, well. Yung video natin, pakiayos ulit. Dali lang, mga katropa, ha. May technical adjustment tayo. Kung kailan na nandito na si Secretary Angara, paumanin po. Ganon talaga yan. Ganon talaga yan, mga katropa. Unevitable circumstances. May ganyan talagang mga pangyayari na hindi natin maiwasan. Especially kung yung internet natin ay nagluloko. Konting tiis lang po para maayos natin yung video, mga katropa. nasa linya po si Katropa Noel na doon po sa San Jose National High School. Okay? Mayroong kautusan na po si President Ferdinand Bongbong Marcos, mga kaibigan, na magkaroon ng agarang investigasyon. Yung congressman natin naman dito sa Tacloban, si Congressman Martin Romualdez, ay nakipag-ugnayan na sa mga local agencies, government agencies, mga katropa, para makapagbigay tulong sa mga biktima o yung mga biktima ng pamamaril kahapon sa San Jose National High School. Okay? Balikan natin si Katropa Noel nasa San Jose National High School pa, mga kaibigan. Okay? Katropa Noel, pasok ka. Anong update dyan? Oo. Katropa Noel, tawag ka ulit, Katropa Noel. 917, huwag po natin kalimutan, mga katropa, ang programang ito ay dulot po ng Santon Plus Gold. Oo, Santon Plus Gold, mga kaibigan, isa po itong food supplement for healthy body and stronger immunity. Huwag po nating papabayaan yung ating pangangatawan, yung health natin, mga kaibigan. Oo, kahit na may mga ganitong insidente, may mga shooting incident, kailangan po huwag nating pabayaan ang pag-inom ng pag-take ng isang kapsula ng Santon Plus Gold. Okay? Alright, sige. Katropa Noel, anong update na dyan? Standby.
1: Dito na, lumabas na si Mayor Alfred Romualdez.
21: Baka mag-phone lock ng interview yan si Juan.
1: Raymond Romualdez.
21: Sige, baka mag-phone lock. Yung audio natin, Katropa Noel, ha? Ilapit mo, Katropa Noel, kasi nakikinig yung mga sister stations natin.
1: Si Mayor Alfred Romualdez, baka meron sasabihin.
21: Baka may sasabihin yan. Talagang may sasabihin yan. Sige, lapit mo yung Juan. Huwag kang magpauli. Huwag kang...
1: Pakiusap mo lang sa lahat, ano? Maraming haka-haka, maraming nangyayari. Pabayaan mo na natin yung mga ahensya na nag-iimbestiga.
21: Mm-hmm.
1: At alamin mo na natin lahat ng mga factual events.
21: Mm-hmm.
1: Okay? Let's stick to the facts of what happened.
21: Mm-hmm.
1: This is very tragic. We need the support of the parents and especially the teachers because of what happened.
3: Measure ng local government kahit po dito sa nangyari.
1: Well, immediate measurement here is it is important that we do a thorough investigation on what the real motive was. Okay? Now, may lumalabas na sinasabi bullying, may lumalabas na ano, pero contrary to what the evidence shows, that is not actually factual. So let's not speculate that this was the motive. Okay?
3: But in terms of security,
1: we can only do so much. Alam nyo, ang talagang, this is a wake-up call to parents, this is a wake-up call to the teachers. It's about time, you know, you focus on your children. We cannot, you know, if you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Kaya, importante dito talaga, magkapit kaway muna itong mga magulang at saka mga parents at pag-usapan talaga nila ano nangyari and comfort each other. That's the best thing you can do. Our intelligence and law enforcers are doing the best they can to figure, you know, this out. Diba? Ano mo, pag-motivo kasi ang tinitignan nila, motive, but at the same time, capability. So yan ang ina-address ngayon at tinitignan ano pa nangyari dyan, di ba? Kasi importante lang talaga kung ano talaga yung nangyari, factual, do tayo sa facts. Okay. It's questionable. It's not established that it's bullying. It's not naman established that it's not bullying. We do not know yet. Because pati yung mga witnesses conflicting yung mga accounts nila eh. It's very conflicting. So, but we need professionals to look at this. Kaya hindi muna kami nagsasalita. Hindi ako nagsasalita kaya ayoko ng haka-haka. Ayoko ng mga sinasabing speculation. This is a very, very important incident to study. We have to look at this very carefully. I know the parents are grieving at the same time they want justice. It will get there, but we have to do it the correct way. And this will involve our lawmakers, This will involve all agencies concerned. Kaya yun ang gawin natin. Kaya tayo sa media ang hihingi ng tulong. Huwag tayo rin sumama dyan sa mga kakakak. Tignan natin mabuti ano yung nangyari, ano yung ebidensya.
3: Okay. Expect from the LGU. Siguro sa pangasusunod na pagkakataon dahil na ganito yung nangyari, tapos mag-iipit pa tayo.
1: Alam nyo, it is not a hidden fact. You know, it's a fact that there are gang-related, you know, incidents that are happening in almost every city. We have identified the individuals, we know who they are, you know, and they're being closely watched. And many of this happens because maraming OFW na papabayaan yung mga kabataan na yan, hindi nila namomonitor, kaya dapat bigyan ng pansin yan. It is important. So, there's, I am expecting that lawmakers will come out. Alam nyo, nasa executive department kami, kaya we can only enforce what the law says. Okay? So, I'll make that very clear. And hindi naman pwede, but hindi naman tayo pwede mag-shortcut ng mga patas dito eh. Importante dito, tingnan natin, but bigyan talaga ng pansin yung mga kabataan na this cannot happen. And this should not happen.
3: Will update niyo kasi na yun ng mga suspect kasi minor.
1: Kaya yun ang pinag-aaralan ngayon, ano, na I think definitely nakikita natin for someone to do this, you are not mentally stable. So we need professionals to look into that. If we cannot

0: probably can do that. You know, that's being studied now, you know, detectors, etc., you know. The LGU will support that. But, huwag mo na.
1: All right. Katropa Will, nawara ka man, Katropa Will. Okay, sige, ano, ha? All right, balik, Katropa Will, balik, ha? Okay. I don't know kung nakamonitor pa yung XFM Philippines, mga katropa. Ibabalik tayo sa waray-waray, okay? Sige, Katropa Will.
0: Sabihin natin, memorandums, etc., and tayo taking over the role of parents. We cannot do that.
1: Okay.
2: Thank you.
1: All right. All right. Tama tun si Ring Katropa na Will ni Kuan ni Mayor Alfred Romualdez. Ini nga mga nagkakagawa si na Manggod Katropa Will, puros mga speculation, di ba?
2: Tama.
1: Amoy niyan at mga nagkakagawas.
2: Huwag lang muna tayong mag-salita kung ano talaga ang nangyari.
1: Yan, oo. Balik tayo sa waray-waray. I don't know kung nakamonitor pa yung XFM Philippines Katropa Will. Pero balik na tayo sa waray-waray. At least nakuha na nila yung information. Unless otherwise, kung mag-advise dito si Katropa Luigi na naka-hook up pa rin sila. Sige, waray-waray kita, balik Katropa Will.
2: Inuhulat na ito ni Secretary Angara Goodman.
1: Sige, hulat tala dito, importante ito.
2: Hulat. Kuya na asaw na nakasakay na kulo sa rakya na mo dato, nakuha na visa na ito, nakuha nga information.
1: Hino, nakasakay sa rakya ni Secretary Angara?
2: Oo, Secretary Angara, di ba, nagsari nga ito kanina nung pagka kami ada ang pusing interview. So, asaw na ako ito pa rin, si, waray pakyas kita yan na.
1: Maupay ko na, no? Kung baga naghinakan kita ng waray-waray, ano? Kaya baga waray alang-alang, ano? Kung baga waray-waray nga kaya ka, ano? Naglisod ka gani, ha?
2: Nung interview mong godi na ito ni Mayor Alfred Romualdez, City Government of Tacloban.
1: Amo nga, ni, inin na bantayan talaga Katropa Will. Kay tinuod aton si ring ni inin na Mayor Alfred namo manggod iton mga spekulasyon na pagkena may nagkakagawas nga mga chats, di ba? Oo. May deliwat iba nagpapakyan na haton. Ano good ang tinuod nga natabo. Pero gusto nato ni pasabot ka Tropa Will, gani nga tanan in poros spekulasyon. Sakto adtoan niya ka ni inin na Mayor Alfred Romualdez. Basta iton klaro pagkena ka Tropa Will nga dire espekulasyon tuluan patay piraan samaran Katropa Will
2: kuhalin Katropa Reggie
1: 13 yan 14 oo. So official ito Katropa Will nga 14 tulo iton patay dire upat ha dire upat Katropa Will may nagkakagawas kay damulat mga nagkakagawas nga balita. Bis nga niya, kung nasunog ya po na ko, may gumawas nga namatay na ko noon usa. Iton, kuan, iton usa, iton mga biktima nga nadara, hospital. Oo. So, hapag gana, bisan nga ni iton aton mayor, yung mayor natin, mga kaibigan, nandyan pa ba yung mga sister stations natin? Oo. Wala na siguro. Magwaray-waray na tayo, Katropa Will. Oo. Ulat-ulaton natin mga katropa, Secretary Angara. Oo. Secretary Angara ko na ma-interview naton. Yan na, para ito naton mga late tuners. Kanina pa kami mga katropa na katutok. Ito na magiging update. Oo. Damong ang mga reporters sinadto pagkain na San Jose National High School. Otro naton tulo, iton patay. 14 iton samaran. Base ito nakuha ang information ni Katropa Noel. Waray ito sobra, waray kulang Katropa Well. Katropa Will, waray sobra, waray o. Waray sobra, waray ko lang. Ito nga mga nagkakagawas, mga Marites na ito. Marites.
2: Klawa ito ni Sahin ni Mayor. Ayaw kita pag-abisa ito na mga nagpo-post, nagyayakan. Kita ako natin kung ano ko talaga ang natabo.
1: Amo nga ni. Okay, naglilipong kita yun din ni. Kidamot mga nagkakagawas nga information. Itibaluat na ito. Amo mat ni pipick up. Anaton mga sisters

0: gud kita. Pero ini diri pa ini mga official katropa wila.
1: Nagamo gud ito na spekulasyon nga nakakagawas.
0: Nakakagawas. Tungod ko rin mga paarot. Oo. Mga paarot. Katapos mga arua, arua. Ang baga iya baga pakabati ko no aruta, aruta. Okay. Maaram ka man na social media katropa wila. Babantayan ta kamo dida katropa wila. I don't know kung nagmo-monitor pa ito naton mga sister stations. Ginuulat naton itong official statement ni Secretary Angara kay Secretary Gudini Katropa Will itong DepEd. Oo.
1: Kung nalugod talaga ito na imuhon ni pagkagimang naulaton ka na Mayor Alfred Romaldez para siya nasa rin pa man niya bisan daw buwas magkamayadahin na klase na.
0: Among ngayon ang siring, bisan buwas. Sino na siring ito? Sino nagsiring?
1: Mayor Alfred, di ba? Kanina na-interview.
0: Tama. So, nabatian nato nito. No? Pero, depende pagyapon ni itong DepEd pagyapon.
1: Yes,
0: depende pagyapon itong DepEd. Maka
1: kami hada pa dito ka is the debriefing. Debriefing itong mga naapektuhan nila mga teachers, labi ng mga teachers, kaya baga kailangan niluunan ng mga estudyante. Kaya nilipipira ng mga nanay kanina nga nasa hira nga nahadlok na ito nera mga alap pagsulod na eskulahan. Nadi rin na pag
0: baga na trauma.
1: Gihapon, no? Eh, diba, gusto na mag-transfer gihapon itong pinaka-safe na eskulahan. So, mas kabay nalakulo kami kung baga may kwarta. Kaya may nalakulo kami mag-kamadong eskulahan ito na private school. So, amin ito na gingikita yan na ito ni mga nanay.
0: It gusto good na ito nito ma-establish katropa, Will. Sering pa man ni... katropa Luigi. Nandyan pa yung Juan? Nandyan pa yung ibang sister station natin? Kasi babalik tayo sa Tagalog.
1: Di ba na kapare dyan, no? Inaato na pakipakihan na kanina kay halos malikita ito na papakihan na.
0: Sir, pa Tagalog daw kay nakahook up pa yung ibang station. Oy, nakahook up pa daw yung ibang station katropa, Will. Akala ko wala na sila.
1: Natin ano katropa Richie kanina, no? Pag-uusap natin sa mga tanong natin kay Mayor Alfred, tinanong natin na kung ano ba ang gagawin, magkakaroon ba ng police visibility sa mga schools. Sabi ni Mayor Alfred Valdez, posibleng na magkaroon sila ng police visibility sa mga schools.
0: So posibleng magtalaga. Secretary Angara?
1: Kikitaon natin hindi. Magkagagos naman itong mga tao, pero wala ko pakakita yung Secretary Angara.
0: Alright. Kasi nakamonitor pa daw yung mga katropa natin sa iba't ibang radio station. Sakala ko bumitiw na sila katropa, Will, kaya nag-waray-waray tayo.
1: Pumasok muna sa may principal's office.
0: Sige.
1: Kasi mainit dito.
0: Sige. Kasalukuyan po ay nasa loob, no? Ng San Jose National High School po, si Secretary Angara. Kanina po, mga katropa, ay na-interview namin si Mayor Alfred Romaldez. Ang sabi ng mayor, iwasan po natin yung mga speculations na naglalabasan kasi wala pang official statement, mga kaibigan, yung ating mga authorities. Yun. Ang official pa lang na nakuha nating information ngayon, tatlo ang patay, hindi po apat. Ulitin natin, tatlo ang patay, hindi po apat. At yung mga nasugatan ay 14 base sa nakuhang information ng ating reporter, mga katropa, na nasa field. Okay? So, yun. Okay. Sige, standby tayo ngayon. Anong plano talaga?
1: Secretary Angara, ito inaantay natin.
0: Yung audio natin, kasi naka-monitor yung... Nandiyan pa pala yung sister stations natin. Yung audio natin na sana yung audio kailangan talaga mas klaro. Klaro yung audio, katropa, Will. Oo. Makipagbulong braso ka dyan. Kailangan yung audio natin, katropa, Will. Ika nga ay para marinig talaga. Oo, sige. Si Katropa James, nandiyan, ha?
1: Kapare Gino, papalabas na si Secretary Angara.
0: Okay. Standby po kayo, mga kaibigan, ha?
1: Nandito tayo ngayon sa loob ng San Jose National High School.

0: ano kaya pinisulatin ito sa may malapit sa may puno ng mangga, katopang
1: okay.
0: At sa mga katopa sa mga sister stations.
1: Sige.
0: Kami ang naghulaan kung sino ang makakapag-interview.
1: Ah, hindi. Okay naman yan. Okay naman yan. Talagang papaunlakan niya lahat. Isang interviewan lang yan. Yung sa atin lang, Katropa Will, yung audio para at least klaro. Kasi yung XFM Philippines ay nakantabay pa rin na Katropa Will. Alright? Huwag tayong magpauli. Kailangan palagi tayong una. Una sa balita. Sige. Audio, Katropa Will, ha? Sige, Tagalog muna tayo. Balik tayo sa Tagalog kasi may advice dito si Katropa Luigi. Kala ko hindi na naka-monitor yung wala na. Sige ha. Tignan natin mga katropa. I think yung ibang taga-media ba dyan, Katropa? Well, may national media ba?
0: Meron dito, ABS-CBN, GMA,
1: GMA7. Yung local lang, yung national.
0: Yung local, yung national, yung GMA, saka yung ABS-CBN, at saka yung mga local media. Kompleto yung lahat ng mga local media na nandito ngayon.
1: Sige. Okay, sige ulit. Hulatin, alaga tulatin. Antabayanan natin mga katropa, si Secretary Angara, kasi tingnan natin kung ano ang kautusan ng ano ang malalaman natin na information kay Secretary Angara, mga katropa. Right? Oo. Ulitin natin mga katropa ang sabi ng Mayor ng Tacloban, si Mayor Alfred Romualdez. Yang mga kumakalat na mga balita sa social media, huwag po tayo basta-bastang maniniwala, mga katropa, dahil hanggang sa ngayon wala pang official na ipinalabas na information yung ating mga authorities. Nandito na si Secretary Angara. Sige, Katropa Will. Sige, lapit.
2: Ito ay isang
3: Parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito kung pagpasok na ulit. So mukhang talagang for now, although hindi definitive, parang pinagplanuhan talaga.
2: Si Ernesto dapat ang atake, Secretary. Nakarating ito sa iyong gano'ng informasyon?
3: May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga.
2: Alam mo lang ba talaga ang akusado, Secretary, o may nahanap tayo pa?
3: Dalawa lang po. Humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga malaking eskwelahan to. Tapos, meron na nga tayong, hindi lahat ng eskwelahan may security guard. Pero ito, may dalawang security guard. Papasalamat tayo sa city government dahil sila yung pumapondo dun sa, o sumisweldo dun sa isang security guard. Mukhang tinalon eh. Tinalon yung bakot. So, yung siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin to kasi mapaw yung lugar eh. So
2: paano natin itignan yung na-assess ng Department of Education kasi we have to take note na in less than a week tatlong school violence nangyari at ito yung pinakamalalayang parinas sa loob.
3: Yes, I think hindi lang sa peace and order problem eh. Tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya, nagkatrabaho. So sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at mga principal na talagang parang magulang na tayo rito at saka kinapagusta na ito tatatat yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata, kumbaga.
2: Yes, sir. Ang pag-aing measure sa secretary kasi ganito nga yung nangyari, ano yung mga pagtatagong inaasahan natin?
3: Well, yung increased visibility, I think, nagpapasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility, dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila yung mga plano nila, hindi nila tinutuloy. Hindi pa po. I'd like to talk to them, pero just to, with a view to understand ano yung mindset nila. I think in the future, yes, if we we just have to understand the kids better siguro, and then try to also regulate some of the harmful behavior.
2: Kasi pinapanagot ng mga magulang, din mga guru, pati principal. Alam po kung sasabi niyo, meron mo ba kayong gagawin dito?
3: Ay, hindi siguro yung mga guru. Kasi kung hindi dahil sa mga guru, siguro mas maraming namatay dito.
2: Principal?
3: Oo, yung principal. Hindi rin mo siguro. Sa akin, sinabi naman ng PNP to, ipapanagot din yung kung kanino nang galing yung baril. Kasi hindi po naman po natural na may baril ang mga bata, di ba? Hindi naman lahat ng bahay may baril, pero para nakakuha ng baril yung dalawang bata.
2: Bago mangyari ang pamamaril, may nangyari ng mga ano tawag dito, rayo-rayo ng mga bata. Madalas lang yung nangyari dito sa school.
3: Opo. Nasabi rin ni Mayor yun na parang may gang related, especially after nung pandemic. Dumami daw yung parang gang dito. Kasi parang walang outlet yung mga bata. So, dyan pumapasok yung police visibility. Kapag daw umiikot dito ang police, medyo nababawasan yung ganong klase mga aktibidad.
2: Okay.
3: So, yeah, we're very concerned na ayaw natin. Kasi nga, meron sa US, parang may copycat killings eh. So, nakikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify, kasi yung iba daw ang sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila parang yung likes nila sa social media. Eh paano sila nakakuha ng like? Gagawa sila ng kakaiba o kakababalaghan. So medyo hindi kami eksperto dito, pero siguro medyo maingat lang siguro tayo. Hindi pa klaro ho. Hindi pa namin. Kasi sa ngayon, ang concern natin yung mga students and teachers. Hindi pa ho sila handa magkwento eh. Kanina nakita nyo naman, ay wala ho kayo. Pero kanina sa loob, nagre-report ho lahat ng ahensya. So yung PNP, yung DSWD, si Mayor, si Vice Mayor, nag-report, DepEd. Pero nung turn na ni Principal, hinimatay ho siya. Kasi so, yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Kaya natutuwa rin kami dahil maraming institusyon na nag-offer ng tulong dito, yung bukod sa DSWD, DOH, DepEd, pati yung mga simbahan, yung UP Tacloban, yung Red Cross, nag-offer din ang tulong nila. So ito yung medyo, I think, ito dito magbabago yung tinatawag nilang psychosocial reactions natin. Kailangan i-improve natin. I think what we have now is yung protocol which we never had before. Yung protocol kapag may namamaril na. So, it's something we never thought was applicable, pero meron palang ganyan protocol sa si Secretary Derbos ang nagsabi sa akin. So, we just have to update it. Ano yung na-drop na kayo, ano yung behavior to minimize the yung loss and death.
2: Okay, thank you.
3: Salamat po.
1: Alright, Katropa Well. So Tagalog pa rin ulit kasi may mga nakikinig pa nating mga taga kuan na sister stations naka-hook up pa rin kay Tropa Will. So yun ang kuan okay. So iragin andyan pa kay Tropa Luigi yung mga taga. Alright, sige. So napakinggan natin mga katropa yung statement ni Secretary Angara. Ayun po, may lumalabas na gang, may ay lumalabas na bullying. At kanina napakinggan natin na parang yung isa ay 1 week pa hindi pumasok o pumunta sa Maynila bago bumalik dito at nangyari na yung shooting incident. So ganun, yung mga lumalabas mga katropa. Ha? Yun ang lumalabas na information. At lahat yan ay ika nga ay wala pang kumpirmasyon. Kahit na yan ay sinabi ni Secretary Angara mismo galing sa kanyang bibig mga katropa. Teka, alright. Hello, good morning. Hello. Nautot. Hello. Okay. Katropa Will. Utod mga
4: oras mga katropa, alas 9:56 na. Mutong aton nga coverage halin sa XFM Tacloban. Hindi pa klaro sa gyapon mga katropa, no? I-recap na lang ang pinaka mga na kuha to ka ma-development sa sining isa ka shooting incident mga katropa dito sa San Jose Tacloban, San Jose National High School Tacloban. Hindi pa ma-establisar kung tutuod gid man, no? Kung bullying ang isyu nga ang nagtulod sa pagpanglutang sa sining mga minor di edad mga katropa, no? Pero may ara na sang mga ang ini mga suspect mga katropa ara na sa custody sa aton mga lagas kapulisan, no? Na nadakpan na ni sila pagkatapos kin custody na, no? Sa PNP. Now ang pinaka mga sitwasyon, naglaptaman ng video ang picture ba mga katropa sa pilak mga shooters man sa mga tabo ng mga mass shooting man sa pilak mga lugar mga katropa involving sa mga minors mga abyan, no? So isa ni ka ang gulo nga ginalantaw because prior sa natabo nga panglutang may ara na sa mga chat or may mga information, may mga komunikasyon ang ining mga kabataan nga naghahambal sige ti sugod na may ara sila sang pagistorya about sa paghimuon, no, nga panglutang. So karon ginalantaw pa sa mga kapulisan ta kun ano bla kinplanuhan bala ni, no, if it's related sa issue sang bullying or base insidente sang mass shooting nga nag-involver lang sa mga minor di edad mga katropa. May ara naman sa mga pinakamalidiskusyon nga itigayo na lang nga ripas o kung ibaguhon amyendahan ang aton nga layi sa aton Child Protection Program kag sa Juvenile Justice Law diri sa Pilipinas kag i-reduce, no, ang criminal liability sa mga minor di edad mga katropa sa Pilipinas, no? Anong take nyo? Anong pagbaton nyo? Paglantaw news na? Kinahanglan na gid bala, no? Ang ini nga mga insidente mga katropa nakita tani sa ibang mga kapungsuran, nakita tani sa mga ibang mga lugar mga katropa nga kadamo sa mga kabataan ta nga na-involve sa mass shooting, gapaniro, issue sa bullying kag kunano pa. Amo ni karon. So investigasyon sa itong mga lagas kapulisan nagapadayon sa gihapon ang Department of Education katropa nagahambal pa man sinya hulatunta ang investigasyon, no? Damo na sang mga komento, damo na sang mga anggulo nga gilalantaw sa social media kag tanan ni sa social media lang tanan. Mga spekulasyon ba nga hambal sang sang Department of Education nga hindi makabulig, nagapalala lang kag ang alkalde mismo sang Tacloban nagapanawagan mato kahapon nga hulaton ang investigasyon. Pero ti what's in store for the suspect mga katropa? Because minor di edad na ang aton layi abi nagatag protection sa mga minor di edad naton. Bantayin nyo sa pila ka mga public affairs programs ng XFM Bacolod katropa ang latest developments ni, no? Kuwaonta dito sa mismo, no, dito sa Tacloban. Tanaonta kung anong nangin update sito sa investigasyon sa kapulisan. Anong kaantanan sini sa mga grupo, mga katropa? Pakikita tayo sa ano, sa ang ining mga kabataan, may ara sa mga pictures eh, no? Isa ang ngalan, anunsyo nga sa t-shirt, KMFDM, no? Pulo pareho, no? Ang ining mga t-shirts, mga katropa, ano ni sila? Ano ng grupo nga ni, no? So ginahulat-hulat pa natin kung may ara ni sa kilabtanan, mga katropa, ining mga kay insidente sa shooting, pulo pareho eh, no? Colombia, Philippines, no? Nga pulo pareho gid. And nakita to sa chat group nila, sa mga messenger group nila, mga katropa, nga may ara sa mga komunikasyon, nga daw ginplanuhan bla ang pagluthang sini. So dalom pa ni, no? Damo pa ni sang kantuan ta. Kabalo kita naghatag ni sang kabudlayan kag bugat sa probinsyaron sa aton nga mga kabataan, aton nga mga ginikanan. Nag-angkon kita sang kulba tungod sang natabo. Pero importante is gihapon may ara kita sang komunikasyon sa aton bata, mga katropa, mga kabataan. If we saw anything changes or attitude whatsoever, mga katropa, it's good to talk kag mag-istoryas bata ta, no? Kay para mabalaan ta ano ang ilang anong problema, anong sitwasyon nga inatubang sa mga kabataan ta, no? Kag ang mga grupo nga nag-involver bata ta, no? Dapat man mabalaan ta mga abiyan, no? Until nga ma-hakos ta kung anong may anong ginaagyan sa bata ta, no? Dako man ikong contribution, mga katropa, nga may ara kita sang time para mag-ulo istorya parte sa mga problema. May ara ang isa mga bata nga nagka-confide eh, no? Nagambal tay amo niyo problema ko by da. Ano bla? May kong kisa, may ara pa din sa mga sumbaga bla. Dako bla. Dito hindi kinami, mga katropa, imbes edukahon mo, paintindihon mo ang ining ano, ini ang mga estudyante imo anak, anong insakto nga pag-atubang sila yung mga problema, no? Ano ang dapat himuon, no? Nga dapat gali kung may ara sa mga issue sa bullying, may ara sa mga ano, may ara sa pag may sugiran, ang aton nga mga manunudlo gali nga pwede gali makahistorya, no? Pwede makahatag sang guidance para sa bata, pwede gali kaparapitong mga bata may problema. Kag para sa mga kauturan ta nga ginasugiran sa mga problema ni bless mga bata ta, as much as possible, it's between you kag sa bata, no? Kag hindi nyo napaparaptahon, no? Ang problema kung kisa nanugit to sa gani, sugit man to sa ginsugiran sa mga kilala, naglapta, nanuhian pang bata. Diba? So, umunay mga katropa, no? Anyway, oras naton, 10:04 na sa pagpalakad natin, mga katropa. Thank you, kid. Salamat, kid, sa pag-upod sa itong programa. Karon sa Bulls, happy birthday sa kay Julio Villicanio alias Pogi. Ay, happy birthday sa kay Papi. Oh. Happy birthday. Enjoy lang. Kabay pang mangin mabinungahon ng adlaw subong sa pagsilibrar sang birthday. Again, kay Tatay Julio Villicanio alias Pogi, happy birthday to all of you and all other friends, no? Mga katropa nga nag-celebrate man sa birthday nila, may agad sa inyo. Kag happy birthday, okay? O ito oras, mga katropa, karoon naman sa aton nga programa sentro, kaupod si katropang France, dugay-dugay mga katropa sa Jess Media, no? Para may follow-up na so, siling mga nagkakalatabo, mga katropa, kung kisa kulubahan ka. Pero mga abiyan, no? Nagkakatabo ni siya, siguro pila ka mga bagay lang taon-ta ang aton layi. Naga proteher bla sa mga kabataan ta, basi kinahanglan ta man lang taon ni or basi may ara man sang epekto ang aton nga parental nga aspeto, nga dapat lainon ta naman ang style ta, pagkatapos mga kabataan ta, ari mga kabataan ta exposed na sa armas eh, no? Amo na blab hambal sa mga kauturan tas niya sa una mga katigurangan tas niya kung ano ang ginpangabuhian mo, dira mo pa na yung paghimuon mo. So ini mga kabata, mga kabataan, gin ano na, na exposed na at early age ha, sa armas, considering minor na sila, tudluan mo armas to yan, palupok mo, palukpan mo to. So earliest na mga katurapang gun handling nag-require abiso na kayo kapit hindi. Ang pag-uyat sa armas eh, no? That's why may ara sa mga gun handling training, seminar, kaga kung ano pa, antes ka maka-acquire sa lisensya mo, no? Oras na ito, 10:06, no? White oras, ngalan sa atong technical partner, mga katurap, katurapang Jody Rivenigano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katurapang Win Salinas, nagpaalam. Was naman mga katurap, God bless.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
8: Ang sakit.
0: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assistive pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.
11: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay. May kapaslawan. Kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalaninto kang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

Nag damgo ako. Si Tansyong? Nakita ko sa sakong damgo? Kaya ginhandom niya ako nga patsyon? Oh. Amo na lang bala si ni Permi ang matabo? Hindi ako makaangkon sa kalinong? Buwas, kadlawan ko naman. Kagamumay ng anibersaryo sa kamatayo ni Tansyong. Nakaibalo na ako. Hindi siya mag-untad sa pagtublag sa akon. Gani bala na. Si nanay, kinanglan makabalusas ang natabo. Agad hindi siya mahinalian sa mga indesisyon ko.

0: Oh, Diyos ko! Tungtong!
1: Kaginda ako makaangkon sa kalinong. Mientras hindi ko pagakuhon sa kapulisan, nga kami ang may kaimuan sa kamatayo ni Tansyong. Gintripingan namun siya sa mga abyan ko. Gagin bangdan sa ngiya kamatayon.
0: Tungtong!
1: Kanibwas, palakat ako sa presinto ah. Ako kung nabuhat namun nga krimen sa amigo ko.

0: 4 sore.
1: Ano blang kinihimo nila?

pamugali. Makaluluhi man. Ginhampangan nilang kabuhi sa makaluluhi nga tinuga. May diferensya pagali sa paminsaro na to?

0: sa igayong lawas.
1: Ari, dugang pa lang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubuin ni sa tambok, sodium kag kaloris. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM 103.9.

magkabala? Kasi nasan ko siya sang sekreto na maghalin? Wala siya nagkahulag, oh? Padayon siya nga nagatindog sa atubang sang bintana? Paano ko sinikaroon makafocus sa klase, Kuya Man? Bahala na. Payan ko na lang siya. Hindi na lang ko maghulag dito sa pulungkuan ko. Kay base kung may makakita naman niya classmate ko, bulihon naman ko. Kung kaisa gani, ginasilingan nila ako nga weird.

0: Angie, sa liwat gani, hindi mo na pagsulito ng ginbuhat mo nga pag-apa sa akon sa eskwelahan, ha?
1: Hala?
0: Hala? Si Dory?
1: Surprise!
0: Anika? Nga, naga-uniform ka man? Pareho sa ginasuksok ko?
1: Sugod subong, dari na ako maskwela, siling sang tita ko.
0: Aba?
1: Oo, siya na mapaskwela sa akon, gani.
2: Sige na.
1: Dari naman ako maistar malapit sa inyo. Hindi bala, magkasilingan ka mo sang tita ko?
0: Nga nga diri kao.
1: Koy, madayon sa paglakat si mama ko mo. Maubrato siya, ma-DH. Gani. Mag-aupod na kita.
0: Ate, maayo man ah. Abi ko anay kung hindi na kita magkita ay liwat. Pagkatapos naton graduate sa elementary, kita magigkalayo sang Bandung nga ginhalina naton halindiri.
1: Oo man. Nakadumdum ka? Grabe gid ang kasubo ko sa nagsaylo kamo sang balay. Tapos, maupod man lang kita galing edo ha?
0: Kinakos niya ako. Hala, si Angie, nagkosmod sa tupad ko?

tulog naman ko. Ay! Wala kang gali nagkatulog, no? Ako lang gali. Good night.

salon sang pila kasimana nga magka-upod kami ni Dory. Talagsa ko na lang masugilanan si Angie. Kag makita ko na wala niya maluyagan. Ay, was, istoryahon ko lang siya.

Anjip, pasensya ka na ha. Hindi ka pwede nga mag-upod sa amo ni Tori. Diri ka lang. Malagaw lang kami sa makadali ah. Dason, palikan ko ikaw diri. Nan, ara na. Natapos ko na higot ang sapatos ko. Magwa na ko diri sa balay ah. Hinali lang ang naghuyop ang mapaskog nga hangin. Kag nagsiraman tayo ng portahan. Ba? Si Angie? Nakita ko? Kalain sa iya panulok sa akon? Angie? Nga ah? Ba? Wala siya nagkahulag? Inatulog lang niya ako?

0: Itadira sa dako nga ba to?
1: Oo!
0: Hana? Nabatian ko nga. Nagasinggit ka kaina. Pagdasun, nainambit mo ang ngalan nga Angie. Sino siya? Doon lamang ko sa nakita nga kaupod mo. Sige, buksan kong portahan.
1: Ambot kun, kun mapati ka sa isugid ko bahin kay Angie. Apang, amulay ining paagi. Agad na mahangpan mong mga hulag ko, Dory. Ilabi na ko, naghahambal ako nga isahanon.
0: Sige, mamati ko.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Yes, to help!
3: The Secrets of Hell.
4: Dapat tatagaan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang aton siring pagtulog.
5: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siring pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
6: Santon Plus Gold.
4: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
5: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pag tulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardio vascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
6: The Secrets of Health.
5: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil. Support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
2: Yes, to help.
5: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sining maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sa aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha na ito Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog, kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon na ito sininga digestion, kag absorption, magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
6: The Secrets of Health.
4: Pero kung gusto nyo gid mga pi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
5: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
6: The Secrets of Health.
4: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
6: The Secrets of Health.
4: And then naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
5: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes!
4: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninyong lugar.
6: The Secret of Health.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Sansone Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na

0: Remix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: Kumain ka rin sa
4: sentro. Kamsa

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo

0: XFM Time, alas 10.49 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinig ka man sa buong abayin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Martes, Hunyo 23, tuig 2026. Kagasubong agang inyo dire kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: Sentro.
0: Mga katropa, kita dire maginop na humalin na last 10:30 sa aga tubto ba last 12 sa udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga atong tutukan. Tala kayon kag diskusyonay na sining adlaw sang Martes.
1: Sentro.
0: Sa mga naga-monitor dira subong sa ato, nagaupod na ba maulano ng panahon subong? May pila ka mga lugar dire sa aton sa probinsya sang Negros Occidental ang nagdeklarar sang wala klase mga katropa. Kay bangod sang maulanon nga panahon nga impluwensya ni Bagyong Francisco mga katropa nga sa karon nagapabiling nga super typhoon. So amo ning aton subong nga ginabantayan kon kung dakoning epekto sa aton sa karoon mga katropas ang sininga panahon, no? Kay so far, ang wala sa klase, subong banwa sang Inubaan, banwa sang Pulopandan, syudad sang Bago. Wala sang klase, no? So ting mga katropa, maguluhalong kita, especially sa mga lugar dra nga mga flood-prone areas, bala? No? Mag-uloaligmat, magbulubantay kita. Sa mga naga-monitor dira subong sa aton sa radyo, maing aga sa inyo tanan.
2: Ari na sila. Larga na.
0: Mga katropa, good morning sa inyo ang XFM Bacolod. Mabatean ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. And mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City naman sa radio frequency nga 106.1. Sa Negros Oriental, mga katropa, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Sa social media, sa Facebook naton. Aton nga Facebook fanpage mo ning XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa. Sa YouTube naton, mo ning XFM 90.3 Bacolod, no? Samtang mga katropa, meron kita sa ginatawag ng official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ini mga katropa ma-download nga libre dira sa inyong mga Android phones. Mahimo ni ninyo mga katropa ma-download nga libre dira sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Pagkita nyo lang ang XFM Radio Network. Kag ma-access dira ninyo mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And mga katropa, may ara kita sa ginatawag na text lines ang XFM Bacolod. Hotline number na to, no? Pwede ka mo makapadala din sa inyong pagtamyaw. Kung ano pagkitabi mga katropa, ang mga detalye sa inyong mga mensahe. Dira, no? Request. Pwede nyo din mapadala sa sininga number. Ang 0915-628-7926. Sa munang hotline number sa XFM Bacolod. Sa liwat, 0915-628-7926. Kag mga katropa, subong aga, ano ba lang mga kaundan sa ato ng mga talakayan nga tututukan kag diskusyonan. Siningadlaw sa Martes, dari lang sa Sentro.
1: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro.
0: Tingnan nato makapakigangot sa School Superintendent sa Division o Department of Education, Division of Bacolod City, sa Kaiser Dennis De Veloz, mga katropa. Talakayon tani karon kon ano ang ipatuman sa Department of Education Division of Bacolod City angot diri mga katropa sa natabo dito sa siyudad sa Tacloban, no? Kun sa din may natabo nga insidente sang linutanganay nga involve ang mga estudyante nga nagresulta sa kamatayan sang tatlo kag sa karon mga katropa masobra pulo na ang pilason. Ano ayan ang mahimo sang Department of Education diri sa aton sa Bacolod angot sa sininga natabo mga katropa? And connection sa sininga Talakayan magapagigangot, magkita dugay-dugay kay Attorney Renicito Novero, anay konsyal diri sa siyudad sa Makolod. Para matalakay, tanibala makatropa kaysa karong ginabaisa ni siya. Ano gidbala ang Republic Act 9344? No? O kuno mo ni ang Juvenile Justice and Welfare Act, mga katropa. Which is, sa information tayo din nga na-receive, ang RA 9344, o kuno mo ni Juvenile Justice Welfare Act, amended sang Republic Act 10630 ni siya, no? Magsilang kita sang pag-amend, may mga pag-cambio sini o may mga pagbag-o sa siningalayi, mga katropa. O, husto ni ba lang 15 anyos, 14 anyos, hindi ba priso? O, kay bangod nga nag-commit sang crime, nakapatay, sang isig ka pareho, ano ba lang husto, mga katropa, nga talakayan, o kon nga pagpahango pars publiko, ang nasambit ni nga layi? O, kay ti ginamanduan, mandaan sa karon sang iban nga mga mamalida, nga dapat i-amend na ni mga tropa ang Republic Act 9344 o muning Juvenile Justice Welfare Act and Welfare Act, mga katropa, para mahintsindihan na kahit na ginaduso ni Dan, mga tropa, ang pinakanubo there is starting 15 years old mo, no? Which is hindi, for example, ang 15 anyos ka nakakumiter sa krimen, sa pag-intsindi sang tanan, they are not criminal liable. Hindi sila, wala sila sa liability when comes sa ginimo nila krimen. Timahilwise na, mga katropa. So, ginaduso nga panubuon ang edad. Sang criminal liability sang mga tagsa ka mga kabataan. Kung nag-commiter ka sang krimen sa edad mo nga pulo katuig, mahimo nga mapriso ka again. Pero din yung mga katropa, may mga sandig dari sa mga information nga nakuha naton, no? Dari bala sa 9344, mga katropa, no? Especially dari sa ano, no, sa dari may nakita ko dari sa section ano, no, section 5, oh, ang mga kabataan, mga matawag na nila ng mga CICL mo, no, child in conflict with the law na ni sila CICL, mga katropa. Oh, hindi ni sila pwede gali maupod sa mga adult offenders. Tiyan mo ng rason, mga katropa, nga ibutang sila sa under sa custody sang DSWD. No? Ini mismo, mga katropa, sandig diri sa ano, no, sa RA 9344 section 5 sa ano ni mga katropa diri sa letter D din na state to. No? Nga hindi ni sila, mga katropa, maupod sa adult offenders. So ti paano ni mga katropa ang question diri ti tuod, no, hindi mas na mapriso. Pero ti ang mga CICL, mga katropa, under custody ni sa Gapon sa DSWD. Tingo ata ni karon, talakayon ta ni. Kung ano ginibi mga katropa ang gusto ng proseso sang sining Republic Act o kung ano ning Juvenile Justice and Welfare Act, mga katropa. Kaupon na natin dugi-dugay si Attorney Renicito Novero angot diri, no? Tapos kung makachimpo kita karon, mga katropa, makapakigangot kita from Association of Hog Racers sang Negros Occidental o Conarano with Sir Rick Lauron. No? Kay diri sa probinsya sang Negros, pila naman ka mga baboy na patayo? Gadagsa naman, mga katropa, ang numero sang mga baboy nga nagakalamata eh. May pila na subong ka mga local government units diri sa Negros nga nagapagwa na sang executive order nga ginawawalan anay temporarily ang pagsagod sang baboy. Sentro. Kay bangod, mga katropa, nagalapta o kung nagalapad ang kaso sa mga aratay sa baboy, aratay sa sapat, mga katropa. No? May pila na ka mga baboy nga pinanglubong to kay bangod nga nagkalamatay lang. Ang mga hog racers na to, gabalakoon bangod sa sining issue sa karon. Problema, mga katropa, sa ilan ng mga ginasagod nga kasapatan nga ti para manegosyohan. Sentro. Tiya mo naman isubong ang hog industry diri sa Negros Occidental at stake naman ng estado tawala lapot sa issue sa karesis ay ganiyo. Sentro. Ang katubuan naton galuos. Nung nagakaluo ang mga tubo, hindi bangod sa kainiton, kundi bangod sa pagsopsop sang duga sang sining mga peste. Amo ni nga resis ay, mga katropa. No? Wala labot sa isyo sa agindustry, ang sugar industry, mga katropa, at steak bagod man sinis sa isyo sa agrikultura sa karon. Sentro. Kagibang pagin, mga katropa, update sa rakas ng panahon. Check naman later on sa PDMPD. Ibaloon tana, dugay-dugay, mga katropa. Mga update sa syudad sa Bacoloy. Kagibang pagin yung mga balita, bantayan man. Sentro. Antes ko pala na yung mga katropa maglakat sa update sa Chempos sa karon, no? Ipakilala ko na sa inyo yung Ultimate Trio sang Yes to Health.
1: Centro.
0: Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health, kinalagipan ni sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, imo ini sa mangustin na marguso, malunggay, aos, kag spirulina. Gitingobin ni sa isa ka kapsula gud nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas binain man ina pokon malignant mga katropa. Matasin mo nga sugar level, imo nga blood pressure, o oh, gapalang lapaw na. Mga katropa, amaganaga ni ni Santon Gold Herbal Capsule. Kun ano pagidabi nga mga balatian nga ginabatsyag naton sa tagsa kadlaw. Oh, mga katropa, adlaw-adlaw ang pagtumarsang Santon Gold Herbal Capsule. Meramang kita sang alkaline base ga vitamin C ha. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, imoy ni sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas ka manggaranong gate sa vitamin C. Mga katropa, makapaboost ni sa atong immune system bangon sa pagkambyo klima. Maulano naman ang panahon na to. Pagkadugidugay, bago kitagiting init.
1: Centro.
0: Eh, kisa nagkakapiktuan ng atod nga pamatsyag ta. And mga katropa, may ara kita sa ikatatlong members ng Ultimate Trio, ang Premium D3. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Itingom sa isa ka soft gel, mga katropa. Para makabuligin ni depensa, batok sa mga infections, kakos sa bakterya, kag viruses. And also, mga katropa, makapabakod sa itong mga katulanan, kag makapahealthy sa itong nga mga cells. Ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center, ng Hamtang, Dresadan, Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Generica, mga katropa. Kag hindi ka mo magkalipat ha, sa online, sa Shopee, inyo ininga mabakal.
1: Centro.
0: Mga katropa, bangod sa nagadamo nga balatian, dapat triplihon taman ng atong proteksyon, batok sa ila.
1: Centro.
0: At tumar, mga katropa, sang everyday, sang Ultimate Trio, sang Yes to Health.
1: Centro.
0: Alas 11:01 na. Padulungan na ito mga katropa ang PDMPD para sa pinakauling detalye. Update sa lakad sa panahon. Sining adlaw sang Martes. Abi naton si Francisco matunaw na ni siya, no? Kaya nagligad ng mga weather forecast doon mahuyang pa ini. Pero gali mga katropa, for how many hours o pilakadlaw na naglipas, nagtipon siya gali sa ngayong persa samtang aras siya sa kalalawran sang Pasipiko. O nagtipon sang persa. Te mga katropa, ang maulanong nga tiyempo sa karon nga nabatsyagan naton kag ma-experyensyahan dire. Impluwensya ina ni Francisco. Oh, kahit ang habagat, may impluwensyahan yang Southwest Monsoon. Check nato mga katropa sa piyaka linya si Sir Melvin Fierro from PDMPD.
1: XFM weather update. Central.
0: Sir Melvin, good morning. Kaupod mo subog, sir, si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, sir.
3: Good morning, Katropang Andrew. Kung sa tanatang palamati update nato sa pinakauling lakad sa atin ng panahon, dahon may 23-22-26. Ang super typhoon na Francisco naghina, kag-isa na lang sa subong ka Bagyo, na rasubong sa Philippine S o Babuyan Island. Sa mga last 10 kay nasingaga ang sentro sa Bagyo, si Francisco ginagawa.
0: Okay, sige. Balikan na tol si ano si Sir Melvin. Oh, balikan ta sa kay do nag-fluctuate yung signal, no?
1: Central.

0: Balikan natin mga katropa si Sir Melvin Fierro sa PDMPD para sa update natin mga katropa sa lakas ng panahon, no? Sige, kay para mga katropa, ma-update na yung madulong tani sa inyo ang latest nga, ano no? Latest nga insidente mga katropa sa sining Hitabo, no? Especially sa lakas ng panahon sining adlaw mga katropa sa Martes. Mga katropa, balikan natin Sir Melvin Fierro, sir. Good morning, Liwat.
1: Yes, sir. Good morning, sa mga ano. Kamusta ka kasunod? Hello?
0: Yes, sir. Padayon, Sir Melvin. Padayon.
1: Yes, Metro Pagandro. Kaya muna ang ato nga super typhoon nga San Francisco, ha? Ang mga lakas kayo na yan nag-inan lang sa kanya na lang sa Kabagyo o kung typhoon nga rasubong sa East o Babuyan Island. Ang sentro sa nga matas ang Bagyo Francisco na banabanaarat sa kalayoon ng mga 375 kilometers east-northeast sa nga pari Cagayan o kung sa mga 380 kilometers east of Galayan, Cagayan. Pag may kapaskogon niya hangin na 165 km per hora kamay pagmadustog-tog 215 km per hora. Magagiyo ang Bagyo Francisco north-westward na direksyon sa kadasigon nga 10 km per hora kag ina-expect ang magagawa sa atong Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Maka-experyensya sa maulanon kamay pagmadlos ng hangin nga may experyensyaan nga dulot man sa Bagyo Francisco na makapikto sa Batanes at Babuyan Island. Samtang ang aurora sa Bila, Mainland Cagayan, mangin magalumon kamay mga lakta-lakta mga pangulan nga dulot man niya sa Bagyo Francisco. Amiha naman, pahabagat naman radar, ang nagapikto naman niya sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, at Mindanao. Samtang localized thunderstorms ang nagapikto sa pilamang kabahin sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, takip naman ang Negros Occidental ng Bacolod City, maka-experience kita sa halos magalumon kamay mga pagkatupa sa ulan na dulot man sa habagat. Kasarangan tungtong may pagbulumad ng suyop sa hangin, gikan sa nabagat na nakatundan, ang naga-impluensya sa kabukusan niya bahay sa atong nga probinsya. Ang kanagata sa atong nga probinsya, may kasarangan tungtong mabulubalod. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Padamo salamat at mayong aga sa luwat.
0: Sir Melvin, bali ang aton ring monitoring, sir, si Francisco. May posibilidad nga mag-landfall, gidman, sininga mga adlaw, sir, or sininga mga inoras?
1: Kabagay na katropa, Andrew.
0: Sir, mag-landfall si, ano, si Francisco? May chance, ha? Sir?
1: Hello, katropa, Andrew. Hello? Sabi ang sabi ko sa akin.
0: Ah, okay, sige, no. Sir Melvin, okay na, sir? Hello? Okay. Sige na, do erratic ang signal, do hindi ginmayo, ano no, hindi stable yung signal ta sa karon. Ang otro rin mga katropa sa nasambit ning update na ton sa lakat sang panahon subo. So, ma-question lang kita kay Sir Melvin kung magalandfall, gidman, no? Si Francisco.
1: Okay na, okay na.
0: Oh, Sir Melvin? Oo,
1: yeah,
0: sir? Oo, oh, mamangkot ko, sir, may chance nga magalandfall. Kaya do lapit na lang siya sa landmass, especially sa Northern Luzon.
1: Sa subok ang model na nakapakita, katropa na drone, nakapakita ang models natin na kapatay na ang chance na ang paglansin sa pagyo ng San Francisco. So, sa subok ang yung movement niya nag-northward sa Bukidong pababaw ng direction niya. So, ito lang taong natin sa paglong sa area niya sa Babuyan Island.
0: Okay, sige. Oo. Sir Melvin, thank you again sa sining update. May agad na.
1: Salamat yung agad.
0: Yes, sir. Good. Salamat. XFM weather update. Alas 11:07 na mga katropa mo itong aton nga update sa lakas ng panahon sining adlaw sang Martes. Kag mga katropa, diri kita magatutok sa aton gininga formal nga talakayan. Kay kahapon, no, bao grabe gini mga katropa ang natabo dito sa may siyudad sang Tacloban sa San Jose National High School. Konsiderin mga katropa, may duwa ka mga minor de edad ng mga lalaki, mga estudyante man sa sinang nga bulutuan. Ang ara sa likod sang nasambit nga pagpanglutang, no? Wala pili nga linutangan ay mga katropa. Kaya nga, halos tanan, no? Ng mga estudyante nga posible makita nila, panirohon lang. Sentro. Tay mga katropa, ang ining nga mga bagay, ang ining nga mga insidente, masamitan nga mabatian dito sa Estados Unidos. Kaya nga, ang Estados Unidos, mga katropa, when comes sa gun ownership bala, tama na sila mismo yung mga tropa kahalog eh. Bisan sino yung makapossess ang firearms. Nga di, para sa ila makabing ang ibang damo na siya sa purpose mo, no? May mga may recreation o recreational o kung ang ibang for self-defense mga katropa, no? Pero galing diri sa aton sa Pilipinas, diri na to mention dihan, kung nga akin ang land, tagin magkuha sang license to own permit to carry bala sang firearms ang LTAP ta diri, no? Kung hindi na siya makatropa pag istriktuhon, posible gina yung makatropa nga hindi ini malayo nga matabo sa tagsakadlaw. Ang ini nga bagay, o kung masiling pala nato nga may mass shooting bisan diin mga katropa. Central

So mga katropa, padulungan tani no, kahit ang at risk diri mga estudyante. Ang lantawon talang mga katropa, may mga obserbahan kita. Ang disenyo sa classroom diri nato niya sa tagsa ka mga eskwelahan mga katropa, wala ni sa design sa sining mga bagay mo no. For example, be may active shooter sa sulod sang bulutuan. Unlike dito sa Amerika mga katropa ya, no? Nga ano no, nga na, ang ina nga classroom gindisenyo para mga katropa sa sinang bagay. Kahit isolated nito ng mga kaso, pero mga katropa, nagakalatabo gito yun. No? Di masubo ini. So, kita diri sa Pilipinas, mga katropa, amuning aton nga lantawon, no? Especially sa sining mga insidente, sining mga bagay, may presensya sa active shooter sa sulod sang bulutuan. Ano ay ang response sa aton nga mga estudyante, sa aton nga mga manunudlo? Paano sila makalikaw? Ano ayhan mga katropang kasiguraduhan? Especially ang ilang safety. And direk sa aton sa syudad sa Bacolod mga katropa, ano ayhan posible nga mahimo sa aton DepEd, no? Department of Education. Mga katropa, basi makahatag sang syempo sa karon no, si ang school superintendent sa division na Department of Education, Division of Bacolod City. Si ano mga katropa no, si Sir Dennis De Veloz. Basi makatag siya sa aton sang iyaning nga insights or opinion mga katropa angot sa sining bagay no. Kahit itood naglaptanan ni sa social media lapnago ng ini nga balita. So hindi tani siya mga katropa maano eh no. Malikawan bla. Pero mga katropa posible nga matapna tani.

0: Ato ni mga katropa Ibaloon, no? Ano ang mahambal sa aton nga school superintendent sa Department of Education, Division Bacolod City? Sa sining bagay sa karon. Importante ni nga makahatag sa komento ang DepEd angot sa sining bagay, mga katropa. Kag makabasikundo alang-alang si Sir De Veloz, try to be si Act Bacolod, Ma'am Grace Abilyar, kung available siya. Sige, tagae lang another chance nga makakontak kita kay Sir De Veloz dira. Mas mining nga makuhaan tagid sang komento ang Department of Education sa Bacolod. Kay bangod mga katropas na mention naton kaina, doon naglapta ng ining istorya sa social media, no? Kadasig na mga katropa nga maglapta sa social media. Kay isa pa dire, may aras ang kanya-kanya daan ng mga katropa nga approach bala or the way pag-deliver sa story sa sininga insidente dito sa Tacloban City. Oh, ang ako lang din mga katropa nga mga naobserbahan, what if someone, no? Nga may ining bagay, makita ang ining istorya, kag maka-trigger sa ila, nga mabalasihan bala mga katropa, nga himuon Manila sa ila ning mga lugar. Sentro! Oh, dapat din mga katropa, tani, imbes nga ang ining istorya, kung nabalabdugin na sensationalize na bala mga katropa, kahit ang ibandaan, gagain diri isang, sa termino, dirati, ginagamit for the monetization through social media. Imbes mga katropa nga ipalaptat ang ining istorya, oh, ipalaptat akon ano ang posibleng epekto sa mga individual nga nagahimo sang sining bagay. Sentro. Ilabi na gid ko mga minor de edad mga katropa, no? Mga minors. Oh, kahit isubong mga katropa na nag-surface sa social media ang conversation sang duwa ni ka mga suspect mo. In exchange of conversation mga katropa, dito na to nakita nga sila mismo nakahangop sang bagay nga himuon nila. Isalambot silingon, planado mga katropa, no? Planado. Kag nakamensyon ang isa diri sa mga suspect nga hindi sila mapriso kay bangod protektado sila sang layi. Nga mo ning Republic Act 9344. Oh, minor ta, hindi ta mapriso. So tayo mga katropa, mo ni subong ang ginadibatihan, ginalalisan sa social media man, no? Ginapahangop sang iban nga mga abogado, oh, nga mga eksperto sa legal, nga ini nga bagay mga katropa. Amuni ang nagakalatabo. No. So tikondo lang alang gid si Sir De Veloz. Okay, sige. Try ta na lang si Attorney Renicito Novero na lang ta. Oh. Attorney Novero na lang kita para ma-discuss, no? Matalakay tani sang gusto mga katropa ang ining hitabo. Angot na rin mga katropa kung ano ni ang unod sang Republic Act 9344 and also amended sang Republic Act 10630 man mga katropa. Okay, may pila rin ang mga pagsulundan nga nagasaad kung ano ang kaundan sang sininga lagi mga katropa. Kuwaon tani si tingwa na to nga makapakigangot with Attorney Renicito Novero o Anay Consul Dris Bacolod para ma-discuss tani mga katropa sang husto ang Republic Act 9344, ako na muning Juvenile Justice Welfare Act mga katropa. And basi makachimpo magkita kay Ma'am Grace Abilyar karon, no, sang Alliance of Concerned Teachers Bacolod. Ang sini mga katropa sa sining nga mga natabo ng insidente dito sa siyudad sang Taklob. Makaupo natin sa piyakalinya si Attorney Renicito Novero angot sa sining talakayan mga katropa. Sentro. Councilor, good morning. Welcome diri sa XFM. Kaupo mo subog sir si Katropang Andrew. May aga.
1: May aga ni Katropang Andrew. Yes, sir. Inyong bilugin management and staff. Magsatong mga maupot. Palangkas pag
0: Councilor, thank you sa imong time, sir. No, Councilor, yesterday, may natabo ni siyang shooting incident dito sa siyudad sang Tacloban na attorney, no? So may mga question kung ano gid bala ang husto ning kauntan sang layi, especially nga involve ang mga minors. Counselor, ano ni siya sir ang pag inchindigid sang Republic Act 9334 ni bala? O kuno mo ning juvenile justice and welfare act ni bala, counselor?
1: Well, basically, ang Republic Act 9344 isa ka kasuguan nga in-author na ni Senator Kiko Pangilinan. Ang iya ni General of Information or Provision nga ang mga kabataan below 15 years of age exempted from criminal liability. Bisan anuman na krimen ang imo. Kung sila mo exempted, hindi sila mabilanggo, hindi sila makusap. Pero above 15 at below 18 years of age, depende kung may discernment. Kung sila mo sa discernment sa ilonggo ng pulong, may paghangop. Ang ilang nga ginahin mo, na malain. At kung may discernment, mahimo nga mangyen pliable sila sang ila krimen nga ginimo.
0: Oo.
1: Pero kung mapamatud-an nga wala sila kahangop sang ila ginimo, wala sila discernment, then covered sila sang exemption sang Republic Act 9344 from being criminally liable. Pero ang damyos nga resulta sang ila krimen, otherwise ginatawag kani nga krimen, masufrir sa ilang mga ginikanan. Hindi sila mabayad, kundi ilang ginikanan.
0: Okay. So, amon isa ang importante, gid bala, attorney, counselor, nga mapahangop, gid bala, no? Sa publiko, kung ang ining krimen, kay gina-question, basi, wala may nagagiho sa investigasyon, wala may naga, why bala na may progress sa sininga kaso, counselor? Attorney, sir?
1: Well, kung pareho sa natabos loban below 15 years old, so wala sila kriminal liability, wala ka sa may memo. Kinakasubuan ka ang natabo, pero kay kasubuan na nakomendo, wala sila criminal liability, hindi sila pwede maakusar, hindi man sila pwede matanggo. Di, ang mga circumstances sa katulad sini dapat magtulod sa aton mga legisladore okay, so, sa pagtuon liwat kung bala relevant ini o kung favorably ini sa aton sosyedad ang kasubuan nga 9344 o kung kinanglan amindahan.
0: Okay. Pero magdirikita maglantawa, attorney. So, sa sininga bagay, after to sa ginhiwi mo nga krimen sang sininga mga suspect, kay based sa amon din nga pag-research attorney, 15 and 14 years old, no? So, gapabor ka man bla, attorney, kung kinanglanggid man for amendment ang Republic Act 9344 nga ipanubuon ang edad, for example, to 10 years old, nga manabat sa laying, nga kung mag-imugid man siya sa krimen or may nabuhat nga krimen, attorney?
1: Sa una, sa revised penal code, sa estudyante pa ko sa College of Law, sa UP, ang criminal exemption, rather, exemption from criminal liability, nagalabot lang 12 anyos. Okay. So kung magsobra na 12 anyos, wala na na criminal exemption. Pusilingon criminal o exemption from criminal liability, pusilingon, hindi sila maakusar kriminal, hindi langgo. Pero may damyos civil nga maangot sa ilang ginhimo. Now, kung anliwat sa mga legisladores, kung maalam mo nini nga sahi, ano kung hindi? Ano ini bala? Hindi nga kasuguan, may ari man yung ginatawag na may kaayuhan na resulta sa ibang mga bines pera man nga hindi maayo nga resulta sa komunidad. Mm-hmm. So, itunaan nila, imuan nila hearing, imuan nila visitation sa Tananya Rion sa Pilipinas, mm-hmm. interview nila mga maestra, mga pastores, mga pare, mga gitanan, kung ano ang epekto sa aton bilog ng komunidad Pilipinhon, mm-hmm. sini nga kasiguan. Mm-hmm. O kung kinanglan maguhon, iamendahon, o kung itinahon, pero imuan lang ako nimuan ni mo criminal liability ang below 15 years, above 12 years, simply mapanubuan mo lang ang kisyon o okay. ang penalidad. For example, subong, below 15 years, wala gaya penalidad. Mm-hmm. May isa kadlaw nga pagpipo. Mm-hmm. Pero kung namindahon nila, posible, patangan nila abi penalidad. Like, kung hindi nga gitman life imprisonment o death penalty, kaya wala mm-hmm. man ka-death penalty, butangan nila 6 years, 7 no. years, 8 years, at least, may deterrent na factor, mga may uko mag-imo sa krimen sa mga munang edad.
0: Okay. So, ining bagay, attorney, ano ning assessment nino? Kay lunsay mga minor de edad ang involved sa pila ka mga kaso? Natuloy dyan sa local and also sa national nga aspeto man bila. Counselor, paano mo ni, how do you assess this kind of situation sa karon, sir?
1: Tiyan mo na nga kung ginambal gani, kinanglan nila dito, mag-contact sila pagkikinig. Visitation sa panan ng mga eskulahan. Then they can probably deputize mga media people like you.
0: Yes, sir.
1: Makabulig for information purposes.
0: Oo.
1: Kung suggestions ang pwede niya mahimo.
0: Sakto na.
1: Kasi kamo ang mga ara sa media, kamo ang mga tuwag nato ng mga vigilante ng mga tao, kamo ang may ara sa maabtik ng pag-ibalo sa mga itabo.
0: Yes.
1: At kamo ang nagapadalong sa mga issues. More or less, makasali sila sa inyong mga suggestions sa konfortibista.
0: Oo. Okay, gani man. Sige. Counselor, no, thank you again sa sininga discussion and also sa sininga bagay pagpahangop mo sa publiko kung ano gining nasambitin ng mga layi. Oh, nga, which is sa karon nga do ginadebatehan, ginalalisan. Counselor, attorney, salamat gid. Sa imong time, good morning.
1: Yeah, may dugang
0: yes.
1: lang ko.
0: Oh, sige.
1: May dugang lang ko may mo.
0: Oh, sige. Sige, Counselor, go.
1: Isa, ang ini nga itabo, dapat magtulod na sa aton mga administrators sa tanan ng mga bulutuan.
0: Sakto na.
1: Pag-review man sa ilang mga security policies sa kada bulutuan.
0: Correct.
1: Mag-review sa mga ginatudlo nila sa mga kabataan.
0: Oo.
1: Kag magbutang establish na sila sang procedure pamaagi na makahatag sila nagkakaigo nga information maka-improve sang value orientation sa kabataan kag sang connection sa mga dumikat.
0: Yes. Okay. Sige. Attorney, thank you again. Good morning.
1: Thank you, ma'am. Thank you.
0: God bless you. Sige, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Attorney Rini Sito Novero, Anay Consihal, Dres Bacolod. Amot, mga katropa, sa kung ano gining kaundan sa nasambit ni layi, no? Ang Republic Act 9344, mga katropa. Ako naman yung Juvenile Justice and the Welfare Act. So, tingnan mo ni subong nga ito, mga katropa, nga gustong tabla ipalabot sa publiko nga ginikanan sa Gyapon ang banaban. No? Ang parents, mga katropa, kahit siyempre, minor de edad ang na-involved sa krimen, pero mga katropa, gin-explain dere, no? Kaginpahayag man mismo ni Attorney Novero, nga ginikanan ang mamayad sa danyos.
2: Sentro!
0: Bisan sa diin pa, mga katropa, nga bagay, no? Bisan diin mo pang aspeto lang tawon, no? Sa tanan nga sitwasyon, mga katropa, no? Ginikanan gidyagyapon ang masunod o kon malimpyo sa sala, no, nga ginhimo sang bata.
2: Sentro.
0: Siyempre bisan sa aton gani nga pag-eskwela sa una, mga katropa, ginambal lang kita nga ang una nga pagtudlo ara mismo nagasugod sa sulod sang panimalay.
2: Sentro
0: sa balay mga katropa. No. Ti amula ning masakit no. Ah mga katropa, kay ti syempre gambal nga ginikana ng ginabasol. No, ginikana ng ginabasol. Just like mga katropa, sa iban nga mga cases, may mga nag-trigger something sa mind ng isang individual, no? Psychologically ha. Kung ano ang sitwasyon sa sulod sang balay, mga katropa, dira na da naga-affect sa pamisarod or sa intellect sang isa ka bata. Kaya may mga katropa, no? May mga research kita nga nabasahan nga ang kalabanan yung mga involved sa sining mga bagay, mga katropa, or sa sining mga kaso, lunsay victim sa broken family.
2: Sentro! No.
0: Broken family. Why nanay slod balay? Wala tatay slod balay? O kung wala sang ginikanan? O kung ang presensya sang ginikanan sa sulod sang balay, ang negatibo? No. Wala, mga katropa. So, sa dira pa lang daan ng estado sang pagpangabuhi sang sina ng mga bata, no? May dako na nadaan niya mga katropa nga impact sa ila yung emotion and sa ila dira may mga katropa sa ilang psychological damo mga katropa aspeto especially sa physical damo na dira, no? Makita mo na mga katropa sa gestures ng isa pa kabata nga ina kinanglan sang nagakaigo nga pagatipan ukon attention mga katropa.
2: Sentro.
0: So amo ni subong ang isa sa mga talalupang doon sang gobyerno ta. Hindi na sa siling mga katropa nga do pabayan ta talalupang doon ni sang gobyerno ta. Te amo na ni subong aning Department of Education Secretary nga si Secretary Sani Angara nagpadulong ito mismo sa San Jose National High School dito sa siyudad sang Tacloban para mismo personal yang makita mga katropang sitwasyon sang lugar. Kag sang crime scene. No? Kaya nga,

0: ngali mismo sa mga suspect. Mga tropa, ginabulubanta, not less than 40 empty shells, ha? Ang na-recover sa crime scene.
1: Sentro!
0: Dilaw-laho, 40 ka-empty shells. Ang question din, mga tropa, ano bala kalaba ang magazine nga nakuha? Naging gamit, no? Kaya so far, ang mga ginapresentar sa aton ng mga kapulisan is ang normal nga mga ang normal magazine lang sang Glock 9mm na siyang Glock mo, no? 9mm mga katropa. Tong isa tong ginagamit to caliber 38 revolver. Te magsiling kita di bula 38 caliber revolver, anong kabilog ang bala sina. Pero nakita to tong mga katropa nga ginapresentar nga sa anong isa ang empty shell. Kay basta revolver yung mga katropa, every time mapalokpod, buhay nagapisik ang bala ya. Nagapabili na siya sa bula da mo na ginatawag siyang revolver kay di bula mo. Unlike yung mga tropa sa 9mm, gapisik na yung cartridges every time nga mag every time nga palukpon. Gapisik na ya. Tingnan mga tropa, ang isa ka magazine sa 9mm dan pila na pulo kun siyam. As long as nga depende na sa estado sang magazine o kung extended eh, o kung laba siya. May takabalo ba? Kung may another kargado, siya ay pinakabilog magazine siya. Ito nga naglabot kitsa amuto ka mga casings or cartridges ang firearms ang na-recover sa area. Yung mga tropa, hindi lawag-lawag ng amount. No? Ang but silingon to galing. Kung sino to nakita, galing, pusanga niya na lang.
1: Sentro!
0: Patyon niya. So mga katropa, this is very alarming. No? Baka nga, wangin nga bagay. Kay bisan diin kita nga parte sa Pilipinas. Kung hindi ni siya mga tropa mahatagan sa nagakaigong atensyon sa gobyerno ta, hindi ma-amend ang ining Republic Act 9344. Mga tropa, magapadayon. Masulit ini. Kag amuna ang hindi ta gusto nga matabo liwat diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:31 na mag-pause kita for a while. Supo natin ni Karan ng ibang pagiging mga talakayan. Diskasyon kag mga importante nga mga issues. Pagbalik sa sentro. Please stand by.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Sister Pain.
16: Si Michelle Legale, isa ka sales lady, nakabatch ako sa isa ka si Manang Kaputlay sa pagpinto.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. The Secrets
2: of Health. Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Dok Leo?
3: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding nga mga autanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, wala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
4: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Which sa balunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang gidatawag glutathione kag may collagen.
4: The Secret of Health. XFM 103.9.
5: Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala dupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: XFM 103.9.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod, sa XFM
10: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
13: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
14: Sentro. Alas 11:44 na mga katropa, nagabalik na itong palatuntunan ng Sentro.
15: Sentro.
14: Padulungan ko na lang ning balita ni Sir Mitch. Pasudlong ka na lang ni katropang Chris. Kay ano karon gin confirm din ni Governor Bong Lacson may presensya gid man sang ASF, no? Pero dumasdamo gin mga katropa ang sa bahin sa Sornga bahin sa probinsya. Kaya mo isang aton nga gina natalakayon kung tani. Oh. Angot sa sinima katropa nga hitabo sa karon. Diri sa probinsya sang Negros, no? Kag after ni Sir Mitch, check ta ang syudad sa Bacolod ng mga balita man. No? Sentro. Si Katropang Wendel Balinario. Sudlon taman si Katropang Wendel sa mga balita sa syudad sa Bacolod. Pero dere mga katropa, isa ni sa mga pinaka-importante nga talulupang doon na sa probinsya. No? Ang ini naman nga pagpangangkat, no, sa swine industry sa Negros. Kaupo natin sa piyak linya, ato yung station manager si Katropang Mitch Lipa. Sentro. Sir Mitch, good morning. Please come in.
11: Yes, Katropang Andrew, bago yung lamang ginconfirmar ni Governor Bong Lacson na masinig natin may recurrence so kung may bago naman yung mga kaso sang African swine fever dito sa Negros Occidental, no? Inibase sa laboratory results na nagwa mga katropa sa pinakauli mo nga nagkalamating yung mga baboy dito sa Negros Occidental, no? North and south of Negros Occidental, okay. No? So, sa kay Governor, siya na lang, o kung ang mga natungda na lang ang mga LGUs ang mag-announce sa mga kalitan sa ilang mga hog raisers, no? Kaga as to kung din yung mga banwa ka syudad, ang may bago naman yung mga kaso, siling ni Governor ay hatagin na lang sa mga mayors ang pag-announce ni, pero kita nag-follow up siya niya bagay sa ato niyang provincial veterinary office. So at least makabalo ang ato na pumuloy yung ato mga Andrew na liwat, no? May kaso sa ASF dari sa aton, that's why halong-halong ang tagay ng atong kasabatan, ilabi na sa baboy, tungod hindi taluyag kung tanay niya mag matawulwat ang sanadigad mga Pinoy, nga masib ang pagkamatay sa aton niya mga sinagod niya mga baboy pag nagtugas ang kabiyablihan sa aton mga manababoy sa Negros Occidental, no? So that is one. So pamatiyan ta ang malipot niya statement lang ni Governor Lacson sa pamangkot ang utiya sa pag atuhaw naman luwat sa kasus ng ASF.
14: Okay.
15: As to the LGUs, no, I would rather ask them to announce it.
16: General area.
15: South. Mostly south.
11: Katulang okay. Andrew?
14: Yes.
11: Sa natabuman kayo ng isang aga dari sa provincial capital, natabo na pag sample naging patawag ni Governor Bong Lacson upo diya sa mga tanakuha natin yung mga planters, sugar planters sa Negros Occidental upo man ang atong sugar regulatory administrator, no? So ginpasta nila sa gobernador Katubang Andrew na almost 32% na sang 17,000 sugar farmlands na doon ang apektado sang RSSI. Okay. So ini nga kalitan sang peste ang nagtugon na sang almost equivalent to 17 million plus nga losses sa binta sang aton mga kun sa kita abi sang aton yung mga small sugarcane farmers, no?
14: Oh.
11: So ang importante nga yung plaster ng mga planters nga nagkapangayos sila kung tayo sa bulig sa ating lokal ng gobyerno nga maka 2 months ang state of calamity ang province of Negros Occidental para man mangin hapos ano ang pamproseso sa mga procurement pag pakals ang kinanglanon ng mga bulig kag makapagihuman sa pondo bisan ang lokal nga gobyerno ang province kag bisan ang mga tag sa municipality at mga Andrew kaya that is one way.
14: Okay.
11: Nakabulig matap na ining paglaptas ang RSSI. So sunod naman sa kay Governor Lacson na bangot sa kahalitan niya 32% kayo ito mga Andrew. So dako ang chance ang mapasarin magaga qualified para sa state of calamity ining ginhatag ng data sa aton niya mga sa aton niya SRA, no? So pamatian tang malipot ni pahayag ni Olas Kona sa SRA katumando.
17: Depende gini sa effort sa natin, Provincial RSSI Task Force, which was organized last year. Okay, ang total nga nagastos ng SRA from our corporate funds, it was I think 177 million something. Ang halin sa SIDA was about 228 million. What this composed of was pesticide, insecticide assistance, fertilizer assistance. We've also given equipment to be used for the pesticide application. Gahatag tayo for free sa naton nga.
11: Katapang Andrew. So, ina, no? May mga session man kayo na halin sa pila ka mga big time planters na ito sa Negros Oriental na mas maayo magpatikain sa kinatawag nga blanket spraying, no? O galing, nagkatinanglan sa almost 200 million na budget, no? That's why kung inang bagay ma madangatan nga makasugtan nila, maamoy ng budget nga kinalanon para makapatikain sa spraying. O galing may mga risk man kayo mga ando sa kinatawag nga blanket spraying, ay may hazard bala sa komunidad ni matupan kang business size ngayon eh kag kasi makatugas ang halit, no? So ina mga bagay tanan mga ginakonsidera ng katubangan ro kag paghambalan nila panong pinaka namin nga solusyon, no? Kay ang unaan ay nga kapasar sa province ang state of calamity para mahapos ang paghiho katubangan ro.
14: Okay.
11: So inang balita diri sa provincial capital Mitch Lipa, XFM News.
14: Salamat kay Katropa Mitch, madamong salamat kay Katropa Mitch Lipa, no? Update sa sitwasyon sa karon sa agrikultura sa probinsya sa baboy and also mga tropa sa sugar industry sa Negros. Madulong natin yung mga balita sa syudad sa Bacolod. Kaupo si Katropang Wendell Balinario. Ang wata man din yung mga katropa, no? Matapos ang issue dito or insidente sa syudad sa Tacloban, may mga panugyan ang pila ka mga konsyales diri sa atin sa syudad sa Bacolod. Angot sa mental health sa mga kabataan sa karo. XFM Live Report Centro. Katropang Wendell, please kami na.
18: Yes, Katropang France, no, sa ibigyan sa may incident nga natabo dito sa bahin sa Tacloban, Katropang France, na tinibaluan natin sa buong nagsaka, no, sa apat ang napatay no, dito sa sabit nga shooting incident sa kaiskulangan, involbado ang mga minor edad ni estudyante. Katropang France, nagkwa kita sa statement ni Councilor Al Espino, ang tagpamuno o conhead sa Committee on Education at Resosyonal sa Bacolod. Katropang France, sa ginpahayag ni Councilor Espino na wala labot sa stricto na pagpatuman sa mga regulation sa eskulahan na pino sa security, for example, yung mga tinapatuman na pag-harap ang gate abin, no? At i-checkeron ang mga bags ng tagsa ka mga estudyante kung may mga weapon sila na dala, kusilyo, kung yung mga armas sa luthang na pwede magamit sa pag-tuga abin sa mga prisoner ng insidente. Una labot sa amusin ang mga precautions, no, kay Councilor Espino, dapat tutukan man sa tagsa ka isa, kagsang DepEd, kagsang syudad man, no, kagsang tanan, ang mental health sa Katropang France sa mga kabataan. Kiti na-mention niya na ni isa niya rin pahayag na nabiskan ganok pa na niya ka safety nila abi kung nabiskan na hindi sa tulog skulahan kung sa kwasang skulahan abi nila ipo na ay ipo nila sa kiyapo na kung tuyo na nila ya kay ginplano gina nila kag apo na nasulod sa utok nila posibleg din na sa kiyapo na nga matabo. That's why mas ma ayaw pagid kung wala nabot sa security, wala nabot sa mga regulation ngay patuman abi sa mga eskulahan, dugangan pagid sa pagtutok sa mental health sa mga kabataan. Nagod may klaruhan sila bala katulong pranto kung anong insakto, kagindi, dapat buhaton, kagindi buhaton, tapos may baluan nila ang mga consequences ng ilang mga action. At at the same time, you know, makakatagan bala sa early abi ng mga pagbulong kung tapon may mga mental health issues sila o kung may mga dina problema sa ilayang mga tagsak kakaboy o kung sa mga eskulakan man pero pang front o kung for example may bullying man balang nagkakatabo. So at si Katropang panawagan ni kung ako ni Councilor Espino kag sumo sa iya nga ti iniman ang pag-istoryahan sa kuni ang panlunsod, no, sa ilang meeting kag ilaman ibutaangan o kung nga isulatan sa ordinance sa Katropang France nga tiyamon yun okugot nga seguridad sa mga eskulahan kag tiyamon na bala programa sa mental health sa mga kabataan. Para sa tingog bala ni ni Councilor Espino atong tamatian dira iya kaya Katropang France.
19: I don't think it's about that's just the tip of the spear, so to speak, no. This is a shout out na subong niya sang mental health sang aton kabataan subong. No amount of security can prevent something that has happened what has happened in Tacloban. You have to understand that a determined person, kung gusto niya himuon manghalit sa ibang nga tao, wala la sa may makapugong sa iya. It makes it a bit harder, but I think it is high time, no, that the government, especially the local government, looks at the mental health aspect of our children today. Ang muna iya dapat ya ang aton nga i-focus, iniya peripheral ni ang mga security. Yes, we will be requesting by way of a resolution the Philippine National Police, no, to heighten visibility in our schools, which we give credit also to City Director Eugene Ribadomia nga taas ang heightened ang aton nga police presence sa aton nga mga eskwelahan. But these are things that we have to look into deeper. Kalman pa niya kung anong natabo sa Tacloban. It's not any mga band-aid solutions ni. There is a new term for that now, low hanging fruit. Kung anong hapos bala nga makita mo nga solution ang na dapat. But there are underlying circumstances na makita kung it's not just about the security aspect. So dapat ato ni nga padalman ang ini nga problema.
20: Katropang Mindel,
19: what's that happen in Bacolod? Well, di sa Bacolod,
20: Katropang Mindel,
19: it has not happened here, but
20: sige. So, tiyan mo to, no? Ang payag ni, ano? Councilor?
18: Yes, sir. Wala lang sa seguridad. Again, state dito min highlight din to ni Councilor Espino nga tiyan dapat sa taganman kagtutukan ang ang ining mental health ng kabataan. Kasi mo niya mapagwa man sila kung imo man sila sa ordinansa, mayangot niya sa ining issue agud niya nga ti matagan sang seguridad niya ang kabataan man diri sa siyudad sa Bacolod sa lokal mismo na okay. Gobyerno mahalin ang ining mga programa.
20: Okay. Sige. Thank you, guide. Katapang Mindel.
18: Katapang Franco, may nang balita ni Kandre sa Bacolod City Government Center kag mga katropa mailano ng aton nga tiyempo sa karon. Magtumaragin kita sa aton nga Santong Vitamin C agad magprotektahan ang aton nga lawas ang batok niya sa palatian. Para sa nag-ugdan ng Pilipino sa Pilipinas, sa ini si Katropang Wendell Palinario, X-FM News.
20: Sentro. Mga balita, mga katropa sa siyudad sa Bacolod, yun inyo na batian. Pero mga katropa, sa ato ni Blanga pagtutok sa kaso dito sa shooting incident or mass shooting sa siyudad sa Tacloban, may bago din naging pagwa ng information ang Police Regional Office 8 o Control 8 mga katropa. Ang isa diri sa mga suspect kay may mga nagagawa sa social media nga ginakumparar tong bayo sa mga involved sa mass shooting sa Amerika tong babae kag lalaki, no? Tapos ang isa to sa mga suspect na nakaitom sa bayo tong niwangon nga bata mo to, I think kabutos ang 14 years old. Ang pareha sila t-shirt nga ano to KMFDM mga katropa. Sa information nga nakuha na to sa research, banda ina, no? German band. Nag-exist last way back 80s and 90s mga katropa. Industrial band ina, no? Pero mga katropa, ginaangot ang ina nga bagay kuno sa mass shooting. Pero ni mga katropa, are, lihiti mo naging pagwa sa Pro 8 ha, hindi siling to makatropa sa bayo ang impluensya sa sining nga bata, kundi makatropa sa hampang online. Mga katropa, gin-confirm sa Pro 8, no, nga ang naka-impluensya mga katropa sa suspect sa shooting sa Tacloban City, ang ginatawag ni mga katropa nga Gorbox.
21: Sentro.
20: Gorbox sa pangalan palang daan Gorbox. Oh. Ang Gorbox mga katropa isa ka highly violent na video game nga kilala sa chaotic action kag stress relief gameplay.
21: Sentro.
20: Di mga katropa tiniruhay ni siya. Oh, tiniruhay do parehas bala mga katropa sa una dumduman yung Counter-Strike, no? Kung ano pagidabi ng mga video games mga katropa sa karon. Sorry mga katropa online, no? Oh. Gimpayag na rin ni Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, masobra isa ka bulan na nga ginaplanuhan sa mga suspect ang school shooting incident matapos sila nagplano sang May 1 pagaling. It's because of this game. Gorbox mga katropa.
21: Sentro.
20: Amo ni ang nagduso sa ila nga buhaton ang muto nga krimen. So punanta ni boss, no? Kay kadalom ini. Diri nato makita ang mga tropang psychological ng aspeto sa mga kabataan sa karon bangod sa impluensya sa video games o kung online games ng mga violente.
21: Sentro.
20: Mga katropang oras, kadungin na kulabos na magabulos ang XFM Network News. Sa liwat, mga katropa, inyo ang kormahan si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapaslamat, gain mayng udto, and God bless us all, mga katropa.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
22: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
23: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
23: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
27: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
26: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3 Coffee Mix.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
29: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
26: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
25: Santone Plus Herbal Oil.
26: Sister Pain.
30: Dari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
26: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
31: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
26: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.

0: Get Ready Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Centro, come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka? Hayong ha?
3: 103.9 XFM.
4: Wag na naman ito ang dalawang minor de edad na suspect.
5: XFM News Nationwide.
6: Nilinaw ni Senador Kiko Pangilinan na may pananagutan pa rin ang mga minor de edad na nasasangkot sa krimen sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Senador, mali ang kumakalat na impormasyon na walang pananagutan ang mga batang lumalabag sa batas dahil malinaw na nakasaad sa batas na may proseso, pananagutan at mga intervention program para sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Binigyan din ni Pangilinan na maaari ring managot ang mga magulang kung mapatutunayang nagkulang sila sa wastong pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang mga anak. Samantala, sinabi naman ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco na maaaring sampahan ng kaso ang mga minor de edad na lampas 15 anyos, habang ang mga mas bata rito ay sasailalim sa intervention programs ng pamahalaan, lalo na kung sangkot sa mabigat na krimen. Iginit ni Pangilinan na ang tunay na hamon ay ang maayos na pagpapatupad ng batas upang matiyak ang hustisya, pananagutan at proteksyon para sa lahat ng bata. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente.
5: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, ang DSWD naggalob po ng tulong at psychosocial support sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Katropa natin sa Balita Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
7: DSWD Field Office 8. Nagbigay ang DSWD Field Office 8 ng 100,000 pisong tulong sa 9 na sugatang estudyante ng biktima ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa ahensya, 4 pang mag-aaral ang inaasang mga katanggap ng kaparehong tulong sa mga susunod na araw. Bukod dito, maglalaan din ang DSWD ng burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi at patuloy na nagbibigay ng psychological first aid sa mga apektado ng insidente. Samantala, magsasagawa ng case conference ang DSWD at City Social Welfare and Development Office para sa 2 minor de edad na sangkot sa insidente. Pansamata silang ilalagak sa Regional Rehabilitation Center for Youth habang isinasagawa ang mga kinakailangan proseso. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Vice President Sara Duterte nanawagan ang mas ligtas na paaralan matapos ang insidente sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
8: Si Vice President Sara Duterte sa gobyerno na kumilos para gawing mas ligtas ang mga paaralan at mas maprotektahan ang mga mag-aaral. Kasunod ito ng insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta ng pagkasawi ng 4 na mga mag-aaral at pagkasugat ng iba pa. Sinabi ni Duterte na dapat harapin ng pamahalaan ang mga puwang sa proteksyon at seguridad ng kabataan. Igiliti niya na kailangan bantayan ang mga banta mula sa labas ng paaralan, online platforms at mga individual na nagsasabi samantala sa kahinaan ng mga bata. Dagdag ni Duterte, hindi lamang tungkol sa academics ang edukasyon. Anya, konektado rin sa national security at stability ang impluensya at values na nakukuha ng mga bata. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deyde Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
4: Nanawagan si PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr. sa mga magulang, teachers at school administrators na mas tutukan ang paggamit daw po ng social media at gadgets sa mga kabataan kasunod ng madugong pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Ren Artates, mahalagang mabantayan ang mga posibleng warning signs gaya po ng pagkahumaling sa mararanas na content, pagbabago ng asal at iba pang kahinahinalang online activities upang maagapan na anumang banta sa kaligtasan. Lumabas sa investigasyon din na isa sa mga minor de edad na suspect ay umano'y nagpost ng mga video na may kaugnayan sa baril at karasaan bago ang insidente. Dagdag ng PNP na ipag-ugnayan rin sila sa Department of Education para po palakasin ang school safety measures at maiwasan din ang kahalintulad na insidente sa mga paaralan sa buong bansa.
5: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa, legal counsel ni Vice President Sara Duterte, kung bakit may magkakahiwalay na pagmamarka ng mga dokumento sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng impeachment case ng Vice Presidente. Ayon kay Poa, kahit may mga dokumentong pareho ang nilalaman na hawak ng depensa at prosekusyon, nais ng bawat panig na magkaroon ng sariling markings para sa mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. Anya, bahagi ito ng maingat na paghahanda ng depensa upang matiyak na maayos ang presentasyon ng mga dokumento sa mismong trial. Anya, normal lamang ang proseso na ito dahil hindi lang naman sa impeachment court ito ginagawa kundi pati sa regular courts, kaya sanay ang mga abogado sa proseso. Dagdag pa ni Poa, nagtutulungan naman ang magkabilang panig upang mapabilis ang proseso ng pre-trial bagamat inaasahang maaaring tumagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang suriin at markahan.
5: XFM News Nationwide.
4: Sinabi naman ni Attorney Michael Poa, legal counsel pa rin nga ni Vice President Sara Duterte, mayroon din mga nakareserbang testigo ang kanilang kampo sa impeachment trial. Pero hindi muna nila nilalantad ang mga pangalan ng mga ito sa seguridad na dahilan. Ayon kay Poa, kapwa may karapatan ng depensa at prosekusyong pumili ng mga testigo at ebidensyang iharap sa paglilitis. Kahit wala daw siyang nakikitang issue kung may mga witnesses na hindi agad papangalanan sa pre-trial stage. Binigyan din pa niya na ang depensa mismo ang humiling na magkaroon po ng disclosure sa pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment at mga testigong iharap ng prosekusyon para makapaghanda rin ng maayos ang magkabilang panig at ang impeachment court. Dagdag pa ni Poa, handa rin ang depensang sumunod sa parehong disclosure agreement o requirements katropa na kanila pong hinihiling sa prosekusyon.
5: XFM News Nationwide.
6: Maayos ang nagiging takbo ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Batangas 2nd District Representative Gerville Luistro, lead prosecutor ng House Prosecution Panel. Ngunit inaasahang magtatagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumentong kailangan markahan at beripikahin. Sinabi ni Luistro na posibleng hindi matapos agad ang pre-trial dahil libo-libong dokumento ang kailangan suriin ng magkabilang panig bago ito tanggapin bilang ebidensya. Dagdag niya, humiling ang prosekusyon na magkaroon ng iisang marking para sa mga dokumentong pareho namang gagamitin ng depensa at prosekusyon. Ngunit hindi ito pinayagan ng kampo ng depensa dahil dito magkakaroon ng hiwalay na pagmamarka sa mga magkakatulad ng dokumento, bagay na lalo pang nagpapahaba sa proseso ng pre-trial conference.
5: XFM News Nationwide.
4: Senador Robin Padilla naghahanda na bilang Senator Judge. Pinag-aaralan po niya ang Rules of Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Minamaliit ni Senador Robin Padilla ang kanyang magiging papel bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bilang paghahanda, masusing pinag-aaralan ng senador ang rules of court upang matiyak na maayos siyang magagampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng impeachment court. Ayon kay Padilla, mahalagang pamilyar sa mga alituntunin ng korte dahil ito rin ang magiging gabay sa pagdinig ng impeachment case. Tiniyak din ang senador na magiging patas at walang kinikilingan ang kanyang pagtingin sa usapin sa oras na magsimula ang paglilitis. Para kay Padilla, ang pagiging senator judge ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang malaking responsibilidad at karangalang ipinagkakatiwala sa mga halal na mambabatas. Dagdag pa niya, mahalagang magampanan ng tama ng bawat senator judge ang kanilang papel upang mapanatili ang integridad ng proseso at mapagsilbihan ng maayos ang sambayanan. Naniniwala rin si Senador Padilla na dapat si Senate President Win Gatchalian ang manguna sa impeachment court sa halip na si Senador Cheese Escudero. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Iniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gagalawin o babawasan ang pondo para sa mga flood control projects sa kabila ng mga isyong ibinabato sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, mahalagang maipagpatuloy ang mga rehabilitasyon at flood control mitigation projects upang maiwasan ang pag-ulit ng matinding pinsalang dulot ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at iba pang epekto ng kalamidad. Sinabi rin ni Marcos na patuloy ang pagsasaayos at pagre-redesign ng mga flood control system kabilang ang mga drainage project at relokasyon ng mga residenteng nasa danger zones. Binigyan din ng Pangulo na mananatiling prioridad ng administrasyon ang mga proyektong magpapalakas sa proteksyon ng mga komunidad laban sa baha at iba pang sakuna.
4: Mga katropa, 6 pang firearms ang isinuko sa Philippine National Police na may kaugnayan sa na-revoke na license to own and possess firearms ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Public Information Office, isinagawa po ang turnover sa pangasiwa ng Firearms and Explosives Office at ng Regional Civil Security Unit 4A, katuwang ang lokal na pulisya. Ipinasa ng kinatawan ng senador ang mga armas mula sa kanyang tahanan sa Silang Cavite para isailalim sa pansamantalang kustodiya alinsunod po sa umiiral na regulasyon. Dahil sa kadagdagang 6 na armas, umabot na sa 26 ang kabuang na isuko kasunod ng naunang 20 na na-turnover naman noong June 11. Sa kabuuan na sakop ng revocation order ang nasa 117 na armas na nakarehistro sa pangalan ng senador ayon mismo sa PNP.
5: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, tinututulan ni Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang panukala ni Executive Secretary Ralph Precto na palawakin ang benepisyo para sa mga nagbabayad na miyembro ng PhilHealth. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na labag umano ang mungkahing ito sa umiiral na Universal Healthcare Law dahil nakasaad sa batas na dapat pantay ang saklaw at benepisyo ng lahat ng Pilipino anuman ang kanilang kakayahang magbayad dahil ito'y nakabatay sa prinsipyo ng shared risk o pagtutulungan ng lahat ng miyembro. Suwestyon ni Liachon na magkaroon ng 200,000 pesos na paunang budget para maging gastos ng pasyente sa pagpasok nila sa ospital para hindi na maulit ang kahalintulad na insidente sa pumanaw ng miyembro ng PhilHealth.
9: Yan ang 200,000 yung mga sakit na yan. Para pag pinakita mo yung PhilHealth mo, ayun na yung down payment ng mahirap middle class or upper class. Dapat sa 2027 budget, may utang sila sa atin mga kababayan. Bayaran nila yon, tapos ipatong yung hinihingi ni Edwin Mercado, 600 billion yun. Eh, saan napunta po yung mga pera na wala? Dapat bayaran yan ng gobyerno at i-recast nila yung budget sa mga flood control na project na alam naman natin ang program of operation. So dapat siyang ang program na yan, ilaan yan sa kalusugan at edukasyon at sa job security, sa social services at tapyasin yung infrastructure projects na napupunta naman sa mga ghost hospitals at alam naman natin ang iba dyan nagiging pork barrel.
6: Si Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po tayo napapahinggan sa XFM 97.1 Rojas. The big one at magnitude 8.5 na lindol, posibleng tumama sa Cagayan. Dinagaan na ng OCD Region 2. Sa tropa natin sa balita, JP Saking na XFM Tugiganaw.
10: Nagbabala ang Office of Civil Defense Region 2 tungkol sa Eastern Luzon Trench na nasa silangan ng Cagayan. Ayon sa OCD, kaya maglabas ng magnitude 8.5 na lindola ang fault line nito, kaya dapat umanong maghanda ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan. Ipinayhang ito ni OCD Region 2 Director Albert Mongol nitong Lunes, Hunyo 22 ngayong taon. Sa assessment, tinukoy hindi lang kilalang fault sa loob ng Cagayan ang panganib, hindi pati ang trench sa karagatan na matagal lang minomonitor ng mga seismologists. Bukod sa Eastern Luzon Trench, binanggit din ni RD Mongol ang tatlong aktibong faults sa lalawigan, ang Sikalaw Fault sa Lasama, Dumun River Fault sa Gataran at Tabuan River Fault sa Bagawa. Kung magsabayan ang paggalaw ng mga ito, mas mararamdaman ang lakas ng panginig sa buong lambag ng Cagayan. Ang mas nakakaalarma umano ayon sa OCD ay ang posibleng tsunami na kasunod ng lindola. Kapag nag-displace ang sahig ng dagat sa trench, maaaring bumuo ito ng dambuhalang alon na tatama sa baybayin ng Santa Ana, Gonzaga, Apri at iba pang coastal towns. Hindi rin ligtas umano ang mga kalapig na lalawigan na nakaharap sa Pacific. Dahil dito, nag-utos si RD Mongol sa Technical Working Group ng CDRRMC na magsagawa ng technical briefing kung saan dito ay dedetali ang scientific data, possible impact areas at tamang response protocol para sa lindol at tsunami. Gusto din ng OCD na bawat ahensya ay alam ang gagawin bago pa dumating ang sakuna. Kasabay nito, ipinatingin ni RD Mongol ang lahat na infrastruktura sa rehiyon. Kailangan umano na siguraduhin ang mga school building, ospital, tulay at government offices kung kaya bang tumagala sa magnitude 8.5 na pagyanig. Kung may kahinaan o mano, dapat ayusin o lagyan ng retrofitting habang maaga pa. Aniya, matagal lang sanay ang rehiyon sa bagyo at maha, pero dapat pa rin umanong maging handa sa the big one na maaaring manggaling sa ilalim ng dagat. Layo nito na maagap na mapaghandaan at protektahan ang buhay at kabuhayan ng mga tao. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, matibay na gusali at mabilis na evacuation, mas maililigtas ang maraming pamilya sakaling magising ang Eastern Luzon Trench. Paalala pa namang ito na alamin ang ruta papuntang evacuation area at sanayin ang drop, cover and hold on sa bawat bahay at opisina. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaraw at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
6: Krisis sa kuryente sa Cebu, lumalala. DOE suportado ang pagdeklara ng energy emergency. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Patuloy na lumalala ang krisis sa supply ng kuryente sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas habang suportado ng Department of Energy ang panukalang magdeklara ng energy emergency upang matugunan ang lumalalang power shortage na nakapikto sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Energy Undersecretary Sharon Garin, bukas ang ahensya sa anumang hakbang ng lokal ng pamahalaan upang agarang marisolba ang problema sa kuryente. Dagdag pa niya, hindi hadlang ahensya sa mga lokal na opisyal na hihiling na mas malawak na kapangyarihan upang tugunan ang krisis sa supply. Inamin din ni Gary na ang sitwasyon sa Visayas ay hindi na lamang isang teknikal na issue sa power grid, kundi isa ng direktang problemang nararanasan ng mga consumer at negosyo araw-araw. Sa antas ng pambansang pamahalaan, iniutos na umano ng Pangulo sa Department of Energy na agarang kumilos na may itinakdang isang buwang palugit upang makapagpakita ng konkretong resulta. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ang koordinasyon nito sa National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration, na gayon din sa mga pribadong kumpanya na maaaring makatulong sa pagdagdag ng supply ng kuryente sa Visayas. Matatandang mula Mayo 12 ay sunod-sunod na isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas grid na nagdulot ng rotating brownout sa Cebu at iba pang lugar na nakapikto sa mga kabahayan, ospital at negosyo. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: Samantala, katropa, bangkay na tadtad ng taga. Pinaniniwala ang tinapon sa isang sementeryo sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM, Santiago.
3: Live report.
12: Report. Kalunos-lunos ang itsura ng bangkay ng isang lalaking natagpuan sa loob ng isang sementeryo sa Barangay Darambuangan Sur, San Mateo, Isabela kahapon June 22, 2026 na pinaniniwala ang itinapon lamang sa lugar. Isang 37 anyos na construction worker ang biktima na nakatira sa nabanggit na bayan. Batay sa investigasyon ng mga kapulisan ng San Mateo Municipal Police Station, pinaniniwala ang pinagtataga ang biktima bago nasawi. Batay sa mga sugat na nakita sa kanyang dibdib, braso, ulo at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na posibleng ginawa umano sa ibang lugar. Nagpaalam umano ang biktima sa kanyang mga kaanak para dumalo sa isang lamay pero hindi na umano ito nakabalik pa ng gabi hanggang sa matagpuan itong malamig ng bangkay kinaumagahan. Palaisipan pa rin sa pamilya at mga kapulisan ang motibo sa krimen kabilang ang suspect sa nasabing pamamaslang. Nanawagan naman ang pamilya sa mga pulis na tutukan ang kaso ng kanilang kaanak nang mabigyan ito ng hustisya. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
6: Blood samples ng mga baboy sa ilang bayan ng Capiz nagpositibo sa ASF. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Roa City, Capiz.
13: Nagpalabas ang pamahalaang panlalawigan ng Capiz sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian ng Advisory No. 1 Series of 2026 noong Hunyo 18 bilang tugon sa ligasyon ng African Swine Fever o ASF sa probinsya. Batay sa pinakahuling laboratory testing ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6, kumpirmadong positibo sa ASF ang mga sample ng dugo ng mga baboy na inalagaan sa mga bayan ng Panitaan, Pontevedra at Rojas City. Ang ASF ay tinuturing na endemic sa rehiyon at ang pagkalat nito ay higit na inigayat ng patuloy na pagbabago ng klima. Ang anunsyo na ito ay naglalaman din ng mga lituntunin na dapat sundin ng publiko, lalo na ang mga nalantad sa baboy upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Pinalalahanan din ang publiko na ang kanilang agarang pagtutulungan at pagbabantay ang pinakamatibay na depensa para maisalba ang kanilang kabuhayan. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
4: Samantala, tinatawag po na focus crimes dyan sa Western Visayas, buwaba. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa na XFM Iloilo.
14: Focus crimes na naitala sa Western Visayas o Region 6 ayon sa Police Regional Office 6. Sa data na ipresenta ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang dating 128 na naitalang kaso ay bumaba sa 102 kung saan may 26 na pagbaba. Sa nasabing numero, homicide ang pinakamaraming kasong naitala, sinusunod ng rape, physical injuries, robbery, murder at theft. Samantala, sa anti-criminality campaign, 256 na individual ang nahuli. Dala na dito ang 70 most wanted persons sa kampanya laban sa illegal na droga. 113 na bypass operations ang nasagawa at nagresulta sa pagkabilanggo ng 168 drug personalities. Ang mga na-recover naman na shabu ay nagkakahalaga ng 78.95 million pesos. Pagklaro ni Tuanio na kahit pa madami ang mga nahuhuli sa drug operations, ito ay hindi nangangahulugang dumami ang illegal na droga sa rehiyon, kundi nagpapakita ng mas epektibong operasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Katropang Brian, nasa typhoon category, binaba na ang Francisco dahil paghina niya sa layong 380 kilometers sila na Parikagayan.
6: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour at bugsong hanggang 215 kilometers per hour.
4: Tinaas po sa Tropical Cyclone, wind signal number 1, mga katropa, yung Batanes. Northern portion din po ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Island.
6: Samantala, ngayong araw patuloy na naapektuhan ang habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat.
4: Posible rin po ang pagbaha at pag-uho ng lupa sa dahil to sa katamtaman ng gamalakas na pag-ulan.
6: Sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na mga pulupulong pag-ulan bunsod ng localized thunderstorms.
4: 5:28 po ang sunrise, sunset. 6:28 ng gabi.
3: Balitang International.
4: Mga katropa, inanunsyo po ni Keir Starmer, sanap ng 10 Downing Street, na siya ay mag-resign bilang Prime Minister na ng UK at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa paparating po na halalan. Si Starmer ang nagdala ng landslide victory para sa Labour noong 2024. Sa July 9 naman, tinakda ang nominasyon para sa bagong leader ng partido. Inaasahan po makapili ng bagong papalit kay Starmer bago magbukas ang parliament sa buwan ng Setyembre.
3: Showbiz News.
15: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong

0: coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa mga kutita ni Lilo.
4: Sa ako call center agent.
3: Permigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa
2: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: suplemento nasa diyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, maska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Abiululupod naman kita si Saki Dizon sa ato sa ringa pagparagan. Magatukib kita sa inyo sa mga sikreto, sa mga pagkaon nga makabulig paayo sa ato sa ringa lawas. Kag mga pagkaon nga kun masubrahan gani kita, dako katama ang halit nga madala sa ato sa ringa ikaong lawas. Dari lang ini may baluan sa ato sa ringa programa The Secrets of Health. Kag kun may ara kamo mga palamangutanon, feel free sa pag-message sa aton. Pinagi sa ato sa ringa live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or hindi gani sa ato sa ringa text hotline 0950975-6970. Ang pagparagad sa programa The Secrets of Health. Mabatian kita sa tanan siring ang mga XFM station sa Bilog nga Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag ang ato siring pagparagad sa gihapon po na ato siring certified naturopath practitioner and consultant. Siring ang programa, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring ang programa.
1: Welcome, Sir Josiel. Kag thank you, ano, upod man sa aton sa mga suking mga tagpalamati nga tiyari naman kami ni Sir Josiel nagapanumbalik sa pagpangalagad sa inyo sa paghatag naman sang dugang nga mga detalye, mga ihibalo, dugang nga pagdiskubre siris ang kapasidad sa mga tanom kung anong ilas siring benepisyo sa aton siring kalawasan.
0: So, mag-discuss kami ni Doc Leo, parte naman ini sa isa ka sangkap ini para magluto kita sudan. Actually pwede mo man gani ini malaga pagkatapos ang iban sini gina puro-puro na lang nila kag amoning ila sining alternatibo sa ilang nga pamahaw kon kaysa Doc Leo eh. Mm-hmm. Why na sila nag-account sang kanon kundi amo na lang gid ini. Linaga. Ang problema sini kay damo sila sa mga panakot abing nalakot pag Doc Leo eh. Mm-hmm. Labi na gid ang pampatamis o kon pampaalat.
1: Correct.
0: So amo ini ang sobrang pampatamis ya ginasakot sa ato sa mga pagkaon, sobrang pag pampaarat amo ini nagatuga kon kaysa sa malala sining infection sa ato sining lawas. Now, nami gid ini Doc Leo kon nagaulan-ulan kag malamig balang panahon.
1: Correct Sir Josiel, no kati makabulig gini parang mapainit-init ang aton sa ringa pamatsyag, aton sa ringa lawas, ma-energized kita nga. Siyempre kung nag-line-line, siyempre Sir Josiel, kung doon nag-dulong bala palibot, ang iba na sa ringa masaling nga daw kaluya, daw katalamad, ihulag. So kinanglan aton Sir Josiel, gamay nga push, kinanglan aton sa ringa dugang, sa ringa enerhiya para sa magpapagsik sa aton, magpahulag sa aton, magpainit sa aton sa ringa lawas, sa tamaran sa ringa maghulag. Mag-ehersisyo, isa ini sa makabulig sa aton, Sir Josiel.
0: Kay ang masaming muno nila si Doc Leo kung mag-county ko, siya palanginit ang lawas ko. Without knowing, ang pagpalanginit galis ang lawas is because of the added energy bangod sa pagkaon sa munggo sprout yung ginatawag ta, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ang munggo sprout ngayon ko, muning log-lahog sa iban nga amo ko ninyong sunod mga himuon kung why nag-reply sa text, why nag-reply sa chat.
0: Oo.
1: Ano ko nung himuon ta? Taugi.
0: Taugi. Actually, lain ang... halin man lang ni actually, ganyan, Doc Leo, ang taugi or munggo sprout sa munggo man mismo.
1: Mm-hmm.
0: Ang munggo nga ginalaga ta pagkatapos ginalaktan ta kon kaysa da puso sa saging, ini gani langka, kag iban sini ginalaktan kalabasa. Ang munggo sprout ginapatubo ta abi ini nga naga daw manugbuskad balang iya sini nga dahon kag bagong tubo ang iya sini nga gamot, ang tawag naton linghod nga gamot, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel.
0: So ini ginahimo naton pinagi sa paghulom sa tubi sang munggo hasta nga maglitik sa kamagwa ang sprout. Na mini actually lakot, Doc Leo, kag butang mo sa nobla lumpia wrapper.
1: Tama gid kag usual, Sir Josiel, magambal kita nga lumpia. Ang impression naton dahil sana ang unod is munggo. Do kadamo naman sa mga version sang lumpia ang ginahimo karon, pero ang halos na anda na binaton, Sir Josiel, magambal kita nga lumpia. Sini may ara gid sa sang tawge.
0: Ang lumpia masami sini sa mga carnivorosa. Ama nag-account sang karne, may unod na nga karne. Pero ang iban sini sa mga vegetarian, ang unod sini ti in loob karne, iban niya panakot dira Doc Leo, just like no ganining ginahimo ning daw protein man, source of protein.
1: Tokwa or tofu.
0: Oo, tokwa or tofu. Pagkatapos butangan mo inasang carrots, kag iban pa sini nga panakot. Ang problema sini kiti palutawan mo nas mantika, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: That's our problem actually. How we can manage para nga mangin edible, manami para sa aton panabor, ang munggo sprout o kontawgi. Kay kontawgi laman gidga, Doc Leo, daw ay guro ti tao nga makaya ya guro ni usapuan mga duha katimo mo.
1: May ara man, Sir Joss, sila na para panalagsa lang kay te, malo na gaba na ton, maluro lang to man gid. Kung kauno na ton nga raw, ang ining tawgi. Magluwas iya sa nagkakaon sa ni tungod sa nahibaluan nila nga binipisyo sa ila sin nga lawas.
0: Pero speaking of munggo sprouts o kontawgi, Doc Leo, paano na ton masiling abing healthy ini nga pagkaon sa lawas ta, Doc Leo?
1: Actually, ang munggo nga ni Sir Josel, kung ang munggo bean, ginatawag ni Sir Josel kasubong sa sleeping seed. I don't know kung madamdaman pa sa mga sang una, Sir Josel, nga nagtuon sa elementary, nga may poem pala sir eh.
0: Mm-hmm.
1: In the heart of the seed, bird deep so deep, a dear little plant, lay fast asleep. Mga mobla ni Sir Josel, kasubong sa katulog nga da ang ginatawag lamigas ining munggo nga kung ihulom na ton Sir Josel sa tubi, nagabugtaw siya.
0: Oh.
1: Tamo nagapalamanog siya.
0: Nagapalanglitik dayon.
1: Nagapalanglitik dayon. Okay, pagkatapos nagatubdo sa dayon. Paano Sir Josel makasiling healthy o kung ginasiling healthy ining toge? Tungod nga ari Sir Josel, puno siya kung nagaya sa sang vitamina. In fact, may ara sa isang vitamin C, Sir Josel. May ara sa isang folate. May fiber. May protein. Siyempre, plant protein, Sir Josel. May antioxidant. May potassium. May magnesium. Kag ang bintahas ni Sir Josel, manubo siya sa calories, manubo sa fat, kag naturally cholesterol-free.
0: Mm. So, Amoniha, kung paano naton ini-preparar para makuha naton ini mga binipisyo, just like the vitamin C, the folate, the fiber. Ang fiber, ti ang soluble, kag-insoluble fiber given na ang plant protein, ang antioxidants, potassium, magnesium, and so on and so forth. Mga makuha naton ini sa tauki, or tuki, tawag sa iban, or munggo sprout. Pero paano ini makabulig sa ato na Doc Leo? Kaya ang concern mo lang naton sinis, magkasakit mo. Mm-hmm. Amo nang threat to life, gid naton permi, magkasakit. Ang pagmasakit, malain sini kay kalabanan, nagahalin ini sa either sobra nga pagpanginaon sa mga dapat hindi pagpasubrahan niya pagkaon, or kulang kita sa pagkaon sa mga dapat nato sini kaonon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Katikdamo kita sa challenge, Sir Josel mo, may ara nga lang kita sa mga kagaw nga dapat defensahan.
0: Mm.
1: Amo nang dapat naton sini pabakuro nga aton sini resistensya, kami balatian, Sir Josel, nga makalaton tungod sa kagaw. Pero abi mo Sir Josel sa pagtuon, kadamo subong sa mga non-communicable diseases, mga hindi man makalalaton nga balatian pero nagadata ha nagadamo Sir Josel ini bangod sa aton sining lifestyle.
0: Oh.
1: Lifestyle diseases ang ginatawag sa Sir Josel no sa iban sining mga integrative practitioner. That's why ari kita diri sa paghatag sa ila sang makapabakod Sir Josel sa aton sining lawas through nutrition. Nga in effect nagapabakod man sa aton sining immune system para may defensa kita Sir Josel. Both sa ginatawag makalalaton nga badatian kag pampabakod man sa aton sining lawas para hindi makita sini mabiktima o kun mahulog sa lifestyle diseases.
0: Mm. Kay speaking about munggo sprout o kon toge o kon tawge, tawag sa iban niya ti way kasabat toge mo nang ambal ni Doc Leo, may vitamin C content galiin ni Doc Leo. How substantial ang vitamin C content sang munggo sprout o kon toge, Doc Leo?
1: Mas madamo ini Sir Josel sang vitamin C compared mo sa lamigas pa lang. Nga kun magtubdo gani siya, especially mas banami na recommend gani naton Sir Jocelyn Togi bala nga magtubo gani niya sa ring stem. Pagkatapos magbuka bala maglusot iya sa ring duha ka dahon. Amuning manami nga pagkaon naton sa ni sang Togi compared sa nagpisik palang bala Sir Jocel. Tapos do may gamay nga gamot pala nga naglabaw, mas prefer kun mas gina suggest naton Sir Jocel nga hulaton na nay magtubo ang duha niya sa ni ka dahon. Igtang iban Sir Jocel nga katingala nga green man ang munggo gin huluman to nga puti haw. Ang iya sa nga puno sa iya sa nga pagtubo. Inibangod nga way sa makakita sang init. Ipasilaki bala sa init kay mag-green ina siya bangon sa chlorophyll na ginatawag na to, ano?
0: Pero matiga naman ang iya sining sprout.
1: Maganit. Amo na siyang plastada, no? Pero sa pagtubo, gali sa Sir Jocel, kung sa pagpatubo na to sang munggo, o kung ginahimo na to ng toge, nagadugang gali sa Sir Jocel ang iya sining vitamin C nga nagabulig para nga mapakigbatuan na to ng mga kagaw tungod nga kinanglano ng vitamin C, no? Sa to sa white blood cells. Kinanglano man sa ginatawag madasig ang pagpali sa aton na pilas. Kung may mga balatian kita makalalaton man akong tungod sa risa nutrition Sir Jocel, mabuligan kita nga madali nga makarecover o kung nalatnan manabi kita sa balatian kag maproteheran kita batok sa nisa infection. That's why Sir Jocel, ano, historically tuman ini ka importante sa mga manuglayag sang una o kung sailors sang una nga nagadala sila sa ginatawag munggo sa ila sa nga pagbiyahe kag ginahimo nila nga toge tungod sa vitamin C.
0: So para nga makuha na to ng madamo nga vitamin C or magdamong vitamin C content sa ginakaunta nga munggo, dapat ipatugi ta in short sini munggo sprout ta nga to sa nga kaunon rather than ang munggo beans nga ginlaga lang gid Doc Leo.
1: Okay man Sir Jocel magkaon kita lina ga, pero mas bintaha pagid ko may tawge pagid kita nga makaon ano. Pwede makaon adlaw-adlaw. Kag nga importante Sir Jocel nga magkaon kita sang tawge adlaw-adlaw tungod ini sa ginadala niya kun ginadulot sa aton nga vitamin C kati diri sa Pilipinas ung kaisa kung magtingulan Sir Jocel kalawig sang tingulan galabot ta kung kaysa tag anom ka bulan eh. Ang pag ulan-ulan na diri ti dira sina ang mga paglaton-laton Sir Jocel sang ubo, sipon, hilanat, viral infections kag ang high exposure naton sa pollution Sir Jocel, especially sa urban areas mga ginahaklo naton dira, palibot naton dira ang hangin hindi na masyado sa nika tinlo nga nagaamat-amat pahina sang aton immune system nga mabuligan kita Sir Jocel pabakod para depensa ng lawas naton kun may vitamin C kita nga makuha naton sa tawge.
0: Ang isa kada ko nga concern naton sa ni Doc Leo, kag concern labi na gidari sa aton sa Pilipinas amang Pinoy sa morning ato sa nga heart health mo. Damo sa aton ang mga may problema sa korason. Only that lugar nag manifest ang mga simptomas ni grabe na lala na Doc Leo. Ang iban sini hindi nagid gani matabangan. So may mabulig ay han sa pagpanami sa ato sa nga heart health sa pagkaon sang munggo sprout o kontogi Doc Leo.
1: Tama kada ko Sir Jocel, no, ang mabulig sini inibangod nga ang Pilipino Sir Jocel kung kaisa makasiling lang ang pagabot sa flavor o kung sa panabor. No, talaga sa kalang makikita nga tunga-tunga bala Sir Jocel. Pagabot sa nisa ginatawag maalat, may asin ang niluto, may patis pagid, may toyo pagid, may ginamos pagid.
0: May uga pa.
1: May uga pagid.
0: Oo.
1: That's why Sir Jocel, hindi malikaman nung kaysa may ginatawag fluid retention kita o kung nagkataas ang sodium, kataas atong blood pressure. Ang potassium, halindari sa ginatawag munggo. Ang magnesium nga halindiri sa munggo nga gintawge, ang fiber kag ang antioxidant makabulig sila para suportahan ng aton sa nga blood pressure nga hindi basta magtinaas bangod sa sobra sa nga sodium. Kaya sobra nga sodium Sir Jocel mabuligan nga nga matinluan tag mabalanse kun mayara kita sa potassium nga ginapasulod sa aton sa nga lawas. Mabuligan nga ma-improve ang blood vessel function kun mayara sa magnesium kag ang ginatawag fiber ang makabulig para ma-lower ang harmful cholesterol levels kag lakip na ang antioxidant Sir Jocel nga nagaprotekta sa aton sa nga cellula. So in effect, mabuligan niya mapamagaan ang trabaho sa aton sa nga kurason, mabuligan niya mahalungan kung mapabakod ang aton sa nga kaugatan sa regular nga pagkaon sang tawge.
0: importante gali ini Dok Leo no? Sa mga permiluya ang lawas ga daw ay puwersa pagkatapos nagapalaminhod yung naging natuslok-tuslok sang dagom ang lawas nila maybe kulang ang ibang sina sa potassium maybe kulang sa magnesium kay baluman kamo kung napasudlan nyo potassium o kung magnesium ang lawas yung kunwai dako galing mabulig sang pagkaon sang tawgi Dok Leo
1: dako Sir Josiel pero tandaan man ato na hindi man maayo sa lawas kung mag-drop man ang aton sa nga sodium
0: no.
1: Delikado man. So, dapat balubalansi lang.
0: That's why may talaksan kita. Problema, sinay kayo may timpla nga maalat. Sa utan pala na, ha? Sa ginaluto nga utanon, sa ginaluto ng isda or karne man, may ara timplado yung kagtimplada, Dok Leo, matiyagan mo, hambal nila. Siya din kaga star man, kilid bye-bye, mga, siya kaparat ka timpla mo.
1: Lapits dagat.
0: Lapits dagat. Amo man akong tama katami sa hambal nga, grabe ka man imo ba, daw lapit imo central ka star.
1: Oh, lapit naman sa sugar central.
0: Oo, kaya ti tama katamis. So katamtaman lang, may ara kita da talaksan kung ano kadamo lang dapat ang konsumuhon naton nga sodium o kon asin sa kadadlaw para nga wala sang dako sini nga side effects sa ato sa rin kayong lawas. Now, heart health ang ginambalanta primero. Ari problema ini sa madamo gid. Maghambalan kita guro 40% 50% sa mga Pinoy may ari sini. Mataas sini nga blood sugar. If we speak about ang pag-control sang spike sa ato sininga blood sugar, ano ang mabulig diri sang monggo sprout o kon na tawgi or tugi, Dok Leo?
1: Diri naman kita, Sir Josiel, kay na to lapit sa dagat o kon lapit sa tawag beach, aming ila sa ringan pwesto. Diri naman ta sa lapit sugar central. Kasi kung hindi ko maalat ang diblada sa Pinoy, mahilig man sa matamis. O kung mga makalamay. Pero pamangkot, ang toge wala maayo sa mga tao nga nagabantay sa sining blood sugar. Kag sa mga tao nga dira na mismo sa condition na kung sarin nagtinaas sa sining blood sugar. Generally, yes. Kaya nga man, compared sa refined food, sa mga instant, kag sa mga processed food na ginakaon na ton, ang monggo sprout digest more slowly, may ara sang fiber, kag may ara sang manubo sa ninyo calorie content, nga makabulig palikaw sa large spikes sa ton sa ninyo blood sugar. Kaya ang sunod niya pamangkot, nga importante ni para sa mga Pinoy. Tungod sa Pilipinas, may ara sang growing number of people with type 2 diabetes, butambalon may insulin resistance, pre-diabetes, and obesity. Samantala, kung nagkakaon gali kita sa toge, Sir Josiel, sa mga tagpanamati na ton, compared sa ginatawag ko, kung ilis sa process, ta snacks, kaga iban pagin yung mga ginakaon na ton, rin hindi healthy sa lawas, masuportahan galing healthier blood sugar control na ton.
0: Latest sininga statistics, there are around 7 million Filipinos suffering from type 2 diabetes. Nationwide and still growing, Dok Leo.
1: Ibutang lang na natin, Sir Josiel, sa mga recorded na, ha?
0: Recorded ini, reported na sa gobyerno.
1: Way palabot ang way makapakonsulta sina.
0: Inang nagaplupanago kay hadlok sa dagom.
1: Na kag ang nagahaom-haom lang nga base may diabetes. Uko ng iban nga naginadula nila sila pinsar bala nga why ko sin diabetes sa pihak na nagabatyag na sa mga symptoms.
0: Ang record sini sa type 2 diabetes sa mga nagapakonsulta nga nagaduda nga taas ng ila sini nga blood sugar or diabetic na sila. Mga 85% to 95% of those nga nagpa-diagnose bangod may suspicion nga diabetic sila. Diabetic gid man.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Pero ang pinakapunto sa ni Sir Josiel, manami kung tani, kung balaan mo nga hindi healthy imo sa nga lifestyle, pakonsulta ka na nga daan. Ay, hindi mo na paghulaton nga i-roll out na nga diabetiko ka, kay base bala, Sir Josiel, sa nagliligan nga lima o kung pulo katuig nga naglipas nga napabayaan mo ina, may damage na ina nga nahimo sa imo sa nga lawas antes ka pa makapakonsulta.
0: May iba na binga, may pagkabertuldo man na bitrason sa nga paninugan ng layo. Siya budlay, doko mamanaan ko siya masakit ko, hindi ko katurog siya magmasakiton ko pagid. Kaya timabalaan niya masakit siya, siling nga nagkamasakit man ako man na binagyo ko pigado.
1: Di kaya doon mo kung paginawi mo eh.
0: And that's how simple it is, Libre.
1: Correct.
0: Why biliin ang pagka layo mo sang pagsinalayo mo. In short, sinibalan mo na gid nga taas blood sugar mo. Hala ka pagkakaon na sa matamis karon. Hala ka pagkakaon ka nagapashoot up si mo blood sugar level. Mga pika da gani karon, isa lang ka kutsarang kape mo, lima ka kutsarang kalamay mo timayo blana. Tikon mga pika mo gani, Santon Plus Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kaya ang iya sining sweetener stevia. And the simple it is sa mga nagapangapi para makalikaw ka mo sa ginatawag sining pag shoot up sa blood sugar level, kag para nga mamatamat reverse ang inyo sining type 2 diabetes. Now, blood sugar, kadto naman kita Bidok Layo sa usual na to sining mabatsyagan. Mabatsyagon ta. Adlaw-adlaw ang tanan. Pagabot sa balay, insaktot lang i-apply, mamal, kakapoy gid. Nakapoy gid ako. Natuyo ako. Tanan na lang ara, daway na sa sang mahimo papagabot siya sa balay nila. So what we are referring is about our lack of energy and fatigue ukon kakapoy, Dok Layo. Ano ang mabulig sang pagkaon sang togi o kontawgi, Dok Leo?
1: Isalot ko na, Sir Josiel, kaya may isa kita sa rika texter ko listener na ton nga sa iya sinayang pagpalangapoy, bala? Hindi na sa nagahulat sa balay, Sir Josiel, nga makapuli pakagdito paumpawan ang yagi na batsyaga. Nagabalon siya sang Santon Plus Herbal Oil. Kaya makahaklo gani sa sang scent sang Santon Plus Herbal Oil, naganayanaya ila sinayang pinsar, labi na gikumabanyo sa siya sinayang mga lota-lotahan, Sir Josiel, sa likod, sa tangkugo, sa iya sinayang agtang sa dungan-dungan. Naganami ang iya sining pamatyag. Tungod nga may naming efekto, Sir Josiel, ang paghaklo pa lang sa Santon Plus Herbal Oil tungod sa peppermint oil nga ari diri. Pero kung ang problema mo, Sir Josiel, is nutrisyon. Kung nga ang nagabatsyag, ikaw sang masami nga kakapoy kagkakulang sini sa enerhiya, makabulig iya ang tawge. Kaya nga aman, may ara sa nutrients nga involved sa energy production kasubong sang iron. Kulang ka sa iron, luya lawas. Kulang ka sa folate, luya lawas. Kulang ka sa magnesium, kag B vitamins, luya ang lawas. Pero sa pinasahi nga importante, Sir Josiel, ang folate. Ang folate nagabulig sa aton sining lawas para maghimo sang bag-o nga cellula, lakip na ang red blood cells. Nga kung may isa nagkakaigaw sining folate, ang mga tao o kung ang may tao nga kulang sinino, mahimo makabatyag sang pagkaluya, madali kapuyon, kag hindi lang basta, Sir Josiel, nakakapoy nga maumpawan subong pagkatapos magpagsi ka sinino, kag ayhan, pagkalipas naman sinisang pila naman ka mga inuras, so kung malawig inuras, siyempre sa imo sinin nga pagtrabaho, paghulag kapuyon kaliwat. Kung fatigue kayo, Sir Josiel, all the time. Tanan nga oras sinin, kung mininutos, kapoy, kag kapoy lang permi imo sinin nga ginatawag ma-experience. Ayhan, kulang ka sa iron, magnesium, kag B vitamins, ukon, labi pagid, ining folate, nga makuha na ito nang nagakaon kita, Sir Josiel, sang tauge.
0: Amo niyang folate, actually, manami ning tauge para sa managabusong. Magluwas lang kon may mga komplikasyon balang pagbusong. Kaya ang folate, ginareseta inisang doktor nga dapat kaon ikaw sang folate rich nga mga pagkaon. Kaya ang folate actually is known to be B9 or vitamin B9, nagabulig para sa madasig nga cell division. Maghambal kita nga cell division. Ang ato sa nga body cells daw parehas ni sang centipede mo. Kung madasig ay mo cell division, buta mo sa replenishment sa nagakapatay mo nga body cells, madasig man. In short, sinip sa pinakasimple nga pulong, madugay ikaw magtigulang kon manami kagmadasig ang imo sininga cell division.
1: Amo nang wida sila yung Blaster Josiel nga waay nagamatter kung ano ka mahal sang balaklon, basta damo ka sang tinipon.
0: Basta damo ka tinipon. Amo nang pinakaimportante sa tanan. So amo man sa ginatawag nga fetal development, sama ka sa bata balas taguangkan sang nagabusong. Importanteng folate para nga madasig man ang cell development sa bata, para nga hindi man mag abnormal bala ang development sa bata nga sometimes sa personality and even sa physical look sa bata apektado kon kaisang development. Amo na may mga deformities kon kaisa.
1: Correct, Sir Josiel. Apura ara sa bata niya, Sir Josiel, ang kulang sa folate, ha? Para manotice bala sa mga pagtuon na ginimo, ang mga tao nga mahilig sila magkaon sa munggo sprout, mga bataon kumpara sila sa nga edad, Sir Josiel.
0: So, timpo na ni subong bakal tari na ina siguro sang munggo pagkatapos si Moon, munggo sprout, and even ang munggo actually, nga iutano ni mo ha. Depende sa inyo na uyunan. Importante sin ni nga in a week's time tani balay ni ma-absent man ang munggo sa ato si Babo sa lamisa. Pero speaking about heart health, skin health, abidok layo. Tapos na ang korason, tapos na ang blood sugar, tapos na ang fatigue, tapos na ang functions ang folate sa ato sining lawas. Diri kita sa skin health kay daw kadamo gid abi sa aton sinisang sensitive gid if you speak about sa ato sining pamanit kay ang hambal nila. Siya bisan mailom-ilom ka lang sila niya kon makinis. Sang sama puti siya nga puro lang taringkis. Sa skin health naton, ano ang benepisyo nga makuha ta dira Dok Leo? Kaganong ginahimo iya sini to maintain good skin health sa toge Dok Leo.
1: Maproteksyonan man nato ng aton panit Sir Josil no sa sagwa bala. Like for example, ang simple nga paggamit sa Santhon Plus Herbal Soap. Paggamit sa ni San Clair Skin Herbal Soap, makabulig sila panami sa aton sa ringa guya, pahami sa aton sa ringa kutis. Sa pangsagwa na Sir Josil, pero sa pangsulod iya, makabulig man gali ang tauge. Nga man, tungod dagaya ini sa vitamin C, dagaya ini sa antioxidant, water, may ara pagid siya. Nga kung kulang sa water, Sir Josil, nagamalapanit na itong dasig magkurinot, nagatabo-tabo, Sir Josil, ano? Pwede ko na masulatan. May plant compounds pagid din eh. But especially, ang vitamin C, Sir Josil, nagabulig parang aton lawas na maghimo sang collagen. Nga ang collagen nagabulig para mapabakod ang aton sa ringa panit. Madasig ma-repair ang aton sa mga samad, madasig magpali kung masamaran kita. Kag healthy ang aton sa ringa connective tissues nga mahimo ina Sir Josil. Sang madasig kag maayo, kag tayo yun kung mayara kita sa nagkaigo ng vitamin C, isa sang source naton sa ringa pagkaon sang tauge.
0: Oo. Pero dapat atong dumon, Dok Leo, ang vitamin C, dako ang papel yasin eh, para mapabilin man nga younger looking kita, Dok Leo. Kaya ang vitamin C, nagabulig man niya sa production sang collagen, niya mo ni nagapa-firm sa ato sa ninyo panit, Dok Leo. Ano?
1: Tama.
0: So, amo na, dapat na itong dumon, ha? Kaya ang pagkaunsa ang toge, actually, nami man ini para sa ato sa ninyo pagpamuhin, kaya tiidamo sa sang insoluble fiber bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga makabulig, agod tong hindi ka na mag, kabalo na kamusin na, kambya kong kaysa, tanan niya kalambiyahon ko sama, kambiya mo pa kung kaysa gani, ambal mo, doot doon ko nalang, balikon, tanan man sa sunod ko mag-gemar.
1: Kaya daw, medyo maawat-awat gan.
0: Oo, natigagin eh. Una pa tulo ko ng luha mo.
1: Kaga mo ng termino sa ibang sa nga, magpamuhin mo nalang katigasin mo.
0: Tidira naman masulod kinanglan mo na dang turbo dietary supplement for men.
1: Mm-hmm.
0: Kung ginasuyaan ka na blanga, pati ka na, ubo nalang kagpamuhin sila yung tigasin. Kasi mo, masilipatan mo inom mula sa Turbo Dietary Supplement for Men. Pero, paano na ito kauno ng Mungo Sprout, Dok Leo? Kaya ti masagapra man ini kung imula sining steam nga wagid lalakot pagkatapos sa plastada sinisang Mungo Sprout o Kontogi. Paano na ito ini-preparar para ma-maximize natin kuha dira ang mga benepisyo, Dok Leo?
1: Kadamo sa pamagi sa pag-prepare sang Mungo Sprout, Sir Josil, no? Pwede siya gisa-gisahon with carrot and cabbage. Pwede man toge with tofu. Pwede man toge sa fresh lumpia, stir-fried sprouts with garlic, mixed vegetable dishes. Kagting iban siya ni Sir Josil, subakan sang isda, butangan sang itlog, butangan sang chicken, kag iban pagid sini nga mga ginabutang balan nila Sir Josil. Kumbaga ti may utan na butangan kuno sang pataw.
0: Mm-hmm.
1: Parang ti manami man kay actually ang tawgay kung kaisa ni dolo decoration nam lang ni ang main gidiya Sir Josil nga ginatira sa nidre ang ginalakot naton nga pataw eh. Isda, itlog, karne, kag iban pa.
0: Tali kong gamay, hindi manotice dahil yun ang Mungo Sprout o Kontogi, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Pag-angkab nila kon ilumpia mo, pag-angkab na kalumpia, siya ba o Togi, tanan ba? Pero directly si Togi, ang mas, dako nga sustansya, kag less ang iasin nga side effects ato sa ringa lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag actually, pwede ka makahimo sa lumpia, Sir Josil, nga puro ganyan nga Togi.
0: Mm-hmm.
1: Galing lang ten question sina sa Makaon.
0: Oo. Inatani ang ideal.
1: Mm-hmm.
0: As much as possible. So, pwede na ton gisahon or lakta na ton tofu, lakta na ton karne, Kakunan na lang pwede nyo malakot. Iban ganyan sardinas pwede na malakot eh. Depende sa inyo. Ano eh. Ari niya pigado nga pangabuhi ha. Tawagi pagkatapos sardinas. Butangan mo lang sang dahon-dahon na dahon sa balunggay. Gisa-gisahon sa kamatis pagkatapos. Basta gigisa ninyo ano lang ha. Healthy lang oil. Katulad na bisang virgin olive oil ang gamito ninyo. Or the VCO, virgin coconut oil. Pagkatapos sa bawan, that's it. Tapos na, Nukleo, you have tawgi, you have malunggay leaves. Pagkatapos, may ara kada sang kamatis, may ara kada bumbay. Halos kumplito na, Nukleo.
1: Correct, Sir Josil. Tidugangan, bagin na ton, kung may ara ka mo dira tanom kalubay, may ara ka mo sinisang patola, pwede nyo sampat inangay upod sa ton, Sir Nga Tawgi.
0: Ang pamangkot naman si Doc Leo, para riya sa may mga munggo, sa maka-afford, sa mga pwede makapreparar. Nintindihan natin, time is really our enemy in order to achieve good health. May inugbakal kita, may kwarta kita, ang problema, kulang kita sa tiyempo para ipreparar. So, di rin lang kita kung kaysa sa mahapos, bisan pa kita't may makuha, nga damo si nga sustansya. Pero as to the limit naman na Bidok Leo. Paano naton ipreparar kag ang limit daw ano kadamo ang pwede naton sini and ideal nga kaunon daw ano ka ang frequency sa pagkaon sini daily, every other day, once a week, twice a week Dok Leo.
1: Una Sir Joseph, ang healthiest way sini sa pag-prepare sang munggo sprout, simple kag magidatog madali lang paggisa-gisa. Best overall nga preparation ni sa Sir Josil, ano? Parang ara gyapon ng nutrisyon, ara gyapon ng sabor, kag safety. Magamal kita safety, Sir Josil. May nagkakaon, balansin nga raw. Pero kung medyo mahina imo sa nga immune system, though pampabakod ni sang immune system, ha? Pero kung mahina imo immune system, magin kaon mong raw, masibala Sir Josil, yung mga kagaw-kagaw bala. Kaya mahimo magpadugang pagin sang pagluya sa imo immunity tree. So that's why gina-recommend light stir fry best overall para mga kagaw-kagaw dira mag mapapas man kag ang himuon naton sini manami kung lakta naton sang ahos Sir Josil. Sige nang balblan ni Sir Josil kay na may malunggay pagani pero sa aton dire bisan ahos lang kag sibuyas sa bumbay daog na lutuon naton mga isa tubtub tatlo ka minuto sini ang aton sini nga pagpabilin dira sa init para mapabilin Sir Josil nga mahagpok kag indi lata ang aton sini nga toge. Pagkatapos, pwede kita makakaon sini isa tub-tub duha sini katasa nga luto sini nga toge.
0: Hindi tasa nga sartin Dok Leo ha. Nga duha ka ano bala? Duha ka basong unod. Kami tasa nga sartin sa una. Ning duha ka tasa, duha ka basong unod. So if we speak about duha ka tasa or duha ka sulod lang Dok Leo, mga ano lang na 70 to 100 grams na gini akong dasok-dasok.
1: Oo, kung may ara ka mo dira ang weighing scale sa inyo sa kusina.
0: Oo.
1: Pwede nyo na matakos na mga 70, ang balang Sir Josel, isa kakaps na. Di kung duha kakaps, di mga 140 grams ang aton sa ringa, pwede makaon. Pero kung hindi anad ang isa katao, Sir Josel, gusto gyapon mag-try sini, kaya tungod sa mga benefits bala, pwede sa mag-start tunga sini sa kap. Parang hindi bala magulpihan kag magbutod ang tiyan tungod sa fiber bala Sir Josil. Kaya kung nagamataamat na adapt ang imo sininga tiyan, then pwede mo na madugangan ang imo sinigina kaon. Kag pwede gito ni Sir Josil makaon adlaw-adlaw.
0: Ang iban sinin nag-worry abidok layo kasi kung birabirahan ko kaon silingya basi kung maghubag ang akon nga arthritis. Or hindi gani maghubag akong tuhod, maghubag palang hubag-hubag niya akong tiil. Amo nang worry nila sa pagkaon sang munggo and that includes tawgay, Dok Leo.
1: Actually, usual, Sir Josil, nung impression siya na akong munggo, gid. Kagang iba, nagasiling man niya akong itogay mo, doon nag-nubo siya ang risgo, Sir Josil. Sa pag-sakit sa emotion ng mga joints, kung ikaw siya may arthritis o kung may rayuma. Pero, pila siya ka mga eksperto, Sir Josil, mga rheumatologist, gid mismo, nag-ahambal siya, nga waay iya sing maatag na koneksyon ang pagsakit sa inyo sa mga joints sa munggo o kung sa togay, Sir Josil. That's why way, bisan pa may mga rayuma, pwede iya makakaon sini. Pero, ari ha, atagon lang naton, kati simple nga pag-prepare nga ton, kina-suggest dari. Hindi kita kabalo kung paano nyo gina-prepare o kung ano mga ginalakot nyo iya, magluwa sa toge, o kung sa munggo, nga posible, pila man ka makadugang pag it's a factor, kinagapasakit sa inyo joint.
0: So, man, anta lang permi ang ano, Doc Leo, ang munggo.
1: Unless guro Sir Joss, still kung may sensitivity kagiman iya sa beans.
0: Kay pareho sini, sila nga ti nagutan kami munggo, nagsakit ang konsiling tiil, na nagbanog tiil ko. Tihambal ko, anong ginlakot mo sa imong munggohaw? Sa ti binutangan ko sila nga sang, ano, sang puso sa saging, bakong ko kampiyon.
1: Mm-hmm.
0: Tikong ko, anong ginsubak mo? Sa ti gamay mo lang to sila nga baboy.
1: Mas ka na miton.
0: Tinagbanog ang tiilya. Kaya nagkaon sa kuno sang munggo, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya munggong pinakadamo nga panakot eh.
1: Mm-hmm.
0: O gali, kay laban-laban ang nag-trigger, mamoy.
1: Correct.
0: Nga ginsubak niya.
1: Mm-hmm.
0: So, amun na yung kinangnan, pa-check kita kung anong may ara kita nga problema sa ato sila nga lawas para kahibalo kita sa pag amat-amat sina pabalik sa normal. Kay kalabanan sa mga ginabatsyag ta sa lawas, kundi palala, reversible man, Dok Leo. Eh.
1: Correct.
0: So, amun ang pinaka-importante is tanan, damo gali kita makuha sining benepisyo, Dok Leo, no, sa taogi, protein, fiber, vitamins, minerals. Pagkatapos, if we speak about, nagapaslow sang energy release. Anong butang balo sinin, Dok Leo?
1: Ang problema, Sir Josil, bala kong kaysa, kung refined carbohydrate ang source na ton, bala?
0: Mm-hmm.
1: Sang aton sinin energy, pagsik kita, pero kadali lang, Sir Josil. Pag crash na ganit karon sang aton sinin sugar, luya kita, kapoy kita, lugi na tuyo kita.
0: Hmm.
1: Pero magambal ka na kita, Sir Josil, nga slow release energy, hinay-hinay, pero tayo yun, Sir Josil, nga rang imo sinin nga kusog, ara imo sinin nga puwersa. Hindi man sinin nga ka-hyper gid sa imo, pero inabala, Sir Josil, nga tayo yun ang imo sinin comfort o kung manami nga pamatyag nga makatrabaho ikaw sinin sang dulo diretso tungod nga may ara ka sa suporta sinin o kung hinay-hinay nga nag-release ang enerhiya sa imo sinin asulod sang lawas. Kapin pa sa husto nga preparation sa ni Sir Josil sang toge kag upod pagid sa iban nga mga sangkap sa aton sa kinakaon.
0: In short, sini marutay kita, Dok Leo, no?
1: Marutay or mahutay?
0: Resistensyado.
1: Correct.
0: Oo. So, muna, mahutay, marutay, or resistensyado. Let's say, for example, abi, Dok Leo, in the morning, mahambal nga, nagsudan ako to kagayina sa ano, munggo. Pagkatapos sila niya, diba si kon matamaan ako sila, may ginkaon pagigong itlog. Is it a good combination, Dok Leo?
1: Kung ang imo sa ni Sir Josil gingamit is sprout or toge, okay gin sila nga match. In fact, pwede ganingi upod Sir Josil ang itlog kag toge or tofu sinikag toge. Pagkatapos ang source mo abisini sang carbohydrates. Ariya, Sir Josila, may ara kita fiber, may vitamins and minerals, tapos may egg or tofu kita for protein, tapos ang aton sa carbohydrates from brown rice or red rice sa abi. Pagkatapos parang ma-maximize ni Sir Josil ang vitamin C dira sa ginkaon naton sa nga toge, pugaan pagid naton sang suwa, Sir Josil. So kung amo lang imo sa ligin kaon, matagan ka sang protina, matagan ka sang fiber, vitamins, minerals, kag tayo yun sa ni Sir Josil nga energy sa aton sa ni mga ginabuhat.
0: Actually, sa mga base ang ibang sinin na kahimo naman, ang toge actually, pareho sini imo sini nga lutuo na bidok layo, no? Gisa-gisahon, maluto. Mm-hmm. Bisan pure nga toge, butangan mo lang sang tawag nila pampamot, pero dako ang bulig sini ha, ahos kag bumbay.
1: Mm-hmm.
0: And then pagkaluto niya, kihadan mo sang fresh sini nga finely chopped sini nga kamatis,
1: mm-hmm.
0: Dok Leo. Kihadan mo pag isang fresh nga chopped sini nga bumbay.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, butangan mo sang kung ano, da ilang kay mong dahon-dahon, pare sabi pechay or what, dahon sang ano abi, ginsteamin mo o nga dahon sang or ginupod nimo sa pagluto sini fry nga dahon sang balunggay, Dok Leo. Kampiyon sa pamahaw.
1: Hindi naman tama kasi rin, Sir Josil, nga minanggaran nun in ang klase sa preparasyon eh. Kaya actually, pwede ginaton mahimo na, Sir Josil, nga less ginang aton sa nga gastos.
0: No.
1: Kaya imaginable, Sir Josil, ang tunga mo sa tasa sa nga toge, kung magtulubo na na siya, sulusubra na na isa ka pitsil nga dako sa Diyos. Sila nga nasulod mo na eh.
0: Oh, naga times 5 halos eh.
1: Correct.
0: Ang iya sila nga kadamuhon. So, depende sa inyo sila nga preparasyon. Pwede ninyo magisa-gisa, pero much better gamit ka mo sang healthy oil. Just like for example, ang olive oil, or if not, ang virgin coconut oil. But we do understand, Dokleo, may ara gadyang hindi kau yun munggo.
1: Mm-hmm.
0: May ara man nga ti, ang munggo, from time to time lang, kayo sumud bang kung nadlaw-adlaw, Dokleo mo.
1: Kada, ibang sali Sir Josel, kada biyernes lang ko na.
0: Oo. Oh. kada biyernes, parang aroy pagkasama to.
1: Para kung nabasan magpananakit lawas kati sa badoman.
0: Oo, makapahunay-hunay, no? Pero may mga alternatibo kita sini, Dokleo, nga mga pwede natin bala nasiling tanga itiway ko kakaon sa munggo for the whole week. Ano nga kung si alternatibo sininga sources sang vitamins and minerals nga makadala sang katulad sang binipisyo nga madulot sang tauge, Dokleo?
1: Actually, gina-recommend Sir Josel magkaon adlaw-adlaw sa isang tauge.
0: Mm.
1: Pero hambalon talaga mabilang tao. Ara man Sir Josel ang pagkasumod, ara man ang pagkataka sa rin, no? Magluwas gin man sa iban iya nga tiway nagabatyag sang kasumod akong katakab basta ang una-una nila kung naramo kapayo sa lawas pero pila lang ina sila Sir Josel. Di naton sini pasudlo nang aton sini nga ultimate trio Sir Josel.
0: Mm.
1: Ano bala ang papel sa aton sini nga ultimate trio? Like for example, naumpisahan mo na sa toge. Gusto mo padayunon karon nga maiba naman.
0: Why toge?
1: Kag isa pa gina Sir Josel.
0: Oh, padayon nun mong binipisyo, pero why tawgi karon?
1: Correct Sir Josel. Actually may ara nga gusto magpadayon bisan pa may toge pero natakaan na.
0: Mm.
1: Pero may ara niya Sir Josel nga gusto magkaon toge pero nadulaan supply.
0: Mm.
1: Damo nga mga factors si consider man naton Sir Josel ano. May nag-message sa sa aton diri nga ti ang toge kuno to sila baho kuno Sir Josel.
0: No.
1: Siguro ay mahugasan mayo.
0: Sa tubig.
1: Sa tubig man siguro Sir Josel kag waay gid yan mahugasan kun ma-prepare sang matinlo bala. Balan mo isa man ang nagapabaho sang toge Sir Josel.
0: Oh, and the best way sining nabalan ko ya, practice na mo niya Doc Leo ha. Ang munggo antes nimo sining hugasan, kumuson mo anay sa asin.
1: Correct.
0: Pag kumus mo sa asin, tubian mo sang damo kag palutawon ang tawag nila sini aswang mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang galutaw sina laban-laban lagaon mo hindi na maghumok. Pagkatapos isaylo mo naman sa strainer, may strainer na nga gamay and then ibalik mo liwat sa hulugasan, paghugas mo kunway na sang may makitaan kada nga damo nga mga daw higku-higku iya bala nga nagakalabilin pag silo ni mo sa strainer, that's it Doc Leo. Kag huluman mo sa limpyo nga tubig para sa imo sininga munggo sprout.
1: Correct Sir Josel. Ang iban sina ginabanlian nila kung nalaswahan nila sang malabaab sininga tubig bala. Para madasig siya magpalamanog, madasig sa magtubo kung makabatyag sang init. Kumbaga kung mapukaw bala Sir Josel,
0: mm-hmm,
1: ang lamigas madasig sa magtubo. Pero kung na diba, waay abisang munggo, a sprout. Waay na sing togi, abi or natakaan ka pero na-experiensyahan sa ibang sinay ka nami, man sang pamatsyag, usang nagkakaon ako sa isang togi, abi gusto ko mapadayo ng iya sinay nga benepisyo. Dili na itong pasudlo ng atong sinay nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, Sir Josel. Pero ari oh, bago kita magkanto, dira sa isa kag isa sina sa atong sinay nga mga rekomendasyon, dira anay kita sa mga sangkap sini sa atong sinay nga Santhon Plus Gold. May ara ini Sir Josel sang ampalaya kag spirulina. Magluwas sa balunggay, magluwas sa panit sa mangustin, magluwas rin sa iban pagin sa mga sangkap nga mga bulig pabakod sa aton sa ringa lawas, phytobiotic o kon natural antibiotic nga ahos ara man siya. Ang ampalaya Sir Josel tigin natawag nga blood sugar specialist. Ang spirulina yan, nutrient dense protein specialist. May mga ginakabigiling espesyalista Sir Josel nga sangkap diri sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Pag-abot sa pagpabakod sa aton sininga immune system, ti ang ampalaya Sir Josel, ang spirulina, makabulig diri sila no para pagpabakod sa aton sininga immune system. Nga mo man ang isa sa makuha naton kung nagkakaon kita sini sang toge. Pag-abot naman sa aton sininga blood sugar, ti winner kadiya Sir Josel ang ampalaya. Kati may insulin-like effect siya mo. nga makabulig ito, no? Para sa ton sa nga blood sugar. Pag-abot naman sa heart health na ton, nga makuha na ton dito sa toge, may ara man sang antioxidant. Kaga may metabolic benefit, gani ang palaya kay spirulina man, diri pala ni ginaistoryante Sir Josil. Sa ton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Tiway pala, bot sina ang ginatawag health, kun healthy skin nga makuha na ton. Kag ang isa sa pinasahi nga makuha na ton diri Sir Josil, sang liit nga ultimate trio ang aton sini nga gin-suggest ang pagpabakod sa aton sini nga tul-an pinaagi sa aton sini nga premium D3 soft gel capsule.
0: So konting boni mo ini, Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Sunthorn Vitamin C, atong ginpang discuss naton kagayna nga makuha mo sa Munggo Sprout o kon sa Toge. Pwede naton ini makuha, sobra pa makuha naton sa pag-inom sang Ultimate Trio, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, tungod sa mas madamo sininga kombinasyon. Kagta may langas-langas pag inisa ng kilala ko Sir Josil sa pagtuon about sa tauge. Sanya makabulig kali ni Doc no ang tauge kung gusto ka magpalaba.
0: Mm-hmm. Palaba, kabuhi.
1: Kabuhi.
0: Kasi kung naindumduman nyo, palaba, kabuhi. Ha? We eat to live. Ha? In not only para nga mabusog. Ha? Amo nang dapat na ito sa nga dumdumon. So, kung ikaw, Abidok Leo, nagkaon sang... Kagpala kaon niya sang munggo, let's say, for today. Kalabanan siya nga kaon tayo ni sa panyagay. Nalakot sa ibang siya nga utanon.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos may ara pada kon kaysa li-review hon kon gabi.
1: Mm-hmm.
0: May bilin pagid kong gabi mo.
1: Actually Sir Josel, ito daw typical na sa mga Pilipino nga kung ano ang saaga, kung mahimo pa lang. Magluwas siya Sir Josel sa mabilin ha, pero may iba niya danya planado na nga kung anong saaga, stretch yun na hasta sa panyapon.
0: Oo, amang hambal nila nga, tikon may uga ka saaga, siguraduhon mo, may uga ginayas panyapon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ginaluto na hasta sa panyapon. Amo man akong magluto sang tawag na ton, tinula or utan, ginasa galuto kita ugto panyaga.
1: Mm-hmm.
0: Ginadala naton ang panyapon. Tisin niya duha ka kalanan si sa kadlaw siling niya. Kaon ako siya sang tugi. Ti kinanglan pang mag-inom ako sa Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Sunthorn Vitamin C.
1: Depende iya sa imo sa nga pamagi sa pagluto. Kaya kung nagkaon ka magkaroon siyang togi nga medyo lata-lata man, kaya mga heat sensitive sa to, Sir Josil, mga nutrients, te, naglalayas naman to.
0: Like vitamin C, no?
1: Correct, Sir Josil. Nga isa pa naman sa aton sa nidagaya nga makuha tani sa togi. Pero kung nalibwa, husto man ang imo sa nga pag-prepare, nagkaon man ikaw sa isang togi. Kag gusto mo pagyadiya nga mag-inom sa Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Sunthorn Vitamin C, why mo kita sa problema nga nakita si Nadra Sir Josil, ano? Like for example, sinigtik, kung halimba, anami man ang function sa emotion nga kidneys, healthy man ang emotion nga lawas, kung masobrahan ka sa isang mga nutrients na pasulod sa lawas, for example, vitamin C, ti magwa man ang pinagi sa pag-ihi naton. Pero kalabanan sa mga tao, sabon Sir Josil, kulang din sa vitamin C tungkol sa ka-stressful sa aton sa nga kabuhi, Sir Josil, eh. Kag pag nawi labot pa Sir Josila ang halos common sininga sitwasyon sa mga tao subong ang nagkulang bala sa aton sininga lawas magluwas sa nutrients amo ning pagtulog. Kun kulang kita sa

0: So, dugangan pagidabi nato sa Santon Plus Coffee Mix kay may collagen man na bi Doc Leo. Santon Gold Coffee Mix ha. Kay ti may collagen na may glutathione pagid. That is also advisable abi Doc Leo. Mambal nga ti kapangapi man lang ko layhon silingya kon kalingawan sang chan kag baba silingya sa aga kag hapon mangapi ako Santon Gold Coffee Mix pero pala kaon pagid ako munggo siya gayndom pagid ako siya sa sang ultimate trio. Okay lang, Doc Leo.
1: At isang patcher, Josely, ang iya sining ginatawag pamaagi sa pang-adlaw-adlaw niya eh.
0: Mm.
1: Kaya nga man, gina-advise na ito na siya gali, importante niya. Gina-advise na ito, gina-recommend na ito niya sa mga nagapangafe.
0: Mm.
1: Tunay ka mo nagya-cafe, hindi na ka mo yung mag-testing eh. Though, mayari, Sir Josely, nga naghambal kita nga, hindi na ka mo magpangafe kung ay ka mo nagpangafe. Pero amo pa ito nakapukaw, Sir Josely, na gusto niya tilawan, gina nga ito, sa nga Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm.
1: Kaya nakasaho, maulagin sige-sige niya sa subong. Kaya nami, nang iyasa nga pamatsyag magluwas nga na notice na gid man nga bisan pa ano naghamis-hamis so magid maghamis Sir Josely ha siya mismo termino naghamis-hamis ang iyasa nga kutis
0: ang kalaban ng sining feedback na bato nato Doc Leo kun pala inom sila sa Santon Gold Coffee Mix nagahumok bala ang imo sininga outer layer sang imo sininga panit Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Mahumok pero firm.
1: Mm-hmm.
0: May ara iya mahumok bangod kay luyat-yat, Doc Leo mo.
1: Kaga mahumok bala Sir Josely nga kung tumukon mo o nagalubong tudlo mo bala?
0: Oo. Ti iban siya na mahambal nga. Ops niya may problema. Kagrabe siya nga water retention sa lawas mo. Siya banta ko siya nga ga-star kagid siya nga lapits bye-bye mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Magtimpla ka sila nga sa imo sila nga utanon sila nga parat-parat.
1: Sadya sila kung magtimpla sa utanon parat-parat.
0: Oo.
1: Magtimpla kape tamis-tamis.
0: Pero manami sa Santon na Gold Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix kay ti Steve Young ila sila nga sweetener Doc Leo in short sila ang proporsyon sang makonsumo ta nga tamis sa kadadlaw. Ara na yata takos niya sa Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josely. Kung baga, kalkulado na nga daan.
0: Mm.
1: Kagti, ang balong to na gimana, ah, may iban sa niya, ti Doc, gin-try ko na lang kung sa niya supplement yan niya collagen and glutathione, gani. Ang iban gani sa niya, Sir Josely, nagpa-turok pa gani sa niya.
0: Mm.
1: Siya, gin-try ko na lang, dirin na lang na yung focus sa Santon Gold Coffee Mix. Doon nami man ang efekto.
0: Mm.
1: Kasi nagpangafe pa ako, nag-enjoy na pagkatapos may benepisyo pa sa konsering nga lawas. Laki pa, especially sa joints ang saton sa nga panit, ang efekto ang benepisyo sa collagen ng glutathione.
0: Kapin pa kung may munggo sprout ka mo kagimuon ni mo ining lumpia, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sampat gid ini sa kape, labi na gid kun aga. Amo ning magkakaon ikaw sang mga taga apat ka bilog nga regular size lang lumpia nga munggo sprout Doc Leo pagkatapos makainom ikaw 1 cup sang Santon Gold Coffee Mix or if not imoya Premium D3 Coffee Mix or sa mga kabataan Santon Plus Coffee Mix Doc Leo hindi ka nakadumdum mamahaw.
1: Correct Sir Josely, hambal sang kilala ko siya bisan gani Santon Gold Coffee Mix lang Doc.
0: Mm.
1: Nga, kung sa nag-inom, kung pulo panihol ko, sungaw, yeah, solve na adlaw ko mo.
0: Kay pareho sinindari sa aton sa estasyon na Doc Leo, most of us nag-dinali lang, labi na may mga obligasyon, kagaga pa. Tayo matinulukay na siya, pamahaw ka na. Isa siya, wala. Tingkong ko, ano, imo da, tiinom mo lang sang Santon Plus Coffee Mix, Doc Leo, sa aga.
1: Correct.
0: Ay, ma-program ka lang iya sang tagduha ka oras iya sa pariya, Doc Leo.
1: Rason tungod nga dagaya sa protein, Sir Josely.
0: Mm.
1: Ang Santon Plus Coffee Mix, ati may protein nga daan halin sa balunggay, may protein halin sa ni sa spirulina, labi kag labaw bagid Sir Josely, ginupdan pagid ni sang soya bean powder nga ti source of protein manaton.
0: Mm. May isa dari Doc Leo Doc ano man sinisang muno sa akon. Siling niya pala kaon ako niya sa makahang labi na gidang katumbal bala kag pagkatapos siling niya pa na salanggaw. Siling niya ang iba naghambal sa akon niya muni ko nga pabaho sa akon bala nga lawas. Ati laban-laban si ni Doc Leo may body odor.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang kopiho basi kon may angsod pa bala Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya ano nga habon mayad nga gamiton?
1: Kung habon ang pag-iistoryahan ta sa niti, panggwa malang na iya mo.
0: Oh.
1: Pero kalabanan, Sir Josely, kung may iban, Sir

0: Council nga ang pag what you call this, ang pagpangalis ngaw sa lawas tungod sa kakulang sa radiosil sini sa what you call this pagpaninlo.
1: Mm-hmm.
0: Ayan isa na isang aton sini nga dapat tutukan. Kaya nga man kun mahilig ka sini sa mga makahang, ang tendency ni mo sa radiosil sini mamalhas ka gid.
1: No.
0: Kun balhason ka gid. So ti makambal man sa radiosil nga ti ako man mismo mahilig man ko sa kahang.
1: Mm-hmm.
0: Pero doon di giman tanto ah, pangalis nga waya sa nga kon sa nga lawas ah. Kaya bilan mong isa sini nga makabulig sa aton, makabulig dala sa may mga body odor, ang habon nga may antibacterial property sa radiosil.
1: Mm.
0: So una, may samad kita, may dapat kita tinluan sa radiosil, malaga, malanasong ugbos ang bayabas.
1: Mm.
0: Which is sa subong, ang bayabas, o kung na-down sa bayabas ngayon na, isa na sa sangkap sa aton nga Sunthorn Plus Herbal Soap sa radiosil nga makabulig tapna sa body odor. Paano? Pinagi sa pagpapas dira sa mga bakterya sa aton sa nga lawas nga kung magtabu ay sang balhas, amo na nga nagaresulta sa pagpangalis nga o kung body odor, Sir Josil.
1: So, ti, pwede ah. Pero i-banyos naman ti mayad, ilaghad nyo man itmayad sa lawas ninyo ang habon, abi. Kaglainon nyo ang habon sa guya. Ang guya, ya pwede ka makagamit sa Clear Skin Herbal Soap. Sa lawas, ilughod nyo man itmayad, kag lugurin nyo man itmayad pagkatapos nyo habon. Ang inyo sining lawas, hindi nga kung kaisa, ay pagani makabukal ang habon bala. Tatlok haplos kung kaisa sa lawas, ay pakabukal ang habon, dahil yun niya budla, wandok leo.
0: Mm-hmm.
1: So, hambal nila nga, sining nga daw parihos lang nga ginpukaw mo siyang buling sa lawas mo.
0: Mm-hmm.
1: Siling niya naghalabok lang ang buling sa lawas mo, yung makalataktak siling kay bisan haplos-haplos lang kaglugod gamay, waigid.
0: At tali, Sir Josil, mga butang ta, kondo, tamaran, kanagariya magpadugay sa habon sa imo, sir nga panit, 30 seconds man lang at least, or 1 minute kung makahulat-hulat ka.
1: Mm-hmm. Ang isa diri ka pamangkot siling niya, natingala ko, kung taglalamig bala, tigululan siling niya, nga nagasakit siling niya ang kumalagko sa akon niya tiil. Siya, pwede ni maimnan ko sang sis the pain?
0: Kung ang imo sining ginabatyag, makasiling ikaw nga tungod sa tiyempo,
1: mm.
0: Makasiling ako siguro nga ang tiyempo, daw ay mag-indesenda ko yung factor sa ginabatyag mo.
1: Mm.
0: Pero usisaabing imo sining lifestyle, basi mahilig ka magkaon sa disang mga kasudlan, nga nagpataas nga ton sining ginatuag purine, gina-convert sa uric acid, o kung mahilig ka man sa disang mga kalamay, o kung makalamay sa radiosil, ano, nga nagpasak kit man sa aton sa ring mga joints. Masuggest ko iya kung matsimpuhan niya makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center para nga ginatawag makapanugdaon man ang aton dira ang alternative medicine consultant sa Yes Rigida Batyag. Pero kung hindi ka makakadto base ka nagasakit imo sa ring TL, especially kung daw nagalain na in tsimpo, tumaran mo na yung sis the pain eh.
1: Mm-hmm.
0: Para matawhayan kasi imo sa ring pamatyag.
1: Kiti ang sis the pain na mayogid man sa mga palanakit na gidbala sa aton man sa ring joints. Hindi lang pala isang joint sa pati sa ngipon ninyo kung nagabusog. Ang islo ninyo kung daw mabatsagan nyo, daw gabanog bala, gasakit. Pati nang inyo sininga tutunlan, likod, palamoy po yung mansang lawas nga daw hindi naging kamo kagwanta, pwede kamo kainom sang Sis the Pain. So, ang tandaan ninyo, ang initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, di kamo pwede kabakal. Unagid sa suki nyo nga mga butika kag pharmacy. Di man kamo nga banwa, di man kamo nga barangay, di man kamo nga probinsya. Pero kung may arada branches sa Mercury Drugstore, arada may stocks kag may baligyada. Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita mo nang manami kay kung makapabacolod city ka mo para kumpleto kung gusto nyo kumpleto ng produkto. Sang Yes to Health Incorporated, kaya mga program of supplementation, arada ang Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang sang Marayo Bank. Available dan tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa Yes to Health Wellness Center Clinic ina. Nga may libre da nga konsultasyon kay may consultant kita diray sa Yes to Health Wellness Center located sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Atubang ina sang Midtown Hotel. May arada program of supplementation kung ano man ang inyong ginibatsyag, kagara da kumpleto ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa iban sila nga manugar, huwag kita sang clinic, huwag kita sang Yes to Health Store, sa ginpahambal ta sa inyong branches sa mga chain of drug stores that are available o rinigani sa suki niyo mga butika. Siguraduhon ninyo nga ang tatak sang inabakal ninyo produkto sang Yes to Health. Amo na pinaka-importante sa tanan. Kag isa pagid sang gusto nato sa nang i-remind gali Dok Leo. Nawili kita sa iban niya parte sa ato sa nang lawas. Hindi tagid permi pagkalipatan ang ato sa nang mata. Importante ang aton mata sa pag-eskwela, sa pagtrabaho, kag sa pagpangalipay, Dok Leo.
0: Mm.
1: Daw hindi lubos ang kalipay mo, bisan ara pang tanan niya manggad sa imo, Dok Leo, kung hindi na manami ang imo sining eyesight.
0: Correct, Sir Josil, kating isa sa pamagi sa aton sining pag-apresyar sa aton sining environment through sa aton sining vision, through sa aton sining panulok. Kag ti worse ni Sir Josil kung bataon ka pa bala pero problemado nang imo sining mata.
1: Oo. Kaya humble nyo, nutritious sining yang munggo sprout. Kaon ko mong go sprout selling ti dulum kagway mong pawan ang akon panulok kay may ginadiman pagid nga iban sini nga mga nutrients sa ato sini nga mata just like lutein, beta carotene, vitaminic exercise ni makuha tala na sa mga wild berries kag para adlaw-adlaw may suplemento kita dira ang kinanglan mag-usap kita sa nagkilalain sini nga mga berries or fruits and vegetables ara dang Visionix Plus sa isa na langgit ka soft gel capsule Dok Leo
0: para sa ila sini nga kahapon san Sir Josil.
1: Oh.
0: Kapin pa kun may makaliwat bala sila Sir Josil nga may glaucoma, may cataract, kag iban pa gid sini nga mga diferensya sa mata bala Sir Josil.
1: Mm.
0: Dugangan pa sang common factor subong ang blue light talin sa aton sini mga gadget. Sino sa inyo dira o kun sinyo sa family member Sir Josil sino ang waay sing cellphone? Kay sa subong henerasyon Sir Josil, ultimo bata ganing isa ka tuig, duha ka tuig gani gabilid na sa cellphone eh.
1: Si tatay way cellphone pero ang bata sa crib may cellphone mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mo na ang gabantay.
0: Amo na
1: cellphone.
0: Wag na imo yaya.
1: So ti importante ini sa tanan sini nga managatubang permis sa mga gadgets. Nangin part of life na gin man nato na being gadgets nato ni.
0: Correct Sir Josil.
1: So importante supplementuhan ta nato sini nga mata, maginom sang Visionix Plus, ina may lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Gabay pa nakahatag naman kami sa inyo sang gamay sining health tips and informations diri sa programa The Secrets of Health. Nagsintro kita kagayna sa munggo sprout o kung itatawag nato sining taugi or togi. Lastly siguro kuantan lang sa iyo sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos Doc.
0: May mga nagapahabol Sir Josil ano interesado gid sila sa online kung pwede mabakal ang turbo dietary supplement ano. In fact nakanotar man ko kay gamay na lang nagatugon sa kon bakal sa butika kay naga online na sila.
1: Oo, pwede ka mo sa ano Shopee kag sa TikTok shop order lang kamo sa official store da Yes to Health Inc. 2011 ang official store.
0: Correct Sir Josil ano may nahamuot gani sa maghambal kon sa lisod ko muning problema kun magbaliskad na blang kinaiyahan o kun ang naandan. Nga didto ang matigas sa latrasan kag naghumok sa tubangan. Ibalik naton Sir Josil sa nakaandan. Pinaagi sini sa pag-inom sang turbo sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C makabulig ina sila para sa manami naton sini nga body function and even sa bowel movement kagang turbo dietary food supplement Sir Josil makabulig ina para sa pagbalanse sa aton sining hormone nerve signals blood flow kabara badan sa gamay lang Sir Josil nga stimulation mabuligan niya mapukaw ang aton sining balatsyagon balik aton kainit balik aton sining gana kag mahatagan gid ni Mr. Sidis nga kaigo nga pagatarupangod ang sining obligasyon nga dala na lang sa katulogon kag ulayhon pagit sa kagahon kun nagainom sini sang turbo dietary food supplement for men. Sa kinandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa ganisiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Thank you sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
6: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang Vitamin D3. Nga, pampapasog sa atong natulan, pampagana sang uto, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madamit na, super healthy pa.
6: Mabili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Clear Skin Beauty.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Gaganda ka pa.
1: Pag-isang laboy ka.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
4: Vision S Plus.
3: Ito ay may lutein,
4: beta-carotene, vitamin E, at CSNT.
3: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Pabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare.

0: kalibutan mo.
1: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Ang galang pain. Fast and safe. Assist pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
5: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o kachill lang sa balay, padayon ng energy. Kay diri sa XFM 106.

0: istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
2: Ga, buksing ga.
3: Hubog ka naman! Di ka naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa liis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bala! Kadas ka buhi mo!
6: Amo, ganda ang hambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
5: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang be. O ari, oh, 1,500 ina ha? Abi-abi.
0: Katropa ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtub Biyernes, alauna imedya tubtub alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exact.

0: What's up mga katropa peeps? Welcome na sa programa nga X-Rated. Subong hapon mga katropa, at yung kaupod nyo naman ang inyong mga DJ Chika Beeps sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy. Wow.
0: Yes, mga katropa, tiway na sang iban pa. Kami lang din ni katropang Joy. Tiyo, sa mga Martes, ha, mga katropa peeps. Today is June 23, 2026. Wow! Kamusta ang inyo mga Martes, dira? Tigabay nga mali pa yun. Kamudra, mga katropa peeps. Tiyo, ang nagkasubo-subong, hindi ka mo magkabalaka, kay basta pamati lang kamusamo ni katropang Joy, para maging good mood ka modera mo.
1: Pagkakamal ka nga nila kasubuhan.
0: Sige lang. Depende. Nakaroon sa istorya. San ka buhi? Alright mga katropa, this afternoon, tiululupod na naman kita hanga mag istorya hanay.
1: Magdami awanay.
0: Kag magbardagulay. Updan nyo na naman kami na katropang Joy at para malingaw na naman kita. Ang ato na nga pagpanamiyaw dira sa ato nga mga katropa nga nakamonitor na sa ilang tag sa kamang radio. Di mayong hapon dira sa inyo tanan ha, mayad-ayad nga afternoon gig. Wow! Sa mga naka-headset na dira, sa mga nagatanaw sa ato nga live, naka-earphone sa gilid-gilid, sa ilang mga plastaran, sa ilang mga pwestuhan. Teka, basta mayong hapon gin sa inyo tanan-tanan ha. Kung sino man kamudaraan nga nagapulo pamati sa aton subong. Happy Tuesday mga katropa peeps.
1: Yes, of course. Happy Tuesday afternoon katropa ay. Kay syempre sa mga katropa tamayin nga tinagabulubantay gin sa pag-umpisa sang X-Rated program. Si katropang Kenneth Pasete, ti ano palang oras katropang ay, mga ano palang oras kagina nagasukma na kung di ina ang X-Rated program.
0: Ay, ti amo ina ang kwan. Wala ga pa mati isang oras na to. Dapat balaan mo kung anong impisada sa nga to nga programa, katropang Kenneth.
1: Oo, sige lang. Tindihan naman si katropang Kenneth. Kaya man na out of excitement pala katropang ay nga ti makita liwat ang chika babe niya diri. Sige lang ah. Katropang Kenneth ha, kung nagpamati ikaw dira, tinagapalayag na kita subong. Di man ka mga kabarangayan diri sa syudad sang Rojas, sara man ka mo sa mga kabanwahanan diri sa bugas ng probinsya San Capiz, and of course all over Western Visayas, di man ka mga kaprobinsyahanan dira nga mga kaiping naton, and syempre all around the nation as mga katropa naton di man ka mga bahay sa Pilipinas kag sa mga OFW naton nga naka-monitor man sa aton subong. Ay, kamusta ka mga katropa subong nga Martes nga adlaw? Kamusta ba lang imbukada sa inyo Martes nga adlaw mga katropa peeps? Well, sa subong hapon, ti kami na naman ni katropang airang inyo mangin kaupod, maghahatag sa inyo sang good vibes, kalingaway, kagtika sa jahan, kag mga yuhom dera sa inyo tagsa-tagsa ka mga hapon.
0: Mga katropang class members nato. Gati kaina pa nag-abang-abang ho sang ila nga mga chika babes din. Di ari na kami ha, hindi na kamudira magkabalaka pa. Especially na sa mga active dira naton nga katropang listeners and solid supporters. Wow! Di anong panyaga nyo da? Nakapanyaga na ginman bala o kunbasi nagapulo pa mahaw na subong nga alas dos ang hapon. Alas dos tres eh. Dahil syempre ginagawit naman ha sa mayong hapon dira o nga ton nga mga katropa peeps. Sumimahin sang Bacolod City kay Ma Melanie Martisano sang Sitio Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Wow! Nga ti, panigurado naka-tune in na sa aton nga programa subong hapon. Yahoo! Siyempre draman ha, kay Uncle Pinky sa Marcos Fuentes Integrated School. Nga ti, huwag ganyan nagauntad ang iyang gamay nga radio mandra sa iyang hawak sa pagpamati diri sa Bardagulan. Halin sa Bulls, ayokon sa Exciting Pilipinas ti. Yahoo!
1: Nakamonitor gid si katropang Pinky. Mayong hapon dira sa imo call ha sa mga kopdanan mo dira nga mga katropang nanay nga nagabulubantay man dira sila gabaga estudyante. Happy happy tuning in. Syempre dira man ha kay katropang Nathaniel Fernandez dira sa may bahin sang Graceville Subdivision Barangay Tisa.
2: Wow.
1: Ay ilapit-lapit na gali kita dira katropang Nathaniel. Basi mag-deliver ikaw sa liwat sa imo nga mga fresh egg dira ha ti ari na kita dira sa Barangay Tiza. Isa na lang kita ka barangay. Sitio San Miguel lang kami o kuno San Miguel Street. Syempre dira man kay Uncle Tolitz and in song sang patag lawaan.
2: Wow.
1: Kamusta kamusta balayhan ang iyang talipapa? So, sigurado adamo man benta si katropang Tolitz Alinsog.
2: Yahoo!
1: Shout out sa yadra mga kaingod nga manugbaligya man. Mga katropa sa aton nga question of the day. Budo, siga nga aton nga technical. Energetic si katropang Neil. Birthday niya kuro subong kay red na red siya. Sige ah. Then ito nga question of the day mga katropang peeps. Ano bala ang imo ideal girl or guy of
2: Yahoo!
1: Tanan man siguro sa ito nga katropang Joy may ara no. Bisan si katropang Neil may ara man na eh. Kaso ay pasabi ka kita.
3: Yes, of course katropang IT. Tanan siguro kita may gina huluhan doon kita or may ginapulo pa na nao ng mga ideal girl o kung guys sa ito nga kabuhi katrapang ay ti para sa imo katrapang ay ano ba lang imo ideal guy kung ikaw ang pahambalon.
1: Ay syempre sa akon nga una nga listahan dapat hindi butigon. Oo, kag dapat kuan akabalong makontento balaha. Kag syempre dapat loyal, faithful, grabe mo na
2: naglaba.
1: Perfectionist yan.
2: Naglaba ang listahan.
1: Syempre, di bali nang hindi guwapo, basta bawi na lang sa batasan bala.
2: Yeah, true.
1: Yes, katropang Joy.
3: Oh, tama ka dyan, katropang Ay. Di una-una, gidapat, kumpara sa ato niya ang ideal guy natin. Di syempre, ano mani, butanan mani, alangan mangita, kita yung siyang kwan man, pastilan siya.
1: Oo, so consumption ka lang sila sa mga, parang sinabalang paulit-ulit, oh.
3: Nasalot pa pa ulit-ulit. O, oh, katropang IT, dapat ano man eh, responsable kay manti. Wala naman kita nagbata, kumbaga, nagatigulang na kita. So, ano pa dapat albala itong handumon kung responsable ing babae or lalaki sa kabuhi.
1: Yes. How about the mga katropa, bala naton? Basiya gusto nila, sino yung mga sexy? Amoy lang gusto ni Toto Val yung adaan ng mga ideal girl, mala Ivana Alawi. Tiya dabi, pabugal-bugal, abi kumundra sa atin comment section kung sino ang may pinakamanami nga sabati, may palakpak eh.
3: Kung ano na.
1: Palakpak lang ha mga katropa peeps. Di pala naman ni katropang Joy ang kada isa dira sa inyo. May ara man nga ginahandom sa ilang kabuhi nga magiging kaupod in the future. Ila mga ideal girl o nga lalaki din.
2: Wow!
3: Katropang ay, kadasig sa mga katropa natin magsabat bala.
1: Ay, ano ko nung
3: may mga nag-ano na dira sa ilang mga sabat. Basta kayo mga ano-ano dasigin sila noon. Tiyara. Si katropang Lloyd, di ka ng pinakadasig sa tanan. Siling niya, of course, she look so beautiful in white tonight.
1: Ay, ay grabe, pangkasala, nagali ang gusto ni katropa. Sige, at yung gusto ko rin nga ipaabot ni katropang Lloyd, ang babaeng mapananaw, taman ba lang makaupod sa kasala na yung mismo nga ginatawa.
3: Day to marry, kumbaga ang ginapangitaan
1: yes
3: ni katropang Lloyd. Sige, si katropang Noranian, aka Dolphy Langka, ang banya ideal guy, God-fearing ko na katropang Lloyd.
2: Wow!
1: Di amo ina basta madami gid man yang in ang isa ka relasyon kung may ginapatungan sang Ginoo katropang Troy. Di miyara man kita ya gusto nga mga katropa nga ti gusto nila ya malapit sa ano balang palasimba balang klase nga tawo ha. Di sige si katropang Rafael nagsabat man ho siling niyang iya naman kuno ya ti morena.
4: Pagbisan, hindi guwapa.
2: Oh, no!
3: Ay, grabe.
4: Siguro, ang magiging misis niya, ha? Yadit. Sige, katropang Rafaela. Importante yung pamangkot, dira. Tinakuha mo ginman balang yung mga ideal girl.
2: Wow!
4: Abe.
3: Hindi mo na si katropang Rafael sa mga guwapa, pero gabalikid man, makalabay sa guwapa.
4: Mugani.
3: Si katropang Toto Val, gusto ko, ama niya, so hindi ka galihilig sa kalbo, ma'am ay.
4: Ay. Ambot lang to, depende na inaa sa tawo. Ah. Basta amo ato ang aton nga unang listahan, dapat hindi gidya butigon.
2: Yahoo!
4: Ang bali ni Toto Val, gusto ko si Pokwang, hindi si Ivan. Sige, si katrop, si Mama Pox, galing gusto mo yung katropang Toto Val.
3: Si Toto Val, ginabalibaran si Ivan, o ba?
4: Ay, nag-change na sa sangiyang mga type nga girl. Sige to, noted, ati.
3: Oh, si Ma'am Crystal, katropang ay nagpalaga siya sa bato.
4: Ano ko no?
3: Sining niya, ang ideal boy ko, simple lang, handsome and hardworking. Momo.
4: Oh, ay, grabe. Di amo, gininaiyang gusto ta sa mga hardworking na tao kay ti para kaya nila i-provide ang aton nga mga kinahanglan. Sige, importante. Hardworking, dra, Ma'am Crystal, ang imo nga afama. Kag-handsome, malamang. Alright, mga katropa. Patayo na kamudra sa pagsabat, ha? Sa inyo nga mga answers sa atan nga pamangkot sa mga Martes sang hapon. Ang inanay nga question of the day, ang builugid nga gradulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men ang mayaras sa makakaglavowaska herbal extract nga di popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga katropang boys naton dira ha, tigamitan nyo ini 30 minutos antes sang loving-loving kay misis o kung sa inyo dira nga mga ideal girl. Magtumar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gino nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online, pinagid ra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kun nakaturbo ka. Shout out anay ha sa atin nga 16,000 viewers. Good afternoon, good ra sa inyo tanan-tanan. Agay na, no, nakamodera. Abi pa ba, chug man ka mo sa atin nga comment section?
2: Yahoo!
4: Para mabalaan man sa mga katropa nyo, dringat nga tiya, nagalulantaw ka mo dira sa inyo nga mga DJ Chica Beeps. Sa sabunganay nga mga tinion, mga katropa Peeps, nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radio all over Panay Island.
2: Wow!
4: Gani mga katropa, ano pang ginahulat nyo?
2: Yahoo!
4: Basko gana tunugan ang inyong mga speakers, ang inyong mga radio. Kaya di para damo paginang makabati sa aton programa subong nga hapon. Kitang mabatian ha, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz.
2: Wow!
4: Siyempre, nagapalayag man kita dito ya sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Katropa, drapag ito sa 96.7 sang XFM Bacolod.
2: Yahoo!
4: Sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan.
2: Wow!
4: Sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City.
2: Yahoo!
4: Kag sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon.
2: Yahoo!
4: Mayong hapon, Ged, sa atin yung mga katropang sister station. Nga tibisibisihan, mandiraas sa tagsa-tagsa nila ka mga trabaho.
2: Yahoo!
4: Sige, ahimuan nyo lang kami na yung subong hanga background ni katropang Joy as samtang naga-duty-duty kamuda. Good afternoon, Gidra, ha, sa inyo nga mga station manager.
2: Yahoo!
1: Yes, of course. Isa subong nga hapon mga katropa ha. Tiwala lang kita naga palayag dira sa inyong mga transistor radio. Wala lang kita naga waragwag sa atong Facebook live subong. Kaya mati live na live magkita. Mabatian magkita palagi sa atong XFM Radio Network app.
4: Wow!
1: Kasi wala ka pa sa ni katropa, iti mag-download, mag-install na sa inyong mga cellphone or tablet dira sa XFM Radio Network app. Di basta may connection ka lang, anytime, anywhere, magkapamati ka na. Sa bilog ng XFM Philippines, pili ka lang na sa imong nanamian or ginabantayan yung XFM station. Kag syempre sa mga programa nyo, yung ginabulubantayan, mandri, mga paborito nyo ng mga anchorman, kag anchorwoman sa XFM Philippines. Pinagi sa ito nga XFM Radio Network app. So kung wala pa, titry nyo na mga katropa mag-install na once again sa so, atong XFM Radio Network. Matiwala agad sang hassle. Basta ba may ara ka lang sang app, mapaluson Visayas Mindanao anytime. Mabatian mo kita pinaagi sang aton nga application.
2: Yahoo!
4: Right now mga katropa, ti live na live man kita ha sa atin niya secondary Facebook page.
2: Wow!
4: Ang atin niya backup account, ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
4: Ngati sa subong nga hapon, June 23, bumayaran ni siyang kabugusan ang 3,300 followers. Gani salamat gid ha, madamo gid nga salamat sa mga katropa naton sa inyo padayon draga pagsuporta sa atin nga humble station. Kag syempre sa inyo man draga pag-invite sa inyo nga mga friends, especially sa mga katropang class naton ha, nga tiway ginagauntat man sa pag-invite dira sa ilang mga tropa peeps para i-like and follow ang atin nga secondary Facebook page. Kag sa mga nagapamati subong, ati wala pa dira nakabisita, iti mag-open na dira sa inyo nga mga Facebook account. I-search lamang ang XFM Rojas 106.5. Kag pinduta na ang like and follow button.
2: Wow!
4: Padayon lang mga katropa, kiti para updated man ka mo dira every time nga mag-upload ang mga katropa peeps naton sa mga balita nga mga updated gidya katama.
2: Yahoo!
4: Alright mga katropa, kag sa mga katropa peeps naman aton nira ha nga nagatulutan aw sa nga aton nga Facebook live subong nga hapon. Tiyan nyo man pagkalipatan nga i-power share ang aton live subong para mas marami, mas masaya. Sa aton naman nga comment section mga katropa, ti feel free gid ha to drop your comments sa inyong nga mga pa-share route. Talamiyawon, birthday man ina anniversary, fiesta, kasal, reunion. Ano may nangaganap dira sa inyo nga buhay-buhay mga katropa peeps. Basi may mga pangmalakas ang pick up line ka mo dira. Pwede i-drop nyo dira kay ti para mailog-ilog man ang iba nato ng mga katropa. Basi may mga talent pala sila dira nga ginatago-tago. Aba ipagawa nyo na dira sa atin nga comment section kay tanan-tanan ina ati basahon gid ni katropang Ira and katropang Choi.
1: Mga katropa, speaking of mga comments dito sa atin ng Facebook Live, diba sa mayara dito sa mga katropa natin nga hindi sila kuno kapalabot sa komento dito sa atin ng comment section. Kabanti, gusto lang sila magpamati sa atin ng mga radyo dito. Don't worry it, mga katropa, pwede ba sa gapon ka mo magka-greet, pwede ba sa gapon ka mo magka-shout-out dito, may tamyawon man ka mo sa happy birthday, ano pa man ang okasyon, pwede mo sa gapon niya. Mag-text lang, basi wala nyo para save na ang aton nga numero. Abati, i-save na ang aton nga XFM text line number 0908-862-5225. Yes, sama na siya mga katropa. Ang tama nga number nga inyo nga i-text. I-text lang ha. Hindi lang magtulutawag kay maiwata na di ka rin si katropang isang program sa talaga sabas sa inyo nga mga tawag. And of course, sa mga katropa nato, ting aton gid nga walang sawa nga pag inganyo sa inyo tanan nga mag-subscribe gid, especially na sa mga katropa nato nga may mga smart TVs, may mga internet sa ilang mga puluyan, abati pwedeng-pwede gid maglantaw sa aton nga mga live programs diri sa XFM Rojas pinaagi sa aton nga YouTube channel. Pakita alang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz, or pwede man nga i-click katuwa ng ato nga program subong hapon diri sa Facebook, ara diri na kakapson, ara diri na kapin ang ato nga mga social media links, included ng ato nga YouTube channel. Don't forget to subscribe, don't forget to hit the notification bell para always ka mo notified ni YouTube every time nga nag-start ng inyong mga ginabulubantayan gid nga mga programa diri sa XFM Rojas. Siyempre, nga ato nga promote nga secondary Facebook page ang XFM Rojas 106.5. Don't forget diha nga i-like, i-follow, kag i-share man nga ato nga mga ginapang post dira mga katropa para ti damo pa sa mga katropa nato ng malabutan sa ato nga mga balita.
4: Nagaupo niya sa aton nga programa si Ma'am Liza Di Gala. Ang aton nga una gida nga nag-comment sa aton nga Facebook Live. Congratulations! At yung may hapon gidra ha sa Family Divino kag Family Di Gala. Dira ni man niya sa may bahinsang Pontevedra. Kamusta? Kamusta Ma'am Liza? Nagalagubo na walang imong nga radio. At salamat gida sa pagpa-highlight and pa-followers. Kag syempre sila niya ginagreet niya man taa katropang Joyce ang mayad-ayad nga hapon. Di nagatutok yun sila kuno dito ah. Kag nagalanog ang X-rated program Rojas City Capias o kung XFM Rojas City. Gina-shoutout niya hangi ang family dira naman niya sa miwahin sang Pontevedra. Kag syempre, nagapangaduwa naman dire sa aton nga listahan si katropang Ma'am Senaline. Abaw, hindi bisibisihan ang aton nga mga katropang girls.
5: Wow!
4: Sila gina mga una subong ho. Salamat Ma'am Senaline sa imong nga pa-highlight, pa-top fans, and pa-followers.
5: Yahoo!
4: Kag hambal niya

0: antike.
1: Wow!
0: Thank you so much sa katropang Ma'am Elma kag maila nga pagpulo pamati dira sa mga taga Antique sa subong hapon. Good afternoon kuno kag listening na si Ma'am Elma Sobrevega. Si Ma'am Sanalin, hello maayong hapon mga guwapa and all katropa kuno. God bless everyone. Sige. Thank you so much sa katropang Ma'am Sanalin. Syempre sa mga kaupdanan dira sa school canteen nga nagatulutan bay sa subong mga tinion kuno ara ka padati maila nga pagpulo pamati dira sa inyo. Si katropang Ma'am Liza, siling niya maayong hapon ko ng mga katropa, DJ Iron, DJ Joy, gatutok na kag nagalanog na ang X-rated programs ng XFM Rojas City. Pa-shoutout man sa Family Digala kag Family Divino.
1: Wow!
0: Salamat, yet. Sige, mga solid ginaton nga katropa, abisan diin pamatay ang maghalin nga lupalop sa kalibutan. Di for sure, hindi nga makita mo ni sa ato nga comment section ang mga solid naton nga mga katropa, PFs.
1: Si katropang Lloyd Navalas, ari naman sa bang aton nga loyal nga katrop, adara naman niya sa City of Smile, Bacolod City. Good and ready afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Truly my song works when I was live in the there. Doon naglingan man ang ulo ko, katropang Lloyd ba? Siling niya pa ho, my sincere words of gratitude are more gems to touch the heart.
0: Wow!
1: Sige, katropang Lloyd, siguro hilig niya gitsini ang pagkulukan tama na.
0: Yahoo!
1: Si katropang Ma'am Sanalin, abo ginagreet niya lang ko na siyang happy, happy birthday. Si katropang Remy Finiquito and Ron May Balon, birthday today. God bless you more sa inyong adwa and good health. More birthdays to come. Sige, a happy, happy birthday lang dira, Ma'am Sanalina, sa mga naga-birthday. Kay katropang Pasati Kenneth, mayong hapon katropang Iron, katropang Joy. Abo, salamat yung katropang Kenneth ha, sa always nga pagpamati dira sa aton sa may mahinsang Poblacion Norte, Sigma Capiz.
0: Yahoo! Sige, si katropang Lloydie, saling niya, I'm also a victim of bullying when I was a student before. Uy, si katropang Lloydie ha, di makarelate sa mga bullying, galing nga incident kay Manti, katropang ay nanging biktima man siya. Pero good for you katropang Lloydie ha, kay Manti na na-overcome mo na nga bullying, kag wala ikaw nanging violente, no, in exchange siyang pangbubuli sa imong mga classmates ane sa una. Pero of course, di wala tagi na tolerar ha, gina kondenar tagi na mga bullying-bullying na ang ating nagresulta gina sa pagiging or sa kinagamo sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Si katropang Sir Melvs Anisco, ari na sa atin nga programa sa subong hapon. Bati nagpa-highlight na siya. After sa inyong pa-highlight, naglatag na siya sa iyang mga pasyararaw. Good afternoon ko ng XFM Nationwide kasi mga katropa worldwide. Especially na sa inyo mga kapahon. DJ Ira Kagligaya, nakatutok na ang Pumpkin Boys. Kay Poorman Marlon, kay Engineer Wiley Go, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kay Bonbon ni Mikay. Sa boss nila nga si Junjun Arlon. Siyempre si Darwin Pogi, kag si Buko Guapo, kag of course, sa sir nila nga si Justoni Tisoy, Lodi Pet Malupa.
1: Wow!
0: Thank you so much, good as always, sa mga Pumpkin Boys. Especially na kay Sir Melz dira nga ti, as always, malamo, good as ang recruit ng mga katropa niya da para magpamati dira sa X-rated program.
1: Yes, kag syempre si katropang Ma'am Sanalin. Thank you, good ko ng mga guwapa sa pagbasa sa niya nga mga greetings. You're welcome as always, Ma'am.
0: Yeah!
1: Sanalin. Si katropang Pasati Kinet, di maghalong gid kuno kita permiho mga katropa Pins.
0: Wow!
1: Salamat gid katropang Kenneth. Si Ma'am Emmy Villagrasha and Dog. Tara sa may bahin sang Jack's Laundry Hub. Good afternoon mga beautiful ladies, Ma'am I and Ma'am Joy. Ay kamusta Ma'am Emmy? Baudo na hilaw man kita sang imo nga nawong. Sige lang, ay importante. Clear sa gihapon ang imong nga lawong diri sa imong profile pic.
0: Yahoo!
1: Sige, kung hidlawon kami sa liwati, mabisita lang kami dira. Sige, tropang Solomon Antonio, number one as always ang XFM Rock.

0: Thank you, Sir Solomon. Kamusta naman ang ginabatsyag niya about cool na cool ang katropa naton. Happy kag. Siguro in love si Sir Solomon.
1: Oh, no!
0: Pero salamat gin, Sir, ha, sa pag-share sa ngaton niya. Facebook Live, sobong. Maulanon ko nung hapon, ho, two beautiful ladies. Katropang Iron, katropang Choi. Nagalantaw ako subong sang live. Samta, nagapahuway-huway diri asay dalom sang mangga.
1: Wow.
0: Kay ti gaulan di samtang kapamati ko no. Ay gaulan ti pagsulod na dito Sir Solomon. Karon masakiton ka ay sinong madrive sang blue mga tricycle. Sige, importante nagalanong. Sige po ng X-rated. Dito naman niya sa mibahin sang Ponte Fedra.
1: Wow.
2: Sige, ti mailang pagpulo pamati dira Sir Solomon ha. Ti si Sir Solomon ay han. Of course may sabat sa ato question of the day. Ano ay anang ideal girl para kay katropang Solomon. Sige, sa mga kwanda, sa mga tawag sini, sa mga characteristics ng ideal girl, a girl mo katropang Solomon, ti feel free lang nga ilatag dira. Basi may mag-match man sa mga katropa naton. Nga nagatan, oh, subong. Balikan to ang comment ni katropang di na to di. May nakaligtaan kita nga comment kay nakatropang ay. Sige. Si katropang ay nadula man. sige balikan talaga karon. Ah, regali. Si katropang tutuval mabuno ko ng ulan. Ulan pa more para wala delivery.
0: Ay, ampay mo gidi na iya tutuval ka. Karon wa ay kadra sang koleksyon, wa ay kakaron sweldo, tigihada.
2: Natamad ko sa tutuval kay puro lang guro utang katropang.
0: Sige, importante ara ang sweldo ah.
2: Sige, ate. May pagpulo pa mati dira kaliwat ha tutuval sa inyo sa baybahin sang Dao Cafes sa subong nga maulanon nga hapon. Si katropang nambali yan mamaay gusto mo sang tuko.
0: Hindi ko ah. Karon, di na yun ang maghalin sa akon kung makapi. Kada mo isang pamangkot amo ginaya tong imo.
2: Sige, si katropang Ma'am Sinalin. Sali niya, wow, really? Are you sure? Kenneth, para kay Ma'am Ay?
0: Ay, ang ano? Ma'am Sinalin, ang ano?
2: Nautod.
0: Sige lang ah. Pero nagsabat si Kenneth. Sali niya, yes, Ma'am Sinalin. Amo ko sina kapalangga si katropang Ira.
2: Oo. Tapos ang comment pa din yung XFM Rojas, no!
0: Ah, yes. No na no. Si katropang Totoo Val ho, ang bali katropang Totoo Val Kenneth. Daw baka, kabala, waay mo puhay, inga-inga.
1: Yahoo!
0: Grabe ka pala to kay katropang Kenneth. si katropang Rafael Digno. Tisali niya mayong hapon mga guwapahon. Diwata DJ Joy and Ira. Nakatutok naman ang tirik toda sa XFM Rojas kay X-rated na.
1: Yahoo!
0: Shout out sa mga tirik toda boys dira katropang Rafael.
2: Sige si katropang Lloyd D. I'm watching your live here in the SM City Bacolod. Just to relax myself. Oh, sana all na lang si katropang Lloyd D.
0: May pa-relax, relax si katropang Lloyd.
2: Sige, may pagpulo pa mati dira katropang Lloyd D ha. Samta nagapulo palamig dira sa isa ka mall sa Bacolod City.
0: Alright, time check. Ano kita mga katropa? It's 2:40 in the afternoon na. And this time, tiyo, padayon lang kamo dira sa pag-drop sa inyong comment ha, Katie. Padayon, manina natin nga pag-abasahan.
1: Yahoo!
0: This time, we're gonna say BRB Danay. That's bathroom break. Mga katropa, mag-aboy lamang kita sa pila ka mga pahanumdom. So kindly stand by.
3: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health.

malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes. At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina

0: upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay maylotin, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!

0: Nanay Christy?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Anawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Danton Plus Gold and Danton Vitamin C.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pag-inom.

0: Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.

0: Cocoa Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say

0: Janice Ulo, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sa tirahi.
0: Mabilis akong kapitan.
1: Pero
0: dati yon.
1: Ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado, Ibalo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired.

0: pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga buki ka.
1: Petropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na nga itong winners sa itong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Susan Cabio sa Barangay Binginan, Rua City, nagapasadamat sa XFM kay Dr. Melimirito o sa akong dagaan nga 3,000 piso cash gani kamodira maka-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: Oh. Ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: programa ang buhilog ang ginadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa ngatong nga kutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugas sa ngatong nga panit kay nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sang or may aramas ang virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humot sang mangosteena bangon ang VCO isa sa mga ginakabig nga good carrier oil kag sa ni herbal oil mga katropa nga kun nilakot mo sa ibang ingrediente hindi magubangi ang properties kag ka-epektibo gadi ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kada mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated.
1: Alright mga katropa, sa atin nga pagpanumbali. Kaya tiba yung hapon na naisaliwat ha sa mga bago lang anak ha. Pabati dira sa atin nga programa subong. Gina-greet naman sa mayong hapon ng mga katropang vendors naton. Wow! Nga tiway gidontat sa pagpamaligya mandira sa may mahinsang Chidora Arsana Trade Center. Kag syempre sa pila naton dira ka mga katropa. Dira naman niya sa may Burgos sa Talipapa.
2: Yahoo!
1: Yung mga mga section ng mga katropa at yeah, ang iba ng mga katropa na ito nagabulubaligya mandalaya sa tagsa-tagsa nila ka mga barangay man may mga talipapa man sila diraya at yung mayong hapon man dira sa inyo especially ha sa aton nga mga pinalangga ho nga mga manguma sa aton nga mga mamumugon mga mangingisda ababaya langit nga pagpanrabaho dira sa inyo ha mga nanay kag tatay at syempre ang aton nga katropa dira sa Bulawa un panay si katropang Eric ang tatay Mosok Biring. Di kamusta kamusta? Di panigurado na ka-monitor naman ini sila asa ila dito nga radio. Mayong hapon sa liwan mga katropa Pius.
0: And of course, sa mga katropa natin, ginag-monitor sa atin subong sa mga katropang SGs natin dira. Aba, di may lang kapagpulo pa, mati. Samtang ka mo dira nag-duty ha sa inyong mga tags na tags sa mga area of assignment. Sa mga nag-duty dira sa bahay sa Gulf Poultry Supply, mga maukot, tagidiragatag pala, mati. Nga kung kayo sa atin nag-bardagul man dira sa atin nga comment section. Sa mga katropa natin, ginag-duty subong dira sa bahay sa Kapelco, nag-assister sa ilang mga konsumidor, ginag-bayad sa ilang ng mga bill. Kag syempre, dala sa bahay sa San Pablo di Panay, sa may e-Performax contact centers, kag kundi ka man nga establishment o komersyal, din ka man nga opisina, subong mga katropa nga nagapamati sa aton, samtang ka mo nag-ulobra, dala sa subong hapon, di maailang nga pag, pulo pa mati.
2: Yahoo!
1: Kag syempre, nag-greet naman sang mayong hapon. Ang mga katropa natin dito nga nabilin ho sa may Eker Multipurpose Building. Nagapamati pabalayahan nila mga katropa peeps natin sa PCIC.
2: Yahoo!
1: Good afternoon, gandara mga ma'am and sirs ha. Kung nakatuniin sa Yapon kamo asa XFM Rojas. Kag syempre, draman sa Jean Access Boutique.
2: Wow!
1: Dira, hello, gina. Mayong hapon kay ma'am Catherine Famulag. Hi, ate. Sige mama, hidlawon man kami dira sa pagbulubakal sa imong butika sa sunod galing basi matsyampuhan man makabalik kita dira kag makabakal. Saliwat good afternoon lang dira ma'am kag sa imong upo dira kung kaysa si katropang Ma'am Danieline Yoretta. And of course, sa aton pagidama nga katropa nga nag-ubraman niya, nagpanrabaho sa mga ospital. Di naman ka mga ospital dari sa Capiz o kundi sa Panay Island. Siyempre, mayang hapon gyan sa mga mahugod naton nga mga doctors.
2: Wow!
1: Sa aton nga mga nurse nga waigid sang pahuway sa pag-assister mandira sa ilang nga mga pasyente o kung sa ibang pamandira naton nga mga empleyado ha sa nga nagatrabaho man niya sa privado o kung pampubliko nga mga opisina.
2: Wow!
1: Kamusta ang mga trabaho nyo dira? Kayang-kaya na. Basta kayanon nyo man. Sa aton yung mga negosyante, dira naman niya sa nanasari nga mga establishment. Ano man dira inyo nga negosyo? Ano man ina nga store dira inyo nga ginabaligya mga katropa peeps? Sige lang, apadayon lang. Basta, maayo ang inyo gina, ang inyo nga pa pangita. Dirati, i-bless gina yan ni Lord.
2: Yahoo!
1: Sige, sa mga katropa naman natin, nga tinaga, bulubi ay subong. Sa mga katropang drivers natin. And, syempre, sa mga... Sorry ka, tropa. Ay, nakamot ako sa kogalingon ko. Kay, abi ko kayo na ako ng mahala. Grabe na akong kuha sa kagaling mahala ka man. Sige lang. Ipakita ko sa iyong reply. Sige, sa mga katropang drivers with lovers natin, nga nagapulo pa mati sa atin subong. Nagabiyahe man sila or nagapulo pa huway sa subong ang mga tirion, especially na sa mga tirik toda boys dira ka always good. Mga solid, gina natin ng mga tagpalamati man. Diriya sa X-rated program sa kalahapon, timailang nga pag viewing dira sa ating Facebook Live. Pwede ka tanda ako ka musubong. Siyempre sa mga bus drivers natin, mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, kag of course sa mga katropa natin, nga nagabiyahe sa kaysa ng mga private vehicles samtang naka-X-rated ang ilang mga salakyan. Naka 106.5 ang frequency sa ilang mga salakyan. Thank you so much mga katropa ha sa paghimo sa ato sa background dira. Gamanong lingaw sa inyo samtang ka mo nagabiyahe para hindi ka mo pagpilawon sa alagyan samtang ka mo nagadrive. Kag syempre sa mga katropa man ito nga konduktor kag dispatcher dira sa bahay sa Pueblo Terminal. Aba, timailang nga pagpulo pa may paidra mga katropa sa inyo mga pasahero samta nagahulat sa subong nga hapon. Good afternoon madra sa family Bautista, especially na dira kay Ma'am Lorna sa iya mga apo nga si katropan Kristen May, Jed Andre, Gladden Bufil, kag Chris Bufil. Dira man sa iya nga family sa barangay Luktukan. Good afternoon gid. Nagapulo pa mati na ko na sila subong nga especially kung X-rated program na. Kay katropang nung Jojo, ang driver naman niya sang traditional nga pula nga jeep sang Bacolod City. Mayong hapon, tikamusta ang pagbihibiyahe dira naton sang aton nga traditional jeep. Sige ka ba nga okay dito si katropang nung Jojo. Kay Master Budoy sang Hyundai Iloilo, good afternoon.
2: Wow.
1: Amo man dira sa taasan ng hill the family sang Unga Iloilo. Ginatamiyaw taman sang mayad-ayad nga afternoon ang mga katropang tanod naton dira ho mga BHW official sa narisari nga mga barangay diri sa probinsya sang Capiz.
2: Yeah!
1: Kamusta kamusta dira ang inyo barangay? May nagapabatsyag na? Sambon wa ay paman at sige lang.
2: Yeah!
1: Importante wa ay nagapabatsyag. Sa aton dira mga katropa ha sa Ferocity Fire and Volunteers, good afternoon gid sa tanan nga katapos sang PNP, Philippine Army, PCG, and BFP. Sa atin yung mga traffic enforcers.
2: Wow!
1: Nga nagapulo pa mati samtang mainit-init. Di panilong anay mga katropa peeps. Importante, bantay sa yapon ka mo.
2: Yahoo!
1: Balikan tanay katropang Joy ang aton nga comment section.
0: Yes, kay, ito ka na mo. Pagin mo lang katropang ay.
1: Pasin, o padra malayhan ang may pa-shoutout.
0: Sige, ate. Kayo na nag-stop kita kay katropang Lloydy. Nga oras sa isa ka mo. Saan talaga pamati ang nagalantaw sa ating Facebook Live. Si katropang Crystal Maria Joy. Aba, tinaglatag na sa iya mga pa-heart-heart diri in lababo. Talaga ang above na ito everyday. May pa-heart si katropang Crystal. Thank you so much, katropang Dolphy. God bless sa inyong aduha, katropang Joy and katropang Ira. Shout out lang kami dito sa XFM. Sad guy, syempre. Good afternoon ko na sa San Felix family. Greetings coming from katropang Noranian Alacapa. Sige, sa mga katropa natin dito sa XFM, sad guy. Thank you so much. Mara sa inyong pagpulo pamati dito sa subog nga hapon. Si katropang Rafael, ho, may pa-heart-heart to sa iyang mata. Ano ay, honey?
1: In love siguro sa iya nga ideal girl ang morena niya nga bisan indi guwapa.
0: Sige, sige tropa. Eh, nabasa ta na kaina. Sige, ang mga sabat nila kuno kaina, tinabasa ta na dito sa babaw. Sige tropa nga Zyron Ordas Agihap. Nagpa-highlight man. Thank you so much sa katropa nga. Zyron, pa-shoutout ko nung katropang Ira, kabaliya.
1: Ay, ang brother ni katropang Zaldi. Shoutout nila sa inyo ang katropang Zyron sa Agihap and Ordas family.
2: Wow!
1: Mayong hapon, kid. Si katropang Crystal ho, siling niya. Good Tuesday, everyone. Hello, katropang Ira and katropang Joy. Gina-shoutout niya ginang iyang family dira sa Barangay San Jose. Ang iyang guwapa-guwapang girly, si katropang Rogelyn Crystal Joy Libardo kag sa iya mother nga si Mama Maria Libardo nga ti excited ko na sa aton nga programa baw na late siya kuno ho kay ti natulugan siya. Oy, sige lang, importante katropang Crystal nakapulupahuway ikaw. Ay ti way ka pala trabaho subong nga mo nagtulog-tulog ikaw. Wala na seminar. Sige, si katropang totoo ba lang kinadlaw naman ho? Sige, si katropang Tol Solomon. O, Tol Solomon tuloy. Si Sir Solomon. Gina-shoutout niya man ang iyang mga tropa peeps. Siyempre, balaan na nila kung sino o sila at i-mention talang ring waay. Si katropang Dudoy Tupas Dumali ang Manila Boy. Si katropang Tay Musok sa Ryan Sena de la Cruz. Si katropang Yan Orario. Si katropang Chris. Si Ma'am Nene Bacas de Latina. Kay katropang Bernard V. Kay katropang Toto Joan Belves. Sang Hamulawon Panay. O kung sang Ponte Fedra. Kag si Joel Bilione. Sang Hamulawon Panay.
2: Wow!
1: Shout out kita kag mayong hapon sa mga tropa peeps ni katropang Sir Solomon.
2: Yahoo!
0: Sige, sa katropang Randy Santisas, nagpamati mo ko doon sa subo kahapon. Thank you so much, katropang Randy, sa iyong mga pagpulupamati. Sa katropang Ma'am Eleanor Gatilogo, Gati, Ma'am Ira at Ma'am Joy, kamusta ka mga duha? Ari kami subong sa Guimaras Island. Dari ko, hindi ko ka live kag gapamati sa radyo subong. Happy St. John Day. San Juan ko na para buwas.
2: Wow!
1: Ay, bongga si Ma'am Eleanor Gatilogo. Nagbakasyon sa Guimaras. Sabi, dali kami di sang mangga nga matamis.
0: Biskan liso na lang, no? Kaya kita na bahala magtanong.
1: Ay, sige. Akong mabuhi.
0: Amo na. Di mailang ang pagbulubakasyon dira ha, katropang Ma'am Eleanor sa Guimaras Island.
1: Yeah, si katropang Ma'am Sanalin. Bawa nagaginawa pa. Gid ka mga duwa ba? Ara ka na Ma'am Sanalin kag ba si ikaw guro pero niya likewise kay Ma'am Ay nagablooming siya kay may naga in love sa iya mo ha ha ha. Si Ma'am Sanalina kik ikaw ba lang ma'am imo pagid ginadabok dabukan. Sige tropang Ronel ho ari man siya importante hindi absent miyad nga hapon DJ Joy and mahal ay rabong Diyos ko Lord siling niya ako ya DJ siguro kay may magpayo sa akin tang tama pero ang magandang pangarapin DJ I and DJ Joy nasa guard ang true love dapat kuno guard gid ang aton nga pangarapon kay man loyal na protektahan ka pa hatid sundo pa niya kuno sang iya nga motor hobo ay tigin hulam ko nang iya nga Rider 150 sang iya nga pagkaisa. Ay, di, sige. Basta halungan lang, ha? Basi bala, hindi na to karoon ibalik sa imo, katropang Ronel. O kung basi pagbalik sa imo, kagang-kagang na. Ay, hindi man, ha? Si katropang Sanalin, thank you ko na Sir Solomon. Isang imo nga, pag-greetings as always sa iya.
2: Wow!
0: Sige, ha? Sige, tropang Crystal. Shoutout ko na si Tutu Val. Na ang group chat naton bala, kung mag-video call kita, nugay pag uba-uba.
2: Oh, ay, no!
0: Kag hindi ka man si Marcete, nga gapaila-ila sa lawas mo sa akon. Be responsible for your katropang mo. Ay?
1: Ay.
0: Why kita ka balusin niya? Oh?
1: Basi na di-destruct si Katropa and Crystal. Maglantaw true kay Toto Val nga abs.
0: Ito.
1: Ay, pilang abs mo to, ha? Pila ka paks, ina? Abi, tago-tago ako no kay man. Balaan mo na na to, ah. Pero si Katropang Ardal, sa unoy, bang Katropa natin, ho? Good afternoon, DJ Ira and DJ Joy. X-rated, more power pa para sa inyong program. God bless. Watching live from Bariri Tobias, Fournier Antique.
2: Yahoo!
1: Grabe nga ito nga mga listeners dito sa Bahinsang Antique. Nagadinamo na
2: wow!
1: Thank you so much, Katropang Arnel sa Unoy. Good afternoon, Andra, sa imo kaupdana na nga nagapulo pamati. Subong, o kon sa imo, Mandra, nga family.
2: Yahoo!
1: Kay Katropang Ronel Saliwat, gina-shoutout naman ko na si Ma'am Senaline, si Katropang Crystal, nga nagapamati. God bless inyo nga programa, DJ Joy, kag my dear Ira, mwa, bau, ana sa guard. Ang ginapangita mo, idol Ira, loyal kami at may respeto sa bawat tao. Kaya kung magmahal ka, nasa guard na. God bless DJ Joy and DJ I.
2: Yahoo!
1: Sige, thank you, Katropang, ano ha, Katropang Ronel Hagunob.
0: Sige, si Katropang Crystal, Atol Ronel, bugtaw na. Ay, nakabugtaw na nga ni, kaya nakapoment na siya gani. Katropang Crystal, sige, kay ara na ang imong dream girl. Kag, ara na ang, or sabta na ang question for today. Titunodong sabat naman ito siya, Katropang Crystal. Nauli ka lang, guru, kaya nauna na siya bugtaw. Si Katropang Ma'am Sinalin, sorry, wala na ako sa GC, kaya nasa baran ako. Pasensya, gid mga katropa.
1: Ay, kita yun na si Ma'am Senalin, gani na sa baran. Kita pa pala, ihan? Sige lang, ma'am, kami gani. Ma'am, ginantos na lang naman. Char lang. Sige, tropang Toto Val, sinin niya, gusto mo guru malino nga planeta, ma'am. Amo ginayang gusto ni Ma'am Senalin, malino nga planeta kay man. Kung nagkakaragual, ti, nagkakaragual ka man panumdom, eh. Why ka man peace of mind? Si Katropang, ano ho, ara na naman sa nasa guard kid ako no kay Katropang Ronel Haguno. Sige, noted ina ah.
0: Makibuwa tayo one time, magkakombine ka di Katropang Ronel, hindi na guard. Sige ah. Si Katropang Ferdinand Duro, good afternoon Katropang Ira Kag Joy from Kios, Panitan Capiz. So, nagka-monitor wow! Si Katropang Ferdinand Duro ko no, dira sa bahay sa Kios. Maayang hapon lang ha, sa imo family dira, sir. Ferdinand Duro, kag sa mga taga Kios Panitan Capiz. Si Katropang Ronel, Crystal, hambal na Tol Ronel. Hambalan na Tol Ronel si DJ Ira nga ma-intra ka sa group chat. Nugay, huya-huya.
1: Ay, si Katropang SM Joven lang sinang maka-add sa iyo. Sa GC, kay Tia needs nang yang approval. Sige, si Katropang Ernesto Alvarez. Oy, dapat, muna dapat, drama comment si Pasiti Kinet sa kay Aira para mabalaan ni mo Aira. Kay Aira para mabalaan ni mo Aira ang paano pangaloyal si Kenneth Pasiti. Ay, doon nagalingin man ang ulo. Tige, awardee gani Katropang Ernesto kung nagasinabad siya. Si Katropang John Ray Rimaria ba mayong hapon mga DJ guwapa. Thank you, Katropang John Ray. Good afternoon, mandala sa imo. Ah, si Katropang, ano ho, Toto Val, dapat mga luyag siya, tol. Sa balay, ka-girl, hindi sa social media mo. Napapa-English naman si Toto Val, Dizon Escalada, ba? Amo, ginaya to ang tsak, Toto, ati ang baliabi ng tropa mo da.
2: Yahoo!
0: Ay, si Katropang, ay, nagpamula din sa screen, no?
1: Ay,
0: sige, ang balik Katropang Kenneth. Katropang Ira, nag-aulan din rin. Nagpabati sa gihapon ko sa XFM bisa nag-aulan para makita ko lang si Katropang Ira.
1: Sige, ati. Palo panago. Alam din Katropang Kenneth. Kay Basi, balakaroon. Kilatan ikaw. Good line, ha? O, si Katropang Crystal, ho. Dudoy tupas, dumali. Palaka na ya si Katropang pala ka na iya si katropang Kenneth kay oras-oras oras-oras gakokak sa iya pag-ibig mo dyan. Sige lang yun na inaway nila si katropang Kenneth.
3: Gali, oh. Kay na to baka, halama.
1: Ay, no mga animals, galing pagtulok nila kay katropang Kenneth. O hindi ina, bad ina mga katropa peeps ha.
3: Muna iyang manami, kinatulod, tapos... Sige, mga supporter, magalit rin katropang Kenneth. Mamanin mo nga basher. Sige, si katropang Lloyd, there's so many chicks here. Aw, oh, oy.
1: Ay, damos ang chicks. Uy, kagida may na binwe. Abi pagpulupili na dra katropang Lloyd na Valles. Tadal ara ka naman dira. Aba niya, inside the mall itself. Ay, di, hagara da, yung date ah.
2: Wow.
1: Basan first time na ka mga nag-meet. Hmm.
3: Lantaw da yung sine, bala katropang Lloyd para makadamoves ka na.
1: Yes.
3: Sige, si katropang tutupal. Kabayo versus sinugbaw, bukaw-bukaw. Kau yun, gaman bukaw-bukaw, ma'am ay.
1: Ay, anong bukaw-bukaw? Basta to mga kuan imo, mga sumsuman, mandala si imo para ga-akyati. Amo man siya nang ginaino, form mo dali sa amo. Kay katropang Sir Fritz, Ian Parenio.
2: Wow!
1: Nakabalik ang ato niya katropa, ho? Sa malawig nga tinion. Katropang Fritz, di, kamusta, kamusta, ikaw? Anong nangyari sa'yo? Bakit ang tagal mo?
3: Dupi naman doon na bulanan, man katropang ay
1: yes,
3: mo.
1: Abagani, pero siling niya, ari ko di a present. Saya nga emoji nga gin-drop. Alright, mayang hapon na nara sa imo katropang Fritz. Si katropang Manias Leonard, mayang hapon ma'am Ira, guwapa, kag ma'am Joy, buot-buot.
2: Wow!
1: Ginagreet niya gidlang ang Rebisco ka Grimline Warehouse sang Barangay Lawaan.
2: Yeah!
1: Thank you, katropang Manias, ha. Shout out na sa mga kopdanan mo nga kung kaisa naga tika-tika man rin sa ato niya programa. Good afternoon once again. Dala sa inyo sa Creamline and Rebisco Warehouse.
3: Sige, sa katropang Willie Arca. Aba, ari sa ating comment section. Mayang hapon ko na mga katropang Ira and Joy. Kamusta? Nagapamati lang kami samtang nag-drive. Pakadto sa school. Okay, nag-drive ko na si katropang Willie. Maayong pagpulo, pag-drive-drive, dara katropang Willie ha. Kagmaay lang nga pag-monitor dara sa inyo nga sarakyan. Halong kamusubong hapon ha. Samta nag-biyahe dara sa inyo nga pakado sa school. Katropang Willie Arca, tagadiin bala si katropang Willie. Well, thank you so much ha once again sa pag-monitor dara sa XFM Roja sa X-Rated. Samta kamo dara nag-kwan sa inyo nga nag-biyahe subong.
1: Yes, o si katropang Ronel Hagu. Unob ho, nagparaya na siya katropang Joy.
2: Ay.
1: O siling niya, basi ko nung maghibi si katropang Kenneth. Ihatag niya na lang kuno ako kay Kenneth, kay si DJ Joy na lang kuno iya.
3: Hindi pala puti, sige lang. Ha.
1: Sige, ambaling katropang Fritz, ang dami na palang ganap dito. Mm-hmm. Parang sobrang in love na sila lahat.
3: Si katropang Ronel, wala pa ganit kumpisa. Suko na sa katropang Ay.
1: Ay, basi, nadlock siya kay katropang Kenneth.
3: Move on na siya, ya?
1: Ay, ano? Sige lang. Hambal mo na sa garden through love, kag. Tapos isuko mo. Sige, si katropang ano ho, ambali, tatobal. Waay ko, abs, mantika lang.
2: Yahoo!
1: Ay, mga fats siya, galing ara kay tatobal. Sige lang, ati, tago-tago ako no, ha, kay man. Nadidistract si katropang Crystal.
3: Ay, si pala, hindi to ka rin matulugan sa yung Crystal, katropang tutubal. Tama, agin, Ma'am Joy, nagapula-pula na yan si Ma'am Ay.
1: Ay, grabe ka man to, kagalay-layo, drasi mo, kita mo. Ay, pero si katropang Tauval, gina-welcome back niya ko na si katropang Fritz Ian Parenio.
2: Yahoo!
1: Alright, hambal ni Ma'am Sanaline, mga guwaps daw seryoso ka mo now. Why? Bakit? Why? And why not? Ay, bakit Ma'am Sanaline, sa diin nga part nga seryoso ang mga katropa peeps mo ha?
2: Yahoo!
1: Abi, klaruha dira. Alright mga katropa, ti excited na bala kamo kung ano naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-Rated Tuesday edition. Inibalaihan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
4: Mm-hmm. Inaihan, makahatag naman sa aton subong sang inspirasyon.
1: O kung basi, consumption!
5: Oh no!
1: Nga naman katropa, balantaya na naman inihag ani padayo ng kamudra sa pagtuto. Kagkatropang Joy, invite ano yung mga katropa naton.
4: Yes, mga katropa peeps naton. Ngati ba sinagakuan madra, nagapuloplano man. Magpadala sa istorya sa ilang mga kabuhi o kung ba si balalahuman na ang istorya sa ilang kabuhi pero nahuya-huya pa sa magpadala dariho sa ilang mga chika babes. Sabat, hindi na magkuan pa ha. Magpatumpik-tumpik padra mga katropa peeps. Ipadala na ang inyong mga istorya sang kabuhi, mapa X-rated stories man nila mga istorya nga makuha natin sang inspirasyon, may kasadya man, may kadungulan man or kasakit man nila, ti okay lang ipadala lang din sa atong messenger account ang XFM Rojas 106.5 or pwede man nga isend yo sa atong email address ang XFM 106.5 rojasetikapis@gmail.com. Hindi na magpadugay-dugay padara basi matuigan pa inahabas matapos pang 2026 bago nyo isend ha. Isend na. Kaya ito ninadri pagbasahon mga katropa piyo sa inyong istorya sang kabuhi. Kagti request lang kamuda sa inyong mga kuan ang mga alias-alias. Kay ti don't worry kay inyong privacy dari kag identity mahinago tagid sa mga alias nga na.
5: Wow!
1: Yes, mga katropa, gani. Ano pang ginahulat nyo ha? Magpadala na amat-amat na kamudra sang sulat o kung pag-type sa inyong draga mga cellphone. Gani mga katropa ha, balantayan na naman inisubong nga hapon kay for sure makalearn na naman kamo sa aton istorya sang kabuhi. Sa aton nga pagbasa later mga katropa peeps ha, ti gina-encourage manamon kamo nga maghatag kamo sa inyong nga mga panugdaon, sa inyong nga mga advice dira opinion niyon o kun basi may mga panugyan kamo sa katropang letter sender naton pag nabasa na naton ang iyang istorya sang kabuhi.
5: Yeah!
1: Mga katropa ato ni nabasahon sa aton nga pagpanumbalik sa sabong anay nga tinion time check it anay it's 3:18 in the afternoon na.
5: Wow!
1: And this time we're gonna say BRB Danay mga katropa magabuhi lamang kita sa pila ka pahanumdom so kindly stand by.

0: si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o kisa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Clair Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.

0: you're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5 ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga
2: X-Rated.
0: Mga katropang inalinga programa, builog ang ginadulog sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sa inyo mga katropa matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga chan. Tungod din ang himo sa manunggay, turmeric kag cinnamon mark, nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ni sang stevia nga nakitaan sa pagtulun sa mga eksperto nga para mabalanse ang aton nga blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid kabalak-an ha ang mga katropa naton dira nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen, gani kakas gid no ang mga toxic kaya gid cleanse sang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na sa malapit nga butika dira sa inyo nga mga lugar, kag pwede man mabakal online pinagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga kitropa, balik na kita. Balik na sa aton programa sa mga hapon. Ay nag-ina, no balaihan sila sa aton niya. Break time! Yahoo! Nakapamahaw na bala ang tanan? Nakapangihi na bala kamod na? Sige, importante sa aton nga pagpanumbalik. Siyempre, ginaabang-abangan na sa mga katropa nato ng istorya sang kabuhi. Ano naman bala ay hanini para dali lang anay ha? Kibasi nga may nagdugang paasang nga aton nga mga greetings dere. Si katropang Ma'am MJD. Abo, nakabisita ang katropa naton, ho?
1: Yeah!
0: Hindi bisibisihan si Ma'am MJ. Shout out ko no kay katropang Pasetti Kinet. Hi! Gaginhawa ka pa da? Basi mahapu-hapu na heart mo da katulok ha? Oy. Nga manong MJ ha? Basi wala. Sige, gaginhawa pa man guro si katropang Kenneth. Si katropang Don Don. Balya, katropang Crystal. Maano ka sa ako niya? Bow. Nga man ginapamangkot mo pa na katropang Don Don. Gina shout out ka lang ganin ni katropang Crystal. Ginakamusta kumbaga katropang Don Don. Pero thank you kuno ha katropang Ronel sa imong nga greetings kay Ma'am Sanaline. Uy, ambal ni katropang Ronel Hoti. Katropang Kenneth, ambal niya maparaya na lang siya kuno kay hindi niya gusto nga masakitan ikaw. Aba grabe man si katropang Ronel. Sino pa dyan?
3: Yes, katropang Ronel, di ikaw bahala. Dara mag-move on. Kung inang luyag ni mo. Sige. Si katropang... Nabasa mo rin si Sangre, Ma'am MJ. Thank you so much. Kada si katropang Kenneth or si katropang Fritz, nag-pause muna ako sa SOCMED. Ma'am, ay, toxic kasi nakikita ko. But for now, I'm okay.
0: Ay, nag-rest. Galing nga ito nga katropa. Ikaw na nga katropang Neil. Sige, katropang Fritz, iyan para nyo. Importante, naka-rest na ikaw dira kag ready ka na liwat na mag-gamit sang social media. Ay, kamusta ang imbukada sa paggamit mo liwati? Okay na bala? Arba si may ara pagid.
3: Nakibot siya siguro katropang ay pagbalik niya daw mo sang ganap dari sa kwan sa comment section.
0: Ambo gani. Mali dun ho. I'm not interested. Crystal Maria Joy. Bo, grabe si dun ba?
2: Wow!
0: Sang una, gina-shoutout mo ba si katropang Crystal? Subong hindi ka na interesado. Ay, basi may nakita ka na dira nga chick sa Barcelona, ha?
3: Sige nga, total, wala ka man balak magbalik sa ako. Suluha ang nabatsag mo.
4: Dana!
3: Anong dala katropang Crystal. Aboy, gusto ko din yun doon. Yung mag-gambak sila katropang
0: ay. Ay, paano ka mo mag-gambak doon kung ara kadara iya sa Barcelona? Abi pagbauli, anay, dari sa bye-bye kay base makapamiyas tama sa katropang Crystal dito sa inyo. Ay, kundi may chance pa nga mag-gambak ka mo.
3: True, kaya rin iya sa, ano, sa bye-bye ang San Juan doon. Kuradara sa Barcelona, paano dira kalurop-lurop karon na si katropang Crystal.
0: Swimming ay. Ka mo dahil ni katropang Crystal. Daloon mo siya dito sa bye-bye. Sige, at sige lang ina. Sige, katropang Dondon. Nagakwa ng ina, nagapalambing-lambing lang ina kay katropang Crystal.
2: Oh, no!
0: Depende na ina kay katropang Crystal kung iya kabalaihan lambingon. Alright, mga katropang, kita na ni pagpadugayon. Siyempre, buksan ta na ha ang istorya sang kabuhi. Nga ginpadalas ang aton nga letter sender. Mga katropa, ini ang gintig-uluhan. Ginhagad ako magpakasal ni boyfriend. Kay man, najuntis niya ang iyang

sweet. Kag maalaga sa akon. Siya ang tipo sang lalaki nga handom sa mga babayi nga mapangasawa. Guwapo. Mataas. Mabuot kag mapinalanggaon. Sobra ka-ideal man gid akong ako maglantaw sa iya mga DJs. Naglabot sang siyam kabula na ngamon nga relasyon. Kag ang pagbanta ko, wala kami sang bangin problema. Abi ko gani DJ I and DJ Joy. Sobra ka perfect ang amon nga relationship. Abi ko lang gali. Kay man, hindi gali.

0: ages daw nawasak ako. Literal nga, wasak na wasak ang puso ko kay Chris. Kaya man isa kaadlaw mga DJs, may ginako sa akon si Chris. Ginako niya nga may nahimo sa kuno nga sala sa akon. Naging two-timer si Chris. Yes mga DJs, tama ang inyong nabatian. Ang sistema samtang kami, sila mo niya gali sa iyang ex-girlfriend.
1: Oh no!
0: Kagang mas worse pagid mga DJs, napabusong niya ini. Oh. Ang malala pagid sa tanan kay may asawa na iya ang iyang ex. Sa malipot nga istorya mga DJs, nangin kabit si Chris. DJs, ginagad ako ni Chris nga magpakasal or mapakasal kami kuno para itama niya ang iya mga nahimo nga sala sa akon. DJs, of course, nasakitan gira ko, tumbang gira ko na nga nasakitan sa iyang ginhimo sa akon, gani ginbalibaran ko dayon ang iya gusto nga matabo nga magpakasal kami nga duwa. Mga DJs, bisan pa nga palangga ko gin si Chris that time. Wala ako yung nagpasugot nga magpakasal. Kag mahigot sa tao nga gintuntuma lang ako, kag insakit ang balatsyagon ko.

DJ I and DJ John. Nag-resign ako sa trabaho ko. Kag nagbalihin ako sa iban nga kumpanya. Sa isa ka firm diri sa Makati. Ginbuhos ko ang time ko sa pagsaka sa mga bukid. Yes, DJs. Nag-upod ako sa mga hikers nga naga-mountain climbing. Dito ako nakipag-bonding sa mga friends ko.

Amat-amat ako nga naka-move on. Kagina-pray ko na lang akong magka-boyfriend ako liwat. Gusto ko, siya na nga ang maging asawa ko. Inang tawa nga maging tuod-tuod sa akon. Tuod iya nga love sa akon. Paglabaw sa tanan, hindi ako pagtuntuhon kagpasakitan. DJs, wala nagdugay, nag-angkon ako sang hindi lang isa, kundi tatlo gidya ka mga suitors. Isa ka QA, isa ka manager, nga anay ka trabaho na mo ni Chris, kag isa ka messenger. Si messenger amo si Ron, nga friend ko kagupod ko sa pagsaka sa mga bukid. Si QA kag si manager niya, puro regalo ang ginapadala sa office. Tapos kaon-kaon sa guwa kong kaisa. Pero ining si Ron naman niya, simple lang at chat sa akon. Then sugat sa office. Tapos makaon kami na sa McDo or Jollibee.

0: DJ sa tatlo sa ila kay Ron gina kuya nagdayaw. Sobra katuod sa kaugalingon niya kag ma-effort siya. Kapoy siya halin sa trabaho pero sugato niya sa gyapon ako kag willing siya maghulat sa pila ka oras para lang madulong ako pauli.
1: Sana all.
0: Sa kadlaw sakay kami ni Ron sa isa ka bus kag nag-confess siya sa akon nga di wala siya kuno nakatapos sa eskwela. Amo na nga messenger lang ang iya nga trabaho. Kaging pamangkot niya ako kung okay lang bala sa akon nga padayunon niya ang iya nga pagpangaliyag sa akon. DJs, ginsilingan ko si Ron nga ti padayon lang. Siling ko sa iya, wala ko man ginatanaw ang trabaho o kung edukasyon sa isa katawo. Kaman gusto ko ya sa isa katawo ang mangin matuod lang sa akon kag maghigugma sa akon sang matinod tuod. Abot sa punto nga nalingaw ako sa company ni Ron. Wala ko na masyado ginamind ang QA nga to kag ang manager nga to. Ginsabat ko si Ron kag nalipay ako sa iya. Puno kami sa pagpalangga nga bisan ka isa may mga gamay lang nga mga problema pero kaya namon ina sulbaron. Kagusto ni Ron nga ako ang babayi nga iya pakaslan kag makaupod niya ko no forever. DJs, sa subong 6 years na kami ni Ron nga nagaupod na iya. Tatlo katuig na kami nga kasal. May mga kabataan naman kami. Wala gid ako yung nagsala sa pagpili kay Ron. Responsable kaayo sa iya nga klase sang bana. Kagtatay sa amon mga anak. Gina-provide niya man ang amon nga kinahanglanon. Kaisa gani, nagakamping pa kami agad, magbanding bilang isa kapamilya.
2: Mga DJs, bisan nga nakatapos ako sa ako ng pag-eskwela, kagsubong, isa na lang ako ka plain housewife. Wala ako ginaobligar ni Ron nga magpangitaas ang trabaho. Kagbuligan siya sa mga galastuson sa balay. Kaya mas gusto niya abi kuno nga ti sa ambon lang ako samtang nag-aatipan sa ngabon nga pamilya. Kag never niya mangi pabatsyag sa akon nga pabigat ako. Nagabulig man siya sa mga ulubrahon sa sulod sa balay kung rest day niya sa trabaho. DJ I and DJ Joy, ginaatipan, ginakosang maayo ni Ron. Kagang pamilya, ngagin buo namon. Gani sa mga girls dira nga nagapamati subong, especially na sa mga nagka-experyensya sang heartbreak sa paghigugma. Ang mapanugyan ko lang sa inyo, ti salig lang. Magalipas ginasakit. Kag one day, maabot ginya ang ideal kag right guy para sa imo. Ang lalaki bala nga gina-pray mo, permi?
0: kun na magpangamuyo ikaw kag ialaw nga si God ang magsulat sa imong love story. Mangin maayo ang resulta. Anyways mga DJ, DJ I and DJ Joy, asa na lang din akon nga istorya sa kabuhi. Kakabay pa nga nakahatag man inis ang inspirasyon sa mga katropa naton nga nagapamati subong. Sa liwat ini na lang si Jay, kag ini man ang akon nga X-rated story.

0: Skin Herbal Soap ang mayaras ang Glota Kojic. Kag Virgin Coconut Oil kon VCO nga nagapulig. Ago nga mapunggan ng Early Sciences kan aging kon pagtigulang sa nga itong selula sa panit. Inima na nagapulig, agod nga mapaputi kag mapakinyo sa nga itong supat gamit ang natural ng mga ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Inima na ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa imo nga pagpagwapa mga katropa magamit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Katropa, tiyaton ginabatian no ang love story ni katropang Jade nga yaman rin share sa aton programa nga X-Rated. Ay, ito ka nami lang sa aton istorya. Subong ba? No.

0: sana. Oh.
1: Yes, katrapang abi ko gani makonsumisyon naman kita subong Martes, pero di, grabe ang plot twist sa istorya sa ang kabuhi ni katrapang Shade. Yes, amo gani katrapang Joy at iwayad man to kay naging nag-stick sa dito sa yung decision gati hindi magsugod sa gusto nga matabo sa yung exo si katrapang sino ganito si katrapang si Chris. Gintonto siya kay habang sila naging sila sang ex niya ang ending na-juntis pa niya kag sa sobra niya guro kahadlok nga kay man may asawa tong ex niya mo. Ginakat niya si katropang Jade ka magpakasal na lang agud nga tabunan ang mga kasalanan niya nga nahimo. Si katropang Jade niya maala man siguro away siya nagpadala-dala sa emosyon niya mas ginuna niyang iyang feelings nga ti ako na gani ang nasakitan tapos amo lang na imuobrahon. Lakas looban si katropang ex mo katropang Jade si Chris nakapabusog na siya sa iban may gana pa siya sa imo magpakasal.
2: Yes, iti kanami lang akay man ang ilang istorya subang ilang love story ti puno-puno gaya sa pagpalanggaanan.
0: Wow!
2: Di, kuan man, kanami lang ang klase sa lalaki si katropang Ron. Umayan gani, siya ang napilian mo sa tatlo nga nagapangaluyag sa imo.
0: Yahoo!
2: Sa tama ginang imo nga desisyon, katropang Jade. Di, sa sumangway na kami mahambal, congrats ka lang namon, ha?
0: Yahoo!
2: Kaiman, syempre happy nang imo kabuhi, wataw kay ikaw, amo na gani bisan nambal mo nakatapos ikaw, may niskwelahan ikaw, ti gusto ya sang imo partner nga si Ron, maging housewife ka na lang para imo nga alagaan ang inyong nga pamilya, kag siya na ang bahala mag-provide sang tanan-tanan.
1: Sana all na lang sa katropang Jade ha. Good for you man. Kahit tinakalampuwas ikaw sa imong heartbreak kagambal o pagani sa mga girls nga tinaga experience or nag-suffer man sa buong sang kasakit sa pagigugma. Ti ambal mo lilipas din yan. Kag magpangamuyo lang para sa right guy.
2: Yes. Si katropang Doy Arthur may hapon na nadira sa iya ho sa mibahin sang West Villa Flores maayon copies. Ti asaling ni katropang Rafael katropang sender nakahatag kagid sang inspirasyon sa mga nagapamati gamay na lang kami nga mga lalaki nga pareho sang imo asawa sender
0: sana
2: oh pero may emoji nga kadlaw sa punta. Ibig sabihin naga pulo patawa si Sir Rafael joke pala ini ayhan. Sige ati tularan nyo ina ha nga ton nga ang partner sa nga ton nga katropang sender si katropang Ron.
0: Yahoo!
2: Bali katropang ni katropang Crystal tama gini na sender hindi porket nasaktan ka na sa pag-ibig na puro kokak hindi ka na ulit mag-try. Deserve mo ang love sa partner mo nga responsible and humble. Wish for you that happy together to both of you.
0: Ay,
2: sige, abo. Kanami, no? Sa naging ending sang story nila. Sino pa draka tropang Sean?
1: Yes, si katropang si Crystal. Si katropang Fritz. Good decision ko to sender na sa right person ka na ngayon. Merong slight consumption at first but at the end of the day. So, success ka rin. Ay, parang roller coaster din ang magmahal.
2: Ay, amo gani katropang Fritz. Sa balila, hindi ka ganyan makatag po sang imo nga tadhana kung hindi ka mag-try. Hindi kinamalikawan nga masakitan. Ah. Basta try and try lang. Basta nga makita mo na ginang imo the one.
0: Wow!
2: Ang balik katrapang tondon, gusto ko yung magbalik ka sa akon, Crystal! Ay, kay na, ambal mo, ay kalabot sa iya. Ang balik, Crystal, oh, mahayo. Mahayo ko don dadap chok. Ah, mahayo sa kuno don dadap chocolate nga imported. Kag... color pula, guro niyo, charot. Ay, sige. Pero gusto ko niya, Dondo, katropang Crystal, magbalik ka sa iya. Ay. Katropang Crystal, hay ako, nasakitan niya. Ay, nasakitan. Kagali, ginainawa mo si katropang Crystal.
1: Sige lang. Kaya bagay nila, katropang, the more you hate, kuno, the more you love, siguro nang nabatsaga ni Dondon kay katropang Crystal.
0: Wow!
2: Pagkam comeback na lang kamo.
1: Sige, at sa mga katropa na aton dara ha, nga na-inspired sa atin nga story today.
0: Yahoo!
1: Ma-inspired pa kayo ah, hanggat gusto niyo. Salamat gin mga katropa sa pagpamati. At isa naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan, nga puno-puno gin sang leksyon.
2: Aba, puno man sang inspirasyon.
1: Kagwala sang consumption. Gid sa mga kitropa naton nga nag-upod sa aton subang hapon. Nagapamati man kamo na sa inyo nga mga radio, Bluetooth speaker o kung nagalulantaw lang sa aton nga Facebook Live. Di see you naman tomorrow ha. Nanging kaupod nyo na lang inyo mga DJ Chica Babe sa kahanginan. Katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
1: Partner naton sa technical, katropang Neil Lozada. Dili lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!
1: Oras, alas 4:01 na sa hapon.
4: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xantone Plus Gold. Xantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Xantone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ron. Nalibag ko kung diskubre nga pang malakasan nga kape. Xantone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanong nga.
7: Sa anong sulok ng mundo? Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
10: sa XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
11: The Secrets of Health.
12: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
13: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nag batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsuri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sining ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
5: Xantone Plus Gold.
12: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
13: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
12: Amo na kalaba ha.
13: Amo lang kung paano nila takso na.
5: Xantone Plus Gold.
13: Ang manami sini sa Xantone Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Xantone Gold Capsule pinaagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos, may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang xanthones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
5: The Secrets of Health.
12: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
13: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
12: Oo.
13: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
11: The secret of health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
11: The secret of health.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariya sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen na kong epekto yung sinin to maintain na sang manami firm na ito sinin skin. At the same time, nagapanami sa ato sa mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa inyong brain.
11: The secret of
5: Santon Gold Live Testimony.
3: Ator balik si Niloal Laguna, laging nga sidi kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
8: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate?
15: Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit
16: ng Santon Plus Herbal Oil.
17: Healthy na ang anit mo,
18: tanggal pa ang nakakainis na kuto.
19: Santon Plus Herbal Oil,
20: ang pamahid na all-in-one
21: sa presyo
22: magaan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Sister Pain.
25: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: Live testimony.
1: Wanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix. Ako si

0: bumibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga? Kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Good afternoon, Bacolod!
1: Yes, and happy, happy Tuesday, mga pinalangga ko, mga katropa.
0: Kamusta ito, mga katropa? Dira nga nagatutok man giyapon diri sa aton nga programa. Puno na ako sa energy! Pinakatulog na ako, baby.
1: Wala ako katulog.
0: Ay, oy. Pasubok man sa mga balita ni 60 Day Pirtuloy ang buhay yan, ay, no? Yes. Palipayon tayo ng mga katropa. Tadri sa extra service ng Gatutok sa 103.9 XFM Bacolod. Siyempre, ikaw po nyo na naman, no? Nag-brown subong, no? Color of the day, brown. Up. Grabe, kakalo ko. Charat, anyways.
1: Para kuya subong, doon naka-girly-girly, kuya. Oh. Doon naka-pusikat siya.
0: Ikaw ba? Diyos, ha?
1: Naka-virgin subong sa ako.
0: Oo, oh, the virgin.
1: Coconut oil.
0: Alright, mga katropa, kamusta? Doon nakasahan ako magpulo-pulo subong. Okay
1: ay,
0: naman.
1: Doon, pinipin ko pala doon alin ka sa ano.
0: Oh. Pagdating ng panahon. Ay, say ko ba yun? Alright, mga katropa, no? Kamusta ito mga katropa? Diyan nga nagatutok, mag-iapon din sa ilang paborito nga programa extra service. Kaupunin nyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal with...
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag kasad nga hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, diri lang sa inyong paboritong estasyon 103.9 XFM Bacolod. Kag shoutout mo din ano sa mga nagatutok sa aton nga YouTube live stream ang XFM 90.3 Bacolod. Amo na i-type nyo ha. Amo na yung pakitao nyo para makita nyo si Uncle Bob kag Sexy D live sa YouTube live stream.
1: Kag subong live na live kita mga katropa sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre kung may ara kadaya nga ipatamyaw kung natugnawan kaya subong yung siyempre ilan taon na nasa among programa para at least makakadlaw ka man balabis kan gamay lang.
0: Kuri kong X. Thank you. Kan ngayon ito damo ta problema ay kadlaw kinanay, no?
1: Correct.
0: Take time to pause for a while and you know put a smile in your face kay kanta na.
1: Kaya lang. Mamamakotani.
0: Put a smile in your heart. And syempre, mga katropa, alas 4:25 na sa ngapon kagang petsa subong. Hunyo 23, 2026.
1: Yes, lapit na lang din ang birthday ko kag ginangilanat pa ang bata. So, grabe nga birthday
0: kag!
1: Ba? Kag!
0: 2 days na lang, no? Karoon na istorya, no? Amo na mga manami nga topic, no? Nga atong istoryahan karoon, no? With regards to a welfare of our kids, no? Ato na karoon ano kay subong, viral gito na tabo sa Tacloban, eh, no?
1: Yes.
0: Nga shooting incident, no? Nga daw, kadamo gid subong sa mga nag-komento with regards to that, no? Kay bangod ang balkono nila, sexy. Hindi nga daw akay tungod kay bata kay do nagmay chat pa to sila nga daw hindi pa guom kami kuno nila dahil do kamo na bala to may mga si Robin Padilla senator na nagkumod to na ko pwede panubuan pagidyang edad bilang nga
1: pwede mapreso.
0: Oo, pero I'm not sure kay tibod line hindi man din basta ano mo kay damo pa na ang gulo nga ano mo kay di mo na pwede ang kabataan iimpon to sa mga adult mo.
1: Oo.
0: Diba? Kahit sa big no kay ti hindi pa na nila makaya ang pressure da sa sulod. Anyways, ato na nga ipag-tapikon karon no kay para maistoryahan ta mga katropa kag sa mga nagatutok dira no sa ilang mga radio. Labi na gid sa ilang mga panimalay, maayong hapon sa inyong tanan. Kag sa mga nasa opisina nga subong no nga nagapamati man no, maayong hapon man sa mapa-field ka man, mapa-office, maayong hapon sa inyong tanan. Kag ang sa mga naga-drive subong no nga nagapamati sila nga mga radio sa mga car radio nila, madamo gid nga salamat. Thank you. Kaga mga nag-celebrate na ang birthday nila ha. Speaking of birthday, 2 days na lang birthday na ni Sexy D. Thank you. Naganda to siya sa damo. Kagtula ka mo di guys, nakakitering na di. Di mga tarpuli na di sa guwao. Biskan sin o makagtulan di ha. Damo na da pagkaon. Kamulang bahala in your dreams.
1: Bring your own food.
0: Oh, kaya mga trapal na mag-selby na nga bring your own food. Eat your baon, then go home.
1: Naglain.
0: Naglain pa, di ba? Mas imig gusto kayo patamiyaw.
1: Wala na.
0: Alright, so. Sige, ako bala sa iyo, Subong. Kay medyo nakakargado kita sa tulog, no? Ikaw balabag yun, pero may wala ka pa ng panaog. Ano na ko, ras na kapanyaga, di ba? And syempre, no, shoutout na dira, no, sa ato ng mga katropa dira. Ari dira si Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Thank you. Galit ka, galit. Hindi, nagpapaliwanag lang.
1: Oh, ara ko, no. Happy listening to Inday, Dotea, Ramir, Rhea May, John Bon, Sherlyn Loreno, Badid, Sugar, Sweet, Mikoy, and Trisha Violeta.
0: Wala pag isang damo, pag ina. Shoutout sa inyong tanan. Hello, hello, hello, hello. Maying hapon sa inyong tanan dira sa mga katropa to dira, no, sa Talisay City, no? And syempre, no, malapit-lapit na gid, no, ang fiesta diri sa Mansilingan, no. Isa kita didto nga maharana sa aton nga mga LGBTQ, no, nga mga diyosa, no, sa kalikasan. Ano kita diri, it's a pageant for mga trans, no. So mamagusto, hello, dra ka makanta. Importante may TF. Sige, sino pa nakantahan ko? If the price is right, nga ba hindi man. Diba? Puta mo limitasyon, hindi mo ko galingon na para makaingam ka.
1: Para di kung the price is left.
0: If the price is left, balikan mo na bilin ni. Nabilin. Kundi balikan mo na. Diba? Di isa niya ka-overwhelming feeling sa ako, no? Especially sa Von's Chicken in a Sal nga nag- patigayon sa akon dito, no, sila niya nag-sponsor, sila niya nag-pay sa akon. Si syempre kay malapit sila sa akon, why kuya gapamahal?
1: Oo, grabe. Okay. Ma kuya, ano madam, kaon lang ko tayo, madam. Oh, ya.
0: Pag kilala, kuya, mula niya ang sabat, kuya, an masarangan mo lang da. Ikaroon niya kung kasarang siya, karoon niya sa 20 mil, nga bindi, man, diba?
1: Correct.
0: Ikaroon magambal ka, karoon, agay lang ko, ano, ah. Tapos ang hindi sa paminsara niya, muna yun.
1: Kumuna.
0: Pila ka ni TF mo magkado sa Mindanao, matukar sa Cagayan. Actually, pilahin mo budget ako. Budget una, di ba? Muna yung pinaka-wise ko nung manukot mo.
1: Hindi, kaya kisa, may client naman nga mamangkot.
0: Galantia
1: pila ang
0: mo.
1: TF mo. Ooh. Then mahambal ka sa price, tapos mahamba nga, ay, amula ng budget ko.
0: Oh, tiyan mo lang na yan. Istoryahan tayo dayo niya. Yes. Kaga, siyempre, no, kaga, speaking of budget, gali, no, kung naga, medyo budgetize ka, kag need mo, nga magpagwapa, hi, open, gali, no, ang isa sa mga

0: you guys, kadto ka mo to, no? Mapamassage man ka mo, mapanails, mapalashes, mapa, ano, manimanigin, hindi man nanta ni kakita. Ban! Mapawaxing, kag mapabeauty care, pati sa Luna, tanan kompleto, na yaman na ginatawag ka beauty lounge, no? By, tawag ni gani, by Ma'am Looney, no? Of, Dulce, beauty lounge. Amo na siyang Nalia, di ba?
1: Wow, congratulations, madam.
0: Oo, oh, lapit na lang kita dito, maano, ma-vlog. Kasi may patamyaw ka na, let's go. Wala, anay, sige, ako naman liwat. Kag siyempre, no? Speaking of tamyaw, wala ta na klase. Subong si Sir James King, wala klase. Wala, kay gabi nagyo ko, no? Oo, iya. Guys, sila, ano yung mga tips ko, ano yung limon? Subong nga bagyo, kami juga bro, brand out. Kakaagaho na brand outan kami.
1: Ay, kaya may nag-moto ka ginagin sa inyo.
0: May naglupok. Tapos yeah. Ikala ko, ang piyak balay, may suga kami, wala, aw.
1: Ah, may ara, guro. Oh, may ara, oh. Kuhan, ano na ganit, tawagan ni
0: pero, nagpapasalamat ko sa dasing response ng Negros Power, ha? Madami, yes. Masalamat. May call center sila, balay nga ginatawagan. Kuya nga, Ilonggo, ya pwede. Kung ano man ang inyong mga kilanlan kag ang ano, please pinduta ang uno, pinduta ang dos, pinduta ang tres. Pagkapindot mo sa uno, madamo gi nga salamat. Ano ang imo gusto pamatian? Ingles or Ilonggo? Press 2, Ilonggo.
1: Ay, no. Oo. Oh,
0: magahulat ka lang kay may maabot na nga representante nga para magaatog sa imo nga panganginlangan. Oo, oh, di ba? Kasag sabat, sabat, sabat. Hello, Moses is Gracia. Ah, Spanish ka man!
1: Okay ka nga, sa mga line man, tada, no, magpaulan, init man niya. Bago grabe, ginabuhos, buwis buhay ba lang niya nga.
0: Honestly, no, sexy din, sorry to cut you off, no. Mga kiglang takis sa kong brand out, no. Pero guys, did we try to understand nga, basa ang linya,
1: yes.
0: Ginasaka nila, pila na ka-line man tang na ground, na nadulaan ng kabuhi. Hindi na nila sala because they're lineman. Pero yung manabras ang delivery, bala nga permita makita. Nga aakigan mong delivery kaysa word pala nga delivery, nag-deliver lang! Ay, kamang! Sige, be, sino sa inyo, dahil mga katropa nga nagapangakig sa delivery, ang pamangkot, ila na i-item, how? Sila na yung nag-obra, how? Sila nagkabaligya?
1: May problema kaysa sa delivery, kay makita nila nga law ay alagyan, di sila magsulod.
0: Mm.
1: Nga kabalo sila, obligasyon eh nila nga idulong ginaya sa imo.
0: Oo, may ara man, ano? Kasi normal, may ara ginaya bawat, ano? Pero ang gina-enlighten ko, di ba, ginakigan bala nila ang delivery. Wala mo ito'y kalabot-labot. Pero parcel, no? Madeliver kasi ang parcel, sexy D. Karoon niya kay kung sa lahat ako ng item niya, ano na, may microscopic sila nga. Ado, gwapo nung uno daw. Wala man na nila ginalantaw. Ito wala sa kabaluya kung bato na ng unod or barita or ano man na da. Please, respetoon ta. Kagang sa hambal man to ni Sexy Dick, iti nag-agi man ta delivery service, no? Amo na, no, bro ko. Dara, amo namin na, ang namin ko. Nang kung amo ginayang gikwa mong order, kung matabo ka mang sa piyaksuba, hindi tabo ka eh, wala ka dami mo, ay deliver mo ginaya.
1: Kag sa ano eh?
0: Basi sa latong ways. Kaya tutugol yung
1: kalagyan. Hindi, kasi ang ginabalik-balik sa delivery ni actually, hindi man niya pagsiligdol ang parcel. Ang gindeliveran mismo, kaya nga, baka mo malang kaya deliveran, pagsukso ka mo kabranyo, kaya kasi araga, receive ka mo sa parcel, wala ka mo gabra.
0: Uy, kung sino man ka mo sa una, gamo na, nugay ka mo da deliver. Iba niya sa una, akuhon ko ya. Akuhon ko ya. Some time to ya, honestly ya, di na ko magambal kundi nga lugar. May isa kami nga ginadeliveran sa una ya, 6CD ya, nga wala gina siya gabayo. Wala gina ya tanan. Guapa, chubby, sexy, no? Manaog na siya sa dalumya, siya balaya, kaya pin down. Kurtina lang na ya, magumiyo lang na sa hangin, niya ginamo kami. Nari ng delivery mo, ma'am. Kita gina na ya, kita gina ya. Tibag siya na yaga. Oh, yes! Oh, deliver ko to! Diba? Deliver naman ko. Palipay, ginadin niya. Kami araya mo muna yun nga, wala. Pero again, not to ano ha, siyempre inyo na iya desisyon, no? Kahit iban kaysa naging utan, kahit aram lang sa balay. Pero guys, medyo panampi man ta. Put delicate, butaan sang delikadesa blaton ko galingon kati biskang papano lalaki man kami mo nagkapanindog mga balahibo namon kami mga kakululbaan kami makita ano ano na mami kapukul it's so scary diba yeah! Kaya nga no? Sa mga lalaki man eh kati gisa ko gagawa ko yung nga daw lubo pa yan sa kulang na lang.

0: Ba, brief mo yung boxer ko. Hindi boxer to, brief na yun. Okay, inotoy na yung mag-story. Ay, ala, ano na. Ay! Pero kung tika mo mga kakalis ka, ay, kakos ka ba?
1: Ay! Paloy galiyo.
2: No.
1: Paloy.
0: hindi makaayo gida. Bali ano siya sa ano nang 40. 40 ka dako. It does not mean gagagmay ang mga tao. Hindi mo man kasi.
1: Butigon, butigon ng lawas.
0: Gamay man Japan. Shoutout na natin mga katropang na bilhin din, no? Shoutout na naging katropang Nanette Vasquez Susan, no? Ate Susan from Batangas. Good PM po Uncle Bob and Sexy D. At sa buong staff ng XFM Bacolod City. Thank you! Balo-bala ka, mga katropa, Sexy D. Ining si Ate SN Vasquez. From Batangas pa to, ha? Pero lahat ng pamilya niya, pag XFM na, especially extra service, nakatambay na sila natanan pati mga work
1: Lola
0: work
1: niya.
0: Mga work ano Nanay mga work niya. People mga workmate niya ara pati sa mga US sa Boston sa Canada, imagine niyo bala, di ba? Ay
1: yes, sabi na neta birthday ko sa 25, baka meron kang i-gift.
0: Ano lang daw iya uga. Tapa, actually, kung pwede lang ipadala ang tapa, pinadala niya na, ah.
1: Oo.
0: Kasi lang, mahirap daw sa kanila magpadala ng tapa kasi pagdating dito, uga na. Shoutout na kay Dominic, no? Dominic Komodar. Good afternoon. And sabi ni ate na Nanette, pakishoutout naman po mga taga-Lian, Batangas, parada ng lechon sa San Juan po bukas. O, logro, wow. Pahingi man ang lechon, Dara, Net. Net, pahingi man lechon nito. Gamay lang, Net. Ganit. And shout out sa my tita from Iloilo. Shout out sa tita Terry Birondo from Tan Family dira sa Molo Boulevard, sa Kalumpang, sa Villa Cagsaliganes. Shout out. Thank you. Oh, tayari na. Balikan na itong imong istorya to. Ano to? Ano, may topic eh. Nga
1: pero
0: dapat
1: before sa... kita yung mag-chismis, ano? Siyempre,
0: no? Mayo man ako'y gina-remind mo, kuya, nga dapat, before man sa tanan nga ubrahon mo sa every morning, no? Ang unahon mo, gid, dapat, ya, tandaan nyo, gid, is magtumar sa aton nga ultimate trio, mga katropa. Ako yung malipatan ko na lang alan, kuya, kag tanan-tanan, hindi ko yung malipatan yung pagtumar sa ultimate trio, kuya. Every morning, gina yan, mga katropa, no? Sabi na kita nga hanggang panguna dira sa Ultimate Trio ta, walang iba nga ito nga Santon Plus Gold. No, ining Santon Plus Gold ng mga katropa, isa ini sa mga paborito gini Uncle Bob, no? Kay, sa kagamay nga kapsula mga katropa, puno niya sang vitamina kag mga kinanlan sang lawas ta nga mga food, no? Ano bala, what we're talking about? This is a food supplement nga nagasupply lang naman sang mga bagay nga nagapahilty sa ito, mga food, mga organic, nga mga utan-utan nga ano aside sa laswa kiti ado do man ko yung laswa mo kundi ang laswa mo. Siyempre no gata gini stronger immunity nagapanguna dira mangustin ato ni istoryahan bala mangustin na sexy di kag mga katropa ta dira mangustin sina nakakilala ini nga mangustin nga prutas di nyo ni pagbaliwala o no kay amo ni mas pinakadamo nga ari di sa aton Santon Plus Gold 350 mg dangin butang kay para amo nang kakasa mga toxic sa aton kalawasan. Ano bala kung may magsulod nga toxic sa imo? Kakso niya na. Amo na gani nga dapat tanan nga mga toxic sa lawas ta pangkakso naton kay ti amo nang gakos sa aton mga balatian. At the same time butangan ta sa ampalaya. Ining ampalaya di mo man ipili usango no dadlaw chak to. Di ba? Kay butang ta sa suplemento eh para hindi ka na makabatsyag pagtulon mo ya bala na lang diya pero tanan niya nga binipisyo sang ampalaya ya magsulod sa lawas mo kay ti pa lower down na sang kolesterol ta nagaregulate sang aton nga blood sugar kag butangan tabi sa mga lunggay ining malunggay daan kabalo ka mo mga katropa ining malunggay daan na medyo sa sobraya ka effective no pati pandesal ganin gid butangan na sa malunggay subong no pati mga pasta no pero kung may malunggay diya isang ipon mo ya tibala na namo na no sudan mo duam na nakabutang mo tinula laswa, pakinaso.
1: Pakinaso.
0: Huwag mo naman na, huwag ka pasabaw, kakagbay, dosi ka, bilog bata. dululungan didi, di ba?
1: Ay, pero namit na bala.
0: Ay, namitan ko na iya.
1: Amis.
0: Ay, basta. Tanan niya, klase saan pagkaon niya? Basta makaon, kuya. Pwede.
1: Ay, pero ako, saan ka pa breast milk pa ko? Hindi ko na pwede. Bala ka kaon.
0: Kaya mo sobra-sobra.
1: Oo, naglabot na sa likod ko ang milk ko.
0: Ay, ano grabe. Man, ito, ginatag mo sa ako ng iba na. Ano kaya isang gaga? Bakal pa ko daan niya.
1: Ay, kisa si Habi, ginabutang niya sa sa kape ang ako niya milk ng iba.
0: Ay, wow, namin, no. May kayo wala masaga chup-chup. Alright, kagdugang handa pag isang garlic, no? Malunggay, tagalin, no? Rich in vitamins and minerals. Amo na nga, importante man siya sa aton nga suplemento, mabutang. Butang handa pag isang garlic. Garlic, payay mo yung, ang garlic na daan, mga katropa, anti-cancer, anti-inflammatory. So, di ba, mas dako pag iya ang minipisyo nga makuha ta. Last but not the least, kinalanta sa protina sa kalawasan ta. Amo na ganyan kagibutang ang aton nga spirulina para may protina. Thank you! At siyempre, kung gusto ta dugangan, siyempre, walang iba, kundi ang idugang ta ang aton nga premium D3. Ining premium D3 ta naman mga katropa, this is a sunshine vitamins. Subong pa nga panahon nga mag-aulan-ulan, no? Wala kita mayo, direct hit from the sun, siyempre. Amo na ganing nga mag-vitamin D3 ka para matagaan ka sang sunshine vitamins na vitamin D3. Para di ka magbago-bagoon. Kagamera man sa isang virgin coconut oil, mas virgin pa na sa imo ang ginatuman mo nga virgin coconut oil. Kag siyempre ang malunggay oil, no? Kung hindi ka gusto magpangos ang malunggay, tiara ginputa na oil base para sa imo lawas nga ma-absorb ang mga nutrients. Sexy di, dugangi!
1: Last but not the least, oh, but not the least, ang atin, di ba kompleto ang atin niya Ultimate Trio, mga katropa? Kung wala ang atin niya Santan Vitamin C, isa naman ini ka supplement, nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santan. Siyempre, nagapadugang paligon sang imo immune system, tungod nga, Vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian, kag kabalo-bala ka mo mga katropa nga, antioxidant protection ini nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging nagabulig mamapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin kag may ari pagid ini sang anti-inflammatory effect makabulig magpabuhin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas energy booster amo na gani magareduce ang imo nga kakapoy
0: kurik kurik kurik kurik amo na gani no Ultimate Trio no aton ini tumaron na do adlaw no himo ini sang Yes to Health Incorporated nga rigapati health is wealth kaya mag yes to health thank you. Kag kumamangkot ka mo kung di ini pwede baklon, pwede nyo ginbaklon sa mga butika malapit sa inyo or kantuanta na lang ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City.
1: Kung tamarang ka naman magkanto sa butika or magwa, pwedeng-pwede kagig ka-order through online kag available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadto lang ka mo sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Natawa niyo sa bala mga katropa, okay? Ambot na gano'n. Isa rin yung nakao niya ni.
0: Amo naman ako, amo naman ang disabandi ko, sobra ka naman ka-energy, no?
1: Oo.
0: Pinaslak na sa butan na niya. Amo na, hindi ka mong matamatulog, ha? Hindi ka mong patamatulog, kaya grabe. Gawa'y Brit antaran.
1: Hindi mo pa tama tulog, hindi mo ka mo magpakulang tulog.
0: Oo. Oh, kaya kung kulang tulog, kulang-kulang, gawa mo.
1: Pero kung magsobra ang tulog, sobra-sobra naman ako.
0: Sobrador. Sobrador.
1: Ala ay.
0: Ah, muna ganyan gina-invite ako mo mga katropa, ha? No? Ah, kita na kita dira, no, sa Baywalk Center, dira sa Pier 2 Resto Bar, no? Nagabas king si Uncle Bob nyo, si Kabukal nyo, dira sa Babaw. No, kanami isang lugar every Saturday and Sunday 5 to 7 p.m. ha. Kaga the same time mga katropa, kung gusto nyo kumitingog ka mo ha, kag may set up ka mo and you want to join my our KVK family production contest, no, singing contest, it's what we call KVK Vocal Clash, sa TikTok niya galing ha. Mm-hmm. Sa TikTok, oo, every Saturday and Sunday ang audition, no. Simple lang ning role, kuya, kadto ka mo to nga ready na kag let your voice do the talking, okay? kumbaga sing your way to the top. Dapat diretsuhan na lang, ha? Wala na doon mga power map. She's ganda yun. Diba dapat ang tingog mo yamad ang matag sa imo sa ginatawag nga suporta. Kumbaga kung you know kung if you have what it takes nga maka nga makapambal sa mga supporter nga, sige, tsendanta ka kay do kanami kasi mo tingog. Go ka eh, di ba? Okay, congratulations sa mga na-winners na nato ng Saturday kag Sunday, si Mr. Cali and si Miss Kirti. Wow. Brato, malang gamay, malang ang price. 10,000 for the champion, 5,000 for the first, and 3,000 for the third, and bali, 7 consolation
1: bali,
0: prize.
1: Bali, ano na, wala na registration.
0: Wala, Dritso, saka ka lang to sa ako na mag-request ka lang, ulatun mo lang ang mapasaka. Taka, na din ready ka na nga kung trahon kung sino nga sa babaw, i-beat mong record niya. Coins is points. Thank you!
1: Grabe yung mga strategy mo pag-abot sa mga contest.
0: Kaya mga nagambal na paldo naman ko kuno anong paldo 30 mil bala akong price.
1: Oh, bala mga katropa, so kung wala kaya na huya, pwedeng-pwede ka gid niya magkadto sa
0: kaligay, ano. Kasi sexy din ko may mangkota, hindi sa Pilipinas. Grabe niya, sobra-sobra na niya. So, lapaw na ni sa papel ang scoring. Kabudlay. Hindi si Salo niya ka-page ang score niya. Sabi, biyan mo ng score niya. Kung nag-intra, lapo, damo, pa yung suli-suli. Kapo, yan ko na yan. Tapos, 5 seconds ang binuya. Ha? Ala! 100 plus din ang budlay.
1: Abang ha? Lipong malang tao nga sa tubang. Ha?
0: Ang pagkahapon ito ka, haya. Okay na. Alright, alas 4:48 na sa hapon mga katropa. Mamati kita rin sa malipot nga pahinumdum kag musika kay sa aton pagbalik. Magasugod na naman basa sa isa kasulat nga rin sa aton katropa. Ang aton nga sexy day kag matagaan drama and advice. Diri lang siyempre sa extra service kaupo rin yung Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavocal Wed.
1: Sexy day nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi yugid malipot ha.
0: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back. XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
2: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
3: Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
3: FM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: X FM.
3: Hello everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman ka kondisyon, very unique din nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo ini pinaka simple nga definition sang anorexia nervosa. Seryoso ini kay nga life threatening pati mental health condition is ini apektado. Sige, sige. Istorya nato ini diri sa edukasyon sa ikayong lawas ang programa nga pagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato ng aton sini nga mga kalawasan ug kuni kaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kun ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C Evergreen Herbal Capsule patimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na. Protektado ka pa. O sige na, kaya interesado man gani kung magtalakay sini. Kaya bisan ako gani daw na magkuhan kag daw pagkulang ang kuya kabati isang kamusin niya klase disorder o kondisyon. Nga konsiliin ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sa kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa concerned ini sila katama sa ilang weight, body shape kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila siningalawas kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ila sinikayong lawas.
0: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Kung exercise ang pag-ambala, so sobra man ini sila mag-exercise, diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi pagkaon, exercise, inom, tulog, sobra nga pag-control sang ilisining weight. Gausar pa ni sila sa mga laxatives para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ilisining mga kinahon. Sus makahalamot na mga simptomas ini, pero may ka lang nagapanumdum sa pagkaon. Pero ang pagpanumdum mo bala kung ano nga pagkaon ang imo hindi kanon. Kag kung ano nga pagkaon nga to halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon kag to halos do hindi ka na gani magkaon kay ginalimitahan mo ang kaugalingon mo. Ay laban sini dehydration, maluya ka, lingin ulo mo, dasig ka mag-collapse. Pero kung nagakahangawa ka nga hindi ka makapupo, ariyo ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin, tested na niya. Halos tanan nga nakatilaw sini ang ila sini nga reaksyon, ang ila sini comment, ang ila observasyon, kanami sang ila sini nga pupo. And I am one of the living proof. Purbahan ko na sa inyo, kinanglan mo resistensya, ari tanan halos may mga vitamin C ang sangkap sining mga produkto, turmeric malunggay saluyot, ang palaya wheatgrass barley grass, mangustin nga ara sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa aton sining immune system. Sampat sila dira sunod sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee, sunod man sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit nga mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay gina-flush out niya sa aton sining lawas. Ang saluyot, no, hindi ka na magka problema ara nagabulig ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya luwas sa vitamin C, the best man ini nga source ang calcium, phosphorus, folic and iron kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique man ini yak kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa nga nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan nga mga sangkap sang evergreen coffee kag evergreen herbal capsule, hindi na niya baha, anaw na niya sang vitamin C.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: And we're back! Alas 5.07 na sa nga po, mga katropa, kagining oras ginadulong sa inyo. Sang aton nga paborito nga kape, siyempre. Yung mga barko suplemento, mga sa kuwain naman ang ako, no? Siyempre, no, mga katropa, nga ang gina-advertise na sa inyo, siyempre, ariyo, tita nyo man, no? Abaw, gatamsak, no? Ako. Wah, sorry.
1: Wala katropa.
0: Walang iba ang aton nga Sunshine Plus Coffee Mix, mga katropa. Isa gini siya nga makaya sang lawas, kuya, ha, mga katropa. Makaya imnon bangod kay ang aton nga Sunshine Plus Coffee Mix, mga katropa. Nagkapi ka na, healthy ka pa. Tud na ya, promise. Bangod dami ara inis ang moringa. May ara inis ang mangustin, mayara sang soya powder na organic niyang mga unod sa unod sa aton nga Santon Plus Coffee Mix. Kumbaga, wala siya non-caffeinated, siya wala siya sang caffeine. So hindi ka diyan magpalpitit imo heart, hindi ka man magiging acidic, no? At the same time, syempre pwede mo timplahon whether it's cold or hot, depende niya sa kung anong imo preference, no? Kag ang mayong epekto, mayara inis ang ginatawag nga bulig para sa inyong mga hormonal imbalance sa mga kababaihan. Thank you! Kung laki, kati wala madabalance yun. Unless kung nakod ang piyak, bugat. Gabitay ang...
1: No comment.
0: Lain mo niya ginistoryahan ko. Hindi mo niya sa... Just a dalum
1: din. Pero, kagapon bala, nahiyawan ko pangita sa bayo, masuksokon ko. Kay...
0: Nagdako na gidya.
1: May mga times gidya nga namian, kaka dako imo hinaharap, pero may mga times nga kailinit gidya.
0: Kung pwede mo lang balang doon, zipper lang sa nung akakson lang, anay, no?
1: Oo, kung pwede lang mabilin sa balay.
0: Ay, kakson mo na, anay. Kado ka, nakakagugutok.
1: Pero balang, bis ka na numo ka ba, do, sa utok sa tao do kalaid ya do bastos gid sa ako ni tao niya nga ang
0: nakadako
1: diba? Eh, do oo nga wala ko manigip pangayo
0: ahay man tani ang pangayo ako man gis ano kasi ando ko namin si Piron adiri ka lang ano tapos oh, ay gagi ka ako sa ito hoy hoy hoy abud lang ay gepeng pang os ya ang tubo. Why na? Why bilin?
1: Ay, malaya, ayaw malo. Malaya si Papa. Ako, i-miling ko lang si mo. Bahala ka, ma-board ka. Sup.
0: Piling ko, amo na goro, siguro. Yung chupon nga, tukod ako, bro.
1: Inuwang ako, ano?
0: Eater. Kag siyempre, no, mga katropa, imagina mo na siguro nga, why naging kakasaton. Kasi, para hindi madula. Imagina alam lang ako madula, na di mo na pagitaon sa bayuan. Dito man, sa toolbox, di ba? Tapos yun ang pangangalis, nandun mo kayo, doon ginay natin na, ah, guy! Ay! Ay! Bugi!
1: Okay lang ako ginampak, kayo doon lang, ginasakyan na to yun sa giwa.
0: Hindi mo na akong kalain. Sakay-sa. Hindi mo na muna lang yung mga sakay-sa kayo.
1: Ay, ito!
0: Kadamur!
1: Mango.
0: At the same time, siyempre, no, dugang, ito yung mawala ka pa kay kadugang, bala.
1: Kay kadugang mo sa iyo. Siyempre, mga katropa, dugangan tapagid sa produkto nga paborito sa aton mga kalalakian. Kag, paborito ko man. Kaya siyempre, mo satisfied ba ng inyong sexy DE? Ang turbo, nga gawa sa maca at clabawas kang mga natural herbs nga ingredients para, ano na?
0: Ano na hindi sa ulo mo yung turbo? Ay, hindi na makita. Kaya talaga galing makakita.
1: Para ma-enhance mga... Minus ang libido sa mga kalalakihan kag mag-improve ang performance nila paglabot sa loving-loving. Kag mga katropa, 30 minutes before mag-loving-loving, ha?
0: Ano? Ang pagtumar, no? O sige, ako lang masalo siya. Ang muna galing, hindi ko na makita. Kasi sa ginaginabutan, galing nila kumihambal sila.
1: Ano well, na to?
0: Hindi ako yung kasama mo. Sabi si Chris, may butanga. May mga comment, pasad comment sa balaon. Shoutout agad sa Deferia family, ha? Shoutout agad, no? Kaya nagpa-shoutout gali si B-Boy, no? B-Boy, talagi na, hindi ko ginyo pala dahil soon na dali-dali mabasahan balangi. Modib lang ang mga sulat. Gasur pa na sa nga daan sa ako ng balia. Di, oh. Shoutout lang dagali, no? Good PM. Shoutout sa B-J-G-G-F sa Bangga Tutong. Tutong? Tutong? Yeah!
1: Hindi na.
0: Muna hindi ko gusto maganda ako managulpik. Doon si Venom ko.
1: Doon wala ka lang sa tangin mo yung na-blusa.
0: Dahil, why ka na? Ano? Ate Ferrari, di ba? May nakalusot, di ba? Anyways, galing, no? Talan ng mga produkto tayo mo inis ng Yes Tools Incorporated. Pwede nyo gidbaklon sa talan ng mga butika malapit sa inyo. Online, Shopee, and Lazada, or katuan ng aton Yes Tools Wellness Center. And duga nga, tamyaw din galing, no? Ay kay Jel Win, no? Good PM, Sexy D, Kag, Uncle Bob, festa na naman sa buwas ni San Juan Bautista. May pagbasyahan. Ay naman, buwas, hindi na lang tanong galing, malabay di, buwas siya. Marin, kot na lang gigo galiya, boss. Basahan, ay ginigaliya. May ka pa masyama na di... Da, ay, umiharagi, Joy.
1: Uniform ka na lang.
0: Absent, ha? Nay, guruan. Ay, hindi man. Ay, ah, makulangan. To karoon ako. And, malago ng kuhan, ay. Tapos, tahan niya bago, butan sa box. Paglabay, payaw, payaw! Labas siya! Pakabot, ilis niya, brief, tanan. Ah, binyo, ha?
1: Alati ako, ya.
0: Simsot ka lang, hanay. Simsot ka lang, bayan mo na, oh. Basay na. Ah! Agay! Pagbasa na. Ah! Hindi wala di shower.
1: Ano, Mia?
0: Ay, mga telepono mo ni Matt. Gawin na blawa.
1: Nagprito ka na naman.
0: Di ba? Prito naman ko. Uy, ulan na yan.
1: Oh, mga prito.
0: Prito? Paano? Ulan, no?
1: Nalang ka, bala. Pamatiin, balang ka prito. Balang ka pinirito ka, bala.
0: Ito'y prito na lang. Kung para nabod like him. Ang nakabutan ni spelling rain. R-A-I-N. Rain.
1: Sala man na.
0: Amo ni sao. Rain is equal to prito. Style ka pa para magkadaw-kadlaw ka naman. Sige, hindi ka punta ka. Sorry na, ang aton nga istorya ang ipadala sa aton sa aton katropa. Kag, pagkabasaw na sa aton nga pinakasiksi ka babae sa balat ng lupa sa buhi pa ang tao.
1: Di ba uso ang tao?
0: Di ba uso ang tao? Dinosaur pa lang. Let's go!
1: Yes, meron naman kita subong sulat nga pagkabasaw nga gintig uluan sa Beauty and Brain ang gusto ya nga pangaluyagan. Way gida effects. Dear Sexady and Uncle Bob, mayong hapon sa inyo. Isa ako ka college student nga nagakuha sang kurso nga architecture. Tawga na lang ako nga Archie Boy. 20 anyos kaghalin sa Maynila. Sexady, may isa ko ka classmate nga dugay ko na nga ginapangaluyagan or ginaidulo. Hindi lang tungod nga gwapa siya, kundi tungod man nga maalam gid siya. Pirmi siya handa sa klase, taas ang iya grado, kag masami nga ginadayaw sang amon nga mga professor. Kung may group projects kami, isa siya sa mga ginasaligan. Ang problema ko, Sexy D, nagaduwa-duwa ako nga pangaluyagan siya. Ang pamatsyag ko nga, abi, hindi ako sapat para sa iya. Bisan nagapaninguha man ako sa pag-eskwila, hindi ako pareho sang kaalam niya. Kumbaga, hindi ko matupungan ang kaalam niya. Nahadlok ako nga basi ko na magpangaluyag ako kag bastedon niya ako. Ano ang pwede ko nga himuon sa sininga classmate ko, Sexy D, kaya gusto ko gitani nga seryosohon sa. Kag may mga tiun man nga nagahuna-huna ako nga basi mas bagay sa iya ang mas maalam pagid sa akon or ang classmate ko. Kahit hindi man ako gwapo, kaga mahipuson ako klase nga lalaki, Sexy D. Gani nga gusto ko man nga manugid sa iya or magprangka, ginpili ko na lang nga taguon ang ginabatsyag ko. Sa liwa, ako gali si Archie, kag madamo gid nga salamat.

0: Mika, congratulations gali ah. Ikaw naman ito nagdaog sa spelling bee.
1: Ay, thank you so much, Archie. Kaga, ikaw man iyo. Congrats man. Kaya biskan wala ka nagdaog. Kabalo ko, gintry mo man ang best mo.
0: Gani, ano nga, pinala ko gani sa sobra kagoon. Kasi ko mabato. Akad ako, masin mo kapiyento, arinula ba? Dumabuga mo pa. Na ako be. Bakit kito puro pudpud tanan?
1: Ikaw bala.
0: Hindi ah.
1: Gina-joke mo gid ko. Dumaluad ko man bala ang ano bala.
0: Das tanaw ganit sa joke. Kaya sa pagkata... Mga kuot kami kinikilis sa bangan.
1: Hindi, no, sa actually kilikili, Archie. Ari na sa akong bukod.
0: Oh my God. No, please, no, no. No, no. Kabalo ko. Medyo hindi ko maalam. Pero no. I know what you're thinking.
1: No, Johnny, Johnny.
0: Pero, grabe no. Sagad si mo mag-spell, no? Kay, actually, may mga gusto ko tanong ipa-spell sa mo. Kay, ikabalogi ko yung nga. Dakagi dyan, sagad, blaw.
1: Kay ako. Namian ko pala sa imo. Kay wala pala sa story.
0: Namula ako dahil yun, kay, nag-mix ang excitement
1: pala. Kaya ko, ako mayroon mo ko ipa-spell sa imo.
0: Wait ko daw, sig pa kanya sa sakilat, yo.
1: Oh, syempre.
0: Nakalabog yun akong laway sa mga. Sige. Ka namin, okay, masuggest ko sang bagay sa imo, pangitaan mo ganyan sang balos, no? That's what friends are too.
1: Yes.
0: Sige, okay, pero, may isa ko ka pinakabudlay, nga, gusto niya spell sa ako nga mind, pero do, I think kaya mo.
1: Be, ano na siya?
0: Ano nang, stereotypically, diba, dukwa mo na, no? Kasi ikaw nag-champion sa spelling bee.
1: Yahoo!
0: Abi spell bee.
1: Stereotypically.
0: Mm-mm.
1: Stare. S-T-A-I-R. Stare.
0: Stare.
1: You.
0: You.
1: Why?
0: To apa
1: you.
0: Ba nun? Stare. You. Ha?
1: Ginutod. Typically.
0: Ginutod-utod mo siya. Amo na galing technique para mas grabe mo siya ma-spell.
1: Ay, pero gina-joke talang ka. Pero,
0: ay, ko.
1: Stereo, what do you mean? Stereotype, like music? Stereo? S-T-E-R-E-O?
0: Actually, wala ko na kayong chindi. Pero nabasa ko lang. Pero doon ba yung sala ang basa ko?
1: S-T-E-R-E-O.
0: Oh,
1: stereo. T-Y-P. I-K-S-E-A-L-L-Y.
0: Ito ka sakto, man. Kasagay ka dyan sa imo yan. Amo na nga nag-champion ka ganyan. Ay, harin na. Oo. Di, may balos ka?
1: Oo. Ay, medyo nag, kumbaga doon nag-ano ko ni Samo ni nga spelling. Eh. Kaya doon may silent ni siya.
0: May silent?
1: Nga letter.
0: May silent? Shhh.
1: Chevrolet.
0: Oh my God, pwede Toyota na lang. wait lang. Ano ambal mo? Ano nga?
1: Chevrolet.
0: Wala ko na yaki pigado kami. Mio. M-I-O ang may-ara ako. And I, thank you. Hindi ko nang pwede pag-spell ang bagay nga wala sa kabuhi ko kay against the rule ina, day.
1: I like you na talaga.
0: Ako, ari hatag ini ni Sir Lloyd Dinabales, no? Ari, spell Indian mango tree to that highest.
1: Indian mango tree to that highest? To that? Indian mango, I-N-D-I-A-N. Indian mango? M-A-N-G-O to the T-O-T-H-E highest.
0: H-I-G-H-S-E-S-T.
1: Oh my God! You're getting into my nerve. Amo ka kinayapakan on.
0: Di kinang nagkaka-amaze ko sa imo nga talent. Naglakta na lang nabasa ako bayo. Pero na-amaze ko ba sa imo nga talent? Kadasig si mo mag-spell, no?
1: Mm-hmm.
0: Sige, isa pa be. Asa ako, isa na lang pero I think magets ko ni, kailan ko mga 5 seconds, okay, kaya ko na i-spell lang. Sige, ano, panakalaba nga. Sige, spelling. Sige. Mm, promise. Sige.
1: Encyclopedia.
0: Encyclopedia? Bible na dapat mo basahon, dai. Hindi kaya pwede magbasa encyclopedia. Ano ka kabaligya? E porke amo niyang bayo. Kung mabaligya ko din encyclopedia, ang importante nga ton, an naton mga kaigala, Bible. B-I-B-L-O. Bible. Sakto na. B-I-B-L-E. Sakto, di ba?
1: Yes, Bible.
0: See? Nga, mapapspell kay mo sa klopidya, ya, kay kabudlay na. Amo nagiginobrang Bible para magaan natin kabuhi.
1: Ambal mo, tagaan ta ka 5 seconds, makaya mo. Yeah.
0: Hindi, dasi ko ito ng sabat, ha.
1: Oh, gani, okay.
0: Tari bi spell bi, Aryo. Spellon mo, no?
1: Actually, wala ko din nag-entertain si mo para mag-spelling quiz, tadi, ha.
0: Ay, wala, gali. Sige, sige, ay. Sige, pero sa totood lang, napabilib mo ko. Alam ka gidya, gusto ko tani ako na lang niya. Diskarte ko malang to kay gusto ko tani mapalapit kit sa imo ya. Kaling kay medyo dog kakaalang-alang ko kay basi taas ang standard mo blaw. Pila hilis mo ako.
1: Six inch.
0: Te, taas gidya. Basi balang di mo ko pagsabton kay I'm just an average type of person.
1: Mm-hmm.
0: Mas kalain guro nga ang babae, mas alam sa lalaki, di ba? Hindi man hindi man na siya turn off?
1: Actually, hindi man na kinanlan or hindi man gida dapat ginapakanubo mo yung self mo kay ti. Pareho laman ta nga architect.
0: Ano attorney? Hindi attorney yung mga bayo. Ano attorney?
1: Pareho lang tang duwa kurso architect. So kung nalambot ko ang amuning kurso, nalabot mo man. So it means hindi niya siling amunay at kahina ang imo nga uto.
0: Sa bagay, of course.
1: Yes. Kagawad?
0: Wow. Hindi pa kanubo mo pag inang akong pisto.
1: Oo, hindi na gusto mo, Cap.
0: Architect na ko, Tani, pero duging balik mo ko sa kagawad.
1: Captain.
0: Captain.
1: America.
0: Captain Santanod. So, ito nga nagalo ko?
1: Oo.
0: Okay. Sige lang.
1: Cup.
0: Oh, thank you so much. And I like also your perlas ng silanganan.
1: Yes.
0: Ito mo nang daw yung gagwa-gulpi sa kawayan kag maladyos ang imong approach.
1: Yes, I like it. Si Lavinia kag ikaw Lavinia. Si Sarah.
0: Oh,
1: Sarah!
0: Pero mas namin na attorney ko ubahon mo, no? Okay.
1: Pag, pero
0: kung ubahon mo ang matabo, do life job, do ano ka, do
1: kapag sa life. Di ba before nga nag-istorya ka sa ako ng ligan, may upod mo si Mushi?
0: Oo man, oy.
1: Pero pwede mo matawag si Mushi. Inalingog, yung kunabula sa iya for the sake nga. Friendship to you, di ba la? Para at least ma-happy mo kung balo subong.
0: Actually, di ba la? Wala ka hospital.
1: Stress ang uto ko subong.
0: Si Mushi, balaga po iwayo mo sa kaulan. Pero okay ara sa
1: Mushi. Mushi, ano ni Mang Mushi?
0: Nag-sign sa sakon.
1: Hi Mushi.
0: Ay arigid.
1: Mushi, do you like this Indian mango? Mushi, eat Mushi. Eat Mushi.
0: Dito ka. Ato na sa kapuya. Kapuyan sa magambal. Si Mushi.
1: Yahoo!
0: Kapuy siya kay nag-ulan.
1: Pero diba happy, sa Kuya Balanga. Ipakita mo naman liwat sa akin si Mushi.
0: Ay. Hala. Di ba lula mo na? Hala. Ay, basi ara na siya. Hi, Lola Moret! Ala si Lola Moret, galiyo. Amo na siya nga nabaklan, tabla pirmi, bala sang ano, sang mga lupi. Lola Moret, kamusta ikaw? Lola Moret, kasagad bala mag-spell sang imo po.
2: Ay, to. Kamusta?
0: Ay, okay lang yun, Lola Moret. Actually, dari ko di kayo para panglaganta ni imo nga, yung apo. Kag nagtikal gid siya sa ako, Lola Moret, nga kasagad-sagad ko no sa imo. Magkanta. Pero gaspel pagid na iya ha. Nagaspel ka, pero ginapanaagi mo sa kanta. Paano mo naubra kung nakabudlay si na?
2: Ay, Archie, ano, ah, tigulang nga, bisilo lang mo mulit, no?
0: Baka isa mo si Musi.
2: Ano ako?
0: Baka isa mo si Musi.
2: Wala kainom si Lola mo sang ano, premium V3, oh, mabakal pa ako para madumduman ko.
0: Gusto ko pa naman tayo mabatian ng tingog mo kay Tidamo.
2: Pero anyway, iho, pwede mo kita nga pangaluyagan siya, Becca.
0: Naglain na nga. Sige, pangaliagan ko. Sino naman nga apogin na muna? Man?
2: Yahoo!
0: Ha? Sino?
2: Si Becca!
0: Kalami, isang lipstick mo, Lola! Grabe, no? May edad ka na, pero gapang lipstick ka pa. Kakanami sa imo mga fingernails. Oo, diba? So, di mo naging pobre.
2: Oh, sa. Malakot na ako, ha?
0: Kakilgay, wala si mo, Lola. At ito, sige. Kuning kiss manggit na ma...
1: Ay! Ay, oh, Tito, kamusta ka na, Tito?
0: Sino mo, Tito? Naman, wala ka ba na, Tito? Tanan mo lang, Tito. Napatay naman, tanan niya, Tito mo. Imposible, Tita. Blambilin.
1: What I mean is, Papa mo? Tito, tawag ko.
0: Si Papa ko? May Papa ko, galing.
1: Ay, Tito. Ay, ano naman din sa school?
0: Ay, wala. Gina. Pinbisita ko lang ako nga bata kay... Bati ko ba spelling bee ka mo kuno nga? Kakontest doon nalalita ko?
1: Ay, hindi man to ah. Pero nga mo na natabo sa tingog mo to. Do lately do ka macho pa mga katingog mo. Pero nga naggulpi ka lang nagtigulang.
0: Sobraan ako sa ano, bayula. Naka-drain, manggaling yung mga brains, kagay mo nga mga esophagus. Pero anyway, okay lang doon, nag-okay naman ako mamatsag ito ko sa Centrum Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Nagkakakas mo ng mga bukol-bukol sa akong ding mga ano, ito. Hindi ko magdugay. Okay, masakit ako na eh. Hindi ko magdugay. Kay, wainom pa ako siyang bulong ko kagang. Kagang, ako mag-istorya. Kaga po ni Archie, paalipay na lang ka muna, ha? Enjoy life, ha? Kag, kung may problema, bala lang ko, pero tari mas...
1: Ara siya, lola ko, lo? Pero pwede yung pakilala ta kanay kay lola ko?
0: Kilala ko naman si lola mo, ha?
2: Yahoo!
0: Kapilagi kami dapat ipakilala. 5 times a day?
1: Si Lola ko, gusto mo?
0: Oo, kilala ko si Lola mo.
1: Ay, ito.
0: Gusto mo maduit kami ni Lola mo? Sige. Eh, gusto mo, Ged? Isiguran mo. Maduit kami. Sige.
1: Sino malandi ka, Lola ko, kung wala ka nalipat?
0: Si Moret. Diba? Oh,
1: si Moret.
0: Diba?
1: Ah, sige la.
0: Oh, no.
1: Laari di si Tito Ben la.
0: Oh, ako.
1: Si Ben rin subong kati. Binito man ni siya. Ginben na lang.
0: Benito, sige.
1: Yes, Benito.
0: Dubinignet ba nga dinugaw ko? Sige. Ano ang gusto mo, Lola? Lola Sabat! Nairita ko sa ang tura mo, Lola, kay katigulang na siya mo, kapula-pula pa ka-lipstick mo. Duging kutot ka pala.
2: Ay, Ben!
0: Kung makakadlaw ka pa daw, kailinit.
2: Yahoo!
1: Kamusta na ikaw?
0: Nagliwat ang imot, hindi na mo ang tingog mo, Lola. Nagabinutig ka.
2: Yeah!
0: Kalayo siyang tingog mo kagina.

0: Celular, ¿cómo?
1: Ay, pela.
2: Alright, madamo, kinga salamat sa kinsulat mong story, ano, si Archie, no? Archie? Ano nga pangalan niya na? Thank you! Dinosaur, yata ka!
1: Archie, ganyan!
2: Okay, ganun. Galumpad ang pamisa. Okay.
1: Matagudo ka, pilo. Ang galing mo, pusikat ka, no? Kaya gawin mo na ang imungan.
2: Pusikat dolls kasi buong... Ano, grabe ka na. Ang sakit daw ng tiyan ko sa kakatawa, sabi ni Nanette Vasquez. Susan, thank you. Anyways, Archie, nari na siya, sexy D para advice-an ka. Let's go.
1: Yes, katropang Archie, ang ma-advice lang sa imo ni sexy D is, dapat hindi ka madulaan. Kumbaga, hindi mo pagpakanubo ang imong self. Kahit iye, amo to bala ka ginahambal ko, ang kurso nga architecture, hindi man na sila nga basta-basta lang. Kung parehos ka mo, may possibility nga nga, tuod nga hindi mo matupungan ang iya nga kaalam, pero hindi na iya ambot silingon nga mango ka. Mayara ka man sang utok eh, galing kay Tina, gabot lang sa time nga mas labaw sa imo, ay na nga babayi kag siling mo, nahuya ka kay... nang basi edad maho niya ka tungod na mas gusto niya gwapo, mas gusto niya alam man pareho sa iya kag successful nga lalaki, pero ti ikaw ya hindi amo na. Hindi ka madulaan kumpiyansa katropang Archie. What if itry mo? Ay mo man nasubukan? Ay mo matagal?
2: Huwag mo subukan, masisira buhay mo.
1: Wow, perfect!
2: Galupan dito ang paminsaron mo na eh. Huwag mong subukan, masisirang buhay mo. Ilonggo ka Tagalog. English, ipagid, saksak sinagol group ka na. Sinasabi ko sa'yo, sinasabi ko talaga sa'yo.
1: Hindi, subukan mo. Kumbaga, huwag kang mag, ano?
2: Huwag kang mag-alala, aling kita nga duwa.
1: Kasi mo kakatropang Archie, bilang isa ka lalaki, hindi ka naya mo minsan sa kamuna, kahit di wala kaya kabalo. What if gusto ka man ni girl or gusto ka man sa classmate mo nga ina? Wala ka lang kabalo. Galing kay ti ikaw, ya, ginapaminsar mo lang nga base hindi niya kapag sabton. Pero i-try mo. Kaya wala may madula sa imo. Kaysa naman may mga question ka sa uli or pag hinulsol nga, tani gindayon ko na lang to. No? Tani gintry ko nga pangaloyagan sa no.
2: Gano'n
1: man. Kasi pwede sa inyo na sexy din. Huya-huya. Kumbaga, hindi mapatorpi-torpi. Hindi na naususubong.
2: Gano'n man.
1: Bilangkad na malang nasa dong.
2: Pero sumukan mo, baka masira ang buhay mo, madagdagan ang bukol sa ulo mo. Pag nabukulan ka, magsandon plus gold ikaw.
1: Okay, oh, hindi na yan basta-basta bala ang kursong architecture.
2: Oo, grabe niya. It requires skills in drawing, in arithmetic, in the vision. X. Mag-vision X plus ka, architect ka.
1: Speaking of student, no, to our parents da, sa tanan galing ng mga parents da, gina-encourage ko kamo nga always check your children and listen what they experience at school. Kung ano bala ang kakaagyan sa mga bata ta. Kahit di nga ang attention nyo ya, kag-suporta, kag ang pag-inchindi sa ila, dako-dako ginaiya nga, kumbaga nga, mabulig sa ila yung kabuhi. Or sa adlaw-adlaw nga tanan eh, mga katropa. Kahit di kagapon, may akagab, may natabo sa akon nga hinabos mga katropa, no? May ara siya gali nga, ano na, suicide instinct?
2: Suicidal instinct, oh.
1: Oo, na, suicide instinct, oh. na ti wala wala kami kaya kabalo kung basi may, may anxiety siya, depression. Alam mo mga katropa nga tungod sa kabisihon sa iya nga mother, ti si mama lang nakon ang nag-aasikaso siya. Ti ako man ikitiara ko sa balay iya mother, wala di kapuli. Ti ara balang kis makampante ka mo nga bata nyo, ara kay mama nyo. Pero hindi gali, pwede mga katropa. Kaya ti lain gidiya kung ikaw mismo nga ginikanan ang mag-atipan sa imo nga bata. Ara balang

0: Ba't siya ganila? Bala nga, ara ka man sa ilatupad, ara may effort man siya. Pero parehas mong bala sa aton, bala kisa, bala nga, gakawadaan, tagani gana sa aton mga bana, kung sila nga duwala na, di ba? Wala ka effort ba na? Ay, duhangin ka na lang, duwa mo na bala.
1: Gamay yun.
0: Ano pa gina yun? Ang mga bata. Tati, uy, kakabalo, may ginabat siya. Sometimes, amo na, they just need someone who will listen and understand. Gidya sa ilaya.
1: Correct, no?
0: Ikaw,
1: grabe.
0: Ano mga bamu kay?
1: Amo na ganing ipadayunon, tanang karon kay mamati kita rin sa malipot ka pahinomdom kag musika kay alas 5:37 na mga katropa. Sugpunan ta niya, hindi ka mo mag, ano, kay, it's a very nice topic, no? Again, sa, kay katropang Archie, thank you sa imong ipadalang sulat. Sana naman kayong inspirasyon na natunana mo, no? Nga kung may gusto ka sa kabuhi mo, hindi mo na pagulat to na maglupok ang vulkan. You, Ana. Just have the confidence in yourself, no? Because again, if kung di na para sa imo, hindi na paghatag sa imo. Nasa Diyos lang ang awa, pero nasa tao ang gawa. Yeah, we're gonna be back, ha? Babalik ka ganyan nga extra... Subog, masishare ang buhay mo. Ha? Magbabalik ang extra service. Pagkabalik, kaga extra service ka upon si Uncle Bob. Kag si... Siyang nangalang ni.
0: Si Sexy
1: D. Si Sexy D, no?
0: Ay, pag ka na sa
1: ako. Okay, no? Sa mabalik sa 103.9 XFM. Bakunod, katropa nyo.
0: Exciting.
1: We'll be back.
2: XFM 103.9.

0: FM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita din mo.
0: Na XFM kid.
2: Inani ang music ah.
0: Na XFM kid.
3: Ay, kula ka lang music pagkatapos bukta ko pala ako sa mga balita. Blabs, ami bigit mga DJ sa lakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
0: may how kita pag
4: enjoy lang.
0: Na XFM kid how?
5: Imo.
4: FM 103.9.
6: Yes, to hell!
7: The secrets of hell.
8: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
9: Yes.
8: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
9: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
8: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
9: Yes.
8: Kung wala na gid.
9: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
8: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
7: Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
8: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
9: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
8: Hindi na sa kabatsyag.
9: Yes.
8: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
9: Again.
8: Again.
9: Yes.
7: Gusto mo ba ng

0: secrets of hell.
1: Kaya kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapira sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga klalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon. Correct. Which is ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kagsama kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.

0: And we're back! Kung nakita nyo kami gina, mugi kami na kanormal sa amon ng mga break time. Amo kami niya ka do ka relax no? Kaya ti, siyempre kina na inaton, ginamon ng mga muscles. And siyempre mga katropa, alas 5.50 na sa ngapon, kagining oras ginadulong sa inyo sa ngatong kapaborito nga suplemento pag-abot sa aton ng mga Precious Eyes Vision X Plus, mga katropa, isa ini sa mga manami nga mga suplemento nga magapulong no or magabulig sa aton nga hindi magdagdag sa katarata, tiridium, glaucoma nga aton mga balatian sa mata samtang timprano pa pungganta na ini no. Magamit kita sa Vision X Plus, kami ara ini sang vitamin E, lutein, beta carotene kag zeaxanthin nga nakapanami sang vision nato no kag nagapaka-clear na nagapaka-clear sa aton nga mata, boka mo. Lay man mag-ilonggo. Ay hirap no pag hindi ikaw pure no. Ang hirap
1: pa-clear.
0: Napaka-clear eh, siyempre.
1: Nagapaka-clear.
0: Nagapaka-clear, 'di ba? Yung mahirap no, yung parang pinanganak ka sa Manila, tapos doon ka nagdako, tapos
1: Kabe, ilonggo. Kabe, nakakapagpagabag.
0: Nakakapagpagabag.
1: Nakakapagpagabag.
0: Oo, hindi na ba dahil na bulan. Nakakapagpagabag. Bagabag. Ganun yun eh. Pwede naman. Na-scared muna na be. Hindi pwede eh. Alright, anyways no. Mabakalin sa mga leading na butika. Sa mga Taranya butika malapit sa inyong lugar.
1: Siyempre, ito nga ito pagkita sa mga katropa. Ang aton nga paborito nga haplas sa mo ang Santon Herbal Oil. Haplas biskandiin lang hasta magandun.
0: I-aplas ang ipon para makote mo na.
1: Hindi, syempre. Sa stiff neck, sa mga kajugat-jugatan mo, din nila sa mayor nga agat, yun ba si mag-ibi ka bala ako kayo tungod makahangan ng yung mga iglo daw.
0: Kag mga larot ang panik. Makitang unod.
1: Diba? Kasi hindi pag inun ha, mga katropa, iba niyo sa kumanga pala nakit mo daw ang mga kalawasan. Kag ang pinakanami sa aton ng Santon Herbal Oil, mga katropa, kaya pwedeng-pwede gid sa mga buhok sa aton mga kabataan, especially kung ikaw, biskan ikaw, kung may kuto kaya or lice sa imong ulo, pwedeng-pwede mo gid mabutangan sa aton Santon Herbal Oil kaya para mahagan-hagan da ang mga kasapat-sapatan sa ulo mo.
0: I did not lie! And syempre, no, mga katropa, no, mabakal gini sa mga butika malapit sa inyo sa Yes to Health Wellness Center naton kag sa aton nga online na Shopee and Lazada. May taon nyo lang ang Y2H 2011. And balikan to no, nga itong mga topic kagina no, kay Miggy Pamangko to si Sexy D sa ako no, ang akon sa akon man no, with regards to that no. As a parent man no, ang akon niyang ginubra. Mm-hmm. Kaya we're broken family, no? Bata pa sila na bulagi na kami sa mami nila. So, tendency, maagigin na sila isang rebellious moment, no? Especially, no, may mga dako na nga factor kung ginabully ka sa school, kag sa mga nindiin pa da, no? Pero na-survive man nila, no? Because, again, wala man kami sa presensya nila, pero ara ang communication namon, okay? We always have to communicate with our kids, no? Asking them, di na sila hula tanga mauna pa sila mamangkot. Ikaw ang una pa mangkot sa ila, kamusta ka da? Ano mga kinanlan mo? And syempre, kumbaga, we're not perfect parents here, but, you know, we always have to guide them. Kay, I think na aragin na Japon yung sa bata. Meron yung bata, nga ba siya ano mo katudlo? Hindi magsulod sa ulo. Diba? Pero, kung paintindihan mo, ang muna gani ako, wala ko yung nagdako sa bakula sa amay kuya. More on wisdom. Wala ko yung kagipitik. Pero mas sakit pa yung ginahambal kaysa sa bakul. Kasi kung bakulon mo kuya, doon ka, swabi lang.
1: Pero kuya,
0: kung words ya, agay, garab lang, tululo si pong sige, kasi bigo, Tapos pag doon masobra, nagiging ko kasakit. Gay, pitch mo lang. Pero again ha, tsak totoo ang balinis, actually, i-guide ta nga itong kabataan. Mm-hmm. Because again, as a parent, it's part of our responsibility to know their welfare, no? Kung ano nang kakatabo sa kabataan ta. We always have to update. We need to update. Gusto ito mabala ng update sa wellness ng itong bata. Anong mga kinanla nila? Anong mga emotional nila nga ginapang-agya, no? Because again, that might trigger to a different scenario. Sa amo nang dumi mga suicidal instincts sila, depression, anxiety, mapabarkada, mapabisyo. So again, sila ni binga mga generation. Pag edad mo ara ka sa 12.
1: Mga nepo babies.
0: Oo, mga 12, mga 14, budabudlay gina paintindi sila mga bagay-bagay kay they will not accept it directly. Di pa na nila pagbatunon niya, ginaluad niya sa ilang mga dunggan, kagano, oh, bala.
1: Mm-hmm. The moment na masurpas. Mayara, sila kinaiya.
0: Oo, that's the stage nga kabudlay i-convince ang amunang bata. And that's the stage man nga dali sila maintuan, dali sila ma... They're vulnerable. Vulnerable, oo. Do dali sila bala ma... Ay, ganyo nga, ah, tambay ta to, sagwa. Uy, cutting class ta, di ba? As a, siyempre, amo na ganing role man sa ato ng mga teachers. Kaya they are the second mother sa mga estudyante mo, no? So, amo na ganing, it's better nga ginapaskwela tagid ang kabataan. Takay ang environment sa eskwelahan, kumbaga dako ba na bulig mag, ano, sa ilang welfare, no? Aside sa gaalam ka, same time, naghahalubilo ka sa mga, ano, pero ang iba naman niya, I mean, let's stop bullying, bala, no? Kahit ang ining, lang to, ah, yung mga kabataan nga nabully, ang unang kagabalos, pero pagbalos nila, malala ang balos nila. Kahit tungod, aras sa state of anger mo. Hindi na sila kagwanta. So, di ba, let's stop that, no? Let's avoid bullying people, no? Kaya kabudlay, the more tanga ginadaog-daog, big, gagagwa ang ato nga kabangis. Okay, so I hope...
1: Pagka muna i-abi nila, normal ang ilang ginahimo. Mm-hmm. Wala sila kabalong, hindi nagali. Ang muda mo na sa tao pag bata nga maapektuhan.
0: Apektuhan. Imagine bala sa murang edad mo.
1: Ang muna ka nagtanil sa mga school, no? Dapat may hara sila metal detector, mga human...
0: Mental detector, hindi mo gano'n namin, guro ya. Napaka...
1: Pero sa natabi sa
0: pakilipan. Ah, okay, oh. Abi ko ba, may mga depression na kaman? Medyo daw galain, matyagos. Sakto na.
1: Siguro kung sakto na guro iyan, no? Guru.
0: Pero sakto na, may mga school. May mga school ya, sexy nga, may amuna. Like
1: yes,
0: sa mga
1: so, dapat.
0: Paglabay mo ya.
1: Metal detector.
0: Pagabri, ano, nga mga may muna, ging kadadoa ni mama ko ako, ano, na made of steel nga may lock. Para ko nang di sa doon. Bahag, sige lang yung metal, yung muna, may lock, Pablo. May code pa na, 536. Anyways, wala na kita sa oras. Alas 5:57 sa hapon. And kita rin naman kita, no? Same time, same person. Uncle Bob, nag-bilin sa inyo sa advice nga. Ang word of the day, no?
1: Nagkakadlaw si Anna Marie at Ross.
0: Yan eh. Oh, shout out sa aton nga mga admins dira, no? Kay admin Anna Marie Prosta, no? Admin Marie Mar. No, thank you so much, Ged. And of course, shoutouts kay katropang Elvira Gilogo from Kabangkalan. And speaking of Kabangkalan, abri na gali ang Mr. Yami, ha? Arala siya sa fellowship college in front, ha? So kadto kamutuki ka namin sa ilang mga food kagadamos na promo subong. Anyways, thank you so much. O, di ba? And shoutouts sa tahan ko mga admins na and mamsis ko da. Anyway, lapit man birthday ko, July. Ba't 25 name mo? Tiyo na akong takana yan. Pizza lang ako.
1: Hindi ba ito? Ako siyang gift.
0: Ako pizza lang ako na i-gift sa'yo mo.
1: Kaya kung
0: lalaki pizza Disyembre lang.
1: Pizza lang gift.
0: Ay, may lang ko. Ito mga pizza Disyembre lang, kuya. Ay, bisa ka lang mula ko na yan. Mayroon na talawit. Hindi ko na sa mga mga muna.
1: Hindi mo rin ano imo yan. Donate.
0: Na-donate sa pag-abot amo na lang isa ang amo ni kadako nga pizza nga mo niyo dando din na donate gali natungtungan na-donate
1: na-nature gali ano naman nature go
0: na-donate sa gali
1: diba si Sir Lloyd na Balis
0: Sir Lloyd na Balis madamo kay kasalamat sa imo nga gimpadala nga ano ha
1: Angel
0: na Angel Mingo ha hindi man Indian ano man eh Brazilian. Alright, madamay kayo salamat. Kita rin kita. Same time, same person. Every Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Extra service lang. Kaupo rin yung Uncle Bob Wed.
1: Sex, hindi nga magpapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag kasadya nga, hindi nyo gid malipat.
0: Siyempre, dali lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: Bye-bye. God bless.
2: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM News.
4: XFM time, alas 6:13 sa gabi mga katropa. Gikan sa 103.9 News Center, sa 103.9 XFM Bacolod, nyari na nagpangunang balita. Nabuhi liwad ang proposal nga limitahan ang access sa social media sa mga kabataan nga nag-edad 15 anyos panubok kasunod sa masingking school shooting sa siyudad sa Tacloban sa Lunes, Hunyo 22. Sunod kay Senador Joel Villanueva nga sa karoon nagpamuno sa Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education nagkadapat nga usisaon ang nagkalain-lain nga bagay nga nag-impluensya sa mga pamatasan kagkaiwan sa mga estudyante lakip ng ilang exposure sa makahalalit nga kaundan online. Sunod sa iya ang insidente nagapakita sang kinanglanon nga tunaan ang mga tikang agud nga dugang maprotektahan ang mga kabataan ukon menor de edad. Lakip na mga proposal nga limitahan sa pag-access sa social media para sa mga nag-edad 15 panubo. Sa subong pending pa sa Kongreso ang pila ka mga hagna nga nagatuyo sa pag-regulate sa paggamit sa social media sa mga menor de edad. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulawan na ba ang bukol-bukol sa lawas? Mag-Santon Plus Gold para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
3: XFM News. FM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: na. But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Oh, baby.
2: From the Negros Island region, and welcome na sa inyong programa ang
3: Extra Drive!
4: Katropa, luyag mo pala mapatiya, mapamatiyan kung anong viral, anong trending sa social media. Kaga pamaus nga pa, pamaus. Hapos ka pamaagi. Pati ang sugid ni Lolo kag ni Lola. Diri!
2: Yes! Ang inyong gideya nga mapatiyan, basta kaupod lamang ang mga viral nga wakalan.
4: Ako si Katropa, James King.
2: And me, I'm G, kamo nagapamati sa Teron sa
4: 103.9 XFM Bacolod. Kagang ini nga programa Extra Drive ang ginadulong sa inyo mga katropa sang nagapangunang produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santone Plus Gold Santone Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Yes, ang inang mga produkto ang sarangin nga mabakal sa mga butika nationwide na ha. So there's no reason nga hindi ka mo makainom kahit magbakal diretso sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, The Generica, and sa mga lokal na natin yung mga leading drugstores sa may Grace Pharmacy and Sincere Drugstore, pati na sa Rose Pharmacy.
4: And of course, sa aton nga Yes to Health Store, namtang sa may Lizarro Street, sakop sa Barangay 39.
2: That's right, Bao! Duwa lagi sa giyapo nag-untat. Ano? In fact, nagadamo nga nagadamo.
4: Ang ano? Ang ulan?
2: Ang ulan, oh. Ang uman. Kat, syempre, ang mga nagkakalatapos sa school sa
4: yes, karoon. Yes, Mami G. Alarming.
2: Very. No? Especially nga nagginapagwa na mga videos, oh, no? Kung paano natabo, no? Ang mga insidente.
4: Tani mo regulate mga amo na. Exposed na gidya katama. Hindi naman nami. Especially kung nagaka-pwede ni mag-cause ang ginatawag nga anxiety,
2: that's
4: fear
2: right,
4: sa mga...
2: Makatugag din na, no? Yes. So, ang muna nga mga feelings, especially sa, hindi lamang sa mga kabataan, no? Kundi pati na sa mga ginikanan. I'm sure yung mga ginikanan, yung ibang darado, hindi na halos gani maghalin sa eskwelahan para lang mapantayan ang mga kabataan.
4: Oh.
2: So, dako na nga concern, no? Para sa atin yung Department of Education. Pero, sa Lasaling 9, hindi lamang yaya sa ahensya, dapat itugyan nina, kundi pati sa mga ginikanan, sa mga
4: yes,
2: teachers naton, no?
4: Correct. So,
2: kahit amuni ang ga-compose git mong, no? Kung kumbaga, halin sa balay, pakato sa eskwelahan. And then, syempre, may nag-uuyat ng ahensya.
4: Para ginagaka-mold mga katropa, dapat no, ang pamatasan sang isa ka estudyante or kabataan sa sulod mismo sang panimalaya, no? Sigadwa sa eskwelahan, no? Kaga dapat tudloan yung mga, you know, kabataan nga daw piliyon nila kung sino mga gina...
2: Peers nila, oh, mga upod nila, mga...
4: And ang pinaka-ano subong, of course, ang social media.
2: Yes, no? Ang social media, in fact, nag-ako ang isa sa mga suspects, no? Dito yaya sa San Jose National High School sa may Tacloban City. Gina-amin niya, no? Na tungod sa online games or offline games, no? Nga ano tawag sini gore block yes gore box ay sorry gore box
4: lain
2: no?
4: Pa ng Roblox lain pa ng gore
2: daw may pagka Roblox pero ang gore box is mas bayulente.
4: Grabe, no?
2: No so no iya sa PNP
4: so una yang nabatian ko ano ganito tong daw ala nalipat ko to lalaki nga galakat-lakat kapag sakay kotse, sakay helicopter, kung ano naging nasakyan niya.
2: Hindi na yung ML.
4: Oo, ano ganit tawag suman, nalipat ko na to, ng pang man.
2: Hindi ko mga naman.
4: GT, daw something like
2: ay,
4: that.
2: Ay, no, may, nalipat ako. Oh, diba? Daw made of blocks na nalipat man ko sa ngalan.
4: Anyways, oh, Mami G.
2: No, hindi na magkakasa. Hindi na magkakasa ako niya pinsan. Pero anyway, ang Police Regional Office, Eastern Visayas, or PROA, no, paagi sa kay Brigadier General Jason Capoy, sandig sa ilang investigasyon, ang offline game na Gorebox, no, ang medyo violente, nga kung sa diin, dream makita
4: violente,
2: na may mga shooting. Violente, no, may shooting gamit ang mga armas lutang. Imagine, ang suspect ay yara sa 14 to 15 years old. Kaga sunok man, ano, sa NBI or CIDG nga ang 15 anyos ang magapaidalong gidya sa trial, no? While ang 14 years old will be under the DSWD.
4: Okay. Yung 15 anyos medyo tapos mga katropa nagagwapa ba, no? Sa mga balita, sa mga investigasyon na daw plano na gali, kumbaga planado.
2: Planado siya for a month.
4: Oo.
2: Muna sa ilang ang investigasyon, planado for a month and the conversation is alarming man, ano?
4: Sa inang edad, grabing conversation nila, Mami G.
2: Yes, and they know what's the consequence,
4: yes,
2: no? With a crime na naginhimo sa isaya ka minor de edad.
4: Hindi mo sila makabig na daw innocent, eh, pabalaw.
2: Yes, so but hindi mo makamake na sila sa decision,
4: yes,
2: with that.
4: Yes, yes. May planning sila, may, you know, yung wala pa gani na tabo, gamble na sila nga victory ni, daw mo na bala, no?
2: Yes, may pinaka-
4: do excited possible, no? Masakit na ba? Mabalaan siya yung isa kaginikanan nga amunan na tabo sa mga bata.
2: Yes, no? And, well, sa karoon, ang cybercrime body, ang ginaban ng video game ng Gorebox, no? Mm-hmm. Pagkatapos sa natabo sa Tacloban na shooting incident.
4: Mm-hmm.
2: So, mismo ang cybercrime agency sa Pilipinas ang nag-order na nga temporaryo nga iban, bo temporary lang hanay, iban ang sandbox video game. Pagkatapos nga 20 ang nagkalapilasan at tatlo ang nagkalamatay, ano? Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung CICC ang ginmaduan na ang mga kapulisan, ano? Kay tungod nga ang 14 anyos nga suspect ang nag-atake is a regular player sa Sinia nga app. So, gin-block ana inisubo.
4: Dapat hindi lang na. Madamo pa daw ka mga applications, mga katropa nga daw bahilyan tigid, no?
2: Yes.
4: Pwede magtugas ang krimen, labi na gid sa mentality sang isa ka bata, no?
2: Yes, oo. So, amo inasubong ang ginahimo, no? Imagine, amo na pala siling nato na it's always too late. No, kay tungod nga may ara gidaya sang nakuhaan sang kabuhi.
4: Tama.
2: Tungod sang ano sina. In fact, ang isa sa mga napatay dito sa insidente ang ginakabig man nga hero sa Tacloban, it's because nga ginsalbar niya gid ang iya nga mga classmates kay siya to ang nagsira sang pertahan para hindi ko sulod kuntani ining mga shooters niya ini. Apang siya ang natirohan.
4: Sino gani nga pangalan to? Something
2: si
4: like Fabian.
2: Fabian. Yeah, basta ang apelyido is Fabian. No? So hindi na takabalo ko danong
4: kung ano gid ang. Oh, actually ini mga katropa, no, mga video games, no, mga online ka mga games ka ginampang. Hindi medyo lain na siya sa mga movies kag ginalantaw lang naton mo. Ang mga video games sabi, may ang player mismo naga-act. Ang gahimusan kung ano man ang action sa video games, nandiro,
2: yes,
4: nag ano siya, may gin punish siya. Ang iba ba makita mo ang gagamit siyang baseball bat, ano mga normal. Pero Mami G, lantawa, no? Lantawa. Ang wala man naman ni sa Pilipinas adto lang tawang epekto sang western. Whether you like it or not mga katropa, tanan halos tanan.

0: Habig itong school hero ni Tuya sa Tacloban, mm-hmm. isa pagit ka babae, galing ka 14 anyos man, no? Ang ginbawian man sa kabuti. Mm-hmm. So, do ka subo bala, no? Nga may mga estudyante at amurang edad, no? Mm-hmm. Ang ginamunig ang kalatabo. Okay, dugangan naton, ha? Sorry, Gid, kay kadamu, it's ang balita involving the students right now. Grade 9 student naman ang pilason matapos naging sumbag gamit sang brass knuckles sa Iloilo. Mm-hmm. 17 anyos ang nanakit, no? 17 anyos and 14 anyos lang bala mong ang ginsumbag niya dito niya sa Iloilo.
1: Pa,
0: yes, dito na sa Iloilo. Pero diri naman niya sa San Carlos City nga nag gwa lang nga balita kaina, no? Ang isa na naman niya ka estudyante ang involved kumbaga sa isa na naman niya ka crime, no? Mm-hmm. Dito sa San Carlos City sa sagwa mismo sa eskwelahan ini nga natabo. So, do hindi na natin maintindihan ang...
1: Nagkatabo sa mga kabataan, no? Ito sa Cavite lang gani, Mami G, no?
0: Ay, sa bagay
1: naman na. Duwa ka, nag-away, no? Buno niyang kontra niya. Grabing buno. Hmm. Tapos, aning susulod siyang classroom?
0: Ang grade babae, ano ganito? Grade ano ganito? Ang salite? Grade 9 naman to sila ng mga students, di ba? Grade 9 man ang sa may Iloilo. Grade 9 man ang diri sa may San Carlos City. So, amoy na. Dito naman niya sa may ginmuno mo, sa Cavite, General Trias. Gipagwa naman ang video, ako sa diin. Amoy din una, James, no? Sa bulan sa Hunyo. That happened June 16. That was the first incident sa classroom. Nga inang
1: ulihin na lang nagwa, no?
0: Medyo ulihin na lang nagwa. Although nabalita naton diri ano sa aton ngayong page, lima ka mga estudyante, no? Ang nagkalapilasan.
1: Mm-hmm. Kaga lima lang to?
0: Duha ang daw sa critical nga condition. Kaya ginagamit niya ang
1: kitchen knife.
0: Pero amo na no parental guidance sa mga kabataan dira sa mga ginikanan, guide your children kung makabati sa mga balita.
1: Mas maayo makita sa na hindi niyo na napakalantaw sa ilang mga katropa.
0: Mm-mm.
1: Mas nami.
0: Galing kay this is social media, James. Nagtapta na siya. Amo na gani
1: sa ano ya sa well, the more nga giambalan mo sila, bawalan mo sila, the more pa nga mas nagiging curious sila kung ano to. Mapa-crime ba na?
0: Guidance. Sa muna siling naton. Parental guidance, no? So, hindi gidbag, kumbaga, ang mga ginikanan nakakita sini. So, teach your children, you talk to your children, nga amuning nagakalatabo. So, there must be ways, nga kung sa diin, kabalutan, ibala, no, ang mga kabataan, no, nga kung amo ini ang nagakalatabo sa eskwela, anong pwede nila himuon?
1: Actually, pwede mahimu, Mami Gino.
0: May there will be a coordination, no, sa school nga dapat mga drills nga ini ginaano man.
1: Mami G, may aras ang iban nga mga ano, mga like iban nga mga pamilya or like iban nga mga sekta nga may aras sila sang ginatawag nga mga sa hapon, may 3 times a week or kisa every day may aras sila sa mga classes, the religious classes. Pamuna ibi. At sa buong, katapos mga. May mga sekta nga muna, no?
0: Religious
1: classes. Okay. Religious classes nga. At least, bisan pa paano, makabuligin na mga positibo balang-balang mga discussions, positive ka mga materials, kaya pwede balantaw, madiscuss sa mga kabataan, at least makalikaw sila sa mga butang. Well, let's just say nga, bisan iambal mo sa kabataan nga daw, hindi na kamo hindi nyo ito paglantaw, kakilain, no? Kisa may arabid yung mas naging curious pa malantaw pag hindi mga katropa.
0: May, no? Ano, sa una, no, may arais ang guidance counseling. No?
1: Yeah, sa mga eskwelahan.
0: May subject it actually nga guidance, no, sa una. And ara man ng GMRC. I guess GMRC is back, no, sa curriculum.
1: Yung values education. Ang, may arap pa na subo.
0: Ano sa ang GMRC? Ang guidance naman niya is a subject man, no? Nga kung sa diin may every month gina-check man sa guidance counselor ang mga estudyante. Naka-schedule gina iya, James. Oh, grade amo ni.
1: Oh,
0: matubang sa guidance counselor.
1: Yun.
0: So Well, dapat siguro, no, isama sa mga consideration. I know nga ang ato niya nga Department of Education, may natalanan na ni nga mga budget.

0: no? Ang kinahanglan na lang gid is proper implementation, no? Kahit kung paano gid la i-implement para yang ma-monitor man ang ginatawag yang mental health sa mga kabataan naton sa school, ha. Pero may dako man nga impluwensya ang pag-check sa mental health sa mga kabataan mismo na sa panimalay.
1: That's right, mga katropa. And related man sa muni nga gakatabo, no, bisan diin, no, subong nga ginpahugot pa gid na ang mga eskwelahan, may mga nagsugod na antes mag-sulod sa eskwelahan ng mga, although damo-damo sila mabudlay, mga katropa, lain sa gihapon kung antes magsulod ng mga kabataan sa eskwelahan, ginacheck ang ilang mga ginadala. Oh, may mga eskwelahan na nga nagsugod sila, mga katropa. Importante yun, ha. So meaning, dakugid ang responsibilidad, ha, sa mga agencies nga ginakuha nga security agencies sa mga eskwelahan, no?
0: Subong yan daw. Third party, abi.
1: Oo, subong yan daw ang kakatabuhan. But lang, daw display na lang balaw para mambalbo lang may security.
0: Kaya nung di lang. Open sang bag. Oh. Ang stick lang kasulod. Oh. Hindi ang mata. Di ba? Sorry to say, but yes, gakatabo ina.
1: Yes,
0: no?
1: Katropa.
0: Kabudlay man being mag-open ka sa bag and then halugugun mo gid. So, manami man ang metal detection na
1: nami, para mabalaan. Butang nila das, dapat sa eskulahan mayaray na. Hindi itong ginakapa mo lang, magkapaka, tiga, abi mo, balunan, lain na gali.
0: Okay, di, mabala man na may estudyante, ay, this is my right.
1: This is my right,
0: but you are the wrong.
1: Well, tuod mga katropa, kadamo sa mga butang nga pwede nga mahimo sa kada eskulahan, no, hindi lang sa balay, sa eskulahan para maprotektahan ang mga ang mga kabataan, mga estudyante sa kada eskulahan. Challenging sa security kay damo gid ni sila, pero lang siya, maybe kung mapasulod sa mga security na mamatamat, even sa sulod sa classroom, mga maestro gina-check siguro nami man na, no, mami Gina.
0: Okay man na. Isa pa gid na sa na nakita lang, no, nga ang mga kabataan naton sa karon, no, ang ano ba lang, literacy, di ba, gadubo na sa Pilipinas, no, ang comprehension nga ginatawag. Probably this is one, no, nga wala na comprehend sa mga kabataan nga ang ilang nga ginahimo is really not right. Hindi gid insakto. Although we know kabalo sila sa insakto kay gid, kay di ba nakita man nato sa conversation sa duha to ka mga suspect. Kapalo sila gani sa konsekwensya, kumanin doon edad ang makahimo sa krimen, di ba?
1: Oo, nga hindi sila basta-basta ba preso.
0: Yes, but...
1: tungkol sa edad nila.
0: Amula na galing, no? Subot silingon, hindi pa amugin na ang comprehension sa ang aton niya nga mga kabataan.
1: Grabe, no? Makita mo, Mami Gino, nagwangi na. Tapos tugay-tugay, makita mo, daw sunod-sunod na, online-line hindi lang ina. Damo pa ka mga videos nga nagabutwa, nagagwa.
0: It's good to know nga damo, gidyagali ang nag-exist nga mo sini.
1: Amulang na galing kung kisa mga katropa, lakalaw ay lang taon. Kung hindi bakod ang imong tawag siya naman, ha? Kung hindi ka ang hindi bakod ang imong nervous system o kung ang imong ang tawag ganun sa
0: mental
1: ang mental mo,
0: ay hindi ka dasig bala, no, magkita sa iyo, hindi ka MacGyver.
1: Kilala nyo ayan si MacGyver, katropa, ang mga kabataan.
0: Ang mga kabataan, uli yung tubo, hindi na nakakilala. Pero kilala mo ang ginikanan, kilala ka na. So dapat, iya mo na ang mga kabataan na to, doon kadasig bala, no, nga mag-grasp on what they're going to do. Ang mga gasiling ko, nga siguro, mangin part naman nga itudlo sa eskwelahan, no, ang mga decision making, no, when it comes to mga instances ng mga amusin, eh.
1: And isa pa, mga katropa, may, well, kalapad, no? Kalapad, no?
0: Kung very broad. Mo. Pero no, kung, katapos sa pwede maigo.
1: Pero kung, yes, pero kung historian mo, safety nila, no? Suguran nyo sa panimalay. No, siguro nyo panimalay. Diragid ya, katropa.
0: It seems yan, sa amon ni nga mga ano, subong mga kabataan natin is really not safe, no?
1: Yes, hindi nagigit
0: sa society.
1: Safe,
0: Nga supposedly yung society nyo, natin mag-protect, gede.
1: Tingwao nyo i-regulate ang mga ang cellphone, ang usage ng cellphone. Yes, actually, subong Mami G, may ano na, may daw hagna na. Nga daw ginapa-regulate actually ang paggamit sa social media sa mga kabataan niya below 15 years old.
0: Iba na mga countries ginahimo na na nila.
1: Dapat so, nagligad pa na, dugay na dapat.
0: So, mag-amuna ni Subong, araay, ban.
1: Gani man, no?
0: Iba na na sa mga edad.
1: Ang problema kung kisa, agi lang, Mami G.
0: paano tani i-implement tuod man sige kidanlan pa ni istoryahan no kay ti ang cellphone needed man sa communication siguro mas nami kung ang pa kung communication na lang gid man no ang pag-istoryahan ang paggamit sa ila is ang ano tawag sa tingin eh?
1: Atong keypad lang.
0: Keypad lang. Para wala sa video ka makita.
1: Mamayara kung wala makita ang mga munang mata mo. Although may edad na, keypad lang. Kasaraman magbakal sa cellphone. Pero itong cellphone ng keypad lang ginagamit.
0: Okay, masapos ang keypad. Kapi pa sa negosyo.
1: Correct.
0: Tawag-tawag ka na lang.
1: Tawag-tawag lang. Sang sa text. Sang text nga daan ko kisa. Pwede pa ma-misinterpret.
0: Wag na naging na yan. Hindi na yan sila nga maski mag-text ka pa kay kabudlay, keypad pala. No? So, siguro pwede man no sa mga kabataan na nag-edad sa kamusini, keypad na lang ang gamiton.
1: Tisubo ang gina-istoryanta mga katropa, kabalo kami nga na-intindihan nyo na ang katabo. No? Yes. Bisan ka mo makareact tuod na may mga butang na dapat nga himuon no para sa mga safety sa mga kabataan ang makabasa mo bisan diin grabe na gid yang social media katama grabe ang epekto grabe ang influensya sa mga kabataan so siguro so suguran ta gyapon sa panimalay no ako problema ko na mapit sa balay kung paano i-regulate. Kung kaysa mga kabataan niya daw hindi mambal nga, hindi pa kung katulog. Di paano ka makatulog kung nag-cellphone ka? Mas hindi ka pag hindi katulog kung sige yung cellphone. Ang iban ginagamit ka pang patulog ko, no?
0: Ang iban. Kita!
1: Atod ka? Ano masyado? Nagpabuking ka man. Pati ako.
0: At least hindi niya sa mo na nga mga ano. Ang ato niya ginalantaw ya, makapiyong lang kita yamong.
1: Correct. Ano? Ang cellphone abi mga katropa no. Oh, sang una sa siling nila makagamit ka cellphone, bisan ang Facebook makagamit ka makagamit lang kuno da makahimusang account dapat ara sa inchaktong edad Mami G, di ba la? Pero mapeki sa gyapon.
0: Paano to na imuo naman?
1: Ang bot.
0: Do ka, di ba? Do nadalman na nadalman no na nga daw kabudlay na bala na ano na konsakwan pa na gumon na no sa so kabudlay na siya i ano
1: may chance pa Mami G no
0: na, although yes miyara so kaya. Pero dali na gitla sa tato anay ano sige, ang game sige. Before sang Roblox
1: daw GT something like that sino ba nila wala tadi upo do I'm sure gampang sila before si ano si Chris si Chris ang
0: arde si Chris tama iligid na
1: atong daw lalaki nga daw black nga lalaki nga naga ano kadlagan bisan din ka travel bisan din nalipat ko kung title sang sila
0: yeah pagitaan na sa pag ano sa pagbalik nato
1: manglampo siya sang kotse mag drive siya sang kotse malupad siya helicopter, maglupat siya sa building, may dara siya baseball bat, nalipat ko kay wala ko kagihampang sinama ang katropa. Ina ang mga games sa munang ginaanuan sa ito. Isa na sa mga unang nga daw ginambal nga law. Ini siya ng game para sa mga kabataan. No.
0: Sige, alba pa itaon talaga. Nalipat na ko kung ano na siya. Amugin na, basta wala tayo nakahampang.
1: Yani. Okay, correct ka daw, Mami G. Kagin ako pag ganigin lang ito, di ko yawang ko pangita. Anong ano ito na hampang?
0: Ang sato na ito yung sa una, yung titres mo.
1: Ang titres, at titres yung ma-pressure ka. Pressure ka lang sa score. Ito itong, ano ganitong, angry, ano ito, lugalupad?
0: Amo na yung, ano, ang black man namang.
1: Ang bird ito, ang floppy bird.
0: Angry bird.
1: Bago na lang na. Bago na, ang angry bird lane pa na yan, pero ang floppy bird lane naman na.
0: Ito puti. Ibalik
1: na naguro, no? Ano mga pangsang una? Donkey Kong, mga mo na.
0: Super Mario.
1: Galaxy, ano?
0: Super Mario, ganun, lumpat-lumpat ka lang yan.
1: Gani, lumpat-lumpat ka, sanggalumpat
0: ka. Galing may bunggo-bunggo ulo para magkuhang mushroom.
1: Oh my God, sabong. Grabe, Mami G. No? Why? Nasa, hindi sila interesado sa mga hinampang.
0: Gani,
1: gusto
0: man.
1: Nila itong nag-build kasi Imoa Kingdom, kinaprotektan mong Imoa Kingdom, mayara ka power, mayara ka sa mga armas, mayara ka sa kusog, no? Mga muna, kinanglan mo magkuha sa mga ano para maprotektahan mo, kinanglan mo sa violent action para, you know, oh my goodness, what's happening in the world?
0: Science ni Mami J. Dito na din natin, mabatian sa sagwa, subong ari na sa atin sa Pilipinas.
1: Amo na siya. mabaten lang nang naton, subong niya ginasunod naton, no? Pati ang mga anyway, ara na namo, wala na to. Ang mahimo na kinalan natin is i-regulate, makontrol.
0: Ano, mangita sang paagi yes. nga masolusyonan ini, no? Wala na nas, kumbaga ara na na eh. Natabo right. natin, hindi na naton ano, hindi na naton mabag-o. But we need to take some ano sang efforts no ideas nga mapa on tat na nga mo sini kay kaluluoy di mga kabataan naton
1: tama mga katropa kabalo kami nga kabalo man kamo kung ano pwede himuon kinanglan nang gidya naton himuonin ditong do ginahambal lang naton di ba
0: okay. this sige. Time giyo man na
1: oh kinanglan ta we have to do something mga katropa then nadumduman mo nang ano hampang to
0: wala git Sumugin
1: na pagkita ko pa niyo. Makita to na ha. Ang iba din nga pamati ha. Kagin na pa sila gasinggit kang balala.
0: Dani man, kabalo. Oh. Kabalo ka mo. Galing kasi ang pili. Hindi kami kabalo.
1: Ay, wala kami kagiyang pang.
0: Ay, kami. Kakita ta si Ning. Oh. Pero wala lang kita yung gahampang. Yes.
1: Well, sige ha, madudumang ta karon makita ta na. Alas 6:50 na sang gabi, mga katropa. Pupunta sa Gihapon, ha? Sa aton programa Extra Drive, ako si katropang James Kidd.
0: Kaga ko naman si katropang Mommy G, tutok lang din sa 103.9
1: XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Exciting, bro.
1: XFM 103.9. XFM News. FM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginapa-alerto na sa Department of Education ang mga bultuan sa tunga sa ginalauman nga epekto sa Bagyo Francisco nga nagpabilin sa teritoryo sa Pilipinas. Bilang sabat, ginhinyo sa DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service ang mga eskwelahan, division offices, kag regional offices nga hugot nga bantayan ang mga weather bulletins kagilayon nga ipalapdag ang mga updates sa mga estudyante, manunudlo kag school personnel. Ginmanduan man sa ahensya mga eskwelahan na magbintinar sa mga alagyan sang komunikasyon, i-activate ang mga school disaster risk reduction and management teams kag mga contingency plans kung kinanglanon, kag magkoordinar sa mga lokal nga gobyerno kag mga konseho sa pagbuhin sa risgo sa kalamidad agud mapabaskog ang mga pagtinguha sa paghanda. Ginapanugyan man ang mga opisyales ang bulutuan na mag-secure sa mga pasilidad, learning materials, kag equipment na posible mahalitan sang bagyo, kag ma-preposition sa mga emergency supplies, kag resources sunod sa existing disaster preparedness guidelines. Inabalita sa 103.9 XFM, Bacolod pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyan ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM
3: 103.9. Exciting!
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
5: Dulce kaya biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take ko po, wala na. Sa yung nakatulong, yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
4: Santon Plus Gold. Santon

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo na wala nang sakit ang akong likod.
9: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si GC, head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: Exciting!
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
15: Nga XFM kid how?
16: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
15: Nga XFM kid.
17: Inani ang music ah.
15: Nga XFM kid.
17: Ay pura ka lang music magtapos bugtaw pa may harap sa mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kag
12: wala sang konkreto nga sagad. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X ka X. Simply
15: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
15: Nga XFM gid how.
18: Timo.
12: XFM 103.9. X

0: Exciting, bro!
1: Sangkong Plus Gold, mas pinalakas!
2: Anong bautista? Unang nag-detect sa akin, eh, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Sangkong Gold, at nawala po yung hingal ko.
1: Sangkong Plus Gold! Yahoo! Sangkong Plus Coffee Mix!

0: Coffee Fix.
1: Kape na?
0: Gamot pa?
1: Mabibili sa mga butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
2: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpigil sa nawad ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianbit ko kay My Glow Tag Technology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
6: Mga katupa,

0: Extra Drive.
1: Extra Drive
0: with Mommy G and James King on XFM.
2: XFM time, alas 7:27 na sang gabi mga katropa. Hindi ko kabalo kung 67, 47, 57, 27 ang gambal ko ba? Alas 7:27 mga katropa. No? And oras ginatulong sa inyo sa aton nga mga manamit nga kape, masustansya, beneficial, gid katama para sa inyo kayang lawas. Ang ato ang tatlo ka kape sa Santon sang guest to health products mga katropa, no? Ang aton nga of course Santon Plus Coffee Mix, premium D3 coffee mix kagang paborito ni Mami G nga Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes, that's right. So nagkalain-lain ang kape, nagkalain-lain ang benepisyo, pero isa lang nagimo, Yes to Health Incorporated para sa ikaayong lawas, okay?
2: Correct.
3: So aside from the coffees, ari naman kay tikin nanlan gid naton maging sipat ano sa pag-inspect dera sa mga assignments sa atin ng mga kabataan.
2: Wow.
3: Pati pagbasa man sa mga text messages na nagainabot sa cellphone sa imo bana. Check mo man.
2: Kale.
3: Oo. Okay. Basi magsala ka sa pagbasa.
2: Aha.
3: Dapat naka-Vision X Plus ka. Ang top 3 main benefits kung mag-inom ka sa Vision X Plus, of course, ang suporta sa eye wellness.
2: Aha.
3: Sa gabulig para maprotektahan ang screen screen stress sa ginatawag. Kag makabulig man para ma-maintain amuning pinakanami ang clear vision.
2: Correct.
3: So always remember, we really have to take good care of our eyes, no? While you stay productive at work.
2: Tama, mga katropa. Gani, check na sa mga butika na lapit sa inyong lugar. Especially sa ato niya sa 12 store para sa kompleto nga pamalaklon.
3: That's right. Okay, so nagligad, may nakita na ko, no, ang story, no?
2: Uh-huh.
3: It's about sa pinakabata nga volcano diri sa Pilipinas.
2: Oh.
3: Imagine!
2: Okay.
3: No? So, but silingon, the world really keeps on revolving.
2: Mm-hmm.
3: No? And kada adlaw, nila natin mapaktan, may nagatuhaw.
2: May mga nagatuhaw.
3: Tuhaw, haw, haw, haw. Kaya mga nagatuhaw ina, ano, ang tugaman sang well, it's the force of nature.
2: Pagbagpo, mga katropa, no, sa kalibutan.
3: Eh. And sang nagligad, kay tungod iya sa mga pagtayog-tayog, no, may ara sa mga nagbulutwa. No,
2: yeah.
3: O kung makita nagtaw.
2: Nag-iiso lang tubig sa baybay.
3: Nag-iiso lang tubig sa baybay.
2: Lubo.
3: Oo. May ara naman niya nga naglutaw nga bag-o nga bulkan.
2: Wow,
3: dito pa iniya sa may ano ha, sa may Babuyan Islands.
2: Mm-hmm.
3: And ang Babuyan Islands, sa mga wala dara na kagibalo, kay mm-hmm. wala na check ang mapa sa Pilipinas, yara ini sa babaw sa Batanes, no? The islands on top of Batanes.
2: Kung nantaw mo sa mga pamapid, doon kalayo, balaw?
3: Layo gid siya eh.
2: Katuan mo, doon kalayo.
3: Layo gid siya. O, kung nakatuan mo. Pero ang Babuyan Islands, damo ni siya eh. Doon mga gagmay nga island sa babaw.
2: Gagmay nga
3: ano.
2: Island pag hindi na ito.
3: Yes. Pero may ara dira sa Punta Sina or sa Kilid, I think.
2: Yeah.
3: Medyo malayo-layo man sa main nga isa pagid ka island sa Babuyan.
2: Uh-huh.
3: Nagtuhaw ang nag-float abi kumbaga ang isa naman niya ka vulkan.
2: Yes.
3: As in the baby vulkan sang Pilipinas sa ginatawag.
2: Mm.
3: Amo ina ang Didas volcano.
2: Didas.
3: Mm.
2: Okay.
3: Didas. And syempre hindi pa tuya pwede no makatuan especially sa mga turista delikado pa. Kahit kung magtapak ka to gani, no, sa balasya nga na forma sa kilid, mismo sa tuktok man sa sidiya nga, ano, nga vulkan, may init-init pa. Gakaging gani ang mga isda nga makatupa dito.
2: Baka
3: ano?
2: Gamay lang sa iya, Mami Gino.
3: Yes.
2: Pero posibleng nga maglapad
3: na. Dapat pa ina.
2: Oo.
3: Pero suno man niya sa Feebox, sa mga eksperto dito, hindi pa pwede.
2: Mm-hmm.
3: Doon ko hindi pa bla secure.
2: Tapos
3: no?
2: Hindi siya panturista.
3: Amo na gani, hindi pa pwede. Kaya di bagong lupok lang git sa gani.
2: Bagong lupok.
3: Bagong
2: butwa.
3: Bagong lupok git siya ya. No? Nagbutwa siya, kaya naglupok siya.
2: Mm-hmm.
3: No? So amo to, nga daw medyo mainit-init pa ang sand. No?
2: Gaso-aso.
3: Aside from that, no? Pero may nakita na nga man nagaforma. Nga, hindi na ko sure kung mga plants sa pero doka algae type lang. No?
2: Mm-hmm.
3: Na nagforma dito yung mismo sa kaldera. So, amo yung sa mga pinakamabata. Pero sa bukos naman yung kalibutan, may ara gani sa mga most dangerous volcanoes na mahambal naton.
2: Didikas, no?
3: Didikas. Didikas nga, ano nga, volcano. Okay? So, ari naman niya, eh, ang ato niya kinalahon, ang mga most dangerous volcanoes in the world. Okay. Ini sila ginrank paagi sa eruption history, proximity sa populated areas, ang overall threat pagid, no? Nga, ma-potential nga matuga. No, sa kadamaan.
2: Tapos sa Kululbanta, mamamayin sa mga amunay, ang nandunggan, may langan. Do kumbaga tip of the iceberg.
3: Ang ako masakulbaan ang masakulbaan ang nang dugay-dugay na nga wala kalupok.
2: Oh.
3: Because there's a possibility nga maglupok as long as
2: active. Tiyempo.
3: Yes. Dormant mabal sila gani nga dormant pero
2: naglupok kulpe. Ginahulat diba? Lang maglupok.
3: Mm. Oh. Sige. So we will start with of course kinsini sila pero pulo lang ang ato niya iya
2: gawa
3: nga i-discuss sa karon or misan ipapalo sa inyo
2: yung onse dugang isa
3: onse sige, we'll start with number one.
2: Okay.
3: So what's it yung the number kung number one siya the most dangerous siya.
2: Uh-huh.
3: Okay, so the number one dangerous volcano is Vesuvius.
2: Mm-hmm. Vesuvius
3: is found in Italy.
2: Oh.
3: Mm-hmm. And ini siya gina-consider nga stratovolcano.
2: Oh.
3: Ang eruption nga ginhimo sini masobra na sa 20. Ang maximum velocity is 4. The last nga

0: kung population exposure pa kay Soriana. Mahal masobra sa 3 million gate ka mga kabuhi sa Greater Naples Metropolitan. Ang yara iya sa surrounding mismo sang Bulkan. So grabe red zone gid no. Ang may ara sila gina-consider bilang nga red zone. So extreme risk gid siya no. Sa history sang catastrophic Linian eruptions including na ang 79 AD event nga nagaguba gid sang okay. Kung dumduman ninyo ang Pompeii. Yes. Sa dumduman ninyo na. Very sa history.
1: Pompeii.
0: Very known sa history naton. Ang Pompeii nga kung sa diin, damu-damu, gijaya ang nagkalasunog.
1: Sa Italy man na si Kapon, no? Namin mong sa Italy. Sa Italy man
0: yes.
1: Si Kapon. Eh.
0: Amo ni siya, ang Vesuvius. Pag-inestoryan natin. Okay, so, may mga ara na mga galit, no? May mga evacuation plans nga nag-exist. Pero wala pa natestingan in full scale. Kaya medyo malawig-lawig man nga wala pa nakalupok in eh. The last again, no? 79 AD. Amuni ang nagubagit sa Pompeii. Okay, next. Number 2, Merapi Volcano in Indonesia. No? Sa Vesuvius, extreme siya. So 10:10 ang scale. Sa Merapi naman, extreme man siya pero 9:10, no? Stratovolcano man siya dito
1: active.
0: Sa Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Yes, ang
1: eruptive. Oh.
0: Ang eruptions is 20 plus man, pero ang pinaka last niya nga pag-erupt was year 2025. Okay? So 2025, sakto gito kay Lina 1944 ang last sa Vesuvius. Sa Merapi, Indonesia naman niya 2025 pa. Ang Mount Merapi sa Indonesia, the most active and deadly volcano na naglupok roughly every 5 to 10 years.
1: Tapos frequently pyroclastic flows.
0: Yes. And may ara sa populasyon nga 2.5 million ang at risk. So within 30 kilometers ina, no? Ang eruption sa Merapi sa 2010 nakapatay gid sang 353 ka mga individual despite may mga evacuations ha. And ang frequent activity busidingon sa komunidad ara gyapon sa constant danger kay man gulpiada lang kung makalupok ini ano kag may ara pa sang lahar during rainy season. Okay, so amo na siyang number 2
1: sa Indonesia.
0: Yes, Indonesia. Let's proceed to number 3. Let's go to United States. Isa ka stratovolcano naman na nga ginakilala bilang Mount Rainier.
1: No,
0: yes, kinakonsider ini nga dangerous sa United States by the USGS. May ara ini siya sa massive glacier system, no? Ang largest on any volcano is lower than 48 states nagaka-create gid sa extreme lahar or volcanic mud flow nga hazard. And ang mahimo maapektuhan ang populasyon yara sa 2.7 million within the lahar zones, no? And ang pinakadugay sini nga pag kumbaga pag
1: pero doon palibutan siya sa snow mami Gino.
0: Amanag na may glacier.
1: Glacier.
0: Within 30 to 60 minutes 5,600 years old na gali, no? Ang mud flow nga nag-travel over 100 kilometers and covered areas ang hundreds of thousands nga nag-istal na sa karon.
1: 100 kilometers.
0: So that is why. 1450, no? Year 1450 ang pinakalas niya explosion. 20 eruptions man ang na-record sin
1: okay.
0: It. Maximum velocity is 4. So next, number 4, let's go to Japan.
1: Japan?
0: Yes, another stratovolcano nga kung sariin ginatawag nga Fujisan. Although hindi siya extreme, just like sa tatlo nga ginlawag, takaina, pero very high man ini because 8 over 10, no? Ang rate sine. Ang Mount Fujisan o kung mas kilala bilang Mount Fuji.
1: Oh.
0: Ang Mount Fuji.
1: Wala, yun pa na siya Iwo Jima.

0: Ma o
1: si Fuji-san. Man na. Fuji-san. No? Nag-a-post ini sa enormous threat bangod sa proximity sa Tokyo nga kusadiin one of the world's largest metropolitan areas. Although dormant na ini sa tung 1707 pero nag-erupt ini siya gulpyada. Ano? Nga kusadiin gintabunan gid ang Tokyo sa mga volcanic ash. Gin-paralyze ang infrastructure and mga pati mga flights no grounded. Mm-hmm. Gin-contaminate ang mga water supplies. Kag ang Japanese government ang Japanese government simulation nag-estimate sang 2 to 10 centimeter of ash no nga nagtupa gid sa Tokyo. So nag-cause ini sang 10 billion masobra sa $10 billion in damage kaging disrupt gid ang pila ka mga kabuhi and tens of millions. Grabe no, amo na siya pero very ano na siya ang Mount Fuji, ginabisita gina siya.
0: Oh, turista no siya.
1: Mm-hmm. Okay, and next at number 5, let's go to Mexico. Ani naman siya, another extreme volcano, ang Popo.
0: Do ko budlay pangalan niya, Popocatépetl.
1: Siguro. Pinaka last niya ngayong eruption was year 2025. So ang population at risk dire within 100 kilometers is 25 million gid. So basta ilang ang vulkan.
0: Popocatépetl.
1: One of the most dangerous ng volcano sa Western Hemisphere. Okay? Ang volcano, ang mayara sa Gihapon, ongoing nga eruptive phase. Mm-hmm. Humalit pa sa tung 1994. Mm-hmm. Kag regularly, nag-produce in isang ash columns. Mm-hmm. No? Malapit pa na sa airport. No, grabe, no? Ang glacier-capped summit naman sini nag-create sa severe lahar risk kag major explosive eruption. Kag, well, syempre, amo na, ang Central Mexico ang mas mahalitan dere.
0: Mm.
1: Eh, grabe, no? Grabe,
0: bisan layo, labot nyo, 44 miles from Mexico City, Mami G.
1: Nga mo na gani, no? So, estimated kay 25 million. Ina, within the 100 kilometers. Sa iba niya, 30 kilometers na ito. Ato yes, subong niya, 25 kilometers. I mean, 100 kilometers. So, kung sinigon, malapad-lapad. Ang sarang siniya nga mahalitan. Okay? At number 6, let's go back to Japan.
0: Mm-hmm.
1: Very high ang, paglantaw sini sa pagka... dangerous niya, no? Mm-hmm. From 10, yara siya na sa 8. Ang caldera lamang, caldera ni siya galing Aira. Wow, subot okay. Si Lingon, makita lang gidya ang iyang putok-putokan ko ng iyang ba.
0: Mm-hmm. That's Japan. May caldera pa digo, lain na puso. Anyway, proceed Mami G pa tayo.
1: Well, still in Japan, pero feeling ko daw parehas minibalas ang aton di sa Batangas.
0: Okay.
1: No, kay tungod nga kaldera lang gid ang makita niya. Mm-hmm. So 2025 was the last eruption, although nakahimo na ini sa 20 plus na eruption. 600,000 ang posible nga mahalitan nga populasyon sa Kagoshima City. Ang Sakurai-jima, no, ang part sang Aira caldera system, amo ni ang most persistently active nga volcano, erupting hundreds of times per year.
0: Hundreds of times.
1: God, hundreds of times per year. I mean, imagine na sa isa ka tuig.
0: 100 divide mo sa 12.
1: Diba? Ang city sa Kagoshima, no, nga may 600,000 na populasyon, ang yara sa 8 kilometer across the bay. At isa, ano gin siya yan? Sa may tubig gin siya yan na yun. No, sakto gin na yan. So, may ara siya sa massive, no, nga eruption 22,000 years ago.
0: Mm-hmm.
1: Imagine. So, ang scientists nag-monitor for signs that the next major caldera forming event nga mag-build up. Okay? At number 7, of course, Pilipinas. Ano ba lang nasunod sa ulo mo?
0: Si Mount Pinatubo.
1: Yes, Mount Pinatubo. Muni ka lang bukan.
0: Nadala siya?
1: Nadala siya sa most dangerous. Imagine pala ka years, tapos gulpin na sa naglupok. Alam, wala pa pala, inabalang mga signs, bala James, sa parehas kay Kanlaon, na nagabuga-buga. At yun diritso ha, naibuga, gidaya tayo, mong, no? So, ang iya naman, although, ang iya siniyang category is high, no? From 10 pinaka-danger, 7 siya. A population at risk, 1.5 million within the 40 kilometers, no? De, syempre, nabalaan naman natin sa 1991, no? Second largest eruption na ito sa 20th century. Yes, no? And mass evacuations, no? Ang nakabulig man sa thousands sa kabuhi. But then, ang aftermath sini, nakakitin sa 700, no? Ng mga individual pag isa lahar kag mga diseases. Ang ini nga bulkan ang sa gihapon dangerous kay ang kaldera sini ang naga kapit sa karon sang isa ka large crater lake.
0: Ang may kaldera, lake kaldera mo di.
1: Ang babae bala. Ang daw ano yun na bala?
0: Bunga diyan.
1: Daw may tubig bala.
0: Ang crater mismo.
1: Daw ka mo na. Ang crater is different pero ang kaldera is ang gina-form bala nga luhog. Daw kaluhog bala. No?
0: Okay.
1: Yes, no? So, may ara sa mga lahar activity from the massive deposits sa ginatawag ng volcanic material, no? Ang the downstream communities sa mga typhoon season. So, delikado gi siya gyapon, no?
0: Si
1: so, may crater siya. May crater
0: Nadala.
1: Lake, abe. Nadala, Pilipinas! Oh,
0: my goodness!
1: Gabi, dangerous. No, kakululbaan.
0: Oh.
1: Okay, at number 8, still, sa Pilipinas.
0: Oh?
1: Mm-hmm. Mas higher ang risk ni compare sa pinatubo. Very high gid siya actually.
0: Okay.
1: From 10, number 8. Kaldera man ang Taal.
0: Si Taal.
1: Oh, see? No? So, kaldera siya. And 2025 ang last niyang eruption city. At risk is 1 million, no? Ka mga population within the 20 kilometers. Medyo gabi ni, no? 20 kilometers, may 1.5, I mean may 1 million nga populasyon. Ang delikado, no? Or at risk ka. One of the most dangerous volcanoes sa Pilipinas bangod sa lokasyon. Although densely populated ang region, just 60 kilometers south of Manila. Ang eruption niya sa 2020, nagpuwersa sa evacuation ng nearly 500,000 git, no, nahalitan. Especially hazardous man ini because ang volcanic island or ang volcanic island nga ini ang aragid sa tunga mismo sang lake.
0: Mm-hmm.
1: Kung nadumduman mo, namangkot ko, James, when we travel to Singapore.
0: Singapore.
1: Travel to sa Singapore. Sige ko ano na show man nga nga daw sa tunga may nagaporma nga daw ka daw ka volcano ang dating niya para ara siya sa no. Kay kani amo na to ang Taal na nakita. May picture pa ko na gani ho
0: okay.
1: May lang na save ko. Okay.
0: Seroplano.
1: So, seroplano. Seroplano, nakitaan ko siya.
0: Okay.
1: Okay? So, may aran siya sa lake, sa sulod. So, amo nang nag-create sang risko, no?
0: Mm-hmm.
1: Kahit may posible ang volcanic tsunami, no? And ang caldera, nakaproduce ang at least 33 historical eruptions. Kag-deadly pa ang eruptions ini. Okay? So, duhang sa Pilipinas. And number 9, we have DR Congo, no? Stratovolcano. This is the Nyiragongo. Nyiragongo, okay? Sa Democratic Republic of Congo. Okay? So host of the one of the world's most active and dangerous lava lake naman niya. Grabe no, lava lake. Extremely fluid lava ang nag-flow. Ang kadasigon pa is 100 kilometers per hour.
0: Mm-hmm.
1: Mas madasig pa in sa iban nga mga volcano. Sa 2002, may lava flow nga nag-destroy sang 40% sang city of Goma. Nga kung sa diin ang populasyon is 2 million. 2021, may isa pa yung ka-eruption nga nagpatay sang 32 ka mga individual. Displaced 400,000 naman. Ang combination sa fast-moving lava kag poor infrastructure amo gini ang nagabutang sa sa Democratic Republic of Congo sa danger nga ginatawag. So 2025, the last man niya sining eruption. Lastly, at number 10, we have Galeras in Colombia. This Galeras. Is a complex, yes, very complex nga complex, I mean, nga volcano. Population at risk naman is 500,000 sa Pasto, no? This is located in Colombia and directly adjacent to the city of Pasto. And nakairap ini at least 20 times since the 16th century and was designated bilang decade volcano by the International Association of Volcanology bangod sa history sa deadly eruption and proximity sa populated areas. Sa 1993, ang isa ka unexpected eruption ang nag patay sang anom gid ka mga scientist kag tatlo ka turista sa sulod mismo sang crater during a field conference.
0: Mo nang delikado. Puno lang na mga katropa ha.
1: Hindi tama pakta no ang vulkan.
0: Pila gani pulo na no? O daso na lang ika-onse ha. Basta maglupok na lupok.
1: At ito pala, ang tanga may duwa sa Pilipinas na consider as the most world's dangerous volcanoes.
0: But sin karoon ng atong lugar, ang pungsod natin mga katropa, dangerous.
1: From Luzon to Mindanao, siguro ang atong na, no?
0: Well, Southern Luzon, ang Taal. So, si Pinatubo.
1: Dito man, sa Luzon.
0: Luzon na. Wala man nadala si, si Canloon, no? Wala man.
1: Wala. At hindi man yung deadly. Hindi ang ano. Amo na ning, kay nami, kay Canloon, kay tiga sungaw-sungaw ng saya.
0: Kaya ni man, no?
1: Dito sa niya. O, nakalupok siya. I guess that was 1990s man. Pero ano siya yan? Hindi bala, hindi
0: siya. Dito sa inyo, wala to vulkan?
1: Sa amon? Sa diin?
0: Sa Granada? Or sa
1: Granada? At yung galupok kina Daya always. Sa bunga pa lang sa Granada, galupok na.
0: Ala, 7:51 na.
1: Uy, ala, te.
0: Mag-goodbye na ta. Oo. Salamat gid mga katropa. Well, may mga natunan naman kamo, naibaluan naman kamo ng mga impormasyon mga katropa. Diri sa programa nga Extra Drive. Kag ang ini nga bahin sa aton nga programa ginadulong sa inyo of course sa aton nga mga Yes Health products. Na ang Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Softgel Capsule.
1: Yes, kag syempre, hindi ba magkalipat ano, ang aton yung mga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm. And para sa mga luyag may nansang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para naman sa luyag na ma-improve ang vision o kung masolusyonan ang katarata, glaucoma, kag-tridium, mag-Vision X Plus.
1: Yes, tilawin nyo man ang ato niya nga Santon Plus Herbal Oil, pati na ang Cess the Pain for all types of pain.
0: Santon Gold Herbal Tea naman para sa gusto, kunduyag, ma-improve ang ilang digestion.
1: And lastly, ang ato niya nga mga soap, ang ato niya Santon Plus Herbal Soap, mga pakapakasa, makapakakasang body odor, and syempre ang ato niya clear skin para sa mas maamis kag puti nga kutis.
0: Bantayan, dugay-dugay mga katropa, secret katropa ang Troy Tissot and Company para naman sa programa nga
1: Total! Dras sa my XFM Sagay!
0: Yes, kag mga taga XFM,
1: Kabangkalan,
0: maing gabi, salamat gid nga madamo. Ako si katropang James King.
1: Ako naman si katropang Mommy G. Madamo gigi salamat. Always lang magtutok diri sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
3: Could you imagine that niya ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sa imo sa tingat yan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para ma iwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
2: The Secrets of Health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, ti meras sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunksyonar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
0: Yeah!
3: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
2: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ang imo sila nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapila sa Sir Jose Hill. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
2: The secrets of health.
0: XFM exciting.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM
8: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
12: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
3: Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungo sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
7: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at

0: Sanford Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
7: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil,
7: assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: X. XFM.
11: FM.
7: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Kasi na binyagan ilang ang mga bagong radyo.
1: Amogin!
0: Congratulations sa tanan nga nakadawat na sa May Guba Kang Radyo, Bayluhan Tabag o... Yan! Bungga, no?
1: Koreng!
0: So, dugay-dugay, ang aton nga uragwagan daw appliances na sa mga guba ng radyo.
1: Hindi ang manager na yun ang XFM Radio Repair Shop.
0: Sa mga nakaangkon na sa brand new nga radio from XFM Philippines, congratulations.
1: Yes.
0: Tipigi nyo na nga daw ginapalangga nyo si Troy kay si Dolphy, ha?
1: Kuring mundo.
0: Kung kinanglan patilawon, patilawon nyo man kami, Bing.
1: Oo, ha? Imaginable lang ang alin sa kolonya divina manaog pa di para lang magkuha sang bag-ong radyo.
0: Nan. Mga taga Rojas, mga taga Iloilo, San Carlos, Kabankalan, Bacolod, Antique, mo manang himuon nila. Mo manang ilang obrahon manghatag man sila sing radyo nga exclusive halin sa XFM Philippines. Diba? Dos anob lang ha. Guba na radyo mo, Bayluhan Bag-o.
1: Amoga dya eh.
0: Pati ang ano ha, pati ang nakalansang ha. Bayluhan.
1: Sa mga ano pa, pati ang nakakapon ah.
0: Hindi, tingay, uyon nyo man lang yan. Why not, diba?
1: Correct.
0: Inyo man ay diretsyo kung gusto nyo magpa-baylos ang radyo.
1: Sila man na e-gambal nga, sige na ba na paltakan?
0: Maumpisa na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Nakaupo nyo na katropang Troy Tisoy.
1: Nakatropang Dolphy Langka.
0: Buha po na El Elpa.
1: Bighala na Tamsi pa.
0: Gab isang
1: sang June 23, 20 and 26. It's a Tuesday.
0: Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Corrected by
1: kay buwas nga daan San Juan.
0: Ha?
1: Buwas ng San Juan?
0: Arang ano?
1: Ang basyahanay?
0: Ay, really?
1: Mm-mm.
0: Ara naman, base masala ka naman itong para sa Father's Day, Blau.
1: Buwas gani! Di ba na, June 24?
0: May trust issue nung dati.
1: June 24, San Juan de Bautista, di ba?
0: Yung research mo na giniya?
1: Oh, sure na giniya.
0: Confirm?
1: Yes.
0: Ay, hala, mayo lang kay...
1: Mayo lang kay confirm.
0: Ay, gusto ko yung mabasa ko yung buwan.
1: Kaya mo na siya ginatawag nga, confirm.
0: Pag bugtaw ko buwas agad, until 12 midnight atong duty. Uh-huh. Pag bugtaw ko, matambay ko to sa Kilid Highway. Ah.
1: sa may mugaan ka na na yun.
0: Ano, dumduman ko na wala sa una. Opisyo na ako kay Balay na ako sa Kilid, sa Kilid Highway bla. Pag sa nuwan ginaya, bit-bit kami niya...
1: Kabo.
0: Kabo. Ang tubig ginaya eh. Oo,
1: oh, gani.
0: Ang amo na iya ginabasyahan bala. Ang mga nagasakay bala sa mga dikargang magunat na isang mga kampo.
1: Oo. Oh.
0: Nagasinggitan sila nga hindi-hindi. sa nuwan, subong, balik.
1: Pero, ang ginapangabay talang ha.
0: Oo. Oh.
1: Kung mamasya, ginamakamubwas, hindi nila pagbasyay ang mga sidyante.
0: Oo, oh, oo, oh, amo man, amo man. Kaya ang mga naga-opisina.
1: Yan.
0: Ang ano lang bala, kita nyo gin nga nagaselebrar sang sina nga okasyon para sa kabalaan nyo man ako mapalaligo sila kung hindi.
1: Oo eh.
0: Kay ti siyempre balaan taman na nag-opisina ako ni estudyante kay nag-uniforme man na respetahon taman sila. Kay ti siyempre makadto man na sila sa mga bulot puan. Kag-opisina.
1: Liwat tabi. Ano?
0: Bulot huan.
1: Lain po matihan
0: ko eh. Lain yung pinamatinan eh. Kamalo ko sa yambal mo, gutuhan. Welcome to the XFM radio station sa bilog nga Negros Island Region, Gagpanay Island. Mabatian na kita sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
1: Chris.
0: Si Chief Junel.
1: Oh! Iba man na. So?
0: Pistry siya duty, yaya. Yeah. Hindi siya pwede ka street duty, ha?
1: Nagambal ko, ha?
0: Sa Kabankalan City, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. 106.1 with katropang
1: Paparudel.
0: Correct. sa Canlaon City, Negros Oriental. Abatihan kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron.
1: Ayan, bot ang
0: sa San Carlos City, Negros Occidental. Abatihan kita sa XFM 98.9 with katropang
1: siyempre, Supremo.
0: Ha?
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Samurai. Correct, correct, correct. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, Kagsa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol 100.7, upunta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Chat ka mo, Alex, ay. Chat kay Alex, yung Jotay ako hindi. Kag siyempre, mabatihan man kita sa XFM Rojas Capiz 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel Naginia.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Noel.
0: Sure ka nagin.
1: Kuya Jay.
0: Sigurado ka na?
1: Kuya Jay.
0: Hindi na magliwat pinsar mo.
1: Oh, Kuya Jay.
0: Noel. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Noel.
0: Ha?
1: Noel.
0: Kuya Jay.
1: Pagkita mo lang.
0: Sa mga gusto na mag-join sa amo na programa, nakapangita asing ka phone pal, uyab, o kung bulukon nga ba nga sa mga gabi.
1: Pangita mga jowa, ah.
0: XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. So mga matulutog na ang panahon, pinaka-the best ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.
0: Turbo.
1: Yes. Kag of course, arap mo ng Santon Plus Herbal Oil para hindi ka mo panaluto. Panaluto.
0: Aliwata.
1: Panuhuton.
0: Yes. Ano ilabalan nyo si Miton?
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sa Ramabacal, sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. The time now is 9:31. Be back with more. Nagabamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
4: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Banda po sa naman siya. Para sa masanag, kag-healthy nga pananawan, hindi magduwa-duwa, tumarka mo sa Vision X Plus.
1: Araman ang Sanson Plus Gold, makabulig sa tanan nga na nagasupreher sa nari-sari nga balatian, mag-Sanson Plus Gold na.
0: Bakal ka mo sa mga Yeswell products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ma-start na ta!
1: Gani man, o, tawag na ka mo di.
0: Ang una makatawag, may libre nga gums to gums. Ang ginatawag nga, labi sa labi.
1: Correct. Ako niya, ano? Tatlo ka ti.
0: Ha?
1: Oo.
0: Una nga ti.
1: Tang.
0: Kadua nga ti.
1: Tu.
0: Ay, katatlo nga ti.
1: Tang.
0: Tang tung tang?
1: Tang to tang. Dila sa dila.
0: Tang to tang galing. XFM call and text line sa mga smart kag TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Aton pagkasilipon ang mga nagapangliili sa aton nga FB Live. Ay, gabi kay Joanna Barato. Abaratohon si Joanna ba?
1: Ani man.
0: Si Willin Dagudog. Mayang gabi from Uringaw, Kabankalan. Ren Shoko. Good evening, Ronald Mides Andonilia. Okay kaayo. Sana all.
1: And
0: si Sweet Dalin pa. Kasi si Alan Habiliana. Si Charles Ariay. Lain gid man ko nung alindog ni Dolphy, ha?
1: Wow, ha? Sa totoo lang, ha?
0: Na nakapurong nung nasa gani sa bong. Nakalaman ka pa sa iya?
1: Ay, tilawan niya, eh.
0: Ano pag itayan ko matilawan mong burangos niya walang barbasan?
1: Wow!
0: Ihi ka, guru, ay.
1: Amo na gamang si Lengta nga. Sige lang, ah, kay maturbolan ta. Masamputan niya ginantanan niya vowels.
0: Line number one, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
2: Nonoy.
0: Taga din si Nonoy?
2: Alhet.
0: Sa?
2: Alhet.
0: Hindi ni si Nonoy nga taga Villamonte?
2: Hindi.
0: Alhet. Oh, pila na edad mo, Noy?
2: Mga pangay
0: daron, 29. 29? Sa edad mo nga 29, gusto mo pa mabuhi? Ano work ni Nonoy?
2: Brega Construction.
0: Ah, mo ginang paborito.
1: Wow.
0: Kabalo-kabala nga ang nickname ni Dolphy, si Nonoy man.
2: Nonoy Dolphy?
0: Oo.
1: Tukayo ta ka.
0: Te, pwede mo na ipahikap sa iya kay tukayo ay mga mo.
2: Ano sa hikap ko? Ang kabiliya?
0: Ha? Depende. Kung base may ara ka na bara di kamera, wala problema.
1: Wala kayo na problema sa akon, ha?
0: Biskan pala pa kung piko. Willing ka willing ka magpahikap?
1: Tuod ka?
0: Hindi pwede makumos. Hikap lang gid.
2: Ano kumos niya? Ang putak na basak?
0: Ang ano?
1: Ang ano?
2: Ang dutak nga basa kay ulan man.
1: Oo, eh. Samuan. Tapos ang kwan, siminto.
2: Oo, ito yung gigid.
0: Mapalahay ka mo dahil nga duwa.
1: Amugid siya.
0: Te, anong gitawag mo sa amon? Ano, ma-loan ka? Ma-cash advance? Anong plasada?
2: Kailangan makaigaw ang cash advance,
0: ha? Pilay cash advance mo kay senda mo sa GCash.
2: Kawai ko. Hindi na try, ah.
0: Hindi lang. Ah, nakasweldo ka na?
2: Sa Sabado.
0: Uy, lapit na.
1: Mayroon ka Sabado na.
0: Ano na ang sweldoan na yun na? Ang every 5 days? O weekly daw mo na?
2: Weekly.
0: Bawikli. Sa isa kasi man, napila malimpyo mo kung nabaydan mo na ang imong utang sa karinderya, tanan-tanan pila mabilin sa 1 week mo nga salary?
2: Man, nakatoto.
0: Toto? Te gusto mo na masopsopan imo toto?
1: Gusto mo tinluan. Gusto mo tinluan ko tubo mo.
0: Toto ya, to na tubo na. Toto ya.
1: Amo na gani ang toto mo.
0: Taga din gid ikaw, Bacolod gid ya, o kun may province ka pa wala labot sa Bacolod.
2: Taga ano ko to, taga Cadiz.
0: Ah, taga Cadiz. Tinaka Nubia na ikaw, Migo Nonoy.
2: Uy, to gani, Troy. Ano na gani, nag-Troy.
0: Wala kagit may pangaliwagan sang una pa.
2: Hindi, no, Troy. Kung mag-Troy, sabong-sabong malunta na dapat na isugisan ka imong program, Troy.
0: Ah, bali na, inganyo ka sa among program nga para ipurso mong imong pagpanguya. Ba muna?
2: Oh.
0: Pero sang wala mo pa ma-discover ang phone pal ni Dolphy kag ni Troy, may ginpangaluyagan ka, wala.
2: Alright. Okay, kamo mo lang Troy, do ay man gana mag-reply. So, kami mo, 5 seconds na sabihin ha.
0: Paano mo nakuha ang iyang number? Kay mo ni ang plastada, abi, kung base kung wala ka man naglisensya nga ma-text ka sa iya, tapos wala gi ka mo nagkita na sa personal. Ano man?
2: Ang akong ako po ay tagin, tagahan ako number, nag-isinta ako, pagkakaya number sa akon.
0: Sa dira... Sa dira pa lang na ano na ang babae, na punaw na si imo, kay ti, pakaisa mo pa yung imo ginsugo, hindi pwede nga ikaw na lang madirekta?
2: Hindi, ang pakaisa ko yung nag-atas ako sa iya number.
0: Amo gani, halin pa sa pakaisa mo.
1: Oo.
0: Wala ta kabalo ba sing pakaisa mo muna to iya textmate nga daan.
2: Ay, ba siguro, wala lang ta kabalo.
0: Te wala gid ka mo nagkitanay eh, after pag text-text nyo nga duwa.
2: Wala gid.
0: Kanugon, wala antigayon ng sex.
1: Gani. Wala ka pa gani iya katilaw, sige tawag nga gumamela eh no.
2: Kuwai pa, pero
0: masig ko
2: na
0: tingong gana,
2: guro.
0: Kung basig
2: mo
0: kukakuri
2: ito,
0: matilawan
2: pa
0: ng dumumila. Ba? Sigurado ka, tilawan mo, git basig ko nara na maturpe ka naman.
1: Correct.
2: Hindi ah.
0: Diskartidor, diskartihan mo git dapat para, di ba, ang ginambal ka nila, kapati ka man sa ginambal nga pag may tiyaga, may...
1: May nilaga.
0: Wrong.
1: Ano bang gali?
0: Pag may tiyaga, may...
1: Paksyo?
0: Ha?
1: May paksyo?
0: May mabalbalan.
1: Kaya ano gusto mo? Gumamela, gidman?
0: Gumamela kung kaktos.
2: Ang kaktos na tayo.
0: Buk na, may isang kaktos, no?
1: Kaktos. Hindi ako gusto sa balagon?
0: Balagon, hindi ka? Ang arang ano na gani? Ano na gani? Ang pait gani? Nga...
1: Kamunggal.
0: Hindi ka sa kamunggal?
1: Kaya nutong na tayo.
2: Sampalya?
0: Ang pait-pait na bala?
1: Pait na sa mo kamunggal bala?
0: Ha?
2: Sampalya?
0: Oo, muna.
1: Oo. Ano ba lang ginahanot? Kuno sa aswang?
2: Amanunggal ka.
0: Manunggal gani. Manunggal gani. Manananggal gani. Ano na pagkita mo sa isa ka babae, Nonoy?
2: Ang suplada kayo, mula na.
1: Wow! Na, bigid na!
0: Ano na pinaka the best?
1: Oo. Kasi yung kundin nila, labas sa suplada, ka buka-buka.
0: Ah, oh, grabe. Hindi lang kayo buka-buka. Yan, bika-bika. Ginaya. Amo nang pinaka the best nga ginapangita mo. Riktahan na isuplada dayon kay nga ha. Mapabuot-buot ka pa subong ginapangita mo. Uya, bula na may ma-text mo matawa.
1: Amo gidya.
0: Bantay ka bla pag plug ni sang number mo. Sigurado gid kami nga ma-text ka sa amon nga salamat gid Troy kag Dolphy na tigayunan gid kami. Natigayunan mo gid ko sang uyab nga ginapangita ko. No napangita mo gani?
2: Ano ah? Balita kayo.
0: Na. Pilang edad?
2: 28 to 33.
0: Single mama, be. Okay lang?
2: idea.
0: Hmm. De, wala na sila palagyuan si Imo. Kiti,
1: oh, eh?
0: May trabaho ka man. May ara ka man pang date-date kung matigayon tani, di ba?
2: Oo.
0: Oh. Nisla perdi si Imo, ah.
2: Hindi,
0: eh. Oo, mula na galing, eh. May ara gid yang apart nga mambal na tuod hindi sila perdi sa imo pero kung aton gid timbangon dolp dama dihado gid siyang babae
1: nga aman
0: syempre matigan ang siminto kung balasan mo
1: sa bagay
0: pagtigas na iya sapnot man na mo
1: pero mo ginaginan sila naton nga ano ya
0: nga
1: total ga construction gid man sa diba
0: oo
1: mapisweet gina yung hose ya
0: aho ah mapisweet na sa
1: ano gusto mo noy papisweet on ta
2: ano lang daw so may napapula na gugong daw
0: sano ka mapuli kay preparahan ta
2: sa porto kong puli sa charter
0: sa July 4
2: Oh.
0: Bota matama may aragi di Bentol makatuta dol.
1: Oo nang
0: charter.
1: Wala labot sila ng Philippine American Friendship Day man mo.
0: Amo na ang ano, ang July 4.
1: July 4.
0: Sige ah, basta chip in ta para makajamming ta ha. Nonoy?
2: Oo.
0: Oh.
2: Dito ya.
0: Basta confirm hindi mo lang gini pagpabayan. Kay hindi amang kani pagpabayan.
1: Oo.
0: Sigurado ko gid masulirap man imo kalimutaw sa iya.
1: Basta promise mo papiswitan mo gid ko ha.
0: Na. Kita mo na kita mo na ang balyena da sa Cadiz.
1: Doa mo lang apis.
0: Hanggang daw galupad lang kakayaon daw bala sa ano sa may Cadiz City Hall nga daan.
2: Ah, ambe ko ani ang sa pagka na malupad kita
1: mo. Ano dum dum sa ko man lang gal nga
0: hawanan tan da kag amo na dang aton nga ano. Aton nga shooting scene.
1: O, pwede man. O, ibalik lang na tawag nila. Bala nga, ano?
0: Nga?
1: Nga bold.
0: Bold. Sige ah. Sige, number mo, Noy. 09.
2: Ara, ulang tayo. Kusog, Troy.
0: Bo, grabe, ginsugo. Iyap ako ba?
1: Mugid.
0: Dumal-mahal sa bayad mo sa akon ba? Ano yung 0966? 0966? Amon eh? 0966-053-6890 Diwat 0966-053-6890 I-message mo kami kung nakakuha ka kung wala kayo para ka-intra kaliwat ha Dali lang 0966-053-6890 90. May ara na namatek si Imo da. Ah, message mo kami ha.
2: Oh, sige, Troy. Salamat, Troy.
0: Oh, halo nga. Kay ang kalibutan.
1: Mariel.
0: Salamat, Migo Nonoy. May gabi sa mga taga-alihis Bacolod.
2: Sige, Troy. May gabi, man.
0: Ang oras sa XFM, impunto, alas 10 na sa gabi. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Marathon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pag-aan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Nagbalik naman siya. Uwi!
1: Pwede yan.
0: Ako po dyan ba si Gapon Katropang Troy Tisoy?
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ponpal, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapagwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C. Pabaskugang inyo immune system pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang mga YesWell products si Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto mag-intra, call na XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Rolin Gaurino sang Paglaom Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Good evening.
1: Wow, mayo ba?
0: Ay, lawas sa Bacolod la.
1: Of course.
0: Daw lang managlain, Bacolod mo malang Japon. May dito ko ligad adlaw.
1: Ano ka, nakuha mo sang radyo, no?
0: Oo, ti. Manami, maglabay ka sa Bacolod kung hindi, ano, hindi...
1: Hindi traffic.
0: Hindi peak hour.
1: Nan.
0: Kaya kung maghapon-hapon na, like, butanta 4:30 to 5 o'clock.
1: Kasi ganyan, alas 3 pa lang.
0: Ang mga pasayero, alas 3 siya, managligoy na iya.
1: Ako sa baga.
0: Ang mga nagligoy, no? Janela, mayong gabi. Kay Chong Pablo, mayong gabi. Sino naman? Arian? Kabudlay man naman. Basta Bantulio, ah. Good evening. Shout out sa mga team Bioflight, Felisa, Toto, Darrell, Rodi, Rodel, kag Aldrin, kag sa mga bata ko, Yen, kag Yang, kag Archel. Grabe yung mga pangalan.
1: Gani.
0: Sa mga taga-Antique o Osorio 2, good evening. Alin kay Rola May Mateo Osorio, kag Cristal Maria Joy Librado, mayong gabi sa imo, kag si Lee Fardigno, si Julio Sancho, mayong gabi, Dolphy Langka, the virgin ka sa imong antipara.
1: Wow!
0: Wala ka na muldamol sang linti na.
1: Oh my God, virgin pa?
0: Tag 45 lang na. Okay, isa diba nag-ano, mag-matter man ang imo nga ika-apat nga mata, no?
1: Correct.
0: Nila binagid ko nga may gold-gold tapos may silver dash.
1: Ang ano?
0: Tapos ang iya nga purong-purong subong daw yan, naka-flag Amerika, hindi.
1: Hindi, uy!
0: Aw, ano na ya?
1: Ha?
0: Iya naka-LGBT nga flag.
1: Yaka Ireland.
0: Ireland! Ah, dayal na ka mo. Bow! Grabe, naginisubong ang nagkakalatabo sa aton nga palibot, Dolph. Mamag itong tsaktong, ambal mo nga halong kaya ang kalibutan.
1: Mariit
0: na gid katama. Amoy na ang resulta sa social media ilabi na gid sa mga ginikanan nga wala nila ginaubayan ang ila kabataan kung paano inagamiton sing tarong. Kaya ti, duha man lang na mo, either good or bad ang effect sa social media. Kung ina, kung kontrolado ta, so mas dako ang posibilidad nga mapaganhagan naton ang mga makitaan sila sa mga kabataan. Tapos, ako mas pabor na lang gid ko nga hindi na lang na pag-i-commercialize ang Facebook. Pabayaran na lang na sa tanan nga
1: tani?
0: Mag-subscribe bala kay para hindi accessible sa tanan-tanan. Lantawa bla kay ano ho? Libre lang tanan. Anytime may mobile number ka lang, pwede ka naka-sign up. And then, maka-access ka na dahil sa mga news feed sang mga nanday sinuna dira ang nag-posting sing mga malain.
1: Amo na gani lagi na pagpamati ko sa kay Mami G kag kay
0: James King. Oh.
1: Nga isa man kuno sa mga naga tudlo sa bata ang mga ano bala? Mga war games na bala sa...
0: Ang gore na ginatawag. Ang mga gore. Ano pag ginaganing isa, pag ginaganing naman. Ang Roblox.
1: Basta mga something naman, ano?
0: Kadamo kay... Basta, hindi ko kaintindi kung ano ina ang... pamaagis niya sa mga hampang-hampang na.
1: Kaya hindi ba lang once ka nagahampang kasi na ang isa na da ka karakter, ikaw na da mo?
0: Oo, oh, muna siya. Ikaw so, mabuild sa imo nga karakter.
1: Yes. Di, amuna ba ito ginatuluan ng mga kabataan kung paano nga magtiniruhay, oh, maglinaway.
0: Na, amuna nga mas paborgate ko nga ang nga ang mahimo sina sang ano dadiri ko guro ma open up ang ano ang North Korea
1: nandira
0: na, mas maayo pa na kay ti ang ila access sa internet ang government lang gid ang pwede maka-access makakuha ka man tuod sing internet pero may kulukwarta ka sa susyudan at the same time hindi tanan nga sites imo nga ma-access kung okay. Ano lang i-provide sang government nga accessible for public consumption. Amo lang ginang imo nga ma-access.
1: Kaya as far as
0: kay kontrolado sang gobyerno. Pwede nga nahimo sang North Korea na gali nga makontrolar nila ang internet dol. Why is it nga sa aton hindi pwede?
1: Ka ano gid sa aton when it comes to internet, ya ka free gid kayo
0: gani. Do ano nagit bala daw gin tamasaan tagid ang freedom nga ginatawag regarding sang internet consumption naton.
1: Yes. Kaya
0: siyempre, nag-necessity na sa baladol.
1: Gani.
0: Ang kada household na lang iya subong niya, hindi naging mabuhi nga wala sing internet connection.
1: Correct.
0: Lasan so, ba? Meaning, ang mga kabataan nga may mga gadgets na maka-access ka sila. Uh-huh. Makalantaw sila YouTube, maka-Facebook, maka-TikTok. Pwede man na nga magamit na kay para siyempre, way man na sing communication sa aton nga mga himata kung sa di man sila ng lupalop sa sinang kalibutan.
1: Ano kung ang mga OFWs nato niya.
0: Pero dapat tani kontrolon tagin na kung ano lang ang mga sites ang pwede naton nga ma-access kay para sa nasa imo mag-boardwork ka diri sa phone pal nga programa. Ang permi mo nga gina-open up ang atong PORN.
1: Palapat.
0: Si mo kina na yaka senior citizen kana na ya anything ya balaan mo na ang ano na ang mga pasikot-sikot paano ang mga minor no mga minor yan, mga wala pagidya-gidya kamuwang-muwang sa kalibutan ha wala labo to ang 15 years old ha nga may buot na gid okay mga kabataan ba paras na lantaw sila Peppa Pig na ang Peppa Pig educational man tuod pero ang problema siya na da ang diksyon naman sang speech naman nga
1: correct,
0: ma-adapt naman sa mga kabataan
1: amo na bala nga sa tano sa mga YouTube or sa mga ibang pagdala nga access na bala nga mabutan sila mamangkot sila nga are you 18 years old?
0: Pwede mo naman yes.
1: Pwede mo naman mabutigan sang bata.
0: Dili compute mo ang ano ang year kung saan o ka na tawo nga masinanto nga adult ang imong ano imong number.
1: Naa mo na.
0: Tapos pwede mo lang na makakuha ka da ID sa parents mo ipakita-kita mo ng itsura kung may ara sing ano sing authentication. No?
1: Gani man?
0: O otog authentication.
1: Ah, otin.
0: Tawag na kamo sa XFM call and text line. Wala na subong mga single ba? Naubos na naguro tanan?
1: Basi.
0: Oo, kay kagabi. May caller kami nga taga Iloilo. Natigayo na to ang iauyab nga nakilala sa mong program nga taga Romblon.
1: Mapakasal na to gani ko no.
0: Mapakasal sila ko no. Ang kay Alex pa gani ang aton nga broadcasting nation sa Iloilo, maayo pa to ko no ang comics sang ano kay limitado pa ya ko nung comics ang una ya. Wala na ko no nakabot si Dolphy sa comics ko no Alex.
1: Sino si Ringo? Hindi amo niyo. Ang iba niya mga ginikanan sang may comics pa.
0: Oh.
1: Hindi ko na nila gusto nga magbasa ang ilang kabataan.
0: Subong nga may gadgets na. Amo na subong ang pahipo sa mga kabataan kung mag tantrum.
1: Correct. Kay syempre ang comics ang una kwa mo nang tinagalog. Labi nang gidla ko may ma- puna,
0: ang akong na ginalantaw sa comics ang una ya ang ano gidya ang banner headlines gidya front page gidya ang front page gidya ang mga ano to ganing ano to ganing ang mga tabloid gani dolp sa una
1: ha
0: ano to ngalan sa mga tabloid sa una dumduman mo
1: bandira
0: tapos ano pagid
1: ng ano pa ganyan isa. Basta ang ginabasa mo sa tabloid ka ba lumang ko?
0: Tabloid?
1: Tabloid.
0: Nabi ito sa muna yan, dumama ko pakitbook.
1: Oh, na
0: kay dumdum ka sa muna, dira kami nagkakuha sa istorya sa pagigugma.
1: Pero baliktad sa ano, sa tabloid ah.
0: Sa comics.
1: Oo. Teka ba, kabalo ko ano ginalantaw mo?
0: Ulo ah, ay ko na iyagalantaw yan.
1: Gabasa eh.
0: Ang amon ginalantawan sa muna ni Migo ko Alex ang Iloilo ya, bomba to ya amon.
1: Amo na gani. Oh, Alex. Sugiri pa ko yan. Lumasa ka man sa unan sang Serex ay.
0: Nami to sa una yan. Sa Sanday Aya Midel, si Aramina.
1: Si Juan, si Sabrina.
0: Si Asunta.
1: Oh, si Katya Santo.
0: Ay, grabe. Shumit-shumit. Lalaki, lalaki, lalaki.
1: Sa mga lalaki yan, si Leandro Baldimo. Ay, shumit. Kaya kayo. Si Roya. Si Edgar Mande.
0: Ba, sa ulo yung mga lalaki oh, ba? Tapos, guntingon mo ang ilang picture. Lang, guntingon mo, di ba, ang ilang picture?
1: Actually, wala ko.
0: Itapik sa CR.
1: Wala na akong gagunting-gunting. Kasi, sa una, di ba, ang sa ano ba, sa centerfold, na mga poster yung ginabutang, di ba?
0: May ara kayo dyan, ginbunting niya, ginbutang mo kayo sa ano yung ding-ding kayo sa
1: ako, kasi. Ako, on ko na lang kayo. Diba, bibinitis.
0: Gunti yung matapik sa kasilyas.
1: Pati kisa may ginatapikan.
0: Amo na ka, ano naging bala sa bungdol? Ka, siot naging sa aton nga gina hulagan. Sa ano man nga.

0: Oy, oy, paano ka naka-order karon? Dumduman mo si Mambing sa una ton traffic.
1: Oo, ah.
0: Siyempre, may brochure ginang inatag para orderon mo.
1: Amo na ganit, te.
0: Te? Mama, sala pala ina nga may brochure na ginapalantawan para ma-orderan.
1: Ah, ano na sila? Sila na kaduwa sa una ni B-Boy, ho. Nang Bing, may brochure ka nga bago. Mamangkot mo na yan si Nang Bing. Ano pa, on yung perfume?
0: Perfume, perfume. Isa patos ako niya.
1: O kung t-shirt. Ikaw mo lang ka bukas-bukas. Sa brochure ni Nang Bing. Ano na, ay, galit kayo. So, ah! Alaga, two-piece to yung babae.
0: Mga babae pa yung mga ginagda. Ikaw bala, lalaki bala, ginalantaw mo bala.
1: Siyempre eh. Ano ka brief man eh.
0: Ambal ni Helen, no? Mga Rosana Roses, kaya ko no, Troy,
1: yeah.
0: No?
1: Mga kuwan ba sa una?
0: Oh, grabe si Osang.
1: Sinugan ining kadungan ni Osang, ah.
0: Ha?
1: Kaday, ano pa sa una, si Cherry Pie Pikachu, gaamu-amu man na.
0: Akay Osang na kuya nga time niya, ikaw ya, kahit may dadidad na sa akin.
1: Kasi, amu na gani sila nakadungan ni Cherry Pie.
0: Si... Sino to gani man? Si Joyce Jimenez pagin.
1: Si ano pagin? Si...
0: Lalaki mo ya.
1: Ang lalaki.
0: No.
1: Si Kwan eh, si Troy Montero. Eh, di ba? Si, ang inyong mga lalaki yan, si Aubrey Miles.
0: Sharp yung mind ba? Troy Montero, gito yan.
1: Eh, si Aubrey Miles, si Maui Taylor.
0: Biba Hot Babes.
1: Ano pala si Amanda Page?
0: Ha?
1: Si Amanda Page?
0: Ah, wala na ako nakabot yan kay bata. Pakotaw mo ito nga time yan. Namugin na nga time nga kasagsagan nga ano pa ko na ng...
1: Tingnan na dumduman mo si Joyce Jimenez.
0: Di kay teenager na ko ito yan.
1: Kasi naman na nakadugan doon si Amanda Page.
0: those were the days, no?
1: Yes.
0: Kasadya mo lang ito sa una, ha? Diba, Dorf?
1: Correct, kaya
0: ang tao nga to, mga puros man tanan mga mali pa yun kag layo sa sakit.
1: Correct.
0: Ang ilang ano bala, ang ilang ang tawag sini gani, ang ilang pangidaron labot man sila tag 80 no binta.
1: Gani, man dasun sa wala man tala sila nga pangikay sa taga uma nagit kag mga bukid-bukid na. Sa una gani, iya gitara man lang to yung ilang
0: kalipayan.
1: Subong yun, makita mo nga. Kahit siyempre, may mga kurinti na ang sa mga far-flungs.
0: Far-flungs area, o. Oh. Ang sa mga kabukiran, okay na yan, mga gitara-gitara. Mm-hmm. Ikaw yung kahit sa syudad kaya nagdako, ang imo kalingawan to sa una, ang TDK nga tape deck na mag-record sa gina-play sa FM station. Right?
1: Right.
0: Amo na ako. Tapos Walkman. Nagaskan ko sa mga signal.
1: Gusto sa muna yan, maka-break game, break game ka lang
0: yan. Ay, harap pa ginang break game pag ito.
1: Sa una, natabunan na sa libro mo.
0: Daw, subong ko lang na-appreciate nga okay ka up doon subong nga gabi.
1: Nga, aman.
0: Kaya damo ka na balaan sa mga sinanguna. Kag na-appreciate ko ganyan mga pagkatigula.
1: Sinigay daw. Nga may tugpon, gin. Nang ginatabunan na namun sang libro.
0: Di wala ka man may ginulsulan ang sanguna naton nga mga naagyan. Nga naabutan man namun nga manog millennials man kami. Wala ka man na ginulsul sa mga sinanguna bala naton nga nandan.
1: Oh, wala.
0: Nga technology.
1: Siyempre,
0: masipay
1: ko ito yung sanguna. Labi na ginsang mga turntables pa.
0: Ha, kung sa radyo na iyaho. O galing kay ti, naka-spin ka gid man, turntables.
1: Of course!
0: Amo na galing nga kung mag-ano ka, kapiti-piti, Japan ni Mukamot.
1: Kung si Mama Mia pa,
0: no.
1: Amo ka gina yung mag-type ya, middle finger.
0: Wala na ko nakaabot, nakita ko na turntables, pero nga amon sa dunga time, ara na kami tape deck na kami tape deck.
1: Mga MP3 na kamuya.
0: Wala pa tape deck pa. No, mga TDK na blangi na record lang gani. Mag-producing commercial, may ara man tape deck nga, 'di ba? A kag B na siya, 'di ba?
1: Oh, yes.
0: Ang sa B may dala na record.
1: Mm-hmm.
0: Ang sa deck A
1: blanco pa.
0: Ang hindi

0: deck A amo nang imo background music, ang deck B amo nang imong record.
1: Oh, pwede man.
0: So, may microphone naman nga built-in ang recording. So, dapat ya isa lang gyud ka cut para hindi ka magutod-utod.
1: Nan.
0: Ya dapat straight ang imo hambal para ang background mo kag delivery sang imo nga voice over dire-diretso na. Like subong ya pila mo sulit-suliton, okay na kitama eh. Digital na gyud.
1: Amo pa ginaw sa una sang naga-drama bala. Dapat hindi ka gyud mag ano, mag-stammer da nga kuan kay labi na gyud may background music kay nga ah, pag ano sina kun dig na record na siya. Wow. I-kwan pa na siya, i-rewind, i-forward mo na.
0: Oo, okay, para lapakan mo naman to ang may sala ka portion.
1: May sala ka portion. Ti ayawan ka pa na pangita.
0: Ti paano na, B, kay hindi na mabalik ang muna ng mga kapanahunan nga ipa-experience sa tani sa mga ako bagong tubo, subong bala?
1: Ako tani, supposed to be, wala na nila gindula ang mga amo sila. Kaya para bisa na mga bagong generasyon, bala, makabaluman.
0: Pero may ara man, ano, advantage ka, disadvantage, di ba? Ang advantage naman sa subong kay ti digital atanan. So ang aton subong inakuti, maka-multitask na kita sing tarong, kag pindot-pindot na lang kita ya compare before. Nga bisan mangihi ka, hindi ka makapangihi kay base
1: yes,
0: ma-dead air ka.
1: Correct.
0: Diba? So muna ang sanguna nga mga nahidlawan mo, ti, galing kayo, wala man tayo may mahimo, kay ti, hindi man pwede naton nga ma-rewind ang sanguna, kay ti, forward na lang kita nga forward mo.
1: Amo ko dyan,
0: wala na sing rewind bala.
1: Amo na gani isang una no. Ko kamuda ka nagapamati nga mga millennials. Basta gani magtukar ang American Pie o kundi gani I just call to say I love you. Gasulod dun sa payman saron sa nagapamati. Ah, nangihiguro ang DJ.
0: Pilot gani pilot. Ano na ganyan tayo man? Dahil nga dahil.
1: Pilot of the airwaves.
0: Oh, pilot of the airwaves. Siya kayo 7 minutes. Sa
1: kaya iya. Mas lawig ang kwan eh. Ang I just call to say I love you. Kay 8 minutes gina iya.
0: Oh. So mag-play ka na si Napiho na na. Nga ano ka? CR break ka?
1: Oh, CR break ka. Kung ikon ganyan naka-coffee break ka.
0: So mga parents, hindi kayo magkalipat nga inyo man subaybayan ang
1: mga kabataan.
0: Ang inyo nga mga kabataan nga nahook na sa mga gadgets. Kag silip-silipan nyo man kung ano nga mga sites ang ilang nga ginapangsudlan.
1: Oh. Imaginable sa buong bala, mga more or less be mga 1 or 2 years old yung mga bata. Ta magibi-ibi gani. Awari na.
0: Amo gani.
1: Cellphone dan niya ta.
0: Amo na gani gapadula sa ilang tantrums ang mga gadgets. Si siyempre kay ikaw nga ginikanan nga masako man para mahipos na lang dahil kag hindi mo gusto malingan. Ako uno man sa hindi dor kung hindi ka katulog ano ginaobra mo ao.
1: Ha?
0: Kung hindi ka katulog ano ginaobra mo?
1: Alam tao ko to sa ano. Kanan na ah. Kailan tao ganit kilala to sa ano, sang Adam. Mangkot pa tong siya ano bala ah. Siya muna.
0: 10:44 ang oras sa XFM. Nagpamati ka mo sa phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa si Katropang Troy Filang ka.
0: Sige, phone pal! Ang amon nga XFM call and text line sa SmartCag TNT.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Mabalik pa kami, 10:45. Mayong gabi!

0: Anthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Anthon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Anthon Vitamin C.
0: Anthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Anthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Anthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Anthon Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Anthon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Anthon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Anthon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Anthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Anthon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Anthon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Anthon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Anthon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Anthon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 4 minutes after 11 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Ano ka? At least naka 1 po.
0: Sa 2 kabulan, naka 1 naman daw. Palipayon naman ang tigulang. Kaya ito, hindi naman isa magdugay, ha? Ang Food Wala programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system, pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, kag healthy nga body, Santon Plus Gold.
1: Kag nadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana, Kutis Artista pa.
0: Bakala ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May intra pa ka mo, hindi!
1: Amo ka, Niman, patulog na kami, ha?
0: Sa mga gwardyang 24 hours sila duty, Dolph. Ang iban, buwas pa ni ma-off. Hindi man gid 24 hours, pero sa dapit ng gabi, no? Sa dapit ng gabi, sila ang magbabantay hanggang umaga.
1: Correct.
0: Habudlay man bala sa akin kapulaw-pulaw. Ila binagid subong nga damo na bala mga establishment nga naga 24 hours ang ila operation. Amo na ang mga convenience store, ang iban may mga gutuhan, mga palamahawan para sa may mga hangover. Correct. Ang aton nga mga utod nga naga biyahe sang taxi, ang sa Grab, ang sa Golden Field,
1: mga ano eh. Uwa, kamal ako na, na mga massage parlor.
0: Doon na hipusan sa dayon ba? Siyempre, mga massage parlor, pagigali na, hinahinay lang na ilang ang monitor ang iban, gamit nila ilang ang mga cellphone.
1: Correct.
0: Naka-headphone na sila. Kaya para hindi sila makasabad sa
1: namasahin nila.
0: Sa pag relax ang ilang ang mga client. Kaga, para hindi man mabatian kung ano pag gidaiban ng mga tingog nga nga nagagululuwa. Di ba?
1: Ang 24 hours pagito, siyempre, mga pension house.
0: Sa Japan, Maladol, ang mga tao dito, kabalugid sila yung mag-maintain sang kagahod. Kay diri sa aton, di ba, gasakay ka man sang, ano, nag-commute ka man sa mga public transport.
1: Oo, eh.
0: May matupad kung kaisa nga naka-cellphone, wala gagamit earphone, no?
1: Na.
0: Kung sa Japan ka, Dol, tinong-tinong katama ang ilang public transport. Kay mismo ang mga nagagamit sang gadgets, most especially ang mga mahiligon sa sunata, may ara sila yung mga wireless nga mga headset.
1: Wow!
0: At least kontrolado nila kung papaskugan nila nga daw, wala gin sila may mabatian, okay lang. Kag hindi ikaw makasabad sa imong upod nga pasahero.
1: Yes.
0: Lain diriya sa aton niya, kay magsakay ka sang jeep, masakay ka sing bus, bow. May ara kaya iban niya yung nga daw, wala ilang iya pakialam. Nga makalantaw sa iya na nga ano, sa iya nga social media. Arab lang mga reels na kaga mga kaladlawan. Tunog-tunog pa ng kadlaw, Dol.
1: May ara man gani, iban nga, hindi ba lang makol. May makol sila o kung sila ang man ang makol.
0: Oh.
1: Ba, ang tingog nila. Pangkot lang.
0: Pwede mo lang na nga, hello. Mayong, gani? Morning, ma'am. Hi, okay, mama.
1: Pati, on pa yan.
0: May iba. Hello. Hello. Naka-loudspeaker pa na.
1: Gani.
0: Para sa manawag sa aton karon kay naka-loudspeaker pa na. Paano tanda sila maidukar nga dapat, ane, bala nga maplastar nyo man, nga hindi ka mo makasabad sa inyong tupad kung mag... sakay ka mo sa mga public transport. Dapat kamuya nga mga nagagalalamit sang inyo nga mga cellphone o kung mga gadgets, most especially kung daw hindi, siyempre, patuduhan mo ginang volume sina kay tungod nga damo tao din hindi kakabati sa kinamatian mo, bakal ka mo headset nga wireless.
1: Oo,
0: para hindi ka mo makasabad sa pagpahuway sang pasahero nga nagapiyong-piyong panada. Gulpi lang yan, may makadlaw ya sa ilang nga cellphone kay nagalantaw sila gali sa mga vlogger nga mga wala pulos.
1: Ako na ko sa inyo. lantaw ka po na bold. Ay, mahipos ka na tanan. Totoo din na iya.
0: Sa una, kinapublimahan talaga kung sino makautot sa sulod bus. Sumang damo na gid niya.
1: Correct.
0: May mangutot. May araman iban nga makalantaw sa ilang nga cellphone daw wala sila ya pasunaid nga may tupad sila dol.
1: Oo eh. Ah. Ang ginakainitan ko pag inabala labi na gid sa mga ano pa lang sini sa mga
0: jeep mo ay.
1: Nang mga babae bala nga hindi tanan ha. Nang mga buhok ni man bala eh kimpit-kimpit. Ay wala ang kumlagan na magkaon sa ano
0: sang ilang buhok.
1: Oh.
0: Sa babae.
1: Mm-mm.
0: Pero kung laki nga buhok
1: ang isang kulong pa. Hindi ah. Kaya kisa balaga ka to sa imo kuya. Kasakit man mo.
0: Oh, eh, okay lang na iya. Kung may ara sila ya upod nga naga hako-sako sa ila kung nagasakay sila sa jeep. Mm. Kahit ilan na iya boyfriend iya masalo sa ilang nga buhok.
1: Mm-mm.
0: Pero kung ikaw naman nga babae, kaga ma ano mo bala, ma-plaster mo man ang imo kaugalingon, kinanglan mo ginaya, i-clip imo buhok para di magpalit-palit.
1: Correct.
0: Mo pa nangadaan nga wala man kamuga pang conditioner, rikta nyo man lang na sabon, safeguard inyo buhok. Inyo pa na i-wave-wave da sa...
1: Correct, iya.
0: Wala ka pang conditioner.
1: Mayo ko pa rin sa kamon nga... Ano kay?
0: Ha?
1: Nga driver kay?
0: Nga?
1: Sampi, pati PH siya, ginasyampo. Eh, mano ka dyan?
0: Ah, diba? Na, pasunaid man ka mo, bala? Bawsa, biskan ano, tani ka edukar sa ato ng mga kauturan. Hindi kadya ya mag-workout Japon kung wala kita disiplina sa aton kaugalingon. Ang disiplina, magalin kadya sa aton niya nga kaugalingon.
1: Dapat lang.
0: Nga dapat ya mangira-kira man kita kung ano ang maayo kag hindi maayo nga buluhaton.
1: Correct.
0: Diba?
1: Tagday.
0: May lang, wala ka nagbabahe doon.
1: Ha?
0: Nagbabahe ka, guru, mukha mo na abigalan.
1: Kagday, paliog lang ha sa mga babae para ni sa inyo. Magwa na kamugani sa inyo balay, siguraduhon nyo nga tapos na kamo pang make-up, pang ano. Mo, ari, iba niya nga
0: nyara pa sa salakyan.
1: Sa salakyan niya, hala, sige, pangurin sa jutay man niya, delikadisa sa inyo nga mga kaulig, kaugalingon ay.
0: Galing kay doon ka, komo naman lang nagaling doon, labi na kong gadalian ay, bala, fast pacing na tasubong mo.
1: Kung sa bagay.
0: Pero mas kinanglan gid yan, pero, na ma-preparar ka sang imo nga time, prior sa imo nga jump off, nga ma-reglar mo na tanan ng imo nga, ano, ang imo lawas sa gugulingon.
1: Kaya sa totoo lang bala ng tutay man nga etiketa, wala nga tawag.
0: Oo.
1: Na.
0: Ano na ambal mo? Iti?
1: Etiket. Ano na eh? Etiket.
0: 5, 6, 7, 8, 9. Kulang man yan number man. May dial ko ha. May maintra. Dial ang git guys ha. Kita ma-dial sa ilan. 992. 7 to 8. Dahil lang yun. Dahil lang yung natabunan ha. Wala gali iya na. Wala iya natabunan. Gindilit niya iya nga comment. Hindi lang siya magpatawag.
1: Nga aman.
0: Butsi ha. O dial ka mo. Ang globe ko 0915-8311-431. Again 0915-8311-431.
1: Sa smart naman niya 0912-0076-793.
0: Premium D3 coffee mix sa may mga diabetes, hindi ka mo magkalipat, amo na ang perfect para sa inyo nga habit every morning kay para masagamsaman yung manjapon ang kape, pero healthy na ya, no Dol?
1: Yes,
0: sakto man Dol.
1: Kag of course ang Santon Plus Herbal Soup na nagbakuwa sa inyong mga punggod alap up kag syempre body odor.
0: Ang sa imo ilong nga wala pa na yan nakuha yaw.
1: Ha? Kuno na iya tatako na iya.
0: Ah, hindi na iya punggod.
1: Hindi na siya punggod.
0: Ano na sa?
1: Daputi man ako nung.
0: Wala man na sa gano. Wala man na sa gataas kung gapamutig ka.
1: Ha?
0: Wala man na gataas kung gapamutig.
1: Sa akong Pinokyo. Si Juan Kuya. Si Tinkerbell.
0: Pero natawa mo lang agad ako. Hindi Pinokyo, hindi ah.
1: Ang bahala.
0: Natawa mo lang mga picture mo sa una.
1: Mm-hmm.
0: Ano taga tuwing? Ito si Luilo Gani of the Night. Gani,
1: 2012,
0: I think.
1: 2013.
0: Wala pa na, hindi pa na siya klaro.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tisa kadugay, kadugay. Pila ka naguro ka beses. Kaya pamuti ka mo ng gadako, ang gadako.
1: Sa pang, ano na iya?
0: Sa pang, ungad.
1: Pang simot, anay.
0: Mayong gabi sa kay Carlo Sita Federizo Mick and Brian Holosino. Ah, grabe si Sweet Dali, no? Ginababaran niya kita sa alas 12, no?
1: Mm-hmm.
0: Si Rosalie Villarama. Kaga, ikaw naman da, ang imuda ang ginagreet na sa imong FB Live. May galantaw ba man?
1: Ah, wala na ko nag-live.
0: Ah, wala ka na nag-live? Na, kaya wala na may galantaw?
1: Isa ka bilog mo live.
0: Oh, tawag ka mo ha, 0915-831-1431. Si Neil Candido, aton suki nga listener sa Antique. Nang hindi lang siya kunanay magtawag, kaya iti okay naman to, nakatawag naman to si, ano to, si Farah?
1: Farah.
0: Si Farah giman? Mm. Fira?
1: Oh.
0: Oh, Faita?
1: Faita? Fights na yun ah.
0: Kapalang gaan, nais lang ko no Japan until now.
1: Yeah.
0: So, we are happy sa inyong aduang kapadayon ang inyong pagpalanggaan. Ay, amo man ang pinaka-importante samtang kita nagakabuhi ang aton nga pagpalangga sa kada isa-isa. Padayon na nyo lang kung may ikaduha, hindi lang magpadakop.
1: Amo na.
0: Hindi lang magpadakop ha, kay para hindi man ka mo mabalda sa katabdaba, no? Kaga ang Santo ni Next FM libo-libong pa-premium kadasig lang dyan sa mga inadlaw dolp, no? Bali Martes sa Subong. So every Friday gapadao kita worth 3,000 pesos sa aton nga Santo ni Next FM libo-libong pa-premium. Paano bala mag-intra ang mga kwarta sing 3,000 pesos every Friday? All you have to do, bakal ka mo Yesold products, pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for men kag lima ka sachet isang Santon Gold Coffee Mix. Ang mapilian nyo da nga mga Yes 12 products, isa na ina ka raffle entry kag every week you can win 3,000 pesos. All you have to do, isulod nyo na siya sa white envelope with your complete name, address, contact number kag pirmahan nyo kag ihulog nyo inyong mga entry sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Negros Island Region kag sa Panay Island kag sa Grand Drone nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000 pesos, 20,000, 10,000 pesos kag pulo tanan ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos. So what are you waiting for?
1: Oh, intra na ka mo.
0: Intra na. Kag bakala sa may, mga Yes 12 products nga available sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Kag kung may backlog gima ka mo sa Mercury, mga dlagko, wala nga mga drugstores, hindi man ka magkalipat nga lulayhon ninyo man ang Yes 12 products nga para sa inyo nga ikayong lawa.
1: Ah.
0: It's 17 minutes after 11 o'clock. We'll be right back with more right here on XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gigusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, tugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigus akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.

0: 11:35. Nagapamati ka mo sa phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Sa XFM Katropa mo.
1: Excited.
0: Huwag kita da. Sa mga nag-birthday gali, no? Subong. Sigurado, kagilima sa no one was

0: The Feast of San Juan, St. John the Baptist, is celebrated annually in the Philippines on June.
1: Hindi pa lang magbasahon. Ito, ikaw pa yan nakatingin sa San Juan, Manila.
0: On June 24 yun man. Most famously observed in San Juan City, Metro Manila. It features the Wata-Wata or Basaan Festival where locals and tourists douse each other with water using pails, hoses, and even fire trucks to symbolize baptism and blessings.
1: Sa San Juan, Manila.
0: Piyesta na nila. Pero bilog na yung Pilipinas, ginaselebrar na.
1: Kung sa bagay.
0: Including sa aton.
1: Pero ang sa Bacolod, dyan dito man sa may San Juan Street.
0: San Juan Street, Bacolod City, no? Hindi man lang sa mga bisan diri sa aton bala, ambal mo, ti mabasyahan na kita galiya buwas.
1: Ate, sige.
0: Wala lang aki gaya, magsulod, mag-time in ha, buwas ha.
1: Ambot sila ya.
0: Hindi lang magahod, basta ilipat sila.
1: Correct.
0: Huwag naman sila namati, di ba?
1: Correct.
0: Kaya... Sikat na lang sila kung mangutos sila. Kita mapuli sa ila eh, no?
1: No, correct.
0: Nga mangutos ka, huwag kakabalong San Juan Subong.
1: Na...
0: Tapos, kumabasa ka, aki-aki ka.
1: Gani, napangabay sa lang ha, sa liwat, ang magbasya-basya blabwas. Hindi na pagbasya ay makadto sa ubra kag mga estudyante.
0: Hindi, kumajuti buwas siya. Kumajuti.
1: Daya.
0: Masaka na lang ko doon yung buwas siya, mga 8:30 na lang sa gabi.
1: Bato.
0: Narang, hindi ko din magkanto yan. Wala ko na yan. Hindi ko yung magpabasa yan.
1: Ang mugid siya.
0: Basa naman itong adaan. Alangan ang pabasa pagid ko. Laputsak na yan eh. Laputsak yan akong magbinasaan na yan.
1: Ate, ako ganun ka. Basa-basa.
0: Thank you so much sa mga tech on duty, on standby sa Tanang XFM Radio Station. Salamat sa inyo tanan mga katropa. Kag sa mga station managers ang Tanang XFM sa Negros kag sa Panay Island. Sa ngalan sa amin CEO Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, same time. Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: All the hits XFM.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi ko naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig siya mga Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor. Pabili
7: sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Kung si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos, nami bigit sa mga DJs, nalakan dyan.
6: Wala isang konkreto, nga sabat.
7: Wala isang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X.
6: Simply,
3: may how, kid, dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Timo!
6: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santo Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santo Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape mo akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix.

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi Hazel Onarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala na nasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Coffee sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila, kanya.
5: Wala isang konkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
5: Simply,
2: may how, kid, dapat.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: sa XFM.
1: And now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Don Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Tag-kape ka na.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: System Pain. Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan na kape. Pero lain gid jam sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: pagod daw ko. Balita din mo.
1: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nani ang music ah.
1: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka. Blamayara ko yung mga balita. Blamso, amin bigit sa mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM Kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: good supplement for men.
1: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka sudyante, kadang

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nami ang music, ah.
4: Wala sang konkretong sagot, wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sa kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kapampapaskog sa atong natulaan. Pampagkanas ang utok. Kagpampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-System Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-System Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
3: Sanfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: nanakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Namamayagpa, mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM.
7: And New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad siyang Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa din sa Exciting Pilipinas. Sa mga katrapangadlaw sang Miyerkules, June 24, 2026. Kamusta, kamusta, kamusta? Mainularon nga aga! Rainy morning mga katropa, aga pag inag-ulan-ulan. No? Kaga mga katropa. Base diriya sa pinaka-latest ng weather forecast ng Negros Occidental Operation Center. Ang Negros Occidental mga katropa ang mayarasang cloudy skies with rain showers or thunderstorm causes by the southeast monsoon. Kag mga katrapa, mayra man sang thunderstorm advisory number 4 nga ginexpektar nga magtupa sa Pulupandan, Valladolid, Bago City, San Enrique, Candonica, Hinubaan. Kag di mag-aapekto man ni mga katrapa sa Cagayan, City of Cabangcalan, Ilog, City of Sipalay, kag Sagay City. Samtang mga katrapa, as of 2 a.m. today, June 24, 2026, ang Typhoon Francisco. Bagyong Francisco mga katrapa nga may international name nga Mekhala. Ay na-monitor na susulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang may isa ka tropical storm mga katrapa nga ginhingadlan ng higos. Oko na muna siya ang LPA 06C last time. Ginamonitor naman sa Guasang Philippine Area of Responsibility mga katropa. Ginexpektar man nga mayarasang rainfall advisory number 1 o lalabot sa thunderstorm advisory. Ginexpektar nga magatupa dra sa Binalbagan, City of Himamaylan, City of Cabangcalan, Cagayan kag City of Sipalay. Samtang apektado naman sa karon sa pag-inulan, subong yung kagahon mga katropa ang Hinigaran, Pontevedra, La Carlota, San Enrique, Valladolid, Pulupandan, Bago City, Morsha, Bacolod City, City of Talisay, Silay City, Enrique B. Magalona, City of Victorias, Manapla, Cadiz City, Candonica, Hinubaan, Subuman sa Ilog. Samtang mga katropa, ngati kahapon na pila ka mga LGU no ang nag-cancelar sang ilang mga klase. Pero subong daw wala pa makita may nakita nga nag-cancela sang mga klase. Kag diri sa syudad sang Bacolod dati wala man sang cancellation kahapon nga adlaw. Mga katropa, saliwat, good morning, good morning, good morning.

Mainulanon nga aga mga katropa kag syempre subong nga Miyerkules baw tulutog naw ang aton nga champo. No? Matulutog naw. Aga pa nag-inulan, basa ang mga dala nun. So sa mga naga, ano subong, sa mga naga biyahe o kung sa mga manugbiyahe pa lang, hinay-hinay lang please, no? Kay dulom ang palibot plus madanlog ang mga dala nun ng mga katropa. So hinay-hinay lang kag syempre panilag-nilagid sa palibot na especially nga dulum-dulum pa mga katropa. So sa mga katropa naman yan naton, yara sila mga tagsa kapanimalay, nagaligid, nagapangurumbot. Kay tugnaw. Pero so far mga katropa gainulan, pero hindi siya muna kadamol ha. Ti makita naton basa-basa ang mga dala doon, pero wala pa man so far sa pagbaha-baha diri sa syudad sang Bacolod. Aga pa ko nag wala ko naglibot. Aga pa ko naglantaw sa mga pages online sa mga update abi no kung mayra sang pagbinaha. Wala man so far kasi do ang ulan gani nipis pa. Hopefully, nga nipis lang siya, hindi siya magdulo-damol-damol. Mga katropa, ti, wala sang pagtaas, pagitsang tubig, pero basa ang mga dala noon. So, ti, sa mga klase na kag-obra, himos na aga pa! No. Oras natin, oras! Alas 4:59 na. Good morning, Dre, sa ilan ni Nini. So, gamalian. Kinapashoutout niya ang family Kanaway. Good morning. Kay Mark Lindon. Good morning, man. Kay Jeffer Castillon Jr. Maayong aga, man. Kag sa mga katropa peeps naton, kinaga-tutok sa atong programa. Live man kita sa atong niya nga Facebook page ha, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mabatian man kita sa inyong mga tagsaka radio. Ara kita sa 103.9 and 96.7. Nasa ilan ni Kim Harisco Rodriguez. Malia, good morning, katropang Wendell. Shoutout ko nun sa Talisay, San Juan Fiesta to Subong. Salamat, katropa. Uy! Fiesta na gali! Tingala ko gainulan. San Juan Fiesta, nagali ko nun Subong wa, sa may Talisay. San Juan Fiesta. Uy! Happy Fiesta! Sa itilatra ni Kim Harisco Rodriguez. Ang kapatamyaw. Okay, Ma'am Shirley Arevalo. Good morning, man! Nakatutok na sila. And mga katropa, samtang nga nagatutok ka budira sa mga aga. Obdantas ang musika nga makarelate gid kita. Daga inula. Arew ha! By Lola Amor. Well, it's raining. What about in Manila? Raining in Manila by Lola Amor.

0: Sample, Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko git magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay git sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na git ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay git niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamin.

listening here at XFM Bacolod. Dan satu program yang exciting Pilipinas. Kau pun jika terpang wanjal balinaryo, naga balik sinyo matang sekarajo. Good morning. Oras natin alas 5:15 na. 5:15 in the morning. Mga katropa, kamusta? Kamusta na kayo dyan? Kamusta na yung mga ganap sa buhay? Subong yan nga agad. Kamusta na mga ginahihikot ninyo? Kamusta? And syempre, ang inyong mga kinahanglanon isulod sa inyong mga bag, kinahanglanon dalon, sa may mga kadtuan, ang inyong draga mga nakasunat, hindi paglipat-lipatan. Nga daan to ka namin pa kuribong sa kilid katugnaw isang panahon. Diba? And make sure galiang at itanan kita may mga payong na, may mga kapote na, kag pipigan ta kung kita gusto mayawmingan sa atong yung mga iloy nga. Gindula mo naman ang payong! Aga pa ng akin. Gindula mo naman ang payong. Anyways, mga katrapahati, ako gani. Sulod sa mga baga, mga kapote, payong, botas, etc. Nyo drang need. Dalon for today's video. Hindi, for today eh. Diba kita vlogger mo, no? Kung vlogger kita, tani kay. Hi, guys! Today is January 24, 2026 and it's raining. Oh my God! I'm gonna go to work na. But I can't find my umbrella. Ano daw? Sige, pero sa mga nag-video-video or nag-content creation, hindi lang kita mag-ano, mag-tamaan. Malahaw nga, sample. Guys, gabaha. Ano to, tubig? Lusungon ko bihaw ba? Hindi mo na, ha? Ang kakabaha lang mga katropa. But ang Department of Health and of course ang City Health Office ng Bacolod City ang nagpahanumdum na nagtitig-ulula na nag-ulul-ulula-ulula. Wala nag-ulul ang mga tawa pero nag-tig-ulula na. So,

0: palibot ang higko dira at kung mag-ulan na nagtilipon na nagaupod sa tubig. So dapat ang mga katrapa nga kita ang maging wary, aware sa ato niya nga ginatapakan, ginaubog. Dapat protektado gina ato niya lawas sa mga tiil. Kasi ang posibilidad bala sa leptospirosis, sa mga germs dira, bacteria, kagiban pa. Nga mga posible nga masakit nga makuha sa mahigko, mga katrapang tubig o kung natugas ang pag-inulan kag baha-baha, no? So dapat, kita tanan ang safe. Siyempre, subong nga nagagawa naman ang mga ulan, no? Kahit nag-ulan-ulan, dahil na magkakasupot ka tubig. Don't forget man nga ting inyong mga kabataan. Ipadalaan nyo gid sa mga mosquito repellent or insect repellent. Agod yung ati free sa lasa kagat sang lamok kaga. Iwas naman sa dengue. Oras natin 5:18 in the morning. So mga katrapato naman padulungan ng atin yung Pampa Good Vibe. Hali naman sa TikTok a video, no? Nga ating makapatag sa atin sang Good Vibe. And syempre makapakadlaw sa atin. Di ba sa una kung mag-endorse ka or mayroon kasing endorsement, dapat ti ano ka eh, ma-audition ka sa ABS, sa GMA, or mayroon na mga talent, ano eh, researcher, ano tawag sila, nalipat ko ah. May term na, pero hindi ko madumduman subong, boss na lang. Nang mayara na sila nga tiamoy na ubra nila yamang scout. That's the term. Mang scout sila sa mga example, sa inibing cast. Sila na ang mga ngita sa ina nga tao. Sinong maganap nga angel? Dapat to angel man ang tsura. Sino maganap nga baby sa advertising may gatas? Dapat ang baby man nga healthy. Duka mo na bala ang tsura, di ba? Kung sa habon nga pampaputi, dapat iputi man eh, no? Hindi kung sa hamot, ti dapat do ka hamot man ang tsura. Oh, sus, ah. Anyways, amo na mga katropa. That's why, nga sa una, yawang ka pa na, ano eh, audition. Pero subong, kahit ti, mayroon sa TikTok shop, pwede ka lang ganit ka promote, miskang wala ka lang yan, ano, alag, audition for endorsement. Pero ariyo, subong, sa online na, nag-audition. Online gid ba nga public asa una yati online man i-send mo sa inabi ang imong ano nga resume with your output or a recent works or previous works nimo subong hindi online na lang nag-usaw subong daan sa TikTok nagapromote sa mga beauty products like mga foundation, lip tint, blush on, face mask, tanan-tanan na lang, no? Ng sunscreen. Kanyari di isa ka, ano, ka-tiktoker, nga nag-create na siya sa nga template daan kung paano yako, no, i-promote ang sunscreen nga brand. Basta ano lang ako, no, basta kuhaan niyo sa ako, no, nga, ma-promote ang balya. Gin ka giliwan, gin ka lingaw sa mga netizen. Kiti, ang bal nila, amuna iya, grabe nga guts ba? Kag amuna dapat to, nan. Pero so far, dumi nakita ko to sa comment section. Nga nagambal man gid, hi, we message you, we would like to, ano ko, no, to go, mag, ano bala ko no sa iya, mag-reach out kay man. Tidugaan sa chance ka mag-promote gidman sa isa ka, brand. Ay, grabe ba? Mamuma ko ni Goray. Sige na mga katrapa, without further ado, Arena Live, sumang sa tanyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Arena, Arena, tiktok ka na!
1: Calling all sunscreen brands out there, are you looking for an influencer with a niche not just about skincare? Hi, I'm Wakas T. Alawadi, a 19-year-old male, the self-proclaimed comedian. Here's my audition.
2: OMG, anyari sa kanya?
3: Bampira kasi siya, babe. Tapos wala siyang sunscreen.
4: Are you afraid of getting obliterated into pieces by the sun?
1: Introducing Insert Sunscreen Brand here. With the newest technology of insert details kung bakit mas maganda ang sunscreen mo kaysa sa ibang brands. With SPF, number, plus, minus, times, divide, that can give you maximum. from Sun Protection. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa dating ikaw. Oy, Mascotchy! Tag your favorite sunscreen brand so they can see this video kasi wala na akong pera pang enroll next semester.
0: Yon! So the main purpose is, wala siya galik ko, no, pang enroll for next sem. So, kituod mo ako, tropa, nagamanggaranon mag iban as TikTok affiliate. Oo. Ako lang gurong wala. Wala makamagabakal sa ako na biyelo basket! Sa iba niya, nag-manggaranon sila tungkol sila affiliation. For example, you're gonna sell or endorse a product online, and then you're gonna put a yellow basket, and then they will click that or they will order that. Mayroon ka commission. For example, for a one brand bay or one being a product, 17 pesos per order. Or mayroon man sa kada isa ka item, abi, kisa may 6 pesos, kisa mayroon dag 5 pesos. Depende. Depende lang. Mayroon man yung hati, wala kalambot piso, point ano lang. Depende. So, mga katropang, ibang gamanggaranon. Yeah! That's why, tida mo, subong nagapasimpalad. Pero, this is my first time nga tayo nakakita sa nag-promote siya sa self. Kaya nga, can you make me as the endorser? Diba? And this one is a student, ah. So, nakakadlaw ang mga ano siya. Kahit imagine, ah, may ano na siya. May format na siya. Product na lang ipas lang. Eh, ano pang hinihintay mo? Maamom ako ni Guro, ay. Looking for 21 years old. Skin, fair, long hair. Ano galing ako niya, Bran Galiman? In case. Ano na lang, Guro? Hair dye? Kasi mas makalaunot ang buhok ko sa ngalaka. Ka-color, why yung mabakal? Anyways, oras na ito na alas 5:24 na. Ayan, nakatutok na sa itong programa. Subong ang mga katropa-pips na ito. Sila ni Ma'am Rina Diestro. Good morning. Ang bayata, miyaw ko man ang mambato chapter. Kaila ko na Lynn, Antonio Talde, Jessica Gonzalez. Good morning sa inyo. Kay Sir Jelwin. Good morning. Juan Cono. Uy, good morning. Sa ilaya ni Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. Good morning, Madri Shawa. Sa kay Ma'am Rina, maya good morning. May kuno, galantaw sila subong. Katropang listener and solid supporter, mga Kunalom chapter sa Himamaylan area. Good morning! And good morning man sa ilaya ni Roneri Mondo. No, may aga. Sa ilaya ni Christian Sileso, good morning. Kay Hermie Paul Kasungkada, mayong aga. Kay Anthony Acosta, good morning man. Nabali ako ng shout out from Laguna. Uy, good morning sa mga taga Laguna dyan. Kay Arnais Irida, good morning. Kay Kizia Pascua, good morning man. Sa ilan ni Barry Ingada, kay Jose Villarose Reyes, good morning. Shout out ko na from Bacolod City, good morning. Sa ilan ni Nini Sugamalian, nagina pa shout out niya si John Ray Canaway, mayong aga. Kay Antona, good morning. Kay Romel Bautista, mayong aga man. Kay Rizami Alcalde, good morning sa inyo. Kay Jeffer Castillion Jr., mayong aga sa inyo. Thank you so much sa pag-tutok sa mong yung aga. And ang baldirigali niya, no, ni Sir Jelwin. Good morning, katrapang when done sharing niya. Fiesta sa mong adlaw ni San Juan Bautista. O, susakalain mo pa masa ko niya. Daw, wala ko blan na-realize niya San Juan subong kay nag-ulan, aga pa. Happy San Juan, galing mga katropa. Yes, today is January 24, 2026, San Juan! Di mabasyahan, ay kapanikagain ulan? Yun, no? De San Juan, yan is St. San Juan Bautista, mga katrapa, no? Kapiestahan. So, usually, basyahan, ay. O, hindi nyo pagbisyahe, mga pakadto pa lang sa ubra, ha? Doon naman ko ligad, nag-init-init ulo ko online sa atong ginbasyahan nila itong mga nagalabay. Ngayon, hindi kadto pa sa eskulahan, bakadto pa sa ulubrahan, nabasa ang mga laptop to. Abal din ni Sir Jelwin, no? Basyahan, ay naman ni tubig. Kagabalya, dungan naman ang fiesta subong sa Barangay Punta Taytay. Oo! Fiesta sa Barangay Punta Taytay kay San Juan every January 24, no? Ready na ba ang inyo'y pamasya? Ready ka naman basyahan? Pero let's have consideration when it comes sa iniyang kapiestahan. Okay lang na magbasyahan ay, pero make sure mo na basyahan mo. Huwag gahilanat, huwag kadtuan nga importante daw. Wala sang gamit nga mabasa, di ba? Because Isa mo lang daka ba siya, there are things nga pwede ma-damage or maguba, mga katropa. No? Life nga maguba, life, equipment nga maguba. So dapat we're aware and kind enough. Nga magambal, pwede ta kabasyahan, okay lang kabasyahan ka. San one man, magambal siya na hindi. Meaning, there is a reason behind that. So please, be kind. Pero sa tanaw ko, sa hindi nga pag-inulan, yung bagyo doon, bagyong Francisco, may gasulod pag hindi sinutong pangalan niya kagina, nalipat ang so, hindi natin kabasyahan. Kaya kito, matangla ka na lang sa langit. No? Basa ka na, agap ako ganit na San Juan, tapos dala, no? Baka na pa ka na sa natin 527, ha? And thank you so much sa mga tutok sa ton sa mga programa. Diri sa exciting Pilipinas. O, te, sa mga katripapibs na ito, hindi itong papamusic. Kado alang-alang na, mang tamyaw na lang kita diri. So, bong, sa ilan yan ni Alejandro Topas. O, kung Tupas. Good morning, Alejandra. Galuginin mo ko siya balalaki. Kay Alejandra Topas, good morning. Sa kay Jelly Tihok, kamayong agama. Nabalinga, good morning. Palaging story ako. Good morning. Happy nice day. And watching live ko na from Barangay 16, Porok King Fisher A. Good morning, Ma'am Jelly Tihok. Kamayong aga. Thank you so much sa mga nag-monitor sa ato na kaysa ato niyang programa both on the social media and of course sa ato man na radio. Sa yung mga tagsaka radio dira. Na, thank you so much. Kay James Estoshe, good morning. Para ako nung bagyo gani. Ito yung basya kapani kung may bagyo naman lang. Good morning kay James Estoshe. Ito bago ka ng liwat naka pop up diri sa ako yung comment section. Sa luwat mga katropa, ready, ready na. Kaya wala pa man so far, oh, sang cancellation of classes. Ang makita sa atong yung mga online platform. So, hopefully, nga tanan kita ang ready for today. And mga katropa, happy San Juan Fiesta. Fiestaan mo, no? Fiesta mo? Fiesta ko. Fiesta nating lahat. Usually, mga katropa, bilog ka Pilipinas na nag-celebrar, no? Sang San Juan. Niyang pag-ano bala, pag bunyag, mga katropa, no? Ni St. San Juan sa katauhan. Oh, garay. That's why nga usually gabasaan ay kita in a form na ginsunod natin kung paano itugmaw ang unang natin yung mga ancestors natin sa iniyang kapiestahan. Kung ba natin? Natawag natin nga baptism. Ah, baptism niya, hindi nininto ha, palihog lang daliwat sa mga gaininto. Ah. Nagapambas siya. Ganyan hindi kita ulo. Kung sa bahing to sa Luzon, oh, yes, Luzon to area. Kung sa diin nga galalain, nagapangakig ng tiyay. Oh, sige, pag nila doon mga panulings pa sila. Nag-yaw-yaw man. Hopefully, hindi na matabo ha today. Kasi may regulation naman sa bahin sa kamutong barangay nga tinag-celebrar sang nasabit nga kapiesta. Oras natin 5:30 na. Alas 5:30. And sa mga wala pa nakabugtaw, bugtaw na. Good morning, good morning, good morning, good morning. Alas 5:30 na wala na kita sa oras mga katropa. So syempre sa tanan natin yung mga katropa peeps online and on air. Thank you so much sa mga nagupod sa aton and kita-kits na naman buwas, syempre. Nandiri lang sa programa naton nga pampuka ko na nga sa exciting Pilipinas. And hindi nyo na pag-ihili, sumapang nyo matag sa karadyo. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, syempre magabulos naman ang atong balitaan, mga balita sa lokal, national, international. Kapun si katrupang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Salamat, so, thank you so much mga katropa. See you tomorrow. May nulanod nga aga. Happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Flash Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon indi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sering pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jose Hill. Kagamuman, gina-welcome man ato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupiko ang amon sini pag-aistoryahan nga siguro sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabi gid sa tong mga tawo nga apektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Diri sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Dok Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
2: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagid sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kay base kon ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun-a, hindi magwa. Ina, bangod mga bian, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
2: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae, o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag defecate o kung ang bowel movement. Maghambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton sringa o colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muna yung siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunt, ginadeposito ta na sa sulod sa ato sininga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan na mapuslanon. Amo ni nagakadtong duga sa ato sininga lawas. Ang sagapra akag ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginapagwata. Kon sa mga tubo pa balang iya sining bagaso. Amo nang ginapagwata ini na mapuslan. Ang problema sini kang iban, deposito lang deposito. Why ga withdraw? Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya kon sige mo ka deposito kag away gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
2: Gawgid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secrets of Health.
2: Speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa kabulan or sa isa kasimana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement kami mga times nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nag-suprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo niya ang ilas sini nga kondisyon susulod sa tinae.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sa higko. Dapat kung tani, magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton ang aton lifestyle more kita sa mga kalanon nga waising fiber more may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig ang may mga kolor kag may mga kalamay among aton sininga mas na gustuhan magluwas pa may ara gid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aepekto sa aton sininga bowel movement like pag may problema ka sa thyroid hypothyroidism posible makonstipate ka man posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josiel.
1: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natun sininga himuon? If we speak about lifestyle-driven sininga constipation, bangod kay ti mahilig kaya magkaon sa karne sa baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo doga panamkon balang gadigwa-digwa so ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation Doc Leo
2: kung lifestyle related Sir Josiel i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan hindi ka pala kaon prutas amo nang imo sinay correct dugangan mo siya i-manage mo siya tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tubig. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tugolingon.
1: Balis ka ng epekto.
2: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kay donami, hindi pa dulun doon, hindi nagari panghatag isa kalitro. So isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pagsulod sa lawas, automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose nimo, instead, to be good dapat.
0: The Secrets of Health.
2: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag kita ng peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josiel, no? Anaroon na to ng aton tugalingon. Nga once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ta na pag-delay. Hindi ta na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng emosyon nga atyan, nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang, hasta nga madula siya sa yasin nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel, ano, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
0: The Secrets of Health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl. Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwako. Pero subong niya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon ni magwa.
2: Iban sina, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ilan sa nga tiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi-katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actuality, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manogid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malo, conforming ka na konsulo, damo man ang ka na konsagwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pag itdalan sa nika problema natin sa Sir Josiel sa subong bala, kadamo sa complication, ang isa sa problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay kit. Isa pag itna. Which is ang isa sa edad, factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Kung nag-edad ka?
2: Yes.
1: Why?
2: Kung nag-hina, imong hulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay eh.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilan sa ring colon.
1: So you should check your doctor. So, cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Nga, hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita pala kaon utan. Kag especially, kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi giyapon ta makauyon. Anong ito himuon? Gamitan na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ang isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sang Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool na ton. Pagkatapos mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sinikunding niya sa panit nga nag-aangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinai. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang santhone dalin sa mangustin ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagid sa sang garlic. Amuning manami ang kombinasyon naton mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagid kimera sa sang spirulina. spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sa ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sa gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bakterya, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The Secrets of Health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kon kaldiro butangan sang sangkap panakot nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
6: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Makabuligid man tuod ang malana madanlog na pagkaon, Dok Leo.
3: Makabulig, Sir Josiel.
2: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
3: Yes.
2: And the vitamin D3. Yes.
3: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon, gid mo, kay hindi man na siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nag-push o kung waay si may nag-stimulate, kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sa ginaubra o kung mabudigan sa Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3, kay hambal mo kagina, Sir Josiel, may mga oil ni siya.
2: No.
3: Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kung virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami, Sir Josiel, oh, kay may fiber ka na halin sa Sunthone Gold Capsule.
2: No.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ni Dok Leo.
3: Yes.
2: So makabulig ini nilas tinae ta.
3: Problema bang bala, Sir Josiel, sa mga constipation, ano, constipated, taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
2: Sa aton sininga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Mm. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila, Dok Leo.
3: Maging factor gud sa Sir Josiel.
2: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gud, nga tig isa ka semana sila kag makapagwa. So, until lately nga why na gid? Wag sa galabutan tig sobra isa ka semana.
3: Correct.
2: Asa sang ulihi nga gin pa doktor, and it was found out malala na stage 3 na ang cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
3: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
2: Manimaho gid.
3: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sini nga tinai kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw-adlaw.
2: So kinahanglan gali adlaw-adlaw gid na makapagwa gid kita higko.
4: Yes!

0: The Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag ginarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagid ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletuhon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secrets of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpump na sa sang damo nga dugo. So, delikado kay basi karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka. Tapos mamersa ka sang ga-effort tagi dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, maginom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman nami pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ning higko.
0: The Secrets of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato siningalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato siningalawas. Ang collagen na kong epekto yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining nga brain. At the same time, nagabulig, agud to magbalanse sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kagsubra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ang lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pa gid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA kakagdaw medyo mataas, concerned to talk to your medical doctor gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josil, na kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 coffee mix. Templado na siya pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di man tanan ha. Wala no, may iba na kabalaw na mag-manage sila sa ring lifestyle besan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix nagabulig na magpa-energize sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energize na kapapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabat siya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya ina-insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street. At ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arad na nga to sini nga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
4: The Secret of Health.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema sa radiosil sa joints. Palang alay, palang nakits ng lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa the pain naton, Sir Josil.
2: Assess the pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ton tumar gyapon Sir Josel sang tatlo kakombinasyon na ton tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla. Gamitan mo sang sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ningalawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakosman sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya sa mga kauturan ta gamit bala kamo sang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap sa gihapon sa suki inyo sining butika kag pharmacy pwede kamo sinang kabakal.
4: The Secrets of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton? Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
3: The secret of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Josie Lanok, ano kung kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa ka simana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun ang pagbalik sa kondisyon sa imo sini nga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sa soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sini nga ginabatsyag especially sa constipation.
3: Sunthon Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to health.
6: X FM.
3: Sunthon Gold, live testimony.
7: Linanyo sa po, 46 years old.

0: ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM time alas 6:18 na. May nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiding kabahan sa buong bahayin sang kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa buong mga katropas sang Miyerkules, Hunyo 24, tuig 2026. Kag subungaga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulo namon sa inyong mga katropang makaundahan sa mga detalye diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira subong sa aton, sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa. Pabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7 sa norte nga bahin sa probinsya. Sa XFM Sagay City naman, pabatian dira sa radio frequency nga 87.5. Samtang sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1 kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa kita man na malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayara sang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag hindi magkalipat mga katropa, bangod mas ginpahapos pa ang pagtutok ninyo sa tanang istasyon sang XFM Philippines. Bangod ninyo ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network.
2: Mga katropa kita man na may aras ang text line na dari sa istasyon na XFM Bacolod, ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:20 na. Kag mga katropa, itong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban padre lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Express Balita. Weather Update.
1: Ato ni Baloon, ang pila ka mga lugar o mga LGU sa siyudad sa Bacolod na nagdeklara ako na mga LGU sa probinsya sa Negros Occidental ang nagdeklara sa wala klase. Samtang ang Bagyo, si Bagyo Francisco nagahina na samtang nagahulag si Babaw sa bahin sa Pilipinas. Posible panibago naman nga Bagyo nagasunod sa iya. Samtang sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Kaso sang African Swine Fever, kumpirmado nagbalik sa Negros Occidental. Masobra na 5 kagatos ang nagkalamatay nga baboy sa banwasang San Enrique.
2: Probinsya ipaidalom liwat sa state of calamity bangod sang kapalaron o kon kalaparon sang halit sang RSSI sa katubuhan.
1: Criminology student nga nagtambag lang sa kinagamo, ginbuno patay sang ubog nga suspect. Para sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: Pagpanubos ang criminal liability ginaduso ni Senator Robin Padilla matapos ang campus mass shooting sa siyudad sa Tacloban.
2: Senate President Wing Gatchalian nagahinyo sa mas dako nga papel sa ginikanan kag local government unit sa mga kinagamos sa eskwelahan.
1: Para sa ating mga headlines sa international news.
0: Express Balita, international news.
1: 13 kumpirmado patay samtang madamong pilason sa paglupok sa pinakadakong LPG facility sa Qatar.
2: Starmer mag-resign bilang Prime Minister sang UK.
1: Sa itong nga balita sa sports, Giannis Antetokounmpo in-trade sang Milwaukee Bucks sa Miami Heat.
2: Samtang mga katropa sa itong naman nga balita sa showbiz, si Michael Flores, mga katropa, isang aktor man ang may reaction man sa iya statwa, mga katropa, matapos ng wax figures ni ang mas taas kaysa sa iya.
1: Samtang sa itong nga balita espesyal, kaupon si katropa ang James King, tinta ni balang makita, kagano balayan ang sabor sang sining nga mansanas kay nga natunga ang duag. Alas 6:22 na. Kanyo na ba tiyan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa? Kagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:23 na. Kag para sa aton nga weather update.
0: Express Balita. Weather update.
1: Sa pinakauling impormasyon nga ginanunsyo sang Bacolod City, paagi sa Executive Order No. 45, Series of 2026, klase sa kindergarten, Tubtob Senior High School sa siyudad sang Bacolod ang suspendido. Samtang ang siyudad sang Bago, nagdeklarar man nga wala sang klase sa tanan nga level. Samtang ang Banwa sang Inubaan na ganunsyo nga magabalik na sang klase subong adlaw, Miyerkules. Kag sa pinakauling lakat sang panahon, nagahina ng Bagyong Francisco samtang nagahulag si Babaw nga bahin sang Philippine Sea. Sa uling report sa PAGASA, ang sentro sa bagyo namtang sa ginabanta 275 kilometers sa nasidlangan sang Basco, Batanes. Dala sining maximum sustained winds nga sa 155 kilometers per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagkalabot sa 190 kilometers per hour. Nagahulag ini pa northward sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Manubog yapon ang chance sa sining nga maglandfall sa bisandiin nga bahin sang pungsod apang posible sini pakusugon ang southwest monsoon o kunang habagat. Bangod sini nga sistema, mangin magalumon gihapon ang panahon sa Western Visayas samtang mahimo man na magtupa ang ulan nilabi na sa hapon kagabi sa ibang nga bahin sang rehiyon dala sang habagat. May natutob makasarangan ng huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang Makanay, tutob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Samtang ginamonitor man sang PAGASA o kon Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang nagasunod nga bagyo o kon tropical storm nga rasagwa sa Philippine Area of Responsibility nga ginhingadlan sa kay Higos. Alas 6:25 na. Atong padulungan naman mga katropa ang mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Kumpirmado nga may bago naman nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa probinsya sang Negros Occidental. Iningging kumpirmar sa laboratory results sa mga samples halin sa mga local government units nga may kaso sang pagkalamatay sang baboy halin sa nagligad nga bulan. Ginpayag ni Governor Bong Lacson nga yara sa mga local government units ang pagkumpirmar sang kaso kag paghimo sang tingana agod hindi na maglapta sa iban. Pareho nga may bago nga kaso sang ASF sa norte kag sur nga bahin sa probinsya pero mas madamo sa sur nga bahin. Ang Banwa sa San Enrique pagi sa kay Mayor Gelson Tovillara ang nagpaayag nga tatlo ka mga samples ang nagkumpirmar nga sang bag-o nga kaso sang ASF. Mayara na sang masobra 5 kagatos ka mga baboy na kalabatay bangon sa pagtuhaw liwat sang ASF. Adlaw-adlaw monitoring sa mga mayor's office halin sa mga backyard hog raisers. May executive order ng Banwa nga nagamando likawan nga i-transport ang mga buhi nga baboy pagkato sa ibang nga lugar ilabi na sa siyudad sa Bacolod. Sa EO sang mayor nagamando man sang tikang agud hindi maglaptas ang iban nga barangay. Ginako man sa alkalde nga hindi malikawan nga ang iban nga mga hog raisers nagingagaw sa mga nagamasakit nga baboy nga ma-transport sa Bacolod agud maihiyaw kag mabaliga sa mga merkado. Iban nga local government units, ang iban o kanang wala pa makakuha sa resulta sa ilang mga samples. Ganipahay ni Governor Bong Lacson nga ang natungdan lang LGU ang mag-imo sa confirmation sa ilang lugar. Sang tuig 2023, sang una nga naigo sa ASF ang probinsya, yara sa masobra 5,000 sang baboy o kanang ang baboy nga nagkalamatay sa to sa Banwa sang San Enrique, suno sa kay Mayor Tobiliara.
2: Sa siyudad sang Himamaylan, nagahulat pa ang grupo ng Direct Lauron kon balang may positibo man nga kaso sang ASF sa ilang mga hog raisers. Si Lauron ang presidente sang Hog Raisers Association of Negros Occidental kon ang Ranho ang damlagpa nagpahayag nga madam man ang nagkalamatay nga baboy sa ilang grupo sa Mahinsang Himamaylan City. Yara na sa 50 tubtob sa 60 ka mga baboy ang napatay kag subong langgid. Sila nagpadala sang samples sa agud mausisa. Una nga ginreport nga kolera kag trangkaso lang sa baboy ang cause of death. Apang sa karon kumpirmado na nga may pagbalik na sang kaso sang ASF sa probinsya. Isa man sang may dako nga kahalitan ang Himamaylan sang 2023 bangod sila may dako nga numero sang backyard hog raisers.
1: Iga paidalom liwat sa state of calamity ang probinsya bangod sa kalitan sang red soft scale insect o kanar SSI. Sunod kay Governor Bong Lacson, yara na sa masob 30% sang tanan nga katubuhan sa Negros Occidental ang kumpirmado nga apektado. Kahapon sang aga, ginpatag sang sugarcane planters ang estado sa problema. Yara na sa 17,000 hektaryas sang katubuhan ang ginatake kag nagadako na ang kaperdian sa bahin sang small sugarcane planters. Kung mabutang liwat sa state of calamity, mapapos kag mapadasing ang paghatag sa solusyon sa problema bangod makapangayo sila sa bulig sa gobyerno nasyonal. Sarang man nga makagiyo mga local government units pagi sa pagsiparar sa pondo nga gamiton sa pagbakal sang pesticides kagastuhon sa operasyon. Nagaswestiyon si UNIFED President Manuel Amata sa blanket spraying kagiban pa nga mga pamaagi galing nagakinanglan sang kapin 200 milyones pesos para sa mga operasyon. Nagapati naman si Sugar Regulatory Administrator Paul Escona nga kung mapadasig ang declaration sa state of calamity para sigman sila nga magagiyo sang plano. Sang tiyempo, sang tigilinit sa bulan sang Abril, kag Mayo, ang madasing nga paglaptas sa RSSI. Yara na sa DC, o kung yara na sa pila ka milyon ka pesos ang estimated value sang nalitan nga katubuhan.
2: Bisan wala pa sang na-record nga kaso sa Bacolod, naghahanda na ang City Veterinary Office sa mga tikang nga ipatuman in kaso nga may ma-record nga masakiton nga mga baboy. Lakip diri ang mas stricto nga border control pag-require sa mga kaundan nga permit kag clearance sa pagbiyahe sa mga baboy kag inspection sa mga ginahingad-an o kon sang mga kasapatan. Ginklaro man sang Bacolod City Veterinary Office kon VC o kon CVO nga wala pa sang may na-report nga kaso nga nagkalamatay sa syudad sang Bacolod. Sa pahayag ni Provincial Administrator Attorney Mark Mayo, ginapaabot sa iya sa karon ni CVO Head Dr. Aguida de la Torre nga mayara sang normal pang kondisyon na hog industry sa syudad kagula pa sang ginakabik nga seryoso kag makahaladukan apang padayon ang pagpreparar sang CVO in kaso nga mayara na sang border control nga ipatuman.
1: Inakip sa Bacolod City Police Office, ginpatigayon nga mga emergency drill ang sitwasyon kung mayaras ang active shooters sa sulod sang bulutuan agad mahibaluan kung ano ang response sa mga estudyante kag mga manunudlo. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Badumia, ang City Director sa BCPO, nagapaday ng paglunsar sa mga programa sa kapulisan kaangay sang symposium pagpatuman sa security protocol para matapnang nasambit ng mga insidente sa sulod sa mga bulutuan. Duga pa ni Badumia, diriman may baluan kung ano ang gusto nga pagresponde sa kapulisan kung mayaras ang kaangay nga krimen nga natabo sa sulod sa bulutuan kag luya gini nga mapatuman. Gipahayag man sa City Director nga nagpalabot sa direktibang National Office sa tanay nga mga Police Regional Office sa pungsod para sa pagpatuman sa seguridad kag nagapabilin ng presensya sa kapulisan tuptop sang nagumpisa ang klase.
2: Nagpahayag si Sangguniang Panglungsod Committee on Education Chair Councilor Al Victor Espino nga hindi dapat magpabilin sa temporaryo kon band-aid nga pamaagi ang mga eskwelahan sa pag-atubang sa mga insidente sang mga pareos nga natabo sa bakin sang Tacloban City nga nagresulta sa pagkapatay sang apat ka estudyante. Pero sa konsihal, importante ang seguridad sa mga eskwelahan apang isa lamang ini sa madamo nga kinakanglan nga tikang agud maprotektahan ang mga kabataan kag malikawan ang mga parehos nga insidente. Ginapunto ni Espino nga ang mental health sa mga estudyante among isa ka dapat nga hatagan sang prioridad. Sunod sa iya kung determinado ang isa ka bata o kung tao nga maghimo sa malain sa yaksig katawo, mahimo niya ini matuman bisan pa mayaras ang istrikto nga seguridad sa palibot. Tungod sinigin pahayag sang konsihal nga luyag niya tunan ang posibleng nga programa kag inisyatibo nga maghimo ipatuman sa mga eskwelahan sa Bacolod City agud mapaligon ang pagatipan sa mga kabataan especially sa emosyon kag mental health. Nagpasalamat man si Espino sa Bacolod City Police Office sa BCPO bangod sa patayon nga presensya kag pagbulig sa pagmentenar sang kalinong kag seguridad sa mga eskwelahan sa syudad.
1: Patay ang isa ka second year BS criminology student sang La Carlota City College samtang isang pilaso matapos magluntad ang insidente sa pagpamuno sa New Kasalagan, Barangay Antipolo, Banua sang Pontevedra gabi sang Hunyo 22. Ang nagtaliwan gin kilala sa kay Char Mularto, 20 anyos, lalaki. Samtang ang pilaso gin kilala sa kay Agustin Aligata, 53 anyos, lunsay mga residente sa nasabit nga lugar. Samtang gin kilala ang suspect sa kay Arthur Silva, 43 anyos ka residente sa Banua sa Kantuni apang iniing nakapangasawa sa lugar. Sunod sa kay Police Captain Darrell Cuhutan, ang Chief of Police ng Pontevedra PNP, nakainom si Selva kag inaligar iniing nagmaoy apang ginatinguan katapnaon sa iyang manghimata kag ini ang ginsaway ni Aligata nga bayaw man sa suspek kag natabong komosyon sa tunga sang duwa. Duga pa ni Cuhutan, ginaligar nga ginsumbag ni Selva si Aligata kag tuyok utani nga magtambag ni Mularto apang gilayon sila nga ginpangbuno sa suspek gamit ang kitchen knife kag naigo sa nawala nga kamot si Aligata samtang sa ilok naman nga bahin nga naigo si Mularto. Ginpayag sang hepe nga gilayon nga ginpangdala sa ospital ang mga ang duwa ka mga biktima apang gideklarar nga dead on arrival sang doktor si Mularto. Samtang patay nga ginabulong si Aligata kag sa karon nakaunon sa kustodiya sa kapulisan na suspek kag pasakaan sang kaso nga homicide.
2: Dakop ang duha ka mga persona matapos magkuhaan sang Cebu kag armas lutahang matapos ginserbe ang search warrant sa Syenda Unson, Barangay Santa Teresa, Banua sang Banapla aga sang Hunyo 22. Ang mga nadakpan na ginkilala kanday alias Raprap 30 anyos kag alias Ray 18 anyos sulunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sang dagsa impormasyon sa Banapla PNP gin-issue ang search warrant angot sa RA 10591 ukon ang illegal possession of firearms and ammunition sa sang Executive Judge RTC Branch 40 sa siyudad sang Silay sa balay ni Raprap. Nakuha sang kapulisan kay Raprap ang isa ka unit sang caliber 38 revolver, apat ka mga bala sang caliber 38, walo ka mga sachet sang Cebu nga nagabugat sang 35 grams kag nagabalor sang 238,000 pesos. Samtang nakuha sa kay Ray ang isa ka sulpak nga may isa ka bala sang 12 gauge shotgun. Sa karon, nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang sospeka para sa nagkaigo nga disposisyon kag imbestigasyon.
1: Ginklaro sa City Legal Office on CLO nga wala sang naobserbahan nga oil spill sa Banago River. Ilabi na sa mga bahin sang Barangay Bata kag Barangay Banago. Sandig sa initial nga inspeksyon nga gipatigayan sa syudad. Sa payag ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, ilagin lunsar ang inspeksyon upod ang CLO upod ang City Health Office kasunod sa mga reklamo na may angot sa pagitom sa tubig sa creek sa nasambit nga lugar. Sunod sa Kaichu, wala sang may nakita ang mga nabiling ebidensya sang oil spill sa suba sa Bailo. Ginapatihan nga ang pagdulom sang tubig o kung pagitom sang tubig resulta sa nagatipon nga basura. Mga debris kagtanom nga nagabara sa natural nga pag-ilig sang tubig nga nagresulta sa stagnant water. Bangod sini, nagpakigangot ng lokal nga panguluan sa mga barangay agud mapalig-on ang pagbantay batok sa legal nga paglabay sang basura kag pagpasulod sang maigko nga wastewater sa mga dalan sa tubig. Giningyo man sang CLO kag sa HO sa mga barangay nga patay ng paandam kag tudloan ang mga residente nga nag-i-star sa malapit ka creek agud makuha ang ila kooperasyon sa pagmentenar sa kalimpyo kag malikawan ang pagbara sang mga waterways.
2: Igapatawag sa City Legal Office sa CLO subong nga adlaw ang mga vendors sa Central Market agod i-remind sila sa ilang obligasyon nga himuson ang ilang mga basura kada tapos nila baligya. Sa media interview sang Martes sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, gitpahayag sini nga nakasaad sa idalom sang City Ordinance nga istrikto nga ginadumilian ang paglaptaw kon paghaboy sa mga basura sa public places. Bangod gipasugtan man nga magbaligya ang mga nasambit nga vendors sa area, naghatag man sang pahayag ang CLO nga dapat mayara sila sang kaugalingon nga mga basurahan. Gindugang pa ni Attorney Chu nga kon mapabay-an ang mga basura nga ginabutang kag butang ako nagatupa sa mga drains sa kag-drainage, nagakadto ini sa mga tamburong kag nagatugas sang clog o kon pagsupon sa alagyan sang tubig. Ang nasambit man yung mga baligyaan ang nahamtang sa bakin sang Bonifacio Street. Kag nagpaandam ang CLO nga sarang bawion sang syudad ang ilang mga special permit kung padayon ang ilang paghaboy sang mga basura.
1: Kinkumpirmar sa Philippine Sports Commission ako ang PSC Chairman John Patrick Pato Gregorio kag Bacolod City Mayor Greg Sataya ang kahandaan sa Bacolod City sa pag-go sa Batang Pinoy 2026 na talala sa bulan sa Disyembre. Sa press briefing na ginhiwat sa PSC Main Building sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila sa June 23, ginpabutsyag ni Gregorio nga ang Batang Pinoy kag palarong pambansa may pareho nga katuyuan sa paghulma sa mga atleta nga mahimo nga magpresentar sa pungsod sa mga international nga kompetisyon. Sunod na maasunod naman kay Gasataya, positibo siya nga mangin madinalagon ang pag-host ng Bacolod sa prestigyoso nga youth sports competition bagod bugos nga suporta ay ginahatag sa syudad para sa preparasyon sang tikag. Kadungan man sining pagpakilala sa opisyal nga logo kag branding sa Batang Pinoy 2026. Nagupod sa opisyal nga paglunsar sa Sanday Department of Education, DepEd Representative Miguel Angelo Mantaring, Department of the Interior and Local Government, o kundi LG Undersecretary Rolando Puno, PSC Commissioner Olivia Bong Kuo, City Administrator Attorney Mark Steven Maya, kag Attorney Rhett De Monteverde. Alas 6:38 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
3: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: Alas 6:39 na, ito na padulungan mga katropa mga detalye naman sa balita sa national.
0: Express Balita, National News.
1: Diwat nga ipanindugan ni Senator Robin Padilla nga dapat ipanubo sa pulo katuig ang edad nga may mong mapasakaan sa panumbungon matapos ang school shooting incident sa syudad sa Tacloban. Nagapati si Padilla nga tiyo nang amiendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act bago nagadamo na ang mga krimen nga may kailabtanan sa mga pamatanon kag hindi basta-basta nga mapreso sa kasuguan. Kinatagi Padilla nga liwag sining ipanubo na sa 10 years old ang criminal liability bago din ang ginasunod sa mga European countries. So na sa senador nga sa Europa mismo sa ring ginasiling ayara dito ang human rights. May mga mapasakaan sa kaso kriminal ang isa ka nakasala nga nag-edad sang 10 years old. Gindugang pa ni Padilla nga sunod-sunod nga ginarecord ang mga krimen nga may kalabtanan sa mga pamatanon. Ganito yun ang aktuhan sa Kongreso ang iya ginaduso.
2: Nagpanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga ginikanan kag lokal nga panguluhan nga aktibo nga makipagbahin sa pagtapnasang nagalala nga kalakasan sa mga burutuan pinaagi sa mas estrikto nga pagpatuman sa Parent Effectiveness Service kon PES program. Ang PES program ang gintukod sa idalom sa Republic Act number 11908 kon ang Parent Effectiveness Service Program Act nga gin-author ni Senator Gatchalian nga nagatuyo nga magpasang kad sang ihibalo kag ikasarang sa mga ginikanan kag parent substitutes nga magpatuman sang ilang mga responsibilidad lakip na ang pag-atipan kag magpasanyog sa mga kinamatarong sang kabataan. Ginhimo ni Gatchalian ang panawagan kasunod sang pagpanglutang sa isa ka eskwelahan sa syudad sang Tacloban nga ginlakipan sang mga menor de edad.
1: Binapatasik sang House Prosecution Panel ang pagmarka sa mga ebidensya sa kasong impeachment bato kay Vice Presidente Sara Duterte. Agad matapos ang pre-trial process antes ang natalanan ng hearing sa July 6. Sunod sa lead prosecutor kasi Attorney Gervais Luis Tro, ginistoryahan subong sa pre-trial ang documentary evidence para sa unang duha ka articles of impeachment na may kangtanan sa confidential funds kaginaligar wala mapaathag na manggad. Ginalauman sa prosecution nga mapagwa sa pre-trial order ang Senate Impeachment Court matapos ang pagmarka sa ebidensya sang magtimbang bahin. Sunod sa kay Luestro, nagapabinis si Giapon sa July 6 ang pagsugod sa impeachment trial sa piyak sa pagpangangkat sa pre-trial proceedings.
2: Nakompeskar sa Bureau of Internal Revenue kon BIR, kaupod ang National Bureau Investigation kon NBI ang 22 ka mga container van nga may unod nga illegal nga sigarilyo sa container yard sa Carlos A. Gotong Lines Incorporated sa North Harbor, Tondo, Manila. Base sa impormasyon agikan sa NBI, gilayon nga nagpagwasang mission order si BIR Regional Director Ribera Makatangay nga nagamando sa mga personnel sa Revenue Region Number 6 City of Manila and Palawan kag Regional Investigation Division kaupod ang mga operatiba sa NBI sa pag-usisa kag pagkompiskar sa nasambit nga mga kargamento. Ginabulubantang ayara sa 30,800 ka mga master cases sang

0: Kung tatagin ko sa top profession ta ko galingon ta, hindi na ta mang hilabot na sa iba. Bang maglabay da, oh, hindi ka mo mga bang nga, pis-pis na, pis lang nga, pis lang nga. Enjoy-enjoy lang eh. Pero, may mga ubra na yung iban sa ato. Halang sa mga estudyante, wala klase subong, ha? Basa na nas lang nga da, hindi nyo pagis na pagbasa. May galikaw nas lang mabasa, nagdalaga ni payong, suksok jacket, suksok butas, para hindi lang yun mabasa. Basahan mo pagit. Alas 6:54 na mga katropa. Batay ninyo kay magabulos ang bulsa, ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwa at kami inyong mga tagbalida.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa Negaugyon ng Pilipinons, Pilipinas, XFM News.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
4: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
7: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay. Higi na nga kung tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Sundown Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sundown Gold Herbal Tea.
9: Sundown Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Sundown Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Sundown Plus Herbal Oil.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting!
17: The Secrets of Health.
18: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sundown Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
19: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sundown Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.

0: higa. Kung hindi naton din mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sang aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthone and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Exciting, bro!
5: Sunthone Gold live
4: testimony.
5: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Anton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Suffer

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exciting!
2: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
3: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Exciting, bro!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Mga katropa!

0: kabaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala nang nilaking atap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki naton nga tambaramati. Welcome na sa pagparagad ta diri sa Bullseye. Today's Wednesday mga katropa. Pets 24 na para sa bulan sang Hunyo, tuig 2026 mga katropa. It's San Juan the Baptist Day mga katropa, no? Fiesta sang fiesta patronal fiesta, no? Sang hando asang punta tay tay mayaga. Kag sa Banago, mga katropa. San Juan subong. Oh, na San Juan, no? Oh, so mga mga katropa, ang basyana, hindi na kinanglang li magbasyana, isbong kay basa ng palibot na, oh. Masya ka pa. May bagyo subong mga katropa. That's why medyo ano kita, medyo halong-halong ta, medyo hindi ta mapagustuhan ay kay mayara sa nga malain nga panahon nga katropa nga nag-aepekto sa aton nga sa aton nga klima sa Pilipinas. Ang bagyong Francisco bla, super typhoon na siya, pero hindi siya maglandfall diri sa ang sentro niya diri sa Pilipinas. Mag-aapekto ang iyang kadakuon because lapad sa kayo mga katropa kung makita niyo sa aton satellite map. Ang ining bagyo malapad sa ara sa Luzon, dara na sa ulo-ulo sang ano sa Pilipinas katropa. Igo naman bataan ang dito sa pinakamahiya sa Luzon. Pero mas kinabutong niya ni ang hangin habagat, ha? Nga amo naman ni ang nagapaulan kag nagapaapekto sa aton weather condition diri sa sudad sang Bacolod mga katropa. Ako naman sa katropang Win Salinas, opdi kita, tumtum alas 10 ng aga, upod natin sa technical side, katropang Jodery Villiganyo, mga katropa. Pinakamamanita, tutukan ta this morning. Ari mga katropa, ang aton lokal na paruhan, nagdeklara sa suspension sa classes sa high school, elementary, kang kinder. Pero sa mga college students, mga college schools, mga abyan, wala iya sang wala iya sang suspension diri lang. Kag lang taon pa, pila ka mga issues, pila ka mga balita, pila ka update man karon. Kung anong preparasyon ta, medyo maulan ni kuno mo. Nga panahon subong ang hatag ni Francisco. Kag may ara pagid sang low pressure area, kung sang lain nga panahon.

0: alam niya ang aton depensa, aton yung mga soldados lawas naton to identify sa mga, to identify sa mga pathogens nga nagasulod sa aton nga mga body cells, no? Ang COVID-19 is one typical example nga ang lawas ta hindi ya dali-dali makilala ang ininga mga ano, ang ininga mga viruses. So eventually i-accept niya, no? I-accept niya. Pero gilikay mo iya mga grupo na to sa mga viruses nga nag-epekto sa aton nga body cells. Resulta, masakit. Resulta, ginubo immune system ta. Resulta, mamasakit ta. Posible mag-resulta man sa seryoso ng mga kondisyon sa tropa. Kag-komplikasyon sa lawas nato. So, ang COVID-19 during that time, mga katropa, gina-inject kita para mag-backod ang aton sistema, backod aton depensa, para makilala sa aton nga mga soldado sa lawas naton kung sinong kontra, no? So dira, makahimo sa pamaagi by the time nga masulod pa lang or infection pa lang matuan na sang aton lawas mga katropa. Amo na sang nami sa insakto nga supplementation sa mga vitamins minerals nga kinahanglan naton gikan sa Yes to Health. Amo na yung Santon Plus Gold. Ang vitamin C mga katropa dako manibulig kay ginapabakod niya ang aton lawas in the sense nga ginapadasig niya ang absorption sa mga vitamins kag supplements nga ginainom naton adlaw. Take note sa mga ang aton pagpangabuhi mga katropa do hindi na muna kasolido kay ang aton oras ginakaon man sa social media mo. So, sa una aga pa pwede pa ka ano, pwede pa ka kaluto sa mga nagmi nga mga pagkaon, no? Pero subong di na kay nga first thing in the morning imbis maluto ka kuti anay cellphone kay do ka enticing abi isang cellphone kag social media mga katorpay, no? Kita mga Pilipino akma gid sa kultura ta nga gusto ta mag update ang update kung kisa do chismis mo na darling Mari, may arat na sa update. Bo, ang chismis sa una, update na. Ti, amo nang kakaon sa oras na mga katropa. Hindi, instead nga masustansya pagkaon ginakaon ta, hindi na. Kay dito na. Dito na nata sa instanta. Maluto ng toto hotdog ko. Maluto ng toto sang may sardinas to. May arat to sang noodles to. Kuni mo nang pamahawon ta, no? Without us knowing nga ang ini mga suplemento delikado sa ato ni kayong lawas mga katropa, too much of intakes sa mga preservatives, no, can result sa nagkalain-lain ng mga chronic diseases sa aton lawas mga abyan. 7:38 sa pagbakaragad naton, baklod niya sa mga butika marapit sa inyo marugar sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP, sa generic stores nationwide katropa. Kag syempre sa aton nga Yes to Health Wellness Center, no, sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City mga abyan. Ma'am oy, arin si Ma'am Maricel Argos nga para mag may raincoat ka sa ulan, dapat inom gid sang food supplement Santon Plus Gold kag premium D3 tested na gid, no, para sa akon pamilya. Thank you Ma'am Maricel. Amo na nga healthy si Ma'am Maricel Subungo. Maghadto sa mga lugar-lugar, mag-report sa trabaho. Wayas ang pakundangan ang depends akon ang ano, ang kondisyon sa lawas, no? Amo na sang healthy nga immunity, immune system katropa, no? Ma'am Maricel Mangaga, Tristan Yet Gulay, we have Junior Alegria. Salamat gid. Welcome. King Kong alias Igit sa kay Remil Mamilya, Bobby Villaran. May aga. Thank you. Balikan ta mga topiko na ito mga katropa pagkatapos gilaman sa mga panumdom, ha? Stay with us. Stand by.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang topiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Mission Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule.

0: tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
6: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Balansing ang mga komentaryo.
11: Further,
12: nag-attrust ang public opinion.
10: Objective.
12: Prangka,
10: kagdiretso sa mga punto.
12: Nga medyo isog pa sila yan.
10: Ini ang Bullseye.
13: Balik na mga katropa sa pagpanganag ng oras na ito. 7.43 na ang aton nga oras mga kabiyanan. Basta gadali ka muna, kantunan ka mo sa mga opisina nyo. Dali-dilian nyo na, basta malate ka mo. Basta makigan ka mo ni sir. Basta magumod naman si manager, no? Permi lang ulihi, no? Permi lang damo rason, permi lang absent. Kagkuna, no? Para masin ka po. Live lang, ah, no? Dapat i-enjoy ta, i-take, i-maximize na ton ang posibleng mga privileges ng kumpanya. Pwede ka ka-leave, ah, no? Sir Junior Alegria, may aga. Ma'am Shirley Arevalo, sinya, good morning kag mga katropa. Kapita, Santon Gold, nakakapesa, no? Mga katropa. Ambal ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Si Vincent Tilbularo, yun naman nakambal naman sa sinya, good morning. Dan Share na. Shout out lang palihog sa kay Jelly Tihok. Kag sa kay Rihanna Gestro. Wow, kilala na sila. May aga. Sa Jasubong kay ang barangay, Punta Taytay, kay fiesta na nila kada San Juan, no? Basya na isang baldi tubig. Oh, morning ah, sa mga katropa natin. Sa contrary, mga katropa, ang active shooter, optic shooter drill nga ipatigayon sa aton Bacolod City Police Office, mga katropa, which I think, no? Isa ni sa mga pamaagi para kabalo ang aton pinakamang estudyante kung ano'y muon, no? Sa panahon sang may ara sang mga paglupo o kung linupo, no? May ara sa mga tiniruhay, anong pwede mahimo, mga katropa, no? Kag BS Criminology student ginbuno patay sa Pontevedra ni, no? Pinapa ka ma-update, no? Sa mga lugar, mga katropa, in line with the celebration of San Juan the Baptist Day, mga abiyan, today. Sa pinaka mga barangayan, especially sa Punta Taytay. Yan, ara na ang atong mga kultura nag-celebrate man, no? Puno ang mga beaches, subong. sa panahon sa una, sang San Juan, damo daga, ano mo, damo naga... Agakad to na. Sa konta si Katropang Franz Andrew Burgos, because may araw... active shooting shooter drill, no? Nga iga patigayon ang aton nga Bacolod City Police Office, mga katropa, at this point of time.
5: XFM Live Reports.
13: Linya na ito, mga katropa, katropang Franz Andrew Burgos, katropang Franz May Aga.
7: Yes, katropang Ring, nandiyan kita na, nais na paglibot-libot, ha? Kahit ito mong adla o kapitanis na naman libotista, na atyalan, tawag ito, direct sa Marvin, sa isa sa mga barangay sa siyudad sa Bulod. Ang barangay punta tayo, tayong piyesta ni Mina mo, no? Patapunin ng bulan, kanapunin ng adlaw, piyesta man ni Mina at Marvin na doon sa celebration.
13: Aha. Oo, kaya pa, Franz? Dula mga katropa, 746 na ari ang patrol subong dito sa Punta Taytay, ginalantaw subong daw, wala tao galing aga pa mo, no? Karon pa rin dugay-dugay magsirandukot tao da sa Punta Taytay para maligo pero ara na, no? Balikan tayo sa katropang France katropang France
7: katropang Irvin, no? Ang aton nga paglantaw dito sila ka mga beach resorts na makita sa silang barangay. Sige nang tao ta kay Duwaga, pag ito nakalabay din eh. Natan man nga ginobserbahan. Kaya nakita pa nga sa Farwin nga Facebook early pa man. At ito pa, ang chimpo dahan, karami gininiligid na muli nga chimpo. Sa parang si Bandura ka pa Farwin, dito ka hassle pa yan, puro kumag napadulong na sa mga beach resort. Kaya sa sinin yung chimpo. Pero may
13: Katropang France, dula-dula. Sige lang, no? Ga-establish pa kita sa nami nga signal, mga katropa, with katropang France and Dologos dira sa lugar. Check na, tunugay-dugay, no? 7:48, mga katropa, San Juan Baptist Day, pit sa 24, sang Hunyo. Pero may klase niya. Why lang ta klase? Tungod ang mga estudyante sa high school, kag-elementary, kag-kinder, mga katropa, gin-declare sa aton nga alcalde nga why suspended ang klase sa ila. So, makadtos la sa blended learning naman, no? Balikan ta si Katropang France. Katropang France?
7: Yes, Katropang Irvin, no? So, sa isubong dahan, may klase pa. Pero, ang ibang sa ato niya, si may trabaho, git kalabanan.
13: Yes.
7: Wala yan sang suspension man sa obra. Patayin niya ang trabaho sa tanan, no? Pero, ang mga klase suspendido, hindi ka bangun sa sining na panahon. Kaya, so, direct Katropang Irvin, sa karoon niya mabatsyakan kasi ma-experience siya hanta ay sila nakadaw nga muling panahon, no? Bangod sa presensya pala sa Magyo ni Francisco nga naka-influence siya man sa Southwest Monsoon katropang Irvin. So, ito nga paglibot-libot sa barangay Punta Taytay, hindi magkita pa may pinaka mga resource duway pa, no? Mayroon pa galing nga doon sirado pa.
13: Pero pati
7: karoon, sigurado ni Katropang mag-uluadlaw, mabuksan na ng ibang mga resorts dila. Pero siya, ang ibang bukas naman. So, any time of the day, Katropang Irvin, makasulod naman ng mga gusto grabe mga nagaw-lagaw sa kadungan, sining na pagsilibrar sa Pakistani sa Juan de Bautista. Sining na Miyerkules, June 24, Katropang Irvin.
13: Why pa may gapang masya?
7: Why? Hindi naman ito nakapas siya kahit baksa naman ang tanan. Pero galing, ang ibang galing ako mabasa eh.
13: Oo, kanto pa sa busina daan. Mabra pa daan.
7: Oo, may mga errands pa lang iban sa aton. Ngayon, importante. Kaya mo nang i-consider man sa mga nagapamas siya. So, far to wala, kami nakita kami nagapamas siya sa kaina. Basti karoon pa.
13: Oo.
7: Akat rin pa, Irvin, kini ito, pati Franjo, pamahin ito mga lakas. Pwede ka susugan eh, no?
13: Importante nila ka, Katropang France, ay pambasa nila, tinlo lang tubig.
7: Amo na, subong ka salubran yung tubig, kay iti ulan, butaning drum nila, di may pambasa na ni sila. Ang lahat na nagligad yung tubig, yung nagkatagiting inip, di yung iba itong tubig, kinapanilas, bye-bye. Yung ibang araw na siga, di, di mo sila nga itong skalog, di ba siya ang nangang skalog, di?
13: Oo, gabaho, blow?
7: Oo, hindi na maayo yan. Pero tayo ang binasyahan to sa tubig to, sa Liskalog, pumuli to. Puhasang rinula, binasyahan.
13: Balos.
7: Balos. Pare ba yung rinula ko, no?
13: Oo. Ay, sadya mo naman. Ang Barago, mama naman, piyesta man sa mga Barago, no?
7: Ay, hindi ka pa-permit ka. Pwede ko magsala to sa may sitio, Sibukaw.
13: Sibukaw, oo.
7: Oo, do puro piyesta na nila, damo. Subong ni Ngadlaw, no? Dati dumduman ko, nado amo na karapar win ng ilang ano.
13: Basyahan na
7: yun. Kapitahan dira. No, sa Jagine kay, I think ang sa may Singkang.
13: Mm-hmm.
7: And also in Panukoy.
13: Mm-hmm.
7: So may hari na din ang mga gaselbrate na sila sa ilang kapistahan. During this feast of John the Baptist. Mm-hmm. Saint John the Baptist kay Rapar win, no?
13: Mm-hmm.
7: So tiyan mo ni galing si masiling naton nga Killjoy ang panahon.
13: Oo, oh, gikos mo siya.
7: Kita yon gid ang kapistahan sa iban sa aton diri nga mga areas.
13: Mm-hmm.
7: So pagkita pa win nga mag-sink lang tanan ilabing ning mga pang manuan.
13: Oo.
7: Oh. O mag-insight lang kay sa to just may bayon o oh. Sa mga kasubaan ni Kita Parwin niya rin gini, no? Sige ka rin malinggo. Pero galing siya ito delikado, galing subag ng subong.
13: Oh, taas. Ano, taob subong?
7: Do, hindi kid ba na, no? Naliliit na may bayon. Do, gusto lang mga Kita Parwin, ha? Pero hindi masasiling lapa doon na. Sakto lang. Ang baybayon, do, hayahay lang ba na? Hayahay lang ba ng baybayon, ha? Oo, nakita pa naman ang sitwasyon. Kaya Kita Parwin, even though nga nag-atopang ulan, pero ang pagmadlos bala do, hindi taman gid siling na mabatsyagan or maka-cause ang concern ng pagmadlos, sila binigini sa areas ng baybayon, no? Pero mula niyo, ang masabit na yung ulan lang do, binabay ng tupas ng ulan. Sibling nga na yung naglaway, gininiti mo ni Kapon at mga observation, do, umuman yung sitwasyon Kapon si Chimpo.
13: Oo.
7: Sibling nga mag-alawig ni Kita Parwin, as long as nga, Luwinsyahan ang southwest monsoon ako ng habagat sa karoon man.
13: Oho. Pero kita ulan?
7: Ayan talaga na Marwin, basi dugay-dugay.
13: Oho.
7: Basi kung pila ka mga areas, taris pa kolon, mga nagsana ning mga mag-akuan ba lang.
13: Oho.
7: Mga pamiesta sa ilan ng mga lugar.
13: Oho. Pero
7: enjoy lang.
13: Bunok pa man ang ulan kay Tropang France, hindi?
7: Kaya Marwin?
13: Bunok pa man ang ulan?
7: Hindi man, no? Doon binabayin, ipis ang tupas ang ulan sa buong.
13: Oh.
7: O, kanipis naman, no? Nandipis naman. Pagka pagpanalitin, ha?
13: Mm-hmm.
7: O, like sa gabi, yung abulbak, yung ulan.
13: Grabe ito?
7: Mga pagpanago, kaya pagpangilat.
13: Oo. Bagong...
7: So, subundo, okay-okay naman, ano?
13: Sabon...
7: Pero, naman, with, I expect na rin, bugos ng adlaw, ang mga situasyon, no?
13: Mm-hmm.
7: Kaya, mag-alaway, kining yung muling kangay, nga, lakas ng panahon, dari sa ato, sa syudad, sa Makulot. Pero, pag-umbong, makita, tagida, no?
13: Mm-hmm.
7: Pag-umbong, naman, Arwin.
13: Oo.
7: So, kaya, ang kawaan ta duway pagid sang ano ba patimaan nga magainit subong ni adlaw. O kasi karon ti may mga changes na ni sa ato ni Chimpo man.
13: Mm-hmm.
7: And ang ibang sa ato diri bigyan magrepart nga magbitbit sila ning mga ano takurong payong.
13: Oo.
7: Jacket, raincoat.
13: Yes.
7: Kag mag soksok sang ila ning butas pero nakilig ra pa rin duway pa man sang grating paha ba lang.
13: Oo.
7: Na may pagdinaa subong. Doon pa makita may nakita nga sir siyang pagbinaa sa ibang lugar naman sa Bible nga ginabahagi sa tiyon sa siling ng mga simpo.
13: Oo.
7: Oo. May lang kayo, wala man ha.
13: Hmm. Ano pa? Kaya pa? Hindi pa ni magbaha?
7: Oo, okay pa, no?
13: Hmm.
7: Kaya pa, hindi pa ta magtarag.
13: O, hindi pa ta mag...
7: Hindi pa ta magtarag.
13: Oo.
7: Oo.
13: Kita ko ni Kito Pang France, mga beaches, no? Ka-ready naman ha. May mga confetti na. May
7: Meron ano, na. Pero sa tumang sa Maragay, older sa Maragay po sa Taytay.
13: Hmm.
7: Daw na dumayan na tayo, may mga carnival na pala.
13: Ay, okay.
7: Mga carnival na.
13: Oo.
7: Oh. Kariyahan ah.
13: Mm-hmm.
7: Inatariyahan kita pa rin, ara dira. Pero, eh, subong hoping nga kay before ni magtako pang ang June 24, makabawi-bawi pong mga ano, kariyahan. Yan eh, kay
13: Golan eh.
7: Pinamangkataw na parwing, ito na gulan-ulan pala, kapatsa kita sa kapaling na panahon.
13: Mm-hmm.
7: Hindi medyo mapiktuhan mo ng kadamon sa mga tumalambong daw kung mga customers dira kayo, no? Mag-aanto dira.
13: Do.
7: Para mag-enjoy sa ilanin ng mga ano man, no? Ilanin ng mga sa kariyahan dira ka tropa ang Erwin.
13: Oho.
7: Kaka pa Erwin naman yung update na dira sa sitwasyon sa karon, kadungan sa paglayan sa panahon, and ang celebration sa kapistahan sa Juan de Bautista.
13: Oho.
7: So, kaka pa Erwin dira kita, kay kadungan sa sabong nga, ano, kaya si Lente, tumalas sa siyudad sa Tacloban.
13: Oo.
7: Kung si Lente, Katropa Erwin, may Taclo, si Lente nga napatay. akanto sobra ulo kay bigwa lang napilasan.
11: Oo.
7: Ano, kung sa din tugin pagtiro sa duwa ni ka mga ano sa minorita, yung mga suspect.
11: Mm.
7: Nga mga estudyante sa Lucena National High School.
11: Mm-hmm.
7: Dito sa Syudad ng Tacloban nga nagagaw din attention sa Department sa Bugos ng Pugsud Pilipinas.
11: Mm.
7: Na trigger ang security sang school.
11: Oo.
7: And ano no, ang safety sang tanan no, estudyante manunudlo. Isang sinuban natin ng mga individual katapang Erwin, posibleng nga maging at-risk ka
11: mm-hmm.
7: or vulnerable sa sining nga mga bagay
11: mm-hmm.
7: o kung sa sining nga insidente sa pagtanglutang katapang Erwin at only just sa school isa.
13: Right.
7: O, and also mm-hmm. sa public areas or mm-hmm. sa mga public nga mga ano katapang Erwin, nga mga lugar sa Pungsod, Pilipinas man, no? So, ari, may inisyatibo ang DCPO.
11: Mm-hmm.
7: Karpang Irwin, nga nag-lunsar sila sa, ano, no, may plano sila nga mag, eto may mga emergency drill kita, no?
11: Mm-hmm.
7: Drill sa Pungsod, Pilipinas, so, Karpang Irwin, may balantayan kita, earthquake drill, fire drill, wala na pag-inabi nga mga emergency drills, nga ginapatuma natin.
11: Oo.
7: Pero after ito, Karpang Irwin, sang madugo ng insidente, dari may mga inisyatibo na nga iga-patingayun nun,
11: mm-hmm.
7: o kung ipatuma ng aton nga kapulisan, ilabi na gid sa siyudad sa Makulod ha. Ang Makulod City Police Office kato para Irwin may initiative sila
11: mm-hmm.
7: na itugang ini sa emergency drill ang nasambit ni nga active shooter drill.
11: Uh-huh.
7: Uh-huh. No? Anong posible nga response sa nga ton ng mga estudyante sa mga manunudlo and also kato para Irwin sa mga kapulisan sa tiyon nga may matabo ang ini nga bagay.
11: Uh-huh.
7: No? Pero wala gina pangabay nga masulit ini.
11: Uh-huh.
7: Kahit kato para Irwin tumang gini ka subo kag tima ka silid ni kinadaan niya itabo
11: mm-hmm.
7: Katrapawin ang natabo ni sa tatlo ni ka mga estudyante kag pila pa na ka mga napilasan or mga biktima sa natabo ni nga krimen no? So ginpahag rin sa ato ni Police Colonel Eugene Badumia Katrapawin nga ang nasambit ni nga bagay kinanglan ini nga hatagan din sa atensyon kay kaysa subong panahon kita sa Irwin,
11: mm-hmm.
7: no, hindi na ito mapaktan ang lakas ng parisaron ng tagsakaysa sa aton rin, no? Ilabinigin niya sa mga estudyante, kahit kita sa Irwin ang payat sa city director,
11: uh-huh.
7: luyag nila ni nga ipatuman, no? Ang city security sa tanay nga bulutuan,
11: mm-hmm.
7: and take note, humalin pa sa pag-umpisagid sa klasiko, no?
11: Mm-hmm.
7: May directives na from the National Office opo na sa PMT kita pa Irwin
11: mm-hmm.
7: ang ining ano no nga pagpatuman sang hugot kag babaskog na seguridad and also the presence of the police personnel sa mga bulutuan diri sa aton kita pa Irwin not only just sa ibang parte sa Pilipinas
11: uh-huh.
7: and also specifically diri sa aton sa Negros Island region
11: mm-hmm.
7: and also sa siyudad sang Bacolod kita uh-huh. pa Irwin
11: uh-huh.
7: kaya ang pinutuyo sa sining bando sang TNT National Office ang security kaya no. Kapalo naman kita ka sa Parwin nga may mga estudyante gid na nato nga lain ba lang lakas ng pinsar
11: oo kapi pa ko
7: hindi mo masigurado wala kapi pa gid kung may mga banda naman ang term na sa atin dito may mga bagangan sa ulo lang
11: oo nga may saltik
7: no?
11: Na
7: no nga gali mm. makibot ka lang dos na code ka lang daw kung pusangan ka lang daw no?
11: Mm.
7: So amo ni sa ano ka sa Parwin ang natalupang din and also nag-take initiative gina nga ito nga kapulisan especially ng DCPO nga itutukan ni Kata Parwin ang ini nga bagay after sa incident dito sa siyudad sa Kloban.
11: Uh-huh.
7: Kaya ang active shooter drill gani din na din maibaluan kung ano ang pwede himuon no? Kung ano ang pwede himuon sa mga estudyante teachers kag also sa malapit ng mga police stations kung paano ni nila respondihan ang natabo ang tanay dito sa siyudad sa Tacloban. Kay Katrop Arvin to, no, makita natin ang situation sa schools natin, wala ini na design ang aton ng mga hulot klasiyan na magdepensa against sa mga active shooters kung ikumpara sa Estados Unidos. No?
11: Mm.
7: Kaya tingin natin yung mga schools atong classroom ng Katrop Arvin no. Doon pa-open din bala, no?
11: Oo.
7: No. O, oh, kahit ang ato niya, classroom siya, conducive for learning lang mo. Kaya pa bang, oh. Kung ang safety sa mga learners bala, ma-secure pa bala, no?
11: Oo.
7: Oh. Oh. So, di, isa ini sa mga inisyatibo man, sa aton nga DCPO nga ma-implementar, matutukan, kag ma-practice sa kada bulutuan,
11: mm-hmm.
7: kung may active shooter sa sulod sang bulutuan.
13: Tama na ka, Tropang Franz. Diri sa sitwasyon dito sa Tacloban, sa San Jose, mismo pa sudyante, ta way kabalo ko ng ubrahon eh. Gapanik sila. So, kung magigitlagan ka, you could be subject sang shooting. Correct. Kung nakita ka, kung visible ka. So, what are the precautionary measures? So, pwede may imo ta.